0: si sino man dabi karon di magdulo mangi mo nga pinsar nga inapusan ka na, nadugaan ka.
1: Oo.
0: Tapos di syempre mainit yung ulo mo eh. Away kaya ka na muna mo eh, linampusan kay mo niya. Hindi pa si Bangdang kapasang kung ano itong butang away mo manahimo.
1: Oho, oho.
0: Nagpauli ni kaya ang balay ni nila ito, Parwin. Ano lang gina? Kuda lang ganyang nag-divide bala sila.
1: Oo.
0: Kuda lang ganyang kawayan.
2: Oo, ariyong kawayan. Mga,
0: kita mo da?
2: So tupad balay mo ni sa katropang France. The one is that Atos Puntao.
0: Kadikit lang ng balay nila. Dedicate lang na. Di, naglaboto sa punto nga si Katalogo, dumalagan, sulod si balay. Nagkuha man to sa iya nga ano eh.
2: Oh, pero may igo na sa
0: hinganiban eh.
2: May igo na sa sang butilya.
0: Oo, oh, eh, sa lapad to. Ang ulo ni ano?
1: Oho.
0: Ni Katalogo.
1: Oho.
0: Pumulis Katalogo sa balay ah. Kumuha man sang hinanginiban niya.
1: Mm-hmm.
0: Yang binangon taging kuya.
1: Oo.
0: Pinaglabutan na yun sila ito. Eh, ninabot. Yan man ito ang naglampo siya. Si Mephisto.
1: Mm-hmm.
0: Eh, may pilas man ito sa agtang sa ulo.
1: Oo.
0: Kag sa may guya si Mephisto.
2: Oo. Oh, katropa ang France na lang gina. Pakita. Ito mga picture. Mga duwas lang kami ito.
0: No. Tupad sila.
1: Tupad.
0: Oo mo na sila. Gawil chair.
2: Ito okay na nis lang ito ha?
0: Amo na yung balon tada eh. Kay si Medes. Ari di sa station 3. So dloan ko pa de.
1: Oo.
0: Mga usisaon ko pa di sa kay alin sa ano sa hospitality landing di sa station 3 eh.
2: Oo, pero sila nakadwa no? Ang sa
0: sila
2: picture.
0: Sila nakadwa kay
2: to paradise lo.
0: Okay. May abi ko gani na ma-appear pa na sila ng duwa mo.
2: Basi man bun anay ni Blau. O mga kusi anay sa init di kasi mo. Hindi tinig kina.
0: Kaya mo nang natapo to. Tingin pang dala sa hospital.
1: Oo.
0: Hindi puro gadulugan ang ulo mo.
1: Mhm. Mm.
2: Dati so, ilin, ang sa senior citizen, dati ilin ni Katropang France?
0: Siguro, may pilas pagiguro sa TL eh.
1: Mm.
0: Eh, di ba siguro kayo din nagdinumugay sila mo.
1: Oh.
0: Sing asawa na isang suspect doon nagtambang niya sa ila. Oh. Pero kati Katropang Irvin, ang siling grisapo niya sa kaingod balay,
1: mm-hmm.
0: Do gaupon sa ganit kung naduwa inuman kisa.
1: Mm. Oh, the barkads mo sila gali.
0: Oo, so, sila man natin. Siyempre, amo na ang bal nila, bay. At lang gaw mo ang... Tupad balay mo.
1: Oo.
0: Pero kasi ayat, ikon sa lawan, tupad balay mo, manginit.
2: Palanggaan na, ikaw makainom, away kung way na inom.
0: Di mo nang nagabot sa punto, Black Rock Irvin, nga, tinda nag, baluhan, nag isang, ano bala, no, pag-atake, bala, ting, isa ng lampo, isa ng labo. So, ginpayag sa ito ni Alma, nga, ba, dugay, naging managaling, ito may problema ni si, ano, si Medes, tira ko na sa ilang.
1: Oo.
0: Kay bangod nga yung abilidad man maoy man. So take it for Irvin, pamatiyan tata si Alma.
1: Oho.
0: Kay ingod balay isang biktima ka isang suspect.
1: Oh, sige ba, sige ba.
3: Good morning. Kay ingod balay muli ang suspect at biktima. Ano gitong nabatian mo? Antes na tabuning insidente?
4: Bali nabatian ko na sir. Kay yari ko di sa sulod.
1: Oo.
4: Ang balay. Nagsinggit ng lalaki bala.
3: Ang
4: nagubog.
3: Ang suspect?
4: Oo. Nagsinggit na sa sakay manong na... ginapicturan ko ng iyang balay.
3: Okay.
4: Si Manong nag-agi mo lang po na sa ila balay kaya nagbakal ko sa tiyanggisang katol.
3: Okay, ma'am. Tapos?
4: Di, iyagin na naman si Manong nag-ano ko no, na ang balay wala ko maging picturan.
3: Picturan?
4: Ay, nang aking sa, nagmaoy ba sa. Ano mo lang itong nahalinan? Kasi ang balay Manong, huwag ko yan nagpicture ng balay mo.
3: Mm-hmm.
4: Gabi lang ko tayo nga nagbakal okay. Ko kakatol sa Changi.
3: Oo, tingnan.
4: Naway, ang bali nga nang huwag ko yung pangilabot sa inyo.
3: Okay. Tingnan,
4: nagamot ako kung
3: may ano ko naman mga picture. Dugay na lang may...
4: Wala na kay nga kisa gani. Tugtanay man gani sila inong dira ah. Kaya nga nagamos manong ay kalinong kagabi. Okay. Ah, gulpo lang nagsinggit lang din nasa.
3: Pero galingti ang suspect, amung ganyan may...
4: Ang labi unagit sa'yo nagmaoy, git sa'yo siya kinayang una.
3: Masamig yung manadis na nagmaoy?
4: Magkuna sila sa
3: yung
4: partner
3: eh. Amo na sa
4: Maui.
3: Maui. Kaya nagligay itong partner eh. Do, gin, ano man ako nung rescue man na ito?
4: Kung kapila naman nasa na back up da.
1: Ah.
4: Hindi mo maawi, gin man nasa.
1: Okay. Amo nagtali.
4: Kapalo naman din mga diring aga, ano nasa.
3: Okay.
2: Hmm. Away, magli-away. Away, gli-away, nagsaltik lang guro. Tapos, sa mo ito, nagbinundakan na isla ng duwa. Pinantayan niya ito. Basi bila naminsaran ito sa iyo nga naglabay. So, dala sa picture, ang nagbakal sa tupad balay. Pag tupa, bakal sa tupad balay, pinsaran yung ginawayatan ito sa tigulang ito, cellphone or picture or nano. Basi, di-film pa. Nano pa nalitaw yun ito. Kapag katapos, reaction. Sige, ano ba ito? picture nyo nga mo ba lahi ako?
5: Sir, good morning ba? Hello sir, ang SFM. Ito si Jim Paul, no? Ito pa, Alvin, nga rin nandiyan ito nga, no?
1: Oo.
5: Nga, hindi na tubo suspect.
1: Oo.
5: May sari lang ito, sir. Sabi, ang sabi pala, sir, stress mo.
1: Oo. Hmm. 805 mga katropa. Ari kita karoon sa kadyan po laman ni suspect atong nang lampos sa senior citizen. Check pa natong linya ta. Establish natong connection nato with katropang Franz Andrew Burgos ara karoon sa police station 10 para mag istorya sa suspect. Ano gid balang ginhalinan to? Kaga ano gid balang natabo bla?
6: Ano to na labutan ay kami.
5: Labutan ay kami mo.
6: Pero ara sa gate ko.
5: Si ano to kung ito niya do na dito pag dami ko nang nagdibin picture ko ng balaya.
6: Hindi picture siya sa akon ara sa si asawa ko.
5: Okay, tapos
6: may ko kabalo ba si gi-delete ko lang niya.
5: Pero to, di man nga nakita mo siya, nag-update mo sa cellphone?
6: Oo, oh, tapos mambal pa siya sa, kapakita sa cellphone, tapos mambal siya nga, okay na ko mo.
5: Hindi nga, anong ipikit siya, anong ipikitura niya ka? Ano,
6: bon, siya man niya yun? Umulagin akong hindi pa mang kot siya, kung anong inundan niya, ipikitura niya ko.
5: Okay.
6: Kaya mo na ito, gabi nga, hindi pa mang kot ko siya, nga kids siya.
5: Tapos, nakainuman sa hao?
6: Wala ko idea.
5: Ito yung nakainom.
6: Ako nakainom ko yung saka ng Redhorse.
5: Kaya ba ito na yun? Yung napusano ka?
6: Wala ko ka. Kung sa aras sa pansagit mo, atubang.
5: Tapos?
6: Atubang. Nagsugod siya sa ako mo. Kaya dito na siya sa balay. Tapos nagkat ko siya sa balay. Pagkat ko sa balay, may bitbit ko itong butilya. Tapos pag bitbit ko butilya, nalampos.
5: Tapos sa masuno, yung ano yun ka?
6: Yung taga o
5: yung balutan niya maka. Ang siling ni paso naman niya ang story ako nung may siling gabawin siya.
6: Ang way mga kukakapan na natin kaya ga-awkward makuto gabi mo. Ang ako ni Sosmat niya amulan sa tanid lang. Kaya bilang hindi ka na sa tanid.
5: Ang siling sa mga taga nakakilala si mo na makuwi ng kainin.
6: Hindi man, hindi mag-isa tanan niya oras niya muna.
1: Pero gamaoy ah.
6: Kaya makuha permi ni nana.
1: Malumaoy maoy
5: lang.
6: Kaya siya sabla, alaway-away sa pamilya.
5: Pero naman maoy ka? Muna?
6: Hindi mag-isa muna. Diyan bilang pag-awayan na ba sa pamilya.
5: Muna na, dalas problema nga, gamaoy ka, bangos problema. Gamaoy ka. Muna na.
1: Ati okay?
6: Nangayaw ba? Mangayaw lang po ni Mano o pasyenta kung patayin ko niya.
1: Oo. Gano'y ba siya makagawa sa katropang France? Ba siya mo dakanay naman sila?
5: Mano ka?
6: Gano'y kumahimo.
5: Desisyonan dito sa ilang
6: buso? Gusto ko tanib lang matapasayin sa iyo.
5: Kung uli na pintanan, ano?
1: Katropang France? Base makainom siya, malayo naman na.
5: Kapag sa bulan, kasi ito ba tama siya?
6: So, paano siya? Isa pa lang. Isa. Pero kay, ang una ko lang asawa, may mga bata.
5: Balikan, duwa mo na yung isa. Tapos mo na kapag sa bulan yung bata. Hindi na patisi. Pagkos pa yung bulan, ano bata mo? Pwisto pa?
6: Patisi pa yung mabatihan niya na siya. Ngayon lang ko pa siya sa manong.
1: So,
5: muna yung natabo. Kung ano ba, kung ikaw pinuwat, makainom, sa kakabinuwat, ang sabi mo, ano ba, maluwat ka pa?
1: Oo.
5: Sir, thank you, sir.
1: Okay.
5: Ito pa rin si Sir Jim Paul Medes, ha?
1: Serious to to?
5: Oo, serious to to.
1: Serious?
5: Ano yun naman, eh?
1: No. Hey, serious na to, nakainom pag walang, mga epasensya.
5: Oh. Masalot na din, eh, kaya sir, sa iso, no?
1: Oh.
5: Thank you, Ged. Okay na. Salamat. Oo. Okay, good. Thank you very much. Kaya nung yaya nga pa lang. Thank you pa nga. Sa pasensya ko nung.
2: Nakainom kayo wala. Kaya sa pin. Kaya ay, nako. O, kalibutan. Ini gagmay lang nga mga bagay. Ako mo?
5: Basta doon natin. Basta doon din na pang doon natin. Ah, okay. Okay, okay. Sige, sir. Salamat. Ang mapisan nga Fish Commander sa Police Station 3.
2: Oo.
5: Si Police Captain namin sa Ison. So, pati naman nakaroon yung investigation niya, Katok Irwin. Pero, okay na ba yan? Ito si Jim Paul Medes, ha?
2: Oo. Ang mga suspect. Kita mo tsura, ya, Katok Pang Franz? Okay man.
5: Katok Irwin?
2: Serious man siya?
5: May mga plaster ang ulo, ya? May mga plaster.
2: Ano ito na? Nalampusan man to?
5: Ano na nakita sa picture mo na sosyo niya man? Ang iyong mga bayo, ng puti na ng bayo, ya?
2: Oo, inako.
5: Da mo na may mga dugo pa na.
2: Hindi kong kisa na hamot, kita ka tulpang Franz. Kaya yung mga gagmay mo rin nga bagay na pwede ba naman dala maistoryahan. Sinulong sabi isang senior citizen, nagsulod man to sa balay ang senior to?
5: Iti ang allegation niya, gipicture ang isi ako nung mo. Kaya nakita ko nung may picture ang malam.
2: Oo.
5: Eh, gin namutong iya yung allegation eh, nga gin muno iya yung picturean mo ko ako.
2: Na naman, eh, ang, picturean mo ko.
5: Ang senior ko nag-react man eh.
2: Yeah, candid ba? Huwag pa kayo kapusing eh. Picturean mo ko na ano yan man.
5: Huwag pa sa gani ka pa, ano to, pahinar to.
2: Oo.
5: Picturean na.
2: Huwag pa gani, ready, 1, 2, 3, go na do yun.
5: Kasi wala mo na bala ako. Oh. Eh, gusto yung magurutan ni Mayo, bilang kuha, guro sa picture. Oh. Demo to ka to for Irwin. Tina, at least na istorya ng suspect, ha? Na, ano to, sana kuha to sa isang bahay niya. So, tingin pa, Mangko, kaya hindi ko taga-kaliwat kayo ganyan. Hindi nga, na maka-ano ka, yan. Hindi ko magliwat.
2: Oh. Nangayos sa pasensya, hubog kang hindi, pasensya.
5: Oh, ka to for Irwin?
2: Oo.
5: Oo.
2: Nangayos sa pasensya.
5: So, tingin mo to?
2: Oh, pero at least nga sa pasensya, katropang Franza. Ang iya to, subong ngayon sa makainom, makainom siya, mangayo man Japon sa pasensya.
5: Yan mo lang to, katropang Irwin. Sige pa, magkotas ha. Dari mo lang din mabalaan, kahit nadulan ng kaulugbon, dito na to ng fan kung sincero na itong iyang ano, pagpangayos sa pasaylo eh. So, sige pa, magkotas ha. Anong yung mumambal kay bago may bata kapagaling apat ka bulan pa lang?
2: Oo.
5: Tara ka niya persuhan, bata mo tiyan, huwag pa to ka tite.
2: Huwag
5: pa to ka ano to?
2: Mm.
5: E di silin sang living partner ya. Huwag pa to ganit ko nung ka ano to, kaya didi itong bata ito.
2: Kaya
5: mo itong problema eh. E na kustodiya, this is a station 3.
2: Ah, station 3, station 3 siya.
5: Oo, this is a station 3.
2: Ay, okay.
5: Barangay Mandalagan.
2: Oo.
5: So, tinapot ako ito pa rin, nabatian ito itong side ni Alma, ang Tupad Balay. So, tinahin nga, gawat ito ang suspect. Si Jim Paul Medes. Pero, teka ito pa rin, diri kita, no?
2: Oo.
5: Sa living partner sa suspect. Kay, tinguan ko karoon ang anak sang biktima.
2: Oo.
5: No, after sin eh. Kay... Naglinampuwasan na ilang kami to?
2: Oo, katropang Franz. Mas excited ko kung mahimo mo na maghimuan na makahimo ka ng isang storya. Anong headlines ni man?
5: Surprise ha! Sige, picture mo. Magunang yung picture. Sige na, kay gang isa kay gintikturan ko nung balay. Oh, kasi ngitaan pa lang na karoon, ano ba lang, kay mga tipo na ng mga involved
2: rin. No, excited na ko ah. Oh.
5: Itadya lang bala. Kay, ito, na ako, sa ginagmay lang yung istorya, mo pa nang natabo, no?
2: May istoryahan mo lang eh, bala?
5: Ako nga, eh, man.
2: Mga gagmay nga mga ano ah. Kundi di gani pa barangay.
5: Para... Okay,
2: para tapos.
5: Kaya paano pa barangay? Kaya ang suspect na barangay na mo.
2: Hindi kaya sa bagay, no? Sige nga, allergy na ko.
0: Allergy
2: na ko na.
0: Mauya niya man. Ibang ko nun sa problema sa pamilya, mauya niya.
2: Oo, para lain naman, siya naman ang ipabarangay. Sang sa gina siyang ginapabarangay?
0: Tubong siya naman mapabarangay.
2: Siya naman mapabarangay?
0: Oo. Kaya tingin mo yung plaster at ang ulo yan mo.
2: Mario, nils niya oh. Proof oh. May ari ko plaster sa ulo. Linamposan ko.
0: Ay. Para sa una ba lang? Ako may mga kasakit na... May mga kasakit na unto. Nga doon ginabugkos lang ulo.
2: Mm-hmm.
0: Ano mo itong kusada sa stasyon niya?
2: Lain naman na yung bugkos yung may ara sa pabilo sa ilongi mo.
0: Ano ya si Tawbo nga naging niyang aning eh.
2: Oo. Na, ala ka. Amo na mabatasan nila ba si mamo na sila bla?
0: Ah, yung gani man. Mamo ginam lang basta makainom bla. Kundo okay na.
2: Mm-hmm.
0: Dissolve na. Eh, tayo mo yung nilang.
2: Na.
0: So, tingin ko pa, Irwin, pamatian pa ba lang? Na yung partner siya na eh. Isang suspect pa lang. Pamatian pa ba lang?
7: Ma'am, good morning. Ano gito mamang istorya, mama? Anong masaling muli kay Amonin na kapatid?
8: Istorya siya na, sir. Bali, nagligad naman na abis, sir. Eh, galing kay kagabi si Banahon na kainom.
7: Okay.
2: Inom, git?
8: Amo to dahil yun, na nagmaoy siya. Tapos, ginbalik-balik
2: siya.
8: Nagligad niya, ano to, gipicturan niya ko, kaya nga, ano, rason, may humuon sa. Amo to dahil sa nga, nag-react na si Manong.
7: Okay, ma'am.
8: Oo. Pag-react, na, hambal sa nga, ano, nang wala ka ka dalo sa ginhambal mo. Naghambal ka pala niya sa ito nagsunod. Hambal mo ba na ho niya akong to asawa.
7: Okay.
8: Ipinsa riya, abigin na huro iya asawa.
7: Okay.
8: Ito sa lang kong kagin na naglabuta na, hindi sila kagabi, sir. Ti si Manong man, nagkuha sa sangbinangon.
7: Okay.
8: Ti iya ni Banahon, butilya. Ang butilya, ito kabalo, sir, hindi ng butilya.
7: Anong butilya? Iya sang beer?
8: Iya sang lapad na blangatan
7: mo, sir.
8: Ti, naglabana di sila kagabi,
7: Dira
8: si Banahon, dira mo si Manong,
7: okay.
8: Naglabutan na sila.
7: Okay.
8: Ti, gayawan ko pugong, kaya yung mga bata ko naghilubiyon na. Tapos may gamay pa kong daan. Safety ginapunggan ko malang bana ko nga hindi na. Ginhigtal ko na gano'n ko. Parang ngayon din sa tagwa bala sir. Namilit sa ginabrihan niya gid. Amo to nga si Manong nagkuasang binangon. Pag ginlabo, hindi akong bana. Oo. Ito mo to yung nga nagtawag ko bala dahil yung rescue.
7: Oo.
8: Kado yun.
7: Kaya na.
8: Oo.
7: Ilang pilas ni Mr. Mio?
8: Ari di siya.
7: Sa ulo.
8: Oo. Kalang diriman.
7: Labot.
8: Oo. Napalit din niya. Diriman sir.
7: Ulo tanan.
8: Oo. Ulo tanan.
7: Ano ni mama? Nang naistoryahan nyo kung ano ang plano?
8: Ang istorya to karoon nila, maarigluhan ay sila nga duwa. Abot kung si Manong makadto dito.
7: Ah, okay.
8: Oo. Ang muna ganit sir nga nagpuli ko di kay wala ko daan kay Elisette.
7: Okay, sige ma.
8: Kay ang bata ko to lang to sa akong mama. Wala pa to katiti.
7: Okay ma.
8: Oo.
7: Sige ma.
2: Aha. Okay, tanab na. Ang asawa, yung ginagawalikod ba ito sa mga bata nila, o?
0: Ako mo, Farwing, eh. Ako ginablang matabo mo, no? Suko man sa both parties, kaya puro man tanan biktima, ginig ko ni Sipon pa.
2: Oho.
0: Ito may mga pilas man sila mo.
2: Oo. Why pa daog, di ka tropang France? Sila ni Perbing Perdidi?
0: Oo, mugin ng malain, diba?
2: Mm-hmm.
0: So, di ka ito, Parvin, diri kita, no? Pamatenta ang investigation niya sa police na.
2: Mm-hmm.
0: Pamatenta si Police Captain Ramis sa Isol.
2: Mm-hmm.
0: Ang station commander sa karon sa Bacolod City Police Station 3 sa ilaning pagtutok sa sining hitabo, pamatenta.
9: Bali, ang good morning, ang natabo ito kagabi, may mga old graduates na sila, mga patagbalay sila.
2: Mm-hmm.
9: O, kaya ang ato ng... bata na suspect na siya.
2: Mm-hmm.
9: May pagkamaway lang.
2: Mm-hmm.
9: Kasi may record din sa kalibot sila.
2: Mm-hmm.
9: Dati man na naging resto nila ang asawa na nagmaway. Yung abrihan na lang ang likod sa balay.
2: Okay.
9: Para kapalag niya lang ang asawa.
10: Asawa sang...
9: Pang suspect.
10: Suspect. Okay, sir.
9: Ito, bata kayo pa, 23 years old. Okay,
10: sir.
9: Kaya lang ato niya, ang tanong niya, 23 years old.
10: Oo, sir.
9: Ang tigulang.
2: Hmm.
9: So, ang tigulang, naglabay lang, nabakal ko sa sanggi, pagbalik yung bantaya niya, yung kontrol niya.
10: Okay.
9: Nga ako nung ginapikturan, according sa iya, aligasyon niya, ang datituran
11: ang
9: balay niya, kag siya. Oo.
11: Si tapos, sir?
9: Na, muna. Tapos, paano naglalikay, si Dulumpong area, nilagpustan niya ako ba si Liyang, tiyulang, matumba. Pero si Masling Kadi, pagkatumba, nakarecover ang tiyulang niya, pumuli yan, kay Patmalay na lang. Nagpuas ang bulo.
11: Okay.
9: Pero ang bulo, hindi man siya rin talom.
11: Okay, sir.
9: O, dulong. Amo ito nga, pinakyaw ya, yung katuwa. Ang atang, amo nang...
11: Ang suspect.
9: 34 years old yung suspect.
11: Okay. Ito dinigo
9: rin. Kaya sir, sa ulo, pagkatapos, magsipuli, kaya panago sila balay. Naduwae lang sa natabo.
11: Okay.
9: Oh, so pagabot ang pulis ka sa ano, yung bulong niya, ang ambulansya.
11: Yes, sir. Okay.
9: Pero, actually, nagwa naman siya sa hospital.
11: Okay, pero doon mga minor lang man ng mga pilas?
9: Ari na okay. Mo ng ano, ang ari na disa mo ng suspect.
11: Suspect, okay.
9: Ari na disa mo.
11: Pero sir, ito ano ni sir man, mapile man reklamo ng tigulang, ang biktima?
9: Ang tigulang, mareklamo ang tigulang.
11: Ah, okay, ma-file good.
9: Oo.
11: Bali, ano na yung possible nga kaso i-file, sir?
9: Ako pa siya, ano? Ako pa nang ano ni ang ako niya, sige, pero muna hindi na bumangkot ko si Bob.
11: Okay, kung...
9: sa nga, dalang ni Kagahon, nag-out ang...
11: Okay, sir. Ang investigator.
9: Ang hospital.
11: Ah, okay, ang ano ni, ang mga do, ang duwa ni. Ang suspect.
9: Ang duwa, ang duwa.
11: Okay, sige, sir. Pero ano lang yun, sir, no? Though may record man is barangay ang suspect, meron.
9: Why ko ka check sa barangay. Okay. May report kay Boss Quat. Pero sila blang.
11: Ah, okay. Pero masamayin mo na sa saring ginareklamo man.
9: Ah?
11: Doon nagpamerwisyo man na sa lugar ang suspect.
9: Bali, ang suspect ay maaway. Bigyan suspect.
11: Na maaway, kisigri ha. Makainom.
9: Kay, amo na ang nambal ko kagabing ginigyan sa mga kapadbalay na makapalagyo ang asawa kay maaway.
11: Sa sanong lang na sir nagligay? Sa natabo, sir? Atong
9: sa sawa na tiyambal nila kung tinitubo nila itong kwan.
11: Ligat pa
9: nga. Guro, mga ligat pa nga
11: sumana. Okay, oo. Ito mungin magaling problema yan. Sige.
9: Mungin na problema.
2: Oo. Amo rin man, may talent gid man to. Kamay pa nga ineleksyon na siya katropang Franz Higgins sa mag, ano, magwa sa iyan o kuiba pagkatapos maghimo sa mga kabulas lugar sa lugar nila. Kaya ba, sa iblang, hindi lang ni Lampos kag... labo o magyan niya, bla?
12: May lang bla kung ano bla ito parin ng tao matubang niya, bla, no? Ano bla ang Panginoon niya, bla?
2: Tsakto lang sa paminsaron, pero mga tao, bingan medyo, ano man, kapangita man sa pareho sa ginapangita, ya, ati, o ay gid.
12: So, mag ina, may mabakal ng isang iso, gina, no, ti, budlay na, bla?
2: Oo.
12: Kasi mo na dahan sa konstruksyon pa, kapigado pa.
2: Oo. Ibis nga, gasto mo sa kaso, bakal mo na pagkaon to sa pamilya mo?
12: Kaya pangabudlay na dahan ng iban para makaya ikaudon lang.
2: Di anong headlines ni man? Anong headlines? Anong headlines ni man? Gagina mo kung yung pamisaroon ka tropang Franz? Tungod sa pic, tungod sa picture, lalaki na laban. Hubog. Yung picturean. Wala ka pusing.
12: Konting again intro. Bangod sa pagpicture sa balay, bangod sa pagpicture sang balay.
2: Oo.
12: Magkaingod balay na ginampusanay kag naglinap anay.
2: Ay nako. Tay imagine niyo ra sa mga sa biktima bla kag sa suspect. So, pero bla, ano kadalo mga away niyo man?
12: Dali no.
2: Ay nako.
12: Amo ni resulta eh to kanan baldado.
2: Pero bla tupad sila do kap. Nakal hilo man sila ng duwa, magtuparay sila ho?
12: Okay, upod sila ganit ko na ito.
2: Oo. Kaya pa sinsya, gito
12: lang. Hilo man sa kati, masigaw, ay mo na na-shot daw. Nakadugay ako. Nakadugay.
2: Tiyama tabla, tuparay sa... Tayo pa sinsya, gito tayo. Kawabi mo. Nag... Hindi na itong picture, lang tawa ko tubig, may kwa ko.
12: Pag na ganit ako ganyan, mga... Ano na ganit ka sa parawin? Mga fatherly advice mo na?
2: Oo.
12: Oo. Kasi kung nag-ulihays na, hindi mo ito pag-iwasan ito, ha?
2: Hmm.
12: Eh, din-push bugit ko mo.
1: No, pilitan ko abi, choy.
12: Napusugin ko mo, eh, ginlabutan ka.
1: Oo. Oh, eh, mako mo, bundakan mo kaya. Eh, balos ko eh.
12: Ano, hindi ka gusto picturean. Tanay ko nag, kung baka nga gusto mo picturean, yung nabala mo ko eh.
1: Nag-ambal ka tani? Oo, nag-ambal ka tani.
12: Nakakapusing ka.
1: Nag-ambal ka tani, ready, 1, 2, 3.
12: Ano, big solid shot mo.
1: Ay, lesson eh, mga katropa, ha, sa mga kauturan tanga mahilig mag-inom, kag magmait, damo sa mga tao nga pwede magbakal sang isog nyo. So, ang resultas na, damo na, no? Okay lang ni gani, amo ni sitwasyon, kay makakadlaw-kadlaw patang katropang France. Pero kung lala gani, kag kabuhi ng madula, ulihin ang tanong.
12: Ito yan. Both parties na niya, may mga pamilya mo. May mga nag-ulikid na lang sa ila.
1: Oo.
12: So, tingnan na, Farwin, naman yung ating update. Timasa lang siya ng hibata ng biktima na makahistorya kita. Alam, dalawang kami sa mga katropang kapususagin na lang istorya sa kanyang presidente. So, ano, Farwin, sa lugar sa katropang Santo Borgo, sa mga bukol-bukol sa lawas magtumar sa Santo Blasco, para sa nag-agay ito sa Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropang Fran sa mga latest updates sa mga barangay, mga witi-witi niya, nga mga ilinaway, mga katropa, kapin pa kun hubog, nga mga kilala ta, nga makainom gani agwa dyan pataranta, gagwa ang ilang mga talentos kabuhi, no? Ang isog nila. No? It's been several, damo na nga mga sitwasyon. Eksperyensya ang ininga suspect nga ginpatawag sa barangay, ang ininga suspect din reklamo tungod sa ano man nga mga sitwasyon nga nahimo niya sa iya asawa. Di kung kisang culprit sa nandi ang agwa di pataranta. Ang agwa di pataranta mo na nagabag-os paminsaron sa isang katawo. Di tingala ko gani nga amo ni ang natabo pa. Amo pa rin yung, sige Japon nga, amo pa rin ginahimo pa nila, permi? No? Gakatabo sa aton mga barangay, once hubog sila. Pero kung tarong, kung wala makainom, bla, tanaw, bla. Kung ano mga sitwasyon nga, anong itsura nila. Ha? Aram na sa igad-igad, relax man. I mean, ang ining bisyo sa pag-inom, mga katropa, it's always a state of mind. If you want to let go sa sining bisyo, pwede gila. Ha? Istoryan lang na nga, may mga withdrawal, may mga epekto nga lain sa lawas, why? Nako, oo. Istoryan lang na kay para hindi ka mukabuya sa mga bisyon nyo. Pero kung gusto ho nyo, damo gidya pa maagi. Pero kung hindi ka mo, ati mo gidna ang problema na. Nabla? Oo. Ti, kabay pa nga, ang ininyo mga eksperyensya, sitwasyon, makabulig sa pagpabag-os paminsaron sa pila ka mga kuturan ta nga magbag-o na sang ila nga pagpangabuhi, ila nga pananawan sa kabuhi, kay para maka-focus na ba sa pamilya ta kag sa parangitan anta. Ma'am Mayna Siladora Dumipig, may aga, all members of Moms Punta Taytay, thank you so much. Salamat gid Tristan Yatgulay, thank you, salamat sa pag-upod. Thank you, thank you. And Neneng Ramos, thank you. Happy, blessed day. Thank you so much. Salamat gid. Mga moms members ni, oo. Morning man sa mga katropa natin dira sa Kabangkalan, no? Mga nakatutok man sa atong platuntunan dira sa merkado, bla. May nagapamati sa Gakulokapi, kapihan da, no? Thank you, always, ha. Basta may time ka mo, makabisita ka mo sa atong page. Makabilin man kamo sa inyong mga komento sa mga topiko nga ginadiskusyonan ta katropa, ha? Okay? Anyway, sige lang, ma-pause for break kita mga katropa. Balikan ta mga balita ta. Pagkatapos, istoryahan ta ang latest na update sa kuryente. Kaya ang kuryente natin mga katropa, di ba may ato to na price threshold, price cap ang gin-implementar, gin-endorse mga katropa sa atong nga DOE para sa bulan sang Setyembre, Agosto. No? Ti anong matabos na to? Gina-expect na rin mga katropa may aras ang retro sa atong billing by September. And September nga billing ma-gina-workout pa base ma-implementar man
2: ang price capping. If that happened, mga katropa, ang price cut sang aton bill would be 50%. Sobra pa, no? Tanawon tani karon sa pagpanganaganta ang pinaka-update sa pagtalakay naton sa mga issue sa parties kuryente, mga kabyanan. Balik kita pagkatapos ng standby.
13: Bullseye XFM 90.3.
14: Yes, to hell!
15: The secrets of hell.
16: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
17: Yes.
16: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Dok Leo?
17: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
16: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
17: Yes.
16: Kung wala na gid.
17: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
16: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
13: Santon Plus Gold.
15: The secret of health.
16: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
17: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
16: Hindi na sa kabatsyag.
17: Yes.
16: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
17: Again.
16: Again.
17: Yes.
13: Gusto mo ba ng pinag-

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
0: Santhon Plus Herbal Oil. System pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumar ako sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
0: Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM 103.9.
10: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen herbal capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Saging patako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing nga mga komentaryo.
4: Hindi nga mabla namon makaya ang ina.
3: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
5: Objective.
4: Pangayon ko naman kapirasan sa atang mga kapirasan.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.

Balik na rin mga katropa sa atin nga talakayan. Kato ano naman ang latest development sa subong katropa sa supply sa isyo sa kuryente, no? There is Negros Occidental, there is sa Western Visayas, no? Ang Visayas Grid mga katropa recently nagpagwa ng National Grid Corporation of the Philippines, ang NGCP, sa September 7 supply status, no? Sa kuryente natin there is Negros Occidental, there is sa Western Visayas. Ukod sa Visayas Grid, no? 5 p.m. to 7 p.m. mga katropa, may ara sa yellow alert, okay? Ang capacity natin subong is 2,505 megawatt ang capacity. Well, while ang aton nga peak demand katropa naglabot sa 2,290 megawatt. So may supply, nipis ang supply. Amari kini explain sa aton na NGCP nga kita naglantaw kita sang supply gidya na ginakonsume natin dari sa grid, no? Now, madabdaman nyo to, Aryo, power plant sa gihapon ang naka-forced outage, no? As of this time, okay? Tatlo ka planta since August ang nagwa sa grid, okay? Isa naman ka planta sa July. Duwa ka planta sang June, pito ka planta sang May, tatlo ka planta sa 2025 katropa, no? Duwa ka planta since 2024, duwa ka planta since 2023, okay? And isa ka planta since 2021. Ang 14 ka mga planta nag-operate man on a derated capacity, nubo, mga katropa, no? Minimal capacities karon, okay? So, nadula, subong sa aton grid is 820.6 megawatt. Dako, no? Halin sa mga planta nga ni, okay? And ang yellow alert, mga katropa, nag-contribute ni siya sa unavailability, no? Sang duwa ka mga, o kung sang duha ka mga large coal-fired power source natin, among Therma Visayas 1, Therma Visayas Incorporated 1 kag PDAC, no, ng mga planta. Okay, so yellow alert mga katropa, no? Sufficiente ang atong supply pero nipis mga katropa mga bien, no? Pero subong mga abyan, expecta for the day might be wala sang brownout kaya na wala sang rotational brownout. All right, nagiho na ang ato Department of Energy, nagambal to sila nga may ara na sa mga long term plan kag gina work out na ang additional nga mga planta nga posible magdugang sang aton nga supply sa kuryente. There is a Visayas Grid and at the same time there is a Mindanao Grid, no? Ang Mindanao mga katropa nag-ipit man sang ilang mga supply sa kuryente, no? May mga rotational brownout man to. Di ang istorya nga kun mag-nipis na ni mga katropa, ti basi gulpi lang madugangan pag sa mga outages. May ara na ta red alert, no? Na experience na aton ini nagligad mga katropa mga red alerts gani, no? Nga nagbutang sa aton sa alang-alang sa sitwasyon nga kinahanglan ang mga electric distributors, mga electric utilities mga katropa magpatuman sang rotational brownout para malikawan, no, ang dugang nga guba sa mga substations naton sa aton lugar, no? Kaya ti base maglinupok ti mga transformers natun, dako pagid nga mga problema, dako ang demand, kulang ang supply, okay? So kinahanglan mag-implement sang rotational brownout mga katropa, and this is being explained sang aton nga mga electric cooperative and sang NGCP man, no? Tungod sang kulang nga supply sa kuryente, nagpatuman si ini sa mga measures nga hindi maapektuhan ang aton nga mga facilities sa

ang planta, under maintenance ang planta, kagkunano pa, okay? Ang DOE last year nagdagdag naman mo, no? Sa mga showcase order para sa mga planta, nga rin maka-explain sa status nila. Una, ano ang guba? Ano ang problema sa mga planta? Ikadua, anong system maintenance na ginihimo sa mga planta para maging integrate, may ara Japan sang sustainable, consistent ka supplies kuryente sila. Okay? Pero wala ni ma-explicar kung ano gidman ang mga planta. Abi mga katropa, hindi ba na ma-explicar sa aton? It's very technical, and for us to understand, it takes the engineers for them to really expound kung anong problema gidman. Pero on a view, nga anak dinungan sila, no? Nga anak dinungan sila sa pag guwa sa grid naton, no? Ano accountability nila, no? Amo na mga katropa, ang gobyerno naton is being placed sa wala sang mahimo permi. Kagkita, wala man ta mahimo because nga ti limited man lang kuno, no? Ang kahom sang aton nga Department of Energy to control sang sining binaligyaan ay sang kuryente sa tungsod. Nonetheless, deregulated na ang aton nga mga laye para sa pag-uyat sang full control sa negosyos kuryentes pungsod Pilipinas mga abyan. Okay? Amo na yung problema kay kalabanan sa mga suppliers naton. Those are independent power producers, no? Those are private companies nga nag-intra sa negosyo kuryente. There is pungsod Pilipinas man ang aton nga gobyerno gusto naman ang magpahapos mo nga hindi na ta magproducer sa mga source supplies ang kuryente naton, source of power naton. Di hatagtan lang ni sa mga sa mga private companies, mga katropa, para maghimo sang amoni. Ang hambal sang DOE, katropa, ang paghimo sang planta, it will take 4 to 5 years, no? So by 2026 subong, 2026 subong mga abyan, kung may ara kita makaduga ang mga supply o kung mga power plants kung mag-intra, by 2030 pa ma-experiencehan ta ang duga nga supply. Ang kulba sa mga power advocates mga katropa is by 2030 because of the emergence ng mga advanced technologies like ang AI, ang aton nga mga opisina nagagamit na sang dugang pang mga facilities, no? Computer, may mga technologies pa, no? Nga ginadugang. Plus, gadamo naman ang mga malls, no? Damo naman yung establishmento. Plus, nagalapad pagid. Like, for example, sa aton pamilya, subong may ara na nag-eskwela nga mga kabataan ta. And by the time mag-graduate sa subong na tuig mga katropa, expect ka by 2030, mga pinamilya naman sila. So, matukod mo na sa balay nila, masiparar na sila. So, gadamo mga abyan. Plus, ang ato ni mga subdivisions nga nagatukod na responsa ko na tiras, gadamo naman. Na? Ang ini, tanan, nagadugang ang demand natun. No? Ti amo na ginahambal. Sige, long-term plan nga ginahambal naton base akma lang Japan sa problema sa demand nga matubo o kun magwa, no, by 2030 mga katropa, no. Nonetheless, at least may ara sa mga preparasyon, no. Ang pamangkot naman, since nga 2021 may mga several outages na sa aton supply sa kuryente, tinga dapat nakapreparar na ta, nakabalo na ta, no. Lang taon ta ang aton nga mga power plants, damo gagadamo sila mga katropa nga mga power plants ginagawa to, nagagawa sa grid naton, nagahambal nga ti base may problema, base may maintenance, kagunano pa nga mga gina-experience sa aton nga mga power supply. Pero paghalin nila, dikita ta nga nagamat-amat man saka ang presyo sang spot market. So nagduda ang iban, sing nila
ang ining mga power plants nagguwa ni

0: most of these power plants sa mga katropa may ara sa mga bilateral contracts sa mga electric cooperatives, no? Bilog nga Visayas, okay? Maghambal kita sa mga kontrata exclusive niya ng mga kontrata kag presyo sa tunga sang electric cooperative kag sang planta nga naagrihan nila sa isa ka kasulatan nga amuni ang aton nga ang imong kuryente ibaligya sa amon, no? Just like sang una Seneco, may Kipco Salcon siya, may ara sa mga supplier nga ginabid na sa mga katropa. Galing mo na ablako kay sa aton nga mga board of directors, ginahampangan mo na nila ang ining ang bidding kabalo sa mga Mekos kada kala tabo na. Pero nonetheless, nagahimo sila sa mga kontrata mga biyan, no? This is not just one contract, damo na yung mga kontrata nga posible kag ang reserve naton gakwa kita sa spot market dira sa WSM, no? Ang spot market mga katropa, ang wholesale electricity spot market naton dira ang mga nakahilera nga mga power plants ginagabaligya sang ilang kuryente sa mga electric cooperatives, okay? Sa diining ginahatag ang aton nga mga electric cooperatives sa mga katropa, ang electric companies naton, distribution companies naton diri sa lugar nagakwa na as reserve sang supply in case nga may ara sa mga nag outage dito sa aton grid kag nagdutay o kung nagnubo ang supply ta or mismo ang ginakwaan ta sang aton nga mga supply dito sa ano sa mga kontrata naton, then we have reserve nga mga presyo kung nga kuryente nga pwede maangkat naton sa spot market. Pero wag ka, ang spot market mga katropa, why not abig-agi sa ano selection process naton sa bidding process sa mga electric cooperative, no? So meaning ang matabo sina da makabaligya sila dito sa spot market nga i-escape ini ang aton nga bidding process because kita ang nagabakal mo, no? Kita gabakal, kulang supply. So ang presyo nila lain sa mga contracted supply sa mga electric producer mga katropa mga biyan. Okay? So bulo barato yung kontrata. Dira mahal abi ang presyo dira mga katropa mga biyan, no? Sang ining mga electric cooperative ining kuryente sa spot market. In recent time, dira tara kita mga biyan nga eventually gakatulod ang aton nga mga distributing companies, no? Electric distributor dito sa spot market due to outages. Kagalaunta dito sa grid, mga katropa. So, ang pag-intindi sa aton, pero ako makakuturan siya, hindi. Hindi ni nga tungod may maintenance ang aton nga mga power plants. Hindi ni nga may ara sang mga guba ang mga power plants naton. But because hungod sa mga power plants naton, nagkonsabo sila, no? Nga hindi na mag-intra sa grid kag dito na lang mabaligya sa spot market sang ila presyo sa kuryente kay mahal to. Wala to yung bidding mo. Wala to yung kagkanto sa mga electric cooperatives, electric companies, mga katropa para mag-intra sa mga proseso sa mga electric distributor sa lugar kung sa diin ka man. NOSECO, NEPSI, NONECO, NORECO, kag iban pa mga yan, no? So dira, ang pagpainoino, singa, makabaligya to sila nga wala sang compliance. Grabe man abing compliance sa mga electric cooperatives, no? Ang mga electric distributors natin. So, they might as well sell sang ilang mga kuryente dito spot market. Kag diri kita na papa, mga katropa, no? Maramdaman nyo to, ang naglabot na sa spot market due to outages, mga katropa, nagkanto naman sa spot market, nagmahal ang spot market. Leaving this mga electric distributors, mga katropa sa lugar naton, no choice but to purchase sang ila kuryente sa spot market. Dito kita ginihaw. Kaya ang presyo sang kuryente sa spot market, grabot na 18.59 centimos, no? 18 pesos kag 59 centimos diri sa Visayas. Dito naman sa Mindanao, mga katropa, halos malaboto sa 20 pesos. Pero ang baligyanay, ang price cap na ginhatag sa ERC, mga katropa, sa presyo sa kuryente sa aton grid, no? Sa mga electric sa electric mga plants, planta diri. Ang hambal to, ang first nga price capping naton is only 6 pesos. Ha? Ang ginalantaw da, and that's 1,000 pesos per kilo, per kilowatt. Hindi ko masala, no? Ang maligyan ay mga katropa, no? Sa dito sa mga contracted ng mga ano, ng mga supply sa kuryente. Okay? Now, why na to? Ha? Why na to? Na naghambal ang Department of Energy sinya, there's a probability nga may ara sang price manipulation, no? Kag amon nga pagatun-an, kag amon imbestigahan subong, no? Tilipay mga tao, kay ba si Tuod Gidman ang nagakalatabo sa di. Pero in recent interviews sa secretary sang Department of Energy mga katropa, no? Sharon Green, naghambal siya sinya ongoing sa gihapon ang ining pagdagdag sa mga show cause order kag sang pag audit sang supply sa kuryente nga nagakadto sa aton grid mga abyan. Okay, so may ongoing subong, pero nonetheless ang paghimoon sang energy Department of Energy is to make a proper recommendation. Ano nga mga recommendation ni? Ang recommendation sang aton nga DOE, ihambagin mando nila nga ipatuman ang secondary nga price cap para sa mga presyo sa kuryente mga katropa sa spot market, no? O galing medyo duwa-duha naman ang pinaka mga advocates mga katropa, because nga ang spot market is all private companies mga katropa, no? Dito sa ano mga private companies ni nga nagabarigya sa kuryente nila dito sa spot market, no? Kag ini operates ang independent electricity market operator of the Philippines, no? Private corporations initanan mga katropa, kag hindi makaintra ang aton nga gobyerno as to whether they will sell, they will comply sa ining ginahambal naton price capping. Pero ang price capping ta, ang hambal sang DOE, ERC mga katropa is 8 pesos per kilowatt, no? Ang barigyanay, that's nubo sa presyo nga ginhatag sang NEPSI, sang NUNECO, sang NOSECO as of this time, because nag-arrange na subong sa 13 tub 15 pesos mo ang aton nga ano, aton nga presyo sang per kilowatt naton ginabaligya sa mga electric company sa aton lugar. Okay, so kung ipatuman na sa mga katropa, that's a half cut sa presyo nga ginapatuman karon sa aton nga electric cooperatives, no? Diri sa aton lugar. Kung saan una, way takabalo. Kung paano ipatuman, way takabalo, no? Pero hipos abi kayo ang mga electric distributors naton sa aton lugar subong mga katropa. Now, ang balita nga ipatuman yung price capping of 8 pesos and mabatsaga na sa September ninyo nga bill subong kay ti i-retro na sa karamo, ibuhin na da sa ang mga reduction sang presyo sa kuryente. Okay, ipatuman by next year September, which ang billing mafolda mapagwa by November mga katropa. Sunubo siya, no? At least na may ara sang temporary nga mga solusyon ang aton Department of Energy. How long nga mapatuman ni sa mga kontrol? Why takbalo? Kay mahambal sang DOE, there will be short and long term nga mga pamaagi, and part of it is the price cap nga ipatuman naton diri sa Visayas grid kag sa Mindanao grid sa spot market mga katropa mga diyan. Para at least mabuhin-buhinan ang aton nga problema sa presyo sa kuryente makabulig-bulig. Pamangkot, for November and December, no? Anong matabo? Because at this month, mga abyan, taas ang demanda, taas ang power demand sa bilog nga kalibuta, bilog nga Pilipinas. Tungod kay, you know, today is Christmas season na siya mo, no? May ara na tada sa mga electric mga Christmas lights. May ara na da sa mga departamento, mga stores nga nag-operate 24 hours. Okay? And may ara naman da sa mga ano, sa mga panimalayta nga nagpinuli ang ilang mga himata Pagkatapos, ti nagadugang pagit ang konsyum sa kuryente, aircon, kagurano pa ang gramiton sa aton panimalay nga iwala untat operation. So, we expect by November and December, taas ang demand sa kuryente, mga katropa, mga abyan, no? Kung September lang matapos ang price capping ni mga katropa, so probably ang kuryente tababalik naman November by December ang presyo gidman. Di naman tama problema, no? Di naman tama problema. Gina-present nato ni mga katropa because ang problema sa kuryente is malawigon ini, no? Because sa sistema nga ginapatuman sa atong gobyerno, nga mismo ang gobyerno nato nadula na ang control nila sa aton nga enerhiya, sa aton negosyo sa kuryentes bilog kalibutan, bilog Pilipinas. Nga amunita ni ang trabaho sa mga congressman naton nga tutukan ni nila nga i-repaso or i-amend ang aton nga oil deregulation law kag ang aton nga policy on energy, no? Nga dapat ara Japan ang full control sa aton gobyerno sa presyo sa marigianay sa kuryentes sa Pilipinas, mga dyan. But because we lose it, no? Gidula naton to, ang aton subong kumud-kumud. Kumod-kumod kita kay ti hindi mapunggan nga ang problema ta would persist until next year, mga katropa, mga abyan. Amo na gani kinambal naton nga ti dapat klaro ang mga pamaagi sa aton gobyerno kung paano naton iobrahon, maniobrahon ang solusyon para sa problema sa kuryente naton, else ang tao masuprer diri, mga katropa, mga abyan, no? And this is not just it, no? Ang kinahambal naton di, this is not just NGCP, hindi lang ni ang aton mga power plants, also ang aton nga mga electric companies kaya kabaligya sa kuryente nila sa tagsa ka mga coverage area nila, mga katropa, nga instead of securing sa mga kontrata nga ni nga dapat barato ang aton presyo sa kuryente, they opted to wait for the spot market, no? Nagahimo gahulat to sila. Ti spot market, papaon ka na isang presyo niya. No? Papaon ka na sa presyo. Patyon ka na presyo sa mga power plants na. Gamay ang regulation sa aton gobyerno da, rather than sa mga agreed nga presyo pinaagi sa kontrata. Amo na ginapanawagan aton sa mga electric cooperatives naton, no? Electric companies naton, mga katropa, secure sa kontrata sa mga supplier sa mga power plants kini, posible maghatag sa aton sang bulo barato nga presyo sa kuryente, no? In the case of NOSECO, may ara sa pending negotiation sa KEPCO Salcon, no? Nga until now ang aton nga mga board of directors hindi makadesider, no? For quite a time, hindi makadesider. Una, kay ti sang una gin take over man to sang NEA. And NEA hindi makadesider, mga katropa, whether to wear makapurchase sang presyo sa kuryente. They rely sa spot market. Amo na problema nyo da sa NOSECO kay ang inyo nga mga ginpabayan nyo nga i-operate sang NEA, nga ang NEA ang gahom sini is solely is oversight and supervision sa operation sa electric cooperative, no? Dira nagka problema, mga katropa, kag isa sa mga bagay nga ti ailing kuno mo, no? Hambal sang niya to, pero kita mo triple A nga mga electric cooperative, hambalon mo ya ailing na naman. So anyway, oras na to, mga katropa, it's a minute after 9 o'clock, commercial pa balik na pagkatapos ng standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
6: sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse.

0: discuss. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede. May nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka. Kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
4: Amo ning medyo nabulubutay-butayan kita mga katropa. Plus, ang mga pulisan naton nga sa aton nga energy, it's totally deregulated ang aton nga policy, no? Through the passage of IPERA law since 2021, where ang pinaka independent power producer nag-upod sa mga katropa, nagsulod na para magnegosyo ang aton nga mga assets, abi mga katropa. Halin sa aton nga power sectors, ginbaligya tanay, no? Sa mga private companies. So now they operated the whole energy source naton the responsibility na. Di karon gapar problema kita. Amo nagapla mong go na tasbong, no? And I hope mga katropa ngaton nga mga kabiyanan maintindihan naton ini nga this is not just the bill itself. Kaya kita nyo, but because the system sang aton nga power industry sa Pilipinas ang depektoso gitya. Ti hambal to nila sinya ti dabo po to guro ano no ang isa pa ginamention dari mga katropa isa sa mga na problema di kay ti mismo ang aton nga laye ang IPERA law nagapugong man no sa pag establish sa mga panibag-o nga mga power producers, power source dari sa aton pungsod abi, no? Hindi pwede nga makatukod ka sa nga imong power plant because nga ti maari ni sa aton pila ka mga provision sa IPERA law nga hindi kaya pwede nga makahimo sa mga power generators mo, power plants ni mo unless nga wala ka nag-agi sa approvals in Department of Energy, no? So, hulat-hulat natin ini mga katropa. Sir Kenneth, morning. Salamat, Gida. Hindi pwede ang gobyerno ang mahambal, hindi mag-aircon ang uncontrollable. At di amarag, subong, gakatabo, subong niya, ginahambalan kita sa mga, ano, sa mga power producers natin, sa mga power utilities natin, ginahambal nila, nga, conserve na ta. Even in GCP, nagahambal sa mga katropa, hindi ta magpagusto gamit sa atong kuryente. Subong, ha? I-shut off tang aton yung mga shut off tang aton nga aircon, hindi ta na may aircon o agwanta na isang init para mag-conserve kita sa kuryente para magdubo-nubo ang aton consumption subong, no? Whereas ang pinakamadlagko ng mga kumpanya gapira gusto sila iya tanan halin sa power source sa kuryente nga dako kinakaon nila tapos may solar pa kagurano pa ng mga source mga katropa, no? Nonetheless, may ara pa sa mga generators drees na ginabutang sa mga establishments nila. Kitaya, nga kumong tao, haluson sa makapatukod yun isang solar natun sa balayta, no? Regulated pa, sa ngaton nga gobyerno, ha? Kaya kinanglan, damo requisitos mo. Dapat may ara ka sa mga electrical plan. Ha? I-submit mo na siya. Ma-apply ka for net metering. Metering da, mga katropa, mahal man. Ha? Ginakwa mo sa mga electrical companies. No? Di maambal ka, ma-off-grid na lang ko. Ha? Para hindi ko mag-hatag man kuryente. No? Mismo, ang aton nga mga pulisa sa mga electric cooperatives, mga katropa, nga dapat ang aton nga mga kauturan would be allowed sa ilang hapos ng establishment sa ginakabig natin supply o solar para at least makadugang sa supply diri sa mga electric cooperatives natin sa electric company. Galing di amo na ang gakatabo subong papaon ka sa mga proseso kag tamahal sa mga requirements nga dapat i-establishan mo antes ka access ka sa solar nga mga supply sa kuryente budlay para sa aton mga katropa, no? Gapang top gani ang Manggaranon, Pigado, Pigado lang ga-jumper. Ang systems loss nga since nga i-implement na unjustified. Okay, Sir Kenneth Tiongko. Yes, sir. Ang system loss, we'll talk about it a little bit. Kahit ang hambal sa presidente po, ang gapabudlay sa ang systems loss mo. Sa State of the Nation address, ginambal yaman to. Linga, kakasunta ni, no? Why na yung nagabulig sa tao? Igo, imumuraw niya. Ang pagpatuman is ang pagkakas lang sang VAT sa presyo sang systems loss. Ang systems loss nga ara dya po nga ginhambal to sang presidente nga kakaso na way gabulig tunan na kag immediate ang pagtuon sini nagresulta ang pagkakasya mga katurpa VAT lang. So ang systems loss nga 5% sa mga bill naton imbes nga makakas buhin lang panapa. Buhin lang panapa. So medyo ga problema ang karon dito kay guro ara na sa. Ti amo ni ang sitwasyon nato diri sa Bungsod Pilipinas medyo uragunto ta na ya, no? So mga kulang kuryente, rotational brownout, kag mga pagtaas ang presyo sa mga baraklon, presyo sa kuryente. Abin yung mga katropa sa kuryente, not just ang isa sa mga factors na nagtaas ang presyo sa mga baraklon, also kuryente, no? Sa aton nga mga negosyante, sa mga malls, mga katropa, kagiman pa, they're operating 12 hours or 8 hours probably sa mga offices nila. Ang cost na nagtaas, no? So, sa mga produkto nga nabaligya nila, top up mo na, i-dugang mo na dat nila ang presyo sa ilang kuryente, ginabayaran. At the same time, ang presyo sa delivery charge nila because nga nagkakaon mo na sa diesel, sa gatong. So, hindi ka na matingala. By December, mga katropa, bisa na nga ito nga mga Christmas gift ni, ipanghatag ta. Mapresyo naman. Masaka na. Bayo, kung kisa, mabakal ka. Hambal mo, December ka na makabakal mo. Pero subong niya, hindi ka na makabakal nga pinagusto sa kada bulan. Hindi mo, kada bulan, mabakal ko bago tani para at least may bago ko. At least regalo ko, mas kugalingon ko. Pero hindi na magkakatabo, subong. Ang gakatabo, subong, lain na. Mabakal ka na lang, December. Ang 13th month pay mo, exacto mo lang, igasto. Sa imong kagastuhanan man sa December, gataas man abi ang imong spending mo, dira? Amo rin namian sa mga negosyante ta, kay ang circulation sa kwarta nagataas because may salig ang tao nga magasto. Because may extra nga mabaton for December. No? Kag may ara sang dugang, no, sa mga sa aton kita during December, mga katropa. That's why, medyo okay. Pero, mga katropa, last 2025, na-experience natin sa mga fruit stand, bila, ang pinaka-peak sa baligyan ay isang prutas, nag-katabo na lang on the day itself, no? 24, kag before sa New Year, maybe 31, antes mag-pizza uno, sang Enero, para sa dasun yung tuig. Ang psychology ng hambal nila is that from the time on sang ining duwa kami inadlaw importante para sa December ang tao nag-inot sang ilangan kwarta wala na nagagasto, no? Ti hambal sang tao ginatago nilang ginatago sa kwa ang kwarta hambal sa mga eksperto hindi ang ining mga kwarta nga extra for December ginatago nila not in para sa Christmas para ba inubayad sa ilang mga utang kay halin Enero antes ang Christmas antes ang New Year nag-utang na mo damo utang sa mga kauturan ta so pagka December mabato nilang extra haboy na to sa mga utang nila, no? So pagka oras na nga inugasto para sa Noche Buena, para sa mga Christmas gift, para sa mga Christmas parties kag iban pa, mga katropa, wala na budget, no? And that's why na batyagan sa mga negosyante ta. Subong, even now, no batyagan sa mga negosyante ta nga hindi sa normal ang gina-experience nga kapikirahon sa puso sa Pilipinas, subong. Even negosyante, ha? Amura gani ang middle class subong medyo budlay man sa ila to manage sang ilang kita subong. Una, kinahanglan mo preparahan ang dason nga mga binulan, no? Base may taas dubo, base may taas dubo, base magtaas pa ang mga balaklon, ang mga raw materials mo to sa paghimo mo sa mga produkto or pag-angkat mo to sa mga produkto nga ibaligya mo retail mo, baligya mo sa merkado. So ano man sila, nagadepensa man sila. Kay gahulat sila ngati tani by December mag okay magdasig ang baklanay. Pero hindi amo na sistema mga katropa. Ang gakalatabo subong, no? Ang gakalatabo subong, ang katdutay baligya amo ni, no? Para hindi na madugayan. Kay ang kapital nila medyo bulubog at bugat na. No? Sitwasyon nga permita ginaagyan mga katropa, no? So this is now the scenario. There is a bilog nga Visayas mga katropa and ari pa sa Gapon sa aton nga aton nga quest ba? Kung sino sukton, no? Aring grambal naton, paano natin masukot mga katropa? Anong price cap ni? Huwag pa man sang mga advisory. Halin sa mga electric cooperatives, no? Aring ko na sa linya naton, we have Councilor Wilson Jun Gilboa Jr. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
5: Mayang aga, Sir Win, pag sa tanang-tanang yung nagpamasin, mayang aga.
4: Aha. Sir, the last time nag-mention ka, nga daw ka far-fetched ni nga ipatuman ang price capping because ang aton spot market are operated by private companies. Pero ang DOE, nagambal sila nga it is possible to implement kag ma-reflect na sa 4 September billing naton, sir. Anong take mo sini, sir?
5: Okay. Sinin nila Augusto lang.
4: Yes, sir. Okay. Augusto lang. Gina-work out pang September. Eh.
5: But that's it. Palliatives, mutang sabi, pakuman nila ako rin eh. So para sa contemporary relief sa isa lang kabulan.
4: Oho.
5: Pero to how long? Sabi, tundo ha? Sabi, tundo na?
4: Yes, sir.
5: At least, ang presyo na nilaya, ang presyo na nilaya, base na niya sa actual real-time supply and demand.
4: Oho.
5: Availability, ang demand. Now, ang aton subong na krudo o ang presyo ng krudo, kung even the supply itself, kulang kayo, sinin siyang ginagamo sa Middle East.
4: Oo.
5: So, in other words, ang long-term niya banwa, nag-ooperate na iya independently, kag based on the free market, but nila silingon, liwato nila ang law of supply and demand.
4: Oo.
5: So, di ba lang na, like, I was reminded by pag-simposad to ang nai-ni President Iraq na gintagahan sa tangyama economic crisis. Nga, President, iya depende na sa flow, supply, and demand. Hindi i-refill ta ang law.
4: Oo.
5: Amo na ang suggestion niya, ang solusyon niya sa problema.
4: Uh-huh.
5: Amo na bilang nakalamutan, banwa. Nga, hindi na ito ma-persa ang inyong mga pribado na kumpanya kasi mag-negosyo na sila ya. Ang binatanaw na nila kung nang nag-isip siya ang profit nila kung hindi mo lang sila ni Siling po makaginan siya magmayo pa nga pasarata na lang niya.
4: Oho.
5: Now, this one, anong magmayo? Base Siling po ang ginakulbahan ko nga bati mas gusto pa nila na mas shutdown na lang. Isang tama padayon ni nila nga personal sila sa gobyerno na magbaligya at ang pirmi.
4: Oho. Oho.
5: Okay? Oho. So, in other words, yung padayon lang kagpasigyon na isang gimapon sa gobyerno ta, kung mga pribado na ni sila, kasi kiling ko mas magalala, kamagalala pagid, mas magamo pagid, kag magalunsad pagid siyang 30 naman ka lapad niya ground out, kaya yung magapanara na lang hindi sila. Kaya lang ang tango, isa na pangyari, kaya ginapirsa sila
4: sa
5: gobyerno.
4: Oho. So magamunay, Councilor, it's a dead end. for the government to pressure the electric power plants, imposing the price capping.
5: Yes, unless na isampil down sila sa gobyerno. Mm-hmm. Oh, sige. Mm-hmm. Baligya ka mo sa ila sang bakato.
4: Oh.
5: Ang kulang na sa mm-hmm. may nagaya ka na mm-hmm. subsidy. That is what the rest of the other countries are doing.
4: Oh.
5: Pero, ang gobyerno yabang lang sa ipit-ipit na crisis like this one.
4: Oh.
5: Sinasubsidize na yan sa gobyerno. May mga reserves na nakilagay ang nadaan sa ila.
4: Oo.
5: Ugaling kita yan, Baligya na yun natin 100% ang aton na mm-hmm. electric industry. Mm-hmm. Wala kita maging bilhin sa tuwan na we still retain 60% of that.
4: Oo. Oo. Yeah.
5: Ang 40% para sa mga itangiro, sa mga silbado, but we retain 60%. Ugaling mm-hmm. retain 60%. How?
4: Oo.
5: Baligya man yun natin sa privado ng mga kumpanya.
4: Oo. No.
5: Itubo tayo. Dead end.
4: Oh.
5: Wala isang solusyon.
4: Oh.
5: Para ako na position statement tinili na Sir Win.
4: Oh.
5: Kuratlo nga ining power ara sa kamot sa mga pribadong ng mga interests.
4: Mm-hmm.
5: Wala kita sa may makita na solusyon.
4: Uh-huh.
5: Because ang ilay ang nakat negosyo hindi na servisyo.
4: Mm-hmm.
5: So kung maperde man kami, we would rather close down ang mga hambal ni Santo Anay, Senator Quintia Villar.
4: Mm-hmm.
5: Masyarap, binabitawan na lang namin yan, ibenta na lang namin yan, yung prime motor na yan.
4: Mm-hmm.
5: Hindi naman kami kikita ng malaki rito.
4: Mm-hmm.
5: You see?
4: Mm-hmm.
5: So the bottom line, Balua, sa tinin ng mga negosyante, negosyo yan siya, but hindi yan servisyo.
4: Uh-huh. Sir, we're just toying with the idea that we can probably do something about it, the legislation itself, to repeal sa Pera Law natin, scrap sa Pera Law, and bring back the full control sa atong gobyerno sa baligyaarin sa kuryente sa Pilipinas. Is it possible?
5: Okay. We will see. Now, the government will now take exercise its political power.
4: Mm-hmm.
5: Take over nila ang ining ng mga establishmento.
4: Mm-hmm.
5: Now, wow.
4: Pero risky. Dakong resgo.
5: Because it will decrease our investors' confidence.
4: Mm-hmm.
5: In midway ba lagi na kwanta, ginaliwat ang sigura nun.
4: Mm-hmm.
5: Kasi sa ulihim, ang kulunakulbahan ko, at subong apektado na ang foreign direct investment.
4: Uh-huh.
5: Wala na sila talib sa ekonomiya kahit sa atong gobyerno, dire sa atong kungsod.
4: Uh-huh.
5: Okay?
4: Mm-hmm.
5: Now, wala naman kita, dagdag man ang ato ng mga credit rating sa
4: mm-hmm.
5: mga financial institutions, so kung sa mga banko, nga, why na sa may mapautang katon?
4: Oho, oho.
5: You see, it will only worsen para sa akong tunamunin mo, but I don't know, that's why.
4: Oho,
5: wala ako sa may makita, kundi delta itining na lang, tanay na lang kasi kinturon, kaya wala man ako sa lib sa kongreso. Ilabi na gid kay tungod ang kalabanan ni nato ng mga congressman.
4: May mga interest man.
5: Kontrolado. Yeah, may interest man at kontrolado man sa tinay mga dalalagpo ng mga key players.
4: Mm-hmm.
5: Like San Miguel, Aboitiz, Lopez, Razon,
4: yeah.
5: At Abinyar, etc.
4: Uh-huh. Oh.
5: Dila, kiti may mga partido na dala sila mo. Sinoblang leader sa Unitim o Uniparty. Sinoblang leader sa NPC.
4: Uh-huh.
5: Ang Liberal Party na
4: grabe ka komplikado, no?
5: So, this is a complete failure on the part of the government.
4: Mm-hmm.
5: Masubo kayo.
4: Mm-hmm.
5: Hindi kita self-preparado. I don't want to win. Hindi ako yan. I don't want to spread out a doomsday scenario.
4: Uh-huh.
5: The list na ang imuon ko, a doomsday scenario. Kasi yun, para na kita sa katabtaban siling ko, na kung sa din, masubok kayo, tragic, and sad na siling ko. Tanungod na sa tunog, sa tanatanan na pungsod, kita lang niya ang nagdeklarar energy crisis.
4: Yes,
5: I just wanted to, kung wala nga, huwag tanay na tapit eh.
4: Oo. Grabe, no?
5: Tanom na kamuda, preparar na mo sa kingke nyo, sa mga kandila nyo, preparar na kamuda sa maipay nyo, kaya kung kami electric, powered pa kamuda ng mga kagamitan, protect ang balayran nyo sa kabinti nyo, hindi manama.
4: Amari, sir, may nag-message sa akin. Kasi nga, nag-try kami sa solar, pero ang amon gastuhon, hindi man mag-nubo sa 400 mil.
5: Yes.
4: Mahal-mahal man.
5: Mahal-mahal man. Okay, Mr. Chair, I don't want to create a doomsday scenario sa sinong kaintangan sa Kungsod, Pilipinas. But for as long as Lincoln, we have an inept government, an incompetent government. Ara sa Gyapon, sa pribado, ang inyong mga public utilities, sa isa ka pribado, na business interest. Kaya ko sa may makita pang kasanag as of time. I'm
4: sir,
5: sad to say.
4: Last question, because nga ti, what would be the political scenario by before the election? Ikaw ga doomsday lang taw, ang ako naman niya is the worst for the President Bongbong Ferdinand Bongbong Marcos. We have political instability, we have crisis, kuryente, fuel, and divisions ang mga away sa mga partido political dari sa Pilipinas. What do you think ang scenario sa politika by 2027, before the election na yan, makaya pa ni?
5: Hindi. Broker, sir, kung makita mo ang sitwasyon sa Middle East, it's getting worse, no? It's getting bleak, di ba?
4: Yes.
5: Nagalala, nagalala. Nagalapad pa din. Ang gira sa Middle East. Wow.
4: Oo. Na ano ta? Na-trap ta sa problema kada ka komplikadong solusyon lo.
5: Yes sir.
4: Basi hindi pa ni matapos sa presidenteng termino yan.
5: The worst scenario sir, honestly, because divided politika si Takson sa lang mo nga sa ding. Ang duwa ka dalalan po na political families, I refer them as political families, the Marcos and Duterte, are fighting or lording out between themselves kung tinuo ang magandang panag-iya sa nga kong kumsod. As in, piling ko, the worst scenario will be na military takeover.
4: It's Marcelo.
5: Or a puppet government. Itungod na pang subong sir. Sa halos binagkakabili ng butan na binigil sa Pilipinas, proxy mo, proxy war. Away sa China, dire sa Indo-Pacific, dire sa Indonesia.
4: It's a U.S.
5: war. Away na sa China, kagsang U.S. Dito, kaya naman to yung away dito, proxy war man dito sa Europe. Dire sa Middle East, proxy war man sa U.S. interest at sa mga Middle Eastern country. So, dire sa Pilipinas, sir, proxy war between the U.S. and China. So, we will become a puppet government. Sa military takeover.
4: Oo.
5: Amoy na ginakulbaan, kag ginakulbaan ko sa tanan-tanan.
4: Kabay pa, hindi lang.
5: Okay. Wala.
4: Madugo
5: wala na kami. Wala na siyang demokrasya. We will not be electing our own leader. Only that na i-impose na ni Naton, or there will be a military junta backed by a superpower. You get what I mean? Sir? Hindi sa Pacific, sa Latin America. Muna na yan, lakato nila ng mga puppet government na yan. So, ang movement na banwa ang akong na dinagawa sa tanan-tanan. God forbid.
4: I hope things will get better. I don't know, sir. No.
5: Yes, kapay pa sir nga masolbar yung lusot dito sa Middle East. Hindi just hope and pray. Nabanggit ka pa nga mo yun. May nagalala ka, nagalala. Basi rin ko nga ang presyo ng gasolina, subong 100 na. No? Pagkataka na by 100, by next week. Kagawala, hindi magauntat.
4: With this counselor, thank you for your thought. Salamat, Gid. We have a good discussion today. At least may ara sa mga panibago naman niya, mga ideas. Counselor, thank you so much. Salamat, Gid, sir.
5: Salamat, Gid, sir.
2: Bullseye.
4: Grabe, bugat ito nga mga tinaga, mga katropa, ang mga forecast ni Counselor John Gamboa. Nga this is a dead end for the government to catch up on solutions sa nagalala nga problema sa kuryente sa pungsod Pilipinas, no? Energy as a whole, dalas ang supply sa kuryente, dalas ang shortage sa oil diri sa Pilipinas, mga katropa. Siguro butang na lang ni kung paano nag ginmanipular sa mga nagliligid kay mga officials gobyerno ta ang eleksyon, mga katropa, ang politika de responsud, and this is just the result, mga abyan, sang kakulangan, no, na sudlan sa politika ang mga basic services naton, ginsudlan sa madagko ng mga operators, private corporation ang negosyo nga supposedly, ang serbisyo nga supposedly government ang may control sinati, no? Daw ka subo lang, no? Oras na doon, 9:34 na, mga katropa. Commercial tanay, balik na pagkatapos sini.
2: Bullseye XFM 90.3
6: Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang William Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-sister pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo! Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.

Balik din mga katropa sa pagpakalagi natin. Sir Kenneth, thank you so much. Salamat, Geda. Monty Castro, Herrera, Balbuena, Jermaya, thank you. Shout out sa kay Pastor Winston Villanueva. Thank you. Salamat, Ged. Jelwin, thank you. Halika, ang hydropower plant, nag-create man in isang electricity. Ang hydropower, tubig na siya. Oo. Yes. Ang system loss gani since implement na, unjustified pa. Sir Kenneth, yung ko, ang kululbaan base ma'am pariyasta sa Cuba, bla. Powers shredding, no? Pasa nila sa barangay tapos brown out nila sa isa man ka barangay, oh. Rotation, sir, no? Ang brown atanay. Dari kita mga katropa kahapon sa impeachment. Medyo masadya-sadya ito mga katropa. Ako gakalingaw man ko sa impeachment trial because nga ang impeachment court mga katropa nag-imbitar sa mga matag-as hangkilan, no? Nga mga personalidad nga nagtrabaho sa aton nga Supreme Court, no? Ang tatlo, ang apat gini mga katropa is we have former Chief Justice, no, mga katropa, Hilario Ravidi Jr. At si Chief Justice Hilario Ravidi, marumduman ko rin sa kuna mga katropa nga siya ni ang nag-preside, yeah, sa impeachment ni Anay Presidente Joseph Estrada. We have Artemio, former Chief Justice Artemio Panganiban, no, nag ano man nag pagwakman kasang iyang okay na katag man sa iyang painuino iyang ano iyang paglantaw as to the judgment conviction maybe sang aton nga mga senator judges, no, kung paano nila desisyonan ang ining mga ang impeachment, ang manginbasihan sa ilang desisyon, no, kontra sa impeachable official. We have Renato Puno, mga katropa, retired chief justice man, no, nagkadto kahapon nagpakita to kay nag hatag man sa papinuno niya, no. Okay. We have Adolfo Ocon, retired associate justice sa Supreme Court, Adolfo Ascona, nga naghatag man to sang iyang painuino. Okay. Do kasadya mga katropa, kay ti imbis ako abi naglantaw ko, do kita ko na to hambalta. 16 gid ba mo ang hambal sang presiding officer, na nga 16 would be the threshold, no, para sa conviction sang vice presidente sa impeachment case nga file sa iya, all right? And later may mga explanation to sila ang ini mga for Supreme Court justices mga katropa, ginatawag ni sila nga mga friends of court, no, sang impeachment court mga katropa mga abyan, no. Ang ilang tinutuyo ipresentar ang ilang mga opinion as to number threshold kung paano mag-desisyon ang atong impeachment ng mga senator judges maybe sa proceeding mga katropa mga abyan. No? Diskusyon ang tara. Nami galing ning may ara sa mga nagatudlo blas imo, nag-hatag sang guide sa imo, not necessarily nga sila ang mahambal mga katropa, pero may pinakamgidya ka mga senadores to nga nag-excited bla nga ihambal bla ko na, no? Kidira na kami, no? Kadamo sa mga senator judges na ito mga katropa, they want to play it safe, ha? Ang desisyon nila capitalizing sa mga panuaron ang opinion sa mga former justices sa Supreme Court mga katropa, to the point nga daw halos pala pa mangkuto nila ti ano gid bala ihambal bala 16 o kon manubo pa
majority ba na sa present ng mga senators or we will stick to 16, two-thirds, mga katropa, mga abyan, no? Sa atong constitution, mga katropa, mga abyan, naka-state na mga abyan sa section 9, sa article 6, section 9, sa atong constitution, nga it should be one-third sang kongreso to impeach sang impeachable official, okay, in the case of vice president nakuha ni ang overwhelming nga boto to impeach for the second time ang aton vice presidente, meaning dito na impeach na siya, no, dira sa kongreso para i-transmit ang article of impeachment, mga katropa, sa Senado and ma-convene, no? Amo pa itong basihan pa, ang ginaawayan pa to ang ma-convene bala da yun, no? Forthwith bala? Kaya ti ang interpretation is forthwith is immediate, no? Ma-convene da yun after nga na baton sa Senado ang impeachment, article of impeachment against impeachable official, no? Pero ti first to, naghambal to, natapos pa ya, si Senate President Jesus Cudero, naghambal to siya, nga hindi ya, amo ng interpretation sa forthwith, ha? Ginulat pa to. Okay. So, dari naman sa aton nga Senado, it should be two-third, mga katropa. 24 senators, two-third of that is 16 ang threshold.

0: Section 3, mga katropa sa Philippine Constitution naton, it should be 2/3, no? Pero ginahambal natin da, maybe ang denominator is 24, no? 2/3 is 16. It is a right number to compute sa numero sang 24, mga katropa. But there are may mga challenges ang aton nga korte, mga katropa. Depende sa kinatubang nila, subong. The very challenge, subong, mga katropa, sa aton nga impeachment court, because may isa nagpakita sa kay from Senator Bato de la Rosa nga hindi siya makita, hindi siya makaparticipate sa proceeding because of the threat mga katropa sa ining ICC warrant of arrest, no? Second is cases of plunder nga ginfile sa kay Senator Jinggoy Estrada nga karon detained, no? Next is ang kaso naman, same plunder mas gapon, no, ni Senator Rodante Marcoleta nga ara man gapon detained, mga katropa. So ang 24 hindi na siya perfect number, subong, because we only have 21 present dito sa ano, sa impeachment court, mga katropa, mga abyan, no? Pero ang medyo consideration ng permi is 16 eh. But the Constitution doesn't say so, no? Hambal sa mga chief justices. Why may naghambal da nga 11, nga 16 gid? Ah? Depende sa mga sitwasyon, no? In cases of death, kag kunano pa or nagresign nga mga senator judges, then that can change. Pwede na mabag-o, mga katropa. No? Ti, ginahambal to. Sige, ti, okay. Si Senator Rodante Barakulata, wala man na nag-resign. No? Si Senator Jinggoy Estrada, wala man nag-resign. They are still active members ng Senate, mga abyan. No? Along with Senator Bato de la Rosa. But the thing is, hindi sila ka-participate. Ha? Kaya kung mag-intra ka, may deliberation, ikaw mismo makita mo on hand ang mga impormasyon nga dapat mo ipamangkot sa mga witnesses, nga dapat mo ipamangkot, mga katropa, dapat mo iscrutinize sa mga witnesses, mga katropa. From there on, mambal ka, okay, satisfied ko sa mga information. But ang isa sa mga ginahambal natin, mga katropa, ang isa sa mga nami itong panayag, no? Ginpamangkot ni mo, no? Ang mga justices, na is it wrong that along the impeachment proceeding, the rules will be changed by the members itself because of certain circumstances nga ginatubang karon sa impeachment court? Hambal sa mga chief justices, mga katropa, and all of them naghambal. Ha? Hambal nila, wala sang violation. As long kinahanglan, kagdepende sa presiding officer kung ano-anong manginroling niya. Pero at this point of time, mga katropa, even si even ang aton nga presiding judge, no, si Senator Chess Escudero, gambal man siya, sinya, hindi ako maka-decide sina. Ihaboy ko sa members ng impeachment court for the decide. So ang istorya buto-butuhan. Okay? Kag daw dira pa kadto tanan. Ang istorya karon, na nga ma likaw ang Senate President, ang presiding officer to decide on threshold sang aton nga conviction, no, sa impeachable official, mga katropa, mga byan, no? Pero amon explanation, mga katropa, ni former Chief Justice Renato Puno Hambalia, you're not there to decide as a lawyer, legal luminaries or judges, no, sa isa ka korte, but you have to decide based on your conviction. Hambal sang Chief Justice, amon ami jubog at karon, mga katropa, nga ini ka mga panindugan sang aton nga mga impeachment o kun sa mga senator judges, mga katropa, nakaangkla sa hustisya kag kamatuoran. No? Ti anong tuod da? Nakita ta, may ebidensya, no? There's certain amount, no? Nakita to nga may ara sang mga kwarta nga hindi pa ma-justify, no? Paano na siya? There's confidential fund, which before pa, wala na ginahatag sa public officials, no? But, mag-cohorts mo na yung presidente ta, na siya man nagpanahugot sinimo, nga maka-angkon, maka-allocate sa confidential fund ang vice presidente, no? So, may pundo. Ano kay importante nis mong mga tropa, mga diyan, no? Because, amo na yung mga presidents, no? Sa nasun nga may impeachment proceeding sa mga impeachable officials in case of political maneuvering.
1: Prangka, diretso, bullseye.
0: And kamalo kita mga katropa, at this point of time, there's maneuvering, no? Ang Duterte ka mga group, nga maneuver man sila, no? Ang grupo ni Marcos, mga katropa, ka maneuver man. That's why there's filing of cases. That's klaro. Klaro. But sumong, mga katropa, ang ginahambal sa tao subong, you have to decide, no? And that for the impeachment court, mga katropa, nga maghimo sang iyang nga ruling. And it's okay, at least klaro sa aton subong, nga pwede sila makadesider sang ilang nga ruling sa circumstance ang ginatubang nila subong. And there's certain challenges subong sa impeachment court, no? No? Kung paano sila mag-decide, mga katropa, mga biyan, no? So, direto na balaan, anong kinahanglan nga gusto sang tao nga desisyon subong, mga katropa? Amuna ang magwa dapat sa tagsa-tagsa ka mga senator judges mo. Hindi nga magpanghinga, panghinaw. Hindi tungod nga ang amon nga affiliation sa politika, amuni. Hindi tungod sa konsiderasyon sa sa mga kaupod nila. Hindi tungod sa pahog nga ginahimo sila because mga katropa during some time gani sa Marcelo ang ato ng mga senador gani ka kaprisos le why kulba no so this is just part sang ilang nga makaobligasyon nga basi dira makadtuman sa punto nga maprisos la pero ginadlokan sila yo ginadlokan sila so representation sang pitch senator judges karon mga katropa is the representation sang tawo sa kaso nga desideran mismo sa impeachment court, no? Hindi sa Supreme Court, no? So di mundo, nga arin din aton nga mga chief justice former chief justices nga nagpungko da ang desisyon wala nagarilay sa mga opinion sa aton former chief justices, no? Even ang aton mga chief justices nagambal, you have to decide your own, ha? Because ang Supreme Court and impeachment court has the co-equal power to decide on matters on impeachment. Hindi niya legal proceeding nga butang to sa Supreme Court, mga katropa, nga disideran sa mga chief justice. Hindi. Kaya ginakulbaan ni mga congress, aton nga mga senador mo, sige, base mag-desider kami karon pagkatapos filean nyo kami kaso sa impeachment sa Supreme Court. I-reverse ang hambal sa mga chief justices. Sige, hindi. Kung anong desisyon sa impeachment court, hindi na naiya maki-intervene, maki-intra ang Supreme Court. That's why ginahambal, may co-equal power ang duwa kasanga sa gobyerno para mag-decide sa mga bagay na dapat desisyonan nila. May ara lang tayo kung ang mga kongresma, ako na mga senador, medyo ginahadlokan. Ti, natural man lang na. No, kay ti pamilya nila, kabuhi nila, ma-deprive sila libertad. Tama na ba? Pero you really have to decide, no? Pero at least makakatropa ang kita tas bongo. Na hublasan ang aton Senate President bong ang aton presiding judge. Nga sila mismo, pwede sila maka-decider even ang aton presiding judge maka-decider as to ibag-ohon ang ruling as to the threshold because ang taran ng mga chief justices sa mga katropa para kambal siya, oo, may ara numero 24 members of senators ang dapat ara present. Pero dapat ma-desider ka mo sa sitwasyon ginatubang nisbong. No? And 16 is not a perfect number to for you to decide for conviction. Pwede ka mo yung mag-bag-os ang inyo mga rules mo sa sulod. no? Para mag-desider ka mo sa impeachment sa kaso sa Vice Presidente. Ha? Oh. Tingit tinod lang ay pares lang subong o. O, daranto ka man senador ka pero mangkot. Mabakita mo itong pamangkot nila. Yung nablaw yung dipinsa man sa kugalingo nila. Blaw. Oh. Pero ti, amaro yung ginaparawagan natin subong, no? Ti, dugay pa rin. 90 days ni plus mo. 92 days ni blaw mo. Ang impeachment, mga katropa. Ti, madugay pa rin. Ha? Madugay pa rin. Siguro ba sa malabutan pa rin December? Kung hindi mag-desider ang aton nga mga senators sa isyo sang impeachment, no? Amo pa ito gina-consider, gina-explicar sa mga chief justices, mga katropa. Sige, you have to decide, this is not the ang i-prove mo ang guilt. Ang i-prove mo lang di if may grave abuse, no? Amo man sang ginambal. I-prove mo lang di nga tuod to nga mayara sang misuse of fund, culpable violation of constitution, betrayal of public trust, kagurano pa nga mga grounds sa itong impeachment proceeding sa impeachment case. Amo lang na. You don't have to prove guilt sa isa ka akusado sa impeachment court. And that's tantamount to dismissal sa iya posisyon kag hindi na siya makapungko pa sa public office, mga katropa. Makano? Amo man lang na mo. No? Tingin na kulbaan sa guro. Ha? Naklaro na eh, no? Kita to na eh. Ngayon, subong lang mga katropa, tagsa-tagsa sa ito, may conviction na sa ginapakita. Dara sa impeachment proceeding, makita mo na siya. Decide na ka mo? Doon mo na, bla? O. Oh. Nami to ang mga patag ni former Justice Puno na nag-ambal siya. Sige, okay, kamuda, dapat mag-desisyon ka mo sa inyo kag hindi na siya ma-impluensyahan sa konsinuman nga mga ano nga mga korte sa Bilog Pilipinas, mga katropa, mga kabiyan. Even the Supreme Court cannot question sang decision sang impeachment court because these are separate bodies nga magadesider sa issue sang impeachment. Do amo na abi, mga katropa, no? Pero sa aton medyo naglibog pa ulo ta, ha? Nagkinalo to ulo sa mga senador to. Oh, kun paano? No? Ti pwede gali. There's hambal to, wala sang 16, but 2/3 lang ginambal sa constitution natin. And 16 is not a perfect number for you to decide for conviction sang isa ka impeachable official. Amo lang na. Ti sige ya. Boss na daso naman nami ni Fermi, mga katropa, gaka-idukarta sa gakalatabo sa pungsod tas mo. Oh. Orgas naton 10:03 na sa pagpangalagad na ito, mga katropa, mga kabiyan. Oh. Happy birthday sa kay Benny Vlogs, Municipality of Pulupandan. Happy birthday to you, to all the birthday celebrators, mga katropa. Happy birthday. We have wish you a good health and more birthdays to come. Enjoy your special day and more blessings to come. God bless you. That's from Jaya Herfil, Jennifer Sumugat, and Tagayers Forever Team. Happy birthday to all the birthday celebrators, mga katropa. September 17, happy birthday. Ma'am Lentalde, thank you. Morning sa inyo. Salamat, Gid. Ma'am Lia Lobrado, problema akong internet subong ahay. Sige lang, may radyo ka banda, Ma'am Lia. Oo. Bila ni Martisano, good morning. Nag-monitor kami diri sa Lapat Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Sa kay Ma'am Lentalde, good morning. Late per me, basta okay, importante ara, Ma'am. No problem. Mary Jane Balualio, thank you so much. Negosyo na ang lakat sang Negros Power. Kanan sila. Sa labahon, tanang ni. Kay ang kuryente ta subong do ambot lang kun anong solusyon sa DOE ni subong do lotaw man Japan sa baos gabang eh. Sa kanan sa katon nga partner, mga katropa, sa technical side, katropang Judy Revillagano, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remily Tuoy, no, ako naman sa katropang Wayne Salinas, nagpaalam. God bless. See you all tomorrow.
1: XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pa ang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigon ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sa biyak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapos.

ka doon ay nga kontrata sa akong trabaho dire sa ibang lupungson. Isa ka bulan matapos na makalupad si Lordi sa Saipan. Kami naman ni Jojo nag-uupod sa isa kaulubrahan. Kaya wala akong nakabatsyag sa kasubo. Kag makaligan ng isa katuig, nagapamana naman si Lorena dito sa Saipan. Kag nakaangko na sa anak. Pagkatapos, nagpauli sila sa Pilipinas ang bana niya. Kaginbilan ng ila anak kay nanay. Kaya matapos ang ila bakasyon, nagbalik na sila sila trabaho sa Saipan. Kagsugod sa makatrabaho kami nga tatlo sa guwa sang pungsod. Tagayon ang kabuhi namon. Nagaginawa na kami sa kapiyadoon. Nakabakal na kami sang balay kaglote sa isa ka subdivision. Kag si Rico, wala na niya ginpadaya na iya kurso nga cosmetology. Tugod nursing ang inkuha niya. Tugod una, bes, amog din ang kurso nga gusto niya. Total ko, no? Masarangan naman siya nga paeskwilahon. Apang sa piyak sang iya kasakuon sa pagtuon, wala gid niya ginkalimtan ang pag-intra sa mga contest para sa mga agi. Ah, ang kahon nga nasudlan ko sa mga love letters para kay May, hinali ko lang ang nalumduman. Alay ka, kay kuhaon ko sa italom sa ngakon kama. Sugod sa nag-abot ako diri sa Dubai, nagsulat ako sa mga love letters para kay May. Bisa nakahibalo ako nga hindi ko na inipag-ihulog. Kag sa natandaan ko, mga 1917 na initanan. Ginapaminsar ko nga kuno abi, wala si Chester sa kabuhi niya. Kag akong ianubyo, kung nakahibalo na ako na makaangkon kami sing kahigayunan, na makaangkon sa mayo nga kabuhi kong tani. Wala ako gintalaw sa pagpangaluyag sa iya. Ah, kong tani. Ginapalangga lang siya ni Chester. Ah, anay ka, buksan ko bala kagbasahon ang una kong sulat para sa iya.

0: na ako sa balay. Sunok kay Nang Emily. Nag-abot naman si nanay. Anong napinsaran niya? Na nagbakasyon naman siya? Kagpatod, usisaon naman niya ako bahin kay Chester. Ari na ako sa amo niya.
1: Mika Anita? Oh, tanawa bala ho? Uy, tuloka bala ni Sura sa bata ho? Oh, iloy nga iloy, kid!
0: Si Maninay Piling, siya ina. Ari siya. Kumidala siya ka bata. Iloy nga iloy kunong itsura. But si Lingon, may asawa na siya. Kag may anak na. Hindi anay ako magdayon sa balay ah. Mabalik ko sa bangga. Masakay ko sa tricycle ah. Mapadulong ko sa bus terminal. Masakay ko pabalik sa syudad.

ay ni. Nangangaam mo sina. Masabay sa katuig pa lang nakaligad. Buot silingon. Sabay sa katuig pa lang nakaligad. Nagpangasawa siya dayon. Nangangaam mo sina kadali. Nalintan niya ako dayon. Bula-balas ang buot silingon. Atong pareho ka mga naghilibion. Hindi ako makahangop kung nga nagsubong sini. Buot ba na silingon? May karelasyon na siya nga iban. Sa tong gabi isang katapusan na mga pagsugilanon. Paano natabuin na?

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kailangan ako si Dan, isa ka profesional boxer sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palangkin na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.

0: na. May kinanglan ka?
1: Wala. Nakita ko na ikaw no kay Ina kapaya nagpadalam sa pinsar mo. Kalayo sa panulok mo. Ngahaw. Nadumduman mo naman ang ginbilin mo sa inyo nga boyfriend mo.
0: Ano nga boyfriend? Wala, wala.
1: Hindi ka magsiling sa kagwapa mo nga ina. Wala ginsang may nagtalang.
0: Ay, ang matuod, may best friend ako. Palangga na mo ng isa kag-isa. Tagsa hindi hungod, nakaangkon ako sang isa karelasyon. Abang, wala man ako sa paghigugma sa among lalaki. Kagtungod, may kahagugma na ako. Doon nagkalikaw na siya sa akon. Tubtob isa kagabi. Pareho kami nga nagkahibi. Nagpautwas ang amon baratsyagon. Ang laom ko, kung maging okay na. Kapag nadula siya sang hinali, tawuran kami sang komunikasyon, tub-tub subong.
1: In love ka sa best friend mo, no?
0: Ay, gusto ka. Naglaom ako, nga maabot pa ang tiyon, nga makakita ay pa kami liwat. Kaginapangako ko sa kaugalingon ko, nga hindi na ako magpadaog sa kahuya. Ako na mismong mahambal sa iya, nga love ko siya. Apang masakit ang natukiban ko, sinang naliligad na nga si Mana.

0: หรอมาสาวนชัว
1: Posible. Tugod, nabatian ko pa sa Eloy niya. Ang nagpakighambal kay nanay ko. Nakanamungit sa best friend ko ang among bata. Grabe ka sakit siyang inbatsyag ko sa tiyon nga ito.
0: Ay, kung talagang pamangkot mo ang Eloy niya, ginusisa mo kung may asawa na matuon ang best friend mo.
1: Ini ko mahibalan ang buhaton ko sa tiyon nga ito eh. Ganyan naglakat ako. Nagbalik ako dali sa syudad.
0: Ay, kabuhang sa imo, ah! Ato ka nag-gib! Wala ko bagin siguro,
1: ha? Ano kaya na panglimot ako mo? Na sobrang akalain sang buot.
0: Nga ang ini mo pagtilawan. Napamangkuton si nanay mo kung nagpauli ka. Para nga mathagan ka.
1: Ay, ah, sige, ah. Magpauli ako sa Sabado. Mangusisa ako.

0: subong ko.
1: Ara pa sa sulod sang bag ko. Kag hindi lang ikaw may ara, no? Pati si tatay, kag nang Emily. Amuan si Tonton.
0: Yes!
2: Ila lang na ha, ang pinamakalmo nga mga pasalubong. Hindi man ko sina interesado sina. Kwarta lang yung akon.
1: Okay, Nay, ah. May ihatagin ba na ko dili sa imong kwarta? Tugod, sweldo naman kahapon eh. Wala gihapon siya nang gabago. Kwarta gihapon ang importante sa iya. Wala gani siya nagkapamangkot. Kumbala, kapoy ako sa biyahe. Kagong ginanggutom na ako. Ah, Nay, mailis na ako sa makadali, ha?
2: Makuot ka na lang gid sa bag mo, oh. Mapadugay-dugay ka pa. Subong na lang bala.

0: halika mo ni Chester.
1: Wala na kami, Nay.
0: Boy! Ano? Anong siling mo?
1: Ang siling ko, wala na kami. Break na kami.
0: Boy! Ano? Sang-san o pa?
1: 5 kabulan na.
0: Naka! Anong natabo? Nang babae niya bala siya? Kung tanig yung patawad mo na lang, para nga okay na. Nga nakig-break kay Imoya? Wala na bala sang tsensa nga magbalikay pa ka mo? Nabalikan mo siya?
1: Wala na. Tag-indi naman ako, Nay. Ah, sige, Nay. Malakat na ako. Kibasibla kung magabihan ako sa dalan. Siling ko gidi nga madismaya siya. Tagpiliton ako nga balikan si Chester. Hindi ko gid magbuhat ina. Hindi gid.

0: Nakahibalo na gali ka mo nga nag-break si Chester kag si May? Wala gid ka mo sang nahimo nga paagi agad nga magbalikay sila?
1: Tamaran ko magpahilabot sa personal nga balatyagon sang aton nga anak Alita.
0: Bumbot! Kakurto utok gid balas imo sang tiyago mo? Hamak mo ha! Buhay milyonarya na kung tani si May? Apang naupangan pa? Man, lawlaw ka nga klase sang amay!
1: Ano?
0: Oo! Kung tani, nagpatunga ka sa ilaway!
1: Mas maayo gani nga ginbulagan siya ni May! Kay hindi ako sinasaya! Hambog ang klase sang lalaki! Daw lain ulo!

0: ti ano na, kamusta na? Nakapangusisa ka kay nanay mo ba yung sa best friend mo?
1: Wala.
0: Ha? Naman!
1: Naunahan niya ako bahin sa ex ko eh. Kagin pamangkot. Kung hindi ako pwede nga magkiguli. Doon nag-init sa hinaling ulo ko. Ganyan mo ina. Nagbalik ko dahil sa Sabado eh. Ay! Nagaplano ako kung magbakasyon. Bisan isa lang kasi mana. Apang... hindi pa subong ah. Sa madason pa nga bulan. Gusto ko nga mag-isahan nun sa sulod sa inadlaw nga ina. Kaga mga handurawan nga kalimtan ko na.
0: Kon amo. Good luck, girl.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay. Higit na nga kung tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pagkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at kaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: The Secrets of Health.
13: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permisa yung ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ginom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
8: Santon Plus Gold.
13: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang yung nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
14: Oh.
13: Nga hindi mayong akon gyapon pa matyagwais ang kondisyon.
15: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
13: Malabo, Sir Jose, lang mo sa nipipinsar o nangyong mo sa nga memorya.
14: Perme ka lang nag, ano?
13: Nag-lag?
14: Loading?
8: Santon Gold Coffee Mix.
13: And then, are Sir Jose, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Jose, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
14: Oo.
13: Kapin ba kung kulang na tulog? Kay irritable, Sir Jose.
14: Oo.
13: Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
8: Southern Plus Gold.
13: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini isang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikogalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na ton ng aton sinikog pagtulog kada gabi.
16: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Yes, to help!
7: mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: The secrets of
13: health. Kay indi man naton no punggan ang magpangape. Kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal didto kagid na namitan mag sige tilaw.
9: The secrets of health.
13: Kay indi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga indi ka matam-an.
7: Mm-hmm.
13: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring premium D3 coffee mix.
17: Yes!
18: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
13: Ang Sunthone Gold,
18: yes.
13: May ara sa mangustin.
18: Mm-hmm.
13: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
18: mm-hmm.
13: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagkada sinig ang papatamis niya is stevia.
18: Safe. Wala kontra kung taas mo blood sugar.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
9: The secrets of health.
13: Mas labing nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
18: yes.
13: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Iling duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
17: Yes! To help!
18: Ari na sa nga ton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Same sa premium D3 coffee mix na ton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa nga ton Food and Drugs Administration.
9: The secret of health.
20: Nga, XFM, kid how?
21: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
20: Nga, XFM, kid.
22: Ay, nanyang music, ah.
20: Nga, XFM, kid.
22: Ay, wala ka lang music, mag-anap. Tapos bukta ko, blam, may arat ko sa mga balita. Blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
23: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
24: Simply,
20: may how kita
23: pa. Oo, enjoy lang.
20: Nga, X.

0: Araw.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok pag sick nga lawas. Masadya nga adlaw ang ginadulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag, isa kang studyante kada gabi.

Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Gold!

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: AM News.
1: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro.
2: X7 tayo, my last Jess 50 na mga katropa may agasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling kaman sa mga bahay sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa ating nga palatuntunan, ang sentro.
1: Sentro.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes. Setyembre 17, tuwig 2026. Kag subong aga. Ang inyo diri kaupod si katropang Franz Sandro Borgo.
1: Sentro.
2: Mga katropa, kita diri mga ganyan danay humali na last 10:30. Toto ba last 12 isang udto? Agad sa plaka mga importante nga mga issues, mga katropa nga itong tutukan. Talakayon kag diskusyonan sining adlaw sang Webes, mga katropa. Sa mga nagamonitor dara subong sa aton, salamat gid sa pagupod na sa amon, Tambiawon to sa Blana, isang good morning dra.
3: Eh, di na kamo?
2: Good morning dra sa inyo mga katropa. Ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency naman nga 98.9. And don't forget, sa mga katropa natin dira sa Negros Oriental, may XFM Canlaon City man kita. Mabatihan nyo kami dira mga katropa sa radio frequency nga 101.7. Samtang sa mga nagalantaw sa aton kag nagaupod through social media, mga katropa, ma-access nyo naman kami sa Facebook kag sa YouTube. Atong Facebook fanpage mo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, mayara kita sa YouTube mo ning XFM 90.3 Bacolod. Hindi ka mo magkalipat, bangod mahimo naman ninyo ma-download ng libre ang atong official streaming app, mga katropa. Sa XFM Philippines, ma-access na rin ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao, mga katropa, ng mga istasyon. Kay dugay-dugay, mga katropa, no? Aran na kita daan sa 53 on-air stations. Base mga katropa, oh, still growing and counting, mga katropa, no? Ang XFM Philippines. And don't forget, may aran kita mga katropa sang text line o hotline, muning 0915-628-7926. No? Sa liwat mga katropa, muning 0915-628-7926.

0: Unang hotline na verse ng XFM Bacolod. Subong aga mga katropa, anong bilang mga dapat natong tutukan, diskusyonan, kagtalakayon. Siningat na sa Webes, diri lang sa Sentro.
1: XFM News.
2: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro. Mga katropa, pagkikangutan naton si Attorney JV Hinlo Dugidugay, no? Ang odri mga katropa sa desisyon to sa International Criminal Court sa ikatatlo ng mga katropa, no? Nga do session dito. Kagkahapon tiging kakibot sa bugos nga pungsod Pilipinas, no? Do na after 18 months nga wala nagpakita si former President Rodrigo Roa Duterte, no? More than a year na. So kapo nagguwa siya, no? Tambong siya sa iyan nga mga katropa dito sa ICC. Pero ti ang trial posible mag-umpisa by November 30, no? So talakay na ni kanong mga katropa, ano pag ibandring ng mga butang na dapat naton tandaan, mga dapat naton dari bantayan, no? Samtang ang nay presidente dito sa ICC sa karon nagapabilin nga nakauno. And also mga katropa, bangon sa isyu karon sa kuryente do si GCP do na huya, no? Kay nga aman ginalift na ang mga alert status ta kapo ng red alert ginlift nila. Do ka hinaso bla, no? Do ka hinaso ng obra nila nga pero nagligat to kasi siguro may nagatik dolat sila. Ano ka imbestigahan na kamo abi ka nagana nyo na ng brownout ta. Tapos kapon, kibot kita, gin-lift nila temprano pang red alert status and yellow alert status, mga katropa. No? Pero kung wala gini siguro, may mga nangisog na eh. Pero dapat gini sa mga katropa, may investigaran gini ba ng bagay nga ginihimo sa kanon sa GCP mo? May mismo sa Department of Energy, maday? Mambalanes, chay nyo, Sharon Garino, chay! Oh? Ulik na ang Pilipino, chay! Tigambalanes, chay nyo, Sharon Garinda nga, oh, kulang supply ta? Oh? Te, why ka kita may mga pinsaranda? Di ka kita ka galaw da para mangunseho ka? Mangusisa ka blatsay para ba siya madugag-dugangan pa ng kaala mo? No? Kaya diba si Konong ihungit sa iya, damo lang managrumas nga anya da? Na. Te, alam to, habla akong gasolina tao. By next week, mga katropa, maagunto naman yung iban sa ato.
1: Sentro.
0: Kalabanan, mga katropa, maulbo naman yung buwa sa utas. Bangon sa kamahal sang, ano, presyo da sang gasolina. Mangutos naman yung iban po. Matibot nga bago motor. Ay, aboy lang bago motor. Op, doon bago mo motor mo ligad. Op, lain naman ay naboy ko tong daan ko. Mahal lang ni si Katropang Chris kahit eh, bago motor, pero galing na gani, mahal gasolina. Tayo mo na abla mga katropa, no? Imagine abla, dadlaw, trabaho ka, gato sa opisina mo. Gagamit sa motorsiklo mo. Oh. Bisan bag-o kung daan pa ng motor mo, mga katropa. Pero kung igoon kita gani, karon sa kamahal sa ngayon presyos ang gatong, may makseling kagidya. Bisan bag-o motor mo, balo mo, ay katalaka. Oh. Katalaka magagamit sa motor. Kaya ito bangon sa kamahal sa gasolina. Paano tana? Kaya mo na ba lang? Si DO8 na ni dapat, ngayon mo ni mangita sa pagi. Okay, kung nabi, kung nanod ang ikagis siya da, mo muna dahil ni Buya, ita. No? Do, ay giguro, blaw. muna dapat da, ang mga kabinet sekretary ng ibutang da, may mga namasgaan siya ng mga bagay-bagay. Iti ko na buyon mo sang asab, to niya ka ba? O, alas 10:57, mga katropa, ibang pagkikaroon mga balita, bantayan, tas lokal. So, po natin na karoon. Kag mga katropa, alas 10:57 na. Standby kay Atty. Karong tutukan ni si Sound Taningin yung mga topic order lang sa sentro.
1: Sentro.
0: Before ko, ano yung mag-proceed kay Atty. JV Hinlo, no? At sa dahon na lang sa dayon, i-diritsoon ko na yung mga katropa ang mga importante yung mga produkto sa Yes to Health. Ang Ultimate Trio! Mga katropa, ang Ultimate Trio sa Yes to Health, amaling Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, jam pack ni siya mga katropa, kay nga aman. May mangustin na, may amarguso na, may malunggay, garlic, spirulina, kag madamo ginisang nutrients. No? Di mga katropa, basta may ginakabalakan ka mo na ganing mga tumoro consist na sa inyong alawas. Kung gusto nyo na siya may madula, mga katropa, ari yung kadlaw-dlaw, alam lang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Kag mga katropa, mataas mo sugar level, blood pressure mo, i-regulate man ni Santon Gold Herbal Capsule. Kag mga katropa, kung ano pag itabing ang mga balatian, nga doon nagka-perwisyon, nagising nyo tagsakanlaw. Doon nagtagbalas ang hassle sa inyo, dlaw-dlaw, trabaho nyo da. Doon kapadrag balas ang feeling nyo, kagbangon nyo ito kadamo, si mo may ginabatsyag. Oh. Mga katropa, tumari lang everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective mga katropa, 100% effective good, no? Ang Santon Gold Herbal Capsule. Kag may harap pagkikita mga katropa sa alkaline base, vitamin C, muling Santon Vitamin C naman. Imo naman ini sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka magkaranong gid sa vitamin C. Makapa-boost sa ating immune system, no? Kaya yung tiyempo tao, maghilapit naman ang superil ninyo. Ito yung mga experience yan, taginig tagi. Te, isang init, no? Kasingkal, isang kainiton. Ito naman sugataon. Isa pagkahapon na po yung mga tropa, sugataon ka man sa mabunok na ulan. Mano ka na lang, ni? Oh, hindi enough ang raincoat, butas, payong. Dapat mga tropa, may mga suplemento kita. Just like isang Santon Vitamin C. Meron makita mga katropa sa premium D3 made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ni mga katropa, makapabakod sa itong mga katulanan, makapahealthy sa itong mga cells, kag makalikaw pa sa itong mga infections, kakos ang bakterya, kag viruses. Centro. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakaltanan sa Yes to Health Wellness Center. Nginamtan sa Dana Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, just like sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag hindi magkalipat sa online sa Shopee. Oh, mabakal nyo man, ina, sa generika, ha? No? So, ito mga katropa, last 11 punto na. Kag didirect kita sa ato ning unang at topiko, kahit ikapon, mga katropa, ang bugos ka pugsod Pilipinas ay mixed emotion ng nabatsyagan, no, after sang paggawa ni President Duterte pagpakita sa publiko after 18 months, no, dito sa sulod sang International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, mga katropa, ang iyan nga ano, no, ang personal bla, ang physical appearance kahapon do damo to nakabaton sang nagkalain-lain ng mga reaksyon sa bugos nga Pilipinas, no? And also in some other for the whole world, mga katropa, worldwide, no? So ti ang sa karon ti ang ICC daan trial chamber 3 nag unanimously decide to keep former President Duterte detained. So ang desisyon ginpagwa mga katropa after sang conclusion sang third status conference ni ikatatlo yan ni mo. So this is first time in person mga katropa dito sa ICC sa korte, no? Kagang chamber nakita ndering si former President Duterte ang absconding and obstructing o kon naga-endanger sa investigation sa court proceedings. So, tikon ano pag ini mga katropang mga nakita tong mga bagay ito sa korte kay ito may mga istorya nga nagagawa nga basi no kumalagyo sentro no kon makagwa whatsoever dira kon ano ang ICC do hindi kamo da ano how hindi da secure how or ano da ang mga ano da no nga do is it nga do question pa kon siya ang nagpresidente makagwa makaplagyo sa so, mo na nang edad nga do hindi na ganit at kadalaga naguro na. Pati mga katropa, ang amuni sa karon ginatud-an, no? Sa ibang pagid ng mga eksperto, kung ano ang posible naton nga i-expect samtang nga aton nga ani presidente nagapabilin to sa Gyapo mga katropa sa International Criminal Court. No? So kadako gid sang pagbag-o sang guya sang ani presidente. Oh, do nag siling pa sang iban may nagambal nga doon nag-kinis surat ni Anay Duterte, ni Anay Presidente ako, no? Tapos doon nag ano siya, no? Duway ko no pagbag-o, doon nagbata na git. Tingnan mo na itong mga reaksyon sa mga netizens kahapon sang gipresentar o gipagwa online ang yaning mga laragway. So tima ka tropa, diri kita, no? Tinguan ta ni si Attorney JV Hinlo to discuss ang nasambit ni makatropa nga desisyon sang International Criminal Court nga after sang yaning third status conference ni former President Duterte dito sa International Criminal Court o ICC, mga katropa. Kahit magapabilin siya, no? Kag na-desisyonan unanimously ang nasambit ning pagtiner o kung pagka-detain sa anay presidente dito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ano ni mga katropa, ang para mapahangop ta sa inyo, mas mahapos ng mga pulong. Talakayon tani, no? Kag sininga tayo mga katropa, rin ispiya kalinya si Attorney JV Hinlo. Attorney, good morning. Welcome sa XFM, sir.
3: XFM.
0: Yes, Attorney, good morning. Thank you, good. Attorney, Drake Kubala, ano to masiling ta kahapon kay unanimously decided nga magapabilin dito si former President Duterte sa ICC, Attorney?
3: Pwede makambaliwat ang pamangkot.
0: Attorney, oo. Thank you again, Lewat Attorney. Attorney, ano, any comment to this kahit magpabilin gidgapon as a detainee dito si former president sa ICC, Attorney?
3: Well, sa personal ko nga comment yan, medyo nasubuan ako.
0: Okay.
3: Pero ginabaton pa naman nga atoto siya sa ICC kag sa akon lang tao, hindi nila buyan si dating Presidente Duterte unless siguro sa official reason nila, ang ginarason sa depensa na for the immediate liberties due to health reason and age.
0: Mm-hmm.
3: Base ilang finding, sa nantaw nila fit for trial si Tatay Digong. So,
0: okay.
3: Wala tami mihimo kay ang assessment sa mga foreigner.
0: Mm-hmm.
3: Kinadlan tubangon ni Tatay Bigo ang akusasyon kontra siya.
0: Okay, but Attorney, though fit to trial gid siya, no? But saan nun ni Attorney maumpisa gid ang trial?
3: Nagsiling sila na madayon basi mga next month kag sige-sige as hasta early next year, no? Ang kontra naton ay ang edad ni Tatay Digong because there are thousands of evidence.
0: Correct.
3: Sa prosecution.
0: Yes.
3: Saka ginaayos ang depensa kung pwede let's say to present it and to reduce what are not needed.
0: Mm-mm.
3: Kasi base hindi matapos ni Tatay Digong ang trial, wala pa sang desisyon. That's the problem sa sitwasyon niya because of his health and age.
0: Okay. But Attorney, ang ini nga ano sa karon ang desisyon sang ICC. But do nagsiling pa sila yung base kuno kun malagyo or ano Attorney, do amo nang ila tong napinsaran and also the defense kinanglan pa Attorney mag gamit AI para bangon sa kadamuon sang evidence or ano dapat tunaan Attorney?
3: Ang sa ako na lang tao, it was part of the strategy sang mga kontra ni Tatay Digong.
0: Okay.
3: They will overwhelm the court with many evidence, no? And they're claiming at thousands yung mga biktima. But in truth is siguro less than 100 ang actual nga may complainant, no?
0: Mm-hmm.
3: Tanan na lang napatay ging aboy nila kontra kay Tatay Digong. So strategy na yas ng prosecution nga kung mahimo nila hindi makapuli si Tatay Digong before the next 2028 election because kung makabalik di siya makabulig pa siya kampanya para sa madason na presidente sa Pilipinas. So if I were in their shoes, butangan ko malik siya.
0: Oo.
3: tiya mo na eh, mas mayo nga toto siya sa buwa para ang influensya sa politika din mas majutay.
0: Okay. But attorney, ang concern din is ang edad, no? Pila na sa ganun, by the way, attorney, may 80 na siya, no?
3: 81
0: siya. 81 tumo. Na. Attorney, based sa mga experts man and sa inyong information, base maglawig for how many years ni, no? Ang trial bala? Maumpisahan na?
3: Madugay gid ang ini.
0: Kumbagan.
3: Sini this could reach 10 years.
0: Bawa.
3: So hindi pa kabalo if he will survive the trial. If yung strategy sang let's say complainant is political. They will be able to achieve their intention.
0: Mm-mm.
3: That's why importante man sa hamon din, no, sa mga kalyado ni former President Duterte.
0: Yes, sir.
3: Importante sa hamon kung sino magdaog bilang presidente for 2028.
0: Kaya
3: kung ang magdaog kontra ni former President Duterte, ipiton niya usaron ang gobyerno para magkooperar sa ICC kag ipiton si former president. Pero kung ang magdaog amon kaalyado, kag hindi namon ginarecognize ang ICC, kontraho namon ang proceedings ng ICC.
0: Okay.
3: It will now be the Philippine government versus the ICC.
0: Okay. But attorney, anong gina-expect ta sini, no? So, by the month of November, posibleng maumpisa ang trial. Ano ning mga gina-expecta? At ano ning matabusin eh? Sir?
3: Ang sa ako niyang assessment as a lawyer, karapatan mo na isang complainants na ilatag nilang ila ebidensya kag ang depensa malatag man sa ila ebidensya. And if it will take so many years, that is the result if there is a full trial. And ang problema gani ni former President Duterte, ang iya edad kag ang iyang health. So, ang salantaw ko, if he will be gifted with a long life, kasi makitaan ta ang ending sini.
0: Okay.
3: Otherwise, hindi na siya makapuli di sa aton na buhay.
0: Okay, gani man. Sige. So, attorney, no? Basi may ano ka na lang ni? Mensahe ka ni before kita mag-takop, attorney.
3: Sa akon na personal nga view, outside sa prosesong legalidad, kaya gina-question ko ang pagkwa sa iya diri sa Pilipinas na sa lantaw ko wala na jurisdiction ng ICC and functioning ang courts na tondere, kung may sala si Tatay Digong, dapat diri sa Pilipinas yung patubang sa iya.
0: Okay.
3: So, by reason of jurisdiction, sa akon lang tao sala, kag hindi dapat ang trial dito sa Netherlands. Kag insulto ina sa mga Pilipino, nga mga foreigner ang judge
0: Mugide
3: sa aton. So, ako nang hindi ko mabaton kay ang lantaw ko siya nagpadala siya dito, mga traidor.
0: Okay.
3: Kaya, importante sa pareho sa akon ang 2028 election.
0: Okay. Drana ng balas yan. Sige. With this, attorney, thank you very much for your time. God bless you. Good morning.
3: Salamat, Gid. Ka, Andrew.
0: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na batian si Attorney JV Hinlo, no? Sang PDP Laban, no?

0: XFM time alas 11:12 ng mga katropa kag sininga tion padulungan ta si Congressman Binebante no sang 6th district sang Manila kay ti kahapon ang talakayan makatropa sa impeachment this may dako nga pamangkot no. So do nagdulungan kid kahapon trial ni the third ano mga katropa ni Presidente Duterte sa ICC no. So subong natin yon aris sa piyak lima kakasama natin ngayon mga katropa no si 6th District Congressman na kong Binebante Kong. Good morning po. Welcome dito sa XFM Bacolod. Kasama niyo ngayon kong si Katropang Andrew. Good morning.
1: Good morning. Good morning Katropa Andrew. Good morning po sa inyo lahat sa mga nakikinig.
0: Tong, ano masasabi natin kahapon regarding sa decision na yung threshold for the decision for Vice President Sara Duterte to be impeached because may mga friend of the court na nagpresent din yesterday ko.
1: Naman po sinabi ng ating mga Chief Justices si Associate Justice Ascuna, all of them naman pare-pareho na sinasabi nila na it will be up to the Senate to try the impeachment, no?
0: Okay.
1: That will not be from the Supreme Court.
0: Mm-mm. But kung ano ka naman favor din po kayo doon sa ganong ano?
1: Yeah, I'm in favor kung talagang alam mo nakalagay naman kasi sa Constitution na it will be the Senate that will actually try all impeachment proceedings.
0: Mm-mm. But how many senators are left na lang po Kong, no? So the decision will be remain to 2/3 po if how many senators left. For example, if there are 15 senators left.
1: I cannot comment on that now, no?
0: Okay.
1: Pero it will be up to the Senate kung anong kanilang gagawin dyan, no?
0: Yes po. Sige Kong. But how do you assess sa ngayon Kong yung impeachment? Ano masasabi natin?
1: Well, sa akin, the impeachment must go on. And if the senator judges will be able to appreciate all the evidence presented, that there's no doubt in my own mind that the vice president will be convicted. Walang problema yun sa conviction ng vice president. Okay. Kung i-appreciate po ng mga senator judges ang ebidensya. Ngayon, if they will look into the politics of this and personality, makakaroon tayo ng maaaring problema. Pero I hope and pray that the senator judges will look at the evidence more than anything else.
0: Okay.
1: No? Wag na sila maging loyal sa tao o sa politics man, whatever the political affiliation might be.
0: Yes po.
1: We must all be loyal to the Constitution. Ano kung ano sabi ng Constitution ay sundin natin.
0: Oh. Kung based on my own understanding lang po, and also for the explanation of retired Chief Justice Panganiban, that based on Senate President, also the presiding judge, Senator Chisi Scudero, that he will still have had a decision to change the ruling?
1: Well, it would be up to the Senate if they will actually follow the advice of Associate Justice Ascuna.
0: Yes po.
1: Pero sinabi po naman ng mga justices na it will be up to the Senate to agree on the threshold.
0: But what do you think, Ko? They will change the ruling or they will stick based on the Constitution?
1: I will not anymore comment on that at this point in time. No, it will be up to the Senate kung ano man ang gusto nalang gawin.
0: Okay, so parang only time will tell lang Kong.
1: Yes.
0: Sige Kong. But sa ngayon, no, sa based on your observation Kong, may ano pa? How about the other articles po? They need to be discussed po ba? Or...
1: Well,
0: okay.
1: Tapos na yung public trust. Tapos na yung culpable violation of the Constitution.
0: Oo.
1: The commercial was used, no?
0: Yes po.
1: Ang pinag-uusapan dito, paano pa ginastos ng Vice President ang confidential fund?
0: Okay.
1: Saan niya ibinigay ito? O meron pa siyang itinago dito sapagkat hindi bayan eh. Oo, ha? Okay, and she being the impeachable officer, siya pinagkakatiwala ng Vice President. Eh, dapat lamang gamitin niya ang pera ng taong bayan. Okay. Ayon sa dapat na paggamitan.
0: Okay.
1: Yun ang ano dyan eh. Pangatlo, explain well. So just imagine, mula noong 2007, ang kanyang sal-in na 7 million. Noong 2025, umabot na ng 99 million. Oh, dapat i-explain niya kung saan galing yan, kung paano nangyari yan.
0: But kung based lang sa information na na-receive nyo din dyan, may ano pa, may mga next witnesses to present or the defense na yung mag-present ng witness nila?
1: It might be that some more witnesses will come out. Okay. Pag-uusapan po yan ng prosecution team kung anong pag-uusapan nila.
0: Oh,
1: sa akin, eh, dapat mag-appear na si Vice President sapagkat siya lang ang makakasagot ng lahat ng unexplained wealth na yan. Kung, yes, talagang, kung talagang ayaw niyang makonvict, eh ba? Eh, sabuti.
0: Okay, Kong.
1: Pakarutuhanan lang dapat yan.
0: Oo nga, sige. But Kong, last question na lang po. So maybe this time, no, after the presentation of the friend of the court, the what will be the next article na discuss, yung unexplained wealth din po ba?
1: Yeah, oh, I think babalikan ng prosecution yung unexplained wealth until such time that tapos na ang prosecution.
0: Okay. Then
1: the defense lawyers now will be presenting their own witnesses.
0: I see. Sige, Kong, baka may mensahe kayo, Kong, before tayo mag-end po.
1: Well, anyway, maraming salamat sa pagkatong pinigay sa akin na
0: yes po, sir.
1: Makapagsalita na naman sa inyo, no?
0: Yes po.
1: Kaya tinihiling ko lamang sa ating mga kababayan dyan sa Bacolod, sa buong Negros, eh manood po kayo at sundan niyo palagi ang impeachment para makita po ninyo ang lahat ng mga pinabangkit yan, no? Na makatotohanan at dapat po na malaman ng taong bayan nito.
0: Okay. Kong, with this, thank you very much po. Magandang umaga. God bless you, sir.
1: Salamat po. God bless you. Thank you.
0: Po, sir. Thank you po.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatian si 6th District Representative Congressman Abante o kana Benny Abante. No? Ito yung mga katropa, mulan ito yung iyayang gina-expect. No? So, the impeachment will be continued, no, after sang amoto. Oh, ay tinamo pa sa mga articles na dapat talakayon. Mga dapat ipabutsyag sa publiko. Mga tropa, kay tikahapon, sang aga, ang impeachment gin-discuss and then pagkahapon dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, ang mga katropa ang trial, no, sa kanyang presidente si Rodrigo Roa Duterte. So, di mga katropa, muningin masiling nato, no? It's all about the politics. Di, huwag na tas ang ibang pangadangpan, kundi sa kaitasa na lang, mambal na langit kita, God bless the Philippines. Iti mga katropa, ang politika, di subong guba-guba na mo. Do not na ginakatama, garok-garok na ginanggalaw sa mga politikos.
2: Sentro!
0: Amo ng point bala mga katropa, nga may we have our local court. Nga is it nga dito pa ya sa korte sa iban ng mga kapungsuran. And ti mga katropa, kung may ginpangawat, ginman ini ng mga politiko, ti mga katropa, kinanglangi ko ni agi sa proseso, may investigaran kag para mapamatudan nga sila mismo ang guilty o kung hindi guilty.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:21 na mag-a-pause kita for a while. Supunan ni Karon, iba pa gini mga detalye kag tupin ko pagbalik sa sentro.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
4: Tuman yan ang importante, Sir Jocelyn, nga matalupangod na to ng aton sa niya kurason, kag aton sa kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
5: Ang iban siya niti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
4: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Gali hindi kita magumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa niya kurason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga, suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ring HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
6: The secrets of health.
5: In the absence ng mani, Abidocle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas ang mani. Where can we get all of this? Bioactive compounds, ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sininga organ sa ato sininga lawas, Docle.
4: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid nato, no, nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
6: Santhon Plus Gold.
5: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
6: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
4: Gintuyo gani Sir Jocelyn, kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
6: Santhon Plus Gold.
5: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
6: The secrets of health.
5: And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
4: Amunay bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa palang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala ni sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sa ni, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibisan na basta.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenery stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
4: Correct, Sir Jocelyn. Kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistance, Sir Jocelyn, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan dyan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Jocelyn, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
6: The secrets of health.
8: Southern Plus Gold. Southern Plus Gold.
9: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
10: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
9: Marami na akong narinig
10: na testimonya
9: tungkol sa Southern Plus Gold.
10: Kaya sabi ko, try ko rin.
9: Laking pasasalamat ko talaga.
10: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
8: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southern Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Vision Next, marami na ang natulungan.
13: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
12: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
14: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
15: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
16: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
2: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianbit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious bit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: XFM 103.9.
5: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka makasangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric. Malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C. Kag mangosteen. Para sa mabakod nga immune system. Nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
6: XFM.
5: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Centro.
9: XFM News Centro.
10: XFM time alas 11:31 na, mga katropa, nagabalik na ito ka pala, tuntunan ng Centro.
11: Centro sa mga balita.
12: Centro sa mga impormasyon.
11: Centro.
10: Mga katropa, adri kita sa karon, no, kay padayon nga ton nga padayon tani nga ginabantayan. Angot ni bla mga katropa sa isyu sang sininga supply sa kuryente ta sa karon, which is provided by the NGCP. Ti mga tropa i-distribute diri sa aton sa Negros Electric Power and Power Corporation, no? Regarding kon ano tong status ni NGCP, ti sinepsid rin mga katropa ang mga control man. Iti bangod nga ang supply sang kuryente, eh, ginabaki-baki man, no? Ano mo na sa pag-inchindi, tamo baki-baki yun, ta nga ton nga, no? Supply sang kuryente, kay distribution mga katropa, kinanglan ta tungaon. Kakinanglan to sang dako nga supply ang Visayas, kakinanglan to sang dako nga supply ang Mindanao. Iti galing ang available rin nga supply sa grid, amulang gid ni. Te ma-lift kita or ma-under kita sa status sang yellow o kung red alert, mga katropa. So the question there is, paano tanibala mahatagan sang solusyon? There are different kinds of energy sources. Solar, wind, hydrothermal, geothermal. Kung ano pag-ida, mga katropa, nga pwede na ito magamit. Which is a present lang niya sa pungsod ta. But regarding sa nuclear power plant is still big question pa ina kung suportahan gimana sa gobyerno sa Pilipinas kay ti isang una during the Marcos Raymond Marcos nga amay kaya muna yung mga katropa to may Bataan power plant as na remember nyo to or galing ti Duay to nagtigayon
11: Centro
10: Dugin Kulbana Pilipinas after the incident dito sa Chernobyl sa Ukraine bla na remember nyo na no? Nga hasta subong grabing epekto sang radiation no sa Ukraine sa Chernobyl mga katropa. Pero diri kita no kay ang ting coal power plant is one of the ideal kuno kuntani nga maka-provide o kung makasustento sang sininga kinanglanon para makatropa hindi malang-alang ang supply sang kuryente. No, kahit isubong daning ban nga mga ano sang gobyerno ang ilabinigning ng GCP, di, may mga kanya-kanya at sila mga katropa nga mga assets nga nag-rely man sa coal mo. So check tani si Councilor Gamboa, mga katropa sa sining iya nga pahayag, no? Regarding dire nga kinanglan sang additional nga coal power plant. No. Iti mga katropa ya, ang Pilipinas may ga-produce makita dire coal. But hindi gitsa siling ammonia bala ka sufficient. No, hindi si ammonia ka sufficient for our kinanglanon gid la. Nga gamito naton
11: sentro
10: mga katropa para sa sining sitwasyon to habla, no? Igap ga dusong iban nga mga eksperto o nga mga importante nga mga bagay kuno nga dapat atindiron. Kaya about din mga katropa, ang kuryente naton do ginaital-ital man
11: sentro.
10: So balantayan tani. Oh, wala ton tani mga katropa kun ano pagid ang mga suggestions ng iban nga mga lideres naton. Kay ti para sila mga katropa may manakitaan silang makabenepisyo kita dira. Kay syempre mga katropa sila mga consumers man. No? So isa ini sa mga pinakaimportante subong talalo pang do naton. Kay ang supply sa kuryente, basi maabot ang tiyon blangado, alang-alang nagid kita. Oh, paano patasolihi?
11: Sentro.
10: Igali ti ubos na. Oh. Pero mga katropa, pag-insindi ta ni, do ginahampangan ang ginigyapon sang ano mo no? Sang mga may mga manggaranon, mga bilyonaryong mga katropa be.
11: Sentro.
10: Tingin na ipit man kita nila dire. So subong ning tiyon, check ta. Kay may iban niyang mga pamaagi, solusyon ang aton din nga mga gusto nila yamo ni. May itukoy ng dugang ang mga planta para masustintuan tang supply sa kuryente para sa malikawan ng nasambit ng mga rotational brownouts kagkakulang sa supply sa kuryente. Makaupo na ito si Councilor Wilson Gamboa Jr.
11: Sentro.
10: Councilor, good morning. Welcome sa XFM Circle. Upod mo subog si Katropang Andrew Mayngaga.
1: Ya, yeah, Sir Andrew, mayang aga. Kansa
10: yes, sir.
1: Kansa natin ang nagapamati, mayang aga. Mayang aga.
10: Yes, Councilor. Because nga kulang ang aton ng mga power plants, no? For example, Black Councilor, there are different kinds of sources ng mga energy, no? Solar, wind, whatsoever. But ang coal power plant, Councilor, do you think mangin makasustainer ini bala sa aton kung may mag-exist nga coal power plant dere?
1: Yes, kasi another source of power supply.
10: Okay.
1: Amo ini ang gina usar naton ang coal.
10: Mm-hmm.
1: Now, ang coal, Sir Andrew.
10: Yes, sir.
1: Nang wala labot sa ling naton nga barat ni siya.
10: Oo.
1: Kundi pwede ni balang naton makuha diton. Kay may ara kita niya coal deposits.
10: Mm-hmm.
1: Sa subong
10: inakwaan
1: ni Ning Laton,
10: okay,
1: ang dira sa may Semirara,
10: yes,
1: Island,
10: sir,
1: sa Antique.
10: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kag naibalaan man nga may...
10: Mm-hmm. Okay. Sir? Sir? Hello? Okay, sige. Doon na dula. Balikan ta lang. Okay. Sige mga katropa, kayo doon na dula. Si Councilor Gamboa, para matalakay ito ni. No, kag maka-discuss ni sasang husto sa sining mga posibleng mga alternatibo ng mga butang, ah, no, mga pamaagi bla. Para masolusyonan ni mga katropa ang supply sa kuryente sa Karukati. At sa karon do gaka-experience gi kita sa rotational brownouts. Do kasako gid. Eh, sige, Councilor.
4: Yes.
10: Sir, padayon sir, doon na utod kita. Sige, padayon sir. Ah.
4: Yes, sir. Now, amon ni sir, may ara kita yung coal deposits dere sa Pungsod. May ara amon kita. May dere sa Negros, may ara. May Cebu, may Albay, may Sambuanga, Cebu, Cebugao, may ara man. So in other words, pwede niya natin makuha ang ining coal requirements dere mismo sa aton Pungsod. Kag magkuhaan kita sinada, subong nag-import kita sa Indonesia, sa Australia, So, isa na sa alternatibo nga source of power na kung sa din, din papanaugan na isang atong gobyerno sang moratorium.
10: Okay.
4: Tatungod bala sining Sir Andrew sang mga environmentalist isa na ka-pressure. Kay gusto na itong abi mag-transition na kita sa mga renewable energy. Wala siyang may marain. Siling ko na mag-transition kita sa renewable energy like sa solar, hydro, wind, no, geothermal, o galing, hindi preparado. Ano siling ko? Ang renewable energy underutilized and under-maximized subong. Tamo na siling ko bala sa tungod sa tuman ka igdud na bureaucratic red tapes, hindi hamak na permit requirements haling sa DNR, DAR, itasya na, corruption, like for example, kulang ang paghatag sa binatawag na subsidiya coming from the government. Siguro, rason sinya kiti, ang ginapaboran niya abis ang atong gobyerno ning cartel ning big three aburason to nga ang gibutangan anay sang gobyerno ta sang restriction or limitations ining mga dagling na renewable energy players na gusto magpundar kag magsulod sa industriya. You see, now kung in other words ba no side na siya ka sources energy tanga barato kag okay. Locally sourced out. Ara pa man na iban ng mga planta o galing tungod sa mga reliability ng iban na planta
10: okay.
4: Na tumunga daw wala na sila yung mag-adventura sinibig kay gusto nyo yung gobyerno pa nga dulaon niya matamat. So wala ini siya din tagaan kung itutukan nga kung sabihin din upgrade kung din na rehabilitar nila sa tuanay pa. So, ang investor mismo alang-alang to engage o kung to invite sa sining power production paagi sa coal.
10: Okay.
4: So, amo na kung naglupok ang gira sa Middle East kung ang kalabangan na itong sources ara na yan sa fossil fuel. Mahal ang pag-production. So, amoy na kung nga rason kung nga ginakulang kita sa bong.
10: Yes, sir.
4: Wala kita buffer.
10: Okay.
4: Para i-suportaran at kung kakulang sang fossil fuel ng mga lantang na bina underutilized man nila sa bong kay kagusto kay kamahal sa production o galing dapat ako nga sufficiente kung tuturo nila o galing mas ginabaligyan ni Nilaya sa WSEM sa mahal sa merkado.
10: Okay. Pero, Councilor,
4: kaya intindi yun ng Sir Andrew, no? But I hope nasipag-sipag ko kada i-coblex di ka sa tawa kahit kabudlay siya intindi yun kung
10: yes, sir.
4: Malukat o higman nga ginaton. Ano ni nato? Nalimpas ang sugod sa isyo sa pag- atong isyo sang Kitkosal po sa gunang nga coal-fired power plant man.
10: Gani man. Pero,
4: no, so,
10: Sir.
4: Yes, sir.
10: Okay. Pero te Councilor, no, ang mabudlay diri is amo lang na no as na mention mo to ang pagbalabag sa nasambiting mga environmentalist. But Councilor, do you think sa amoning plano or pangabay kon tani masustintuhan ta gid man ni? Isa na ihan sa pinakadako pag ini nga may ibulik para ma-address ta lang ang shortage ng supply, sir?
4: Well, kadako kon tani sa bulig. I think ang ini nga moratorium titik sang kimpo pa niya ni then former President Dudong mo. Okay, nga kung sa diin din papanaugan niya moratorium nga kutub-tub-tub sa tanan sa mga gusto nga mag-ubra kag mag-imbad sa sining coal-fired power plant, hindi pwede. Pero tanawon pa kung ayan nag-expire na ini o kung wala pa o kung din withdraw na ini sang present government. But again, Banwa, ginobra ni nila tungod man sa criticism mo bilang asang mga environmentalist na wala ni naton binaduso gid ang carbon free power generation amo ni mga renewable energy. Pero kabay pa nga imo ano ni mo unta sa pamangkot mo. Balance yun ta, in-mix ta. May ara kita sang qualified power plant, may ara kita sang renewable energy, at may ara makita fossil fuel. Hindi na ton pag-isakripisyo ang isa in favor of the other. Kaya kung mananglitan at din amon yung tabo, kung nagkakas ang presyo sang gasolina, sang krudo. Hindi may ara kita nga buffer na ang coal-fired power plant amuanay ang magaduso supply sa aton samtang mahal pa ang krudo sa merkado. So, mixed Japan. Ako yan ang binaduso ko. You have to have a mixed balancing tanan-tanan without sacrificing the other. Kuha mo sa boto sa lingon, Sir Andrew? Hello?
10: Okay, yes. Pero Councilor, ti ang subong ng may mga natalupangdan man ng iba, no? Nga do kinanglan na gid man i-push ang nasambit ning pagtukod sa sining mga power plants bala councilor.
4: Yes, ako ya gadri ako sa bala ka hindi ta it either we sacrifice our economy.
10: Mhm.
4: In favor of this killing ta environment.
10: Mhm.
4: Okay? So balance yon ta. Ang fossil fuel hindi man na environmental friendly.
10: Mm-mm.
4: Ang iban ang solar energy dinadiscourage man because naga halit ina sang food security ta.
10: Oo, mula na eh.
4: Diba? Ang geothermal energy hindi naman makabig na environmental friendly.
10: Yes sir.
4: Because ang ginasuyok yan naman na fresh water dito sa ibabaw sa bukid.
10: Correct.
4: To create steam.
10: Mm-mm.
4: You see? So, balance yun ta. I am appealing to the environmentalist. Balance yun ta. Ekonomiya. Mm-hmm. Sustainable na naton on environmental lang ta.
10: Mm-hmm.
4: So dapat baki-bakion ta ang ini nga isyu.
10: Mm-hmm.
4: Kada amo na siya nga kun nya dag natindog Sir Andrew.
10: Okay.
4: But countries like Japan,
10: mm-hmm.
4: Taiwan,
10: mm-hmm.
4: Singapore,
10: mm-hmm.
4: Iya mga first world countries na gid niya na conscious man sang ilang nga environment ta. Why is it na may ara sila coal-fired power plant sa ilang mismo nga mga pungsod?
10: Mm-mm.
4: So amoy nang dako di na pamangkot.
10: Yes.
4: Reason enough na kung sabihin ginaduso ko man gani ang waste to energy.
10: Oo.
4: Kung kapamati na dang aton ng mga environmentalist, ako yan numero uno di ko nga nag-promote ang waste to energy.
10: Mm-mm.
4: Although silingon nila but then again naaang pungsod sa Japan, Taiwan, Singapore ang mga kainod na ito ng mga syudad, South Korea nga, may alas nila waste energy ng mga planta. Nakakita niya, hindi kauyong sinad eh.
10: Mm-hmm. Okay.
4: That is a question na dapat to challenge ang mga environmentalista. Baki-bakiyon na ito.
10: Mm-hmm.
4: Ekonomiya ta.
10: Mm-hmm.
4: Nag-agon to kita sa swimming crisis.
10: Yes.
4: O kung environment.
10: Okay. Sige, no. So, ti, Councilor, no? But, sa imo diri sir pagpanilag may mapush ayan amo na lang ikinanglan ta na ipatukod or ipamtangan ta ni siya amo ni nga planta
4: although it is too late today ha may ara kon na ta.

0: sa atong gobyerno, you need some for the government. Wala na ko dambal na hindi tayo pagpasudlo ng mga foreign or private investors. Ipiliin nyo man, abe, sintuling ka, ang atong constitution na da-provide at least 60% of our public utilities should remain with the state, with the government. Patay na banwa na 60% ahaw din baligya tapas sa privado. Now, we have to suffer the consequence because of this failure of capitalism. So, ibalik na natin sa liwat. We have to start from somewhere. Subo, may ginasuggest sa akin ng atong Metro Bacolod Chamber of Commerce.
1: Okay, okay.
0: Na exercise natin ang atong police power. Why don't we take over this government facilities? Siling ko, okay. Balik naman kita sa uno. But, sige na lang.
1: Balik-balik.
0: Okay? But we have to learn from this lesson. Dapat you have to leave some for the government, for the people. Hindi tanan-tanan itugaan niya sa mga negosyante. Kaya ilas na yan binatanaw, negosyo hindi yung servisyo.
1: Gani, no? Sige. So, the Councilor, no? Dari subong sa Bacolod is, but dumay mga natalpang dalang kita. Kaya because ang NGCP Councilor yesterday gin-lift nilang red alert status eh. So, anong mga pagpanilag mo na iya, Councilor?
0: NGCP?
1: Oo, gin-lift nilang red alert.
0: Great Corporation of the Philippines?
1: Oo, ang NGCP. Tiduay na tigayon tong brownout, rotational. But maybe, I don't know, there are some feeders yung naka-experience ng brownout. Sir?
0: Ang NGCP has nothing to do with this crisis.
1: Okay.
0: Supply ang problema.
1: Yes, sir.
0: Transmission mo lang na sila siling ko. I do not understand na sila yan nag-issue nga sila ulan na kunya brownout. But how can you operate? How can you operate an NGCP kung wala atang supply na may nagalata sa ilang mga transmission line? I have to verify that report. Kahit kung gabi ang padayon na mas magalala pa din ganit because we have a shortage in power supply. So once we cannot address that main problem, ano ang himoon sa NGCP na wala sa may nagalatay nga kurinti sa ilang mga kable?
1: Okay.
0: You get what I mean? Ang isa sa report na nabatian ko, kadabasahan ko yung kahapon, na si Lingto, nga ang ERC ko na nag-interview na, na binabanduan na ang WISM na ibalik sa 8 pesos.
1: Okay.
0: Ang presyo sa ilang pagbaligya sa aton sa ilang kuryente. Okay, well and good, palakpakan, tapos isa lang kabulan. Ang problema, sinigis si Randro Mone, ang WISM itself is private corporation. Ang nagapadalagan sa ni Philippine Electricity Market Corporation pro private inayaka ang binabasihan minilayas ang presyo amon yung actual real-time supply availability ba lang?
1: Oo.
0: Kag ang demand.
1: Correct.
0: Kaya ang supply jutay. Ang demand ako. Kung di pa presyo magasaka ganyan magasaka the law on supply and demand hindi naman ma-suspend o kung ma-repeal ang law on supply and demand, masarangan mo na, Sarandro?
1: Oo. So, hindi. Councilor? Okay, otod. Sige, no? Mga katropa. Sige, last na lang. Matakop na kita kay Councilor. Balik ka natin sa Councilor Gamboa. Sige. Hello, oh, Councilor, notod kita. Oh, Councilor, may mensahe na lang ka before kita magtakop, sir.
0: Yes. Well, thank you. Amo mo lang ako na. Kanon kita. We have to be prepared. Ara kita nagapasulod sa isa naman kaangkat para sa atong tanan-tanan. Tabay pa nga yung sigalot nga nagakatabo ni Bisubong. Sa kalibutan is matapos na lang ni para makaligwa na kita makaululuginawa na kita jutay. Salamat kay Sir Andrew.
1: Thank you, Councilor. Salamat kay. Good morning.
2: Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batin si Councilor Wilson Gamboa Jr. Siya nga komento mga katropa and which is he is supporting to itukod ang power plant.

0: Makati. Siring ang NGCP is do nagapanglaga pa sang supply. Iti amo ning rason nga do may rotational brownouts kita. Sentro. Alas 11:53 na mga katropa. Oras ko dungin ako labos na. Pero mga produkto sa Yes 12, hindi ka mo magkalipata. Mabakal nyo nita ng mga tropa sa Yes 12 Wellness Center. Inaptantra si Dalan Lizares, Baragay 39, siyudad sa Bacolod. Kaya mga katropa sa leading drugstores, sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online, sa Shopee nyo, hindi ka mabakal. Centro. And, good morning sa mga katropa nato, ang nga nag-monitor. Good morning. Salamat sa mga nag-tutok dali sa aton, no? Kay Sir Elvis Guanzon, good morning. Kay Carmela Magbanua Vlog, kay Omega Doremdes, may na Dumipig, Grena Diestro Milani Martisano, good morning. Sentro! Sige, bantayin nyo kay Magablos ang XFM Network News for the national and regional news. Mga katropa, kayong oras sa doalang-alang git, no? Damo patatani isang dugang pagiging mga balita. Sentro! Kag standby, no? Hindi nyo paglisoyin yung mga radyo sa luwating yung angkorban si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapasalamat kayo ng uto and God bless us all, mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
4: Mag
7: Santone Plus
4: Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9.

0: alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, natin sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. BBBM ininspeksyon ng isang food manufacturing facility dyan sa Pangasinan.
2: Senate Impeachment Court naglabas ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel. Pantay na pagkapatupad ng sub-judice rule ipinanawagan.
0: Prosecution handa na sa magiging desisyon sa voting threshold.
2: Hold departure order pinatupad ng Bureau of Immigration laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dalawang iba pang akusado.
0: Malacanang nanawagan ng mapayapang protesta sa pagbunta ng martial law sa September 21.
2: Sa balitang regional, grade 5 students sa Oton, Iloilo, patay dahil sa sariling ina.
0: International, mga katropa, 21 patay, kabilang po ang 5 bata sa paghuhu naman ng gusali sa Gaza.
2: Sa balitang showbiz, Dinyo Mulak, sinuspindi ng LTO sa pagmaneho ng 2 taon.
0: At sa sports, si Abby Maranyo nagretiro na sa volleyball matapos ng 22 years.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Tropa, pananghalian na po ng Webe, September 17, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: XFM News Nation.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Buwan naman o sa detalye ng balita, nagpunta si Paulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Nutridense Food Manufacturing Corporation sa may Santa Barbara, Pangasinan. Ito'y upang tingnan mga katropa ang mga teknolohiyang naibigay na sa kumpanya sa ilalim po ng DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program o DOST Setup. Sinuri rin ng Pangulo ang mga food technologies na binuo at na commercialize na ng DOST Food and Nutrition Institute bilang bahagi ng pagsusulong ng teknolohiya at inobasyon sa mga negosyo at sa pagpapalakas sa industriya ng pagkain.
2: Naglabas ang Senate Impeachment Court ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa sub-judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol, may kinalaman ang mga kautusan sa mga pahayag ng mga prosecutor sa mga panayam noong September 8, 14 at 15. Binigyan ang mga inisyuhan ng show cause order ng 24 na oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat ituring na paglabag sa patakaran ng kanilang mga pahayag. Ipinagbabawal ng sub-judice rule sa mga partido sa kaso, mga testigo at senator judges ang pampublikong pagtalakay sa merito na nakabimbing kaso ng vice-presidente. Sa unang paglabag, maaaring patawan ng pampublikong reprimand habang maaaring umabot sa 30,000 pesos na multa at iba pang parusa ang mga susunod na paglabag.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Nanawagan po ang prosecution panel ng patas at pantay na pagpapatupad ng sub-judice rule sa lahat ng sangkot sa impeachment trial. Ayon kay prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nararapat umanong imbestigahan ang mga pahayag na posibleng makapekto sa integridad ng Senate Impeachment Court, anuman ang pagkakakilanlan ng mga nagpahayag nito.
3: I don't think so. Kung may question dun kung anong sub judice, it's that particular statement saying I don't trust the courts, the senator, the president, no, sabi nga niya, sabi niya, I wanna be accurate with the words that she used. Did you say hawak ng presidente, mga senador, mga West, ang mga fiscal? Yan ang tingin kong dapat tignan kung violation ng sub judice rule yan. Kung attack ba yan against the integrity of the court.
0: Inihip po yan ni Tolosa matapos maglabas ang impeachment court ng Shoko's order laban silang membro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa Rule 18 o sub judice rule.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpasalamat ang House Prosecution sa apat na retiradong maestrado ng Supreme Court na nagsilbing amici curiae o tagapayo ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Batangas Representative Jinky Jervil Luistro, naging mahalaga ang karanasan at bahagi ng kasaysayan ng bansa ang paglilitis, lalo na ang pagbabahagi ng kaalaman ng mga dating maestrado. Naglahad ang apat na maestrado ng magkakaibang pananaw sa mga legal na usapin, kabilang kung ilang senador ang dapat isama sa 2/3 na boto na kailangan para sa conviction. Nagkakaiba rin ang kanilang pananaw kung maaari pa bang bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi aktibong nakilahok sa mga paglilitis, habang iba-iba rin ang kanilang interpretasyon sa kaugnayan ng dating desisyon sa Avelino versus Cuenco. Nakatakdang iharap ng House Prosecution at kampo ni VP Sara Duterte ang kanilang mga argumento sa usapin ng conviction threshold sa September 23.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Handang tanggapin ng House Prosecution ang magiging desisyon po ng Senate Impeachment Court kung ilang boto talaga ang kakailanganin mula sa mga senator judges para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, hindi nila iaangkop ang kanilang kaso sa isang partikular na bilang ng boto at sa halip ay pagtutunan nila ng pansin ang mga ebidensya ang kanilang ihaharap. Sinabi ni Flores na 16, 14, 13 o anumang bilang ang itakda ng impeachment court, sink or swim ang prosecution sa lakas ng kanilang ebidensya. Hindi rin naman nagbabago ang kanilang paniniwalang 2/3 vote ang kailangan para sa conviction, habang ang pinagtatalunan ay kung ilang senador ang dapat isama rito. Iginit naman ang House Impeachment Team na susundin at igagalang po nila magiging pinal na pasya ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold.
2: Nakipag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal at miyembro ng Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter sa kanilang tanggapan sa Cagayan de Oro City nitong nakaraang buwan. Sinabi ni VP Duterte na ikinalugod niyang makasama ang mga abogado at ipinahayag ang kahandaan ng Office of the Vice President na makipagtulungan sa mga programa ng grupo. Layunin ng naturang mga programa na makatulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng legal at iba pang serbisyo. Binigyan din ng pangalawang pangulo ang mahalagang papel ng mga abogado sa pagtatanggol sa karapatang pantao at paglilingkod sa publiko. Hinibok ni VP Sara ang mga abogado na patuloy na manindigan sa tama at maglingkod sa bansa at sa mga pamilyang Pilipino. Ang nasabing courtesy call ay ginanap isang araw matapos ang imbitahan ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Chief Justice para magbigay ng payo sa voting threshold kaugnay sa impeachment trial ng pangalawang pangulo.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, kinumpirma po ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng whole departure order laban kay dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez at dalawa pa niyang kapwa akusado sa kasong pandarambong. Nananatili sa Pilipinas sina Romualdez at Felicito Cristobal Guevara. Habang nakalabas na ng bansa ang iba pang akusado na si Jocelyn Sereno bago pa man may patupad ang HDO. Nauna nang umalis ng bansa si dating Aco Bicol Representative Sal Dico noong July 2025. Sinabi po ng immigration na hindi na ito maglalabas ng karagdagang detalye tungkol sa biyahe at iba pang personal na impormasyon ng mga akusado alinsunod sa Data Privacy Act of 2012.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Interior Secretary John Vicrimulya na nabigo ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque sa Europe at inamo nitong maglabas ng ebidensya kung taliwas dito ang kanyang pahayag. Ayon kay Rimulya, lumampas na sa 6 na buwan ng itinakdang panahon ang aplikasyon ni Roque, kaya nasa dating opisyal ang pasani na pinatunayan hindi ito na deny. Sinabi rin ni Rimulya na kailangan namang umano ng red notice mula sa Interpol upang maaresto si Roque. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat harapin ni Roque ang mga kasong isinampalaban sa kanya at maglahad ng ebidensyang makapagpapawalang sala sa kanya. Naharap si Roque sa warrant of arrest dahil sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan pa rin sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi mga katropa ng Department of Information and Communications Technology o DICT na naunawaan at sinusuportahan po nila ang desisyon ng House leadership na ipagpaliban muna ang deliberasyon sa budget ng tanggapan habang nire-resolba ang mga issue sa META. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kabilang sa paunahing problema ang online sexual abuse at exploitation of children at pagkalat din ng mga child sexual abuse materials. Binanggit din ng DICT ang online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction at iba pang panganib na maaaring makapekto sa mga bata at kabataan. Iginit po ng ahensya na dapat managot ang malalaking technology platforms at magpatupad ng malinaw at epektibo hakbang para maprotektahan ang mga gumagamit, lalo na nga ang mga bata. Sinabi ng DICT mga katropa na patuloy ito may pagtulungan sa Kongreso, mga law enforcement agencies at mga child protection group para palakasin ang online safety at protection sa mga batang Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Pangilinan nanawagan ng sapat na pondo para sa irigasyon sa harap ng El Nino. Narito ang report. Si Senator Francis Kiko Pangilinan ng sapat at maayos na paggamit ng pondo para sa National Irrigation Administration o NIA, lalo na sa harap ng inaasahang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa pagdinig ng 2027 National Budget ng NIA, binigyan din ni Pangilinan na dapat direktang mapunta sa mga magsasaka ang bawat isong inilaan para sa mga irrigation project. Nasa 46.36 billion pesos ang panukalang budget ng NIA para sa 2027, o 27% na mas mababa kumpara sa 2026. Kapansin-pansin din ang 58% na pagbaba sa pondo para sa restoration ng irrigation system. Hindi Pangilinan, hindi dapat magtipid sa mga kanal, pumps, reservoir at iba pang irrigation facilities habang naghahanda ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Nanawagan din siya ng full transparency, geotagging, public access sa mga kontrata at independent quality testing upang matiyak na maayos at gumagana ang bawat proyekto. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, ang Philippine Coast Guard ibinaba na ang bilang ng kumpirmadong sakay ng MV June Aster na nasunog po dyan sa Maykoron, Palawan. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Ibinaba ng Philippine Coast Guard o PCG ang 128 plus sa 132 ang bilang ng mga kumpirmado sakay ng MV June Aster matapos mapatunayan na apat sa mga naklistang pasero ang hindi pala nakasakay sa barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa apat ang nagkamali ng booking at sa halip na Coron Manila ay Manila Coron ang kanilang nakuha. Samantala, ang ika-apat na pasero ay nakapag-book ng ibang ticket at nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Batay sa update ang dala ng PCG, hanggang September 16, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, at 8 ang patuloy na nawawala. Patuloy naman ang verifikasyon at reconciliation ng PCG sa passenger manifest upang matiyak ang eksaktong bilang ng mga sakay at matukoy ang lahat na individual na sangkot sa insidente. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacañang sa mga lalahok sa mga kilos protesta sa September 21 na isagawa ang mga aktibidad ng mapayapa at alinsunod sa batas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng saloobin at hinaing sa pamahalaan. Sinabi rin ng palasyo na nakahanda ang Philippine National Police at inimok ang mga rallyista na iwasan ang anumang karahasan upang may parating ang kanilang mga mensahe. Mahigit 15,000 police naman ang ide-deploy sa iba't ibang lugar habang palalakasin din ng PNP ang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Inaasahang aabot sa 10,000 activists mula sa iba't ibang cause-oriented groups ang lalahok sa mga protesta laban sa korupsyon sa ika-54th anniversary ng martial law.
1: XFM News Nationwide.
0: Naka-half-mast ang bandila po ng Pilipinas dyan sa House of Representatives. Bilang paigaramay sa pagpanaw ni Quirino Governor at dating Kongresista Dakila Carpio Dax Cua. Pumanaw si Cua noong Martes sa edad na 48 habang hindi pa inilalabas po ng provincial government ang sanhi naman ng kanyang pagkamatay. Kinatawan ni Cua ang Lone District ng Quirino sa 15th, 16th at 17th Congress bago muling magsilbi bilang gobernador ng Lalawigan mula 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Nagsilbi rin siyang Vice Governor ng Quirino mula 2001 hanggang 2007 at naging gobernador mula 2007 hanggang 2010. Nagpapaabot ng baygramay ang kamera at iba pang dating naging kasamahan ni Cua.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din at pwede nyo mapahinggan na XFM News Nationwide sa iba pang XFM station natin sa buong Pilipinas. 106.5 sa XFM Rojas, 99.5 sa XFM Zamboanga at 95.9 sa XFM Jensan.
1: Balitang regional.
0: Punta muna tayo sa Iloilo, katropa. Grade 5 students sa Otone, Iloilo. Patay matapos pasintabi. Laslasin daw ang leeg ng sariling ina. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
5: Wala ng buhay nang matagpuan ang 11 anyos na batang babae sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Kabanbanan sa bayan ng Uton, Iloilo pasado alas 6:30 ng gabi, Setyembre 16. Ito ay matapos na laslasin ng sarili nitong ina ang lieg ng biktima. Ayon sa investigasyon ng pulis, matapos na nagawa ang krimen, agad na umuwi ang sospek na si alias Rose sa pamilya nito sa Dingle, Iloilo at umamin sa kanyang nagawang krimen. Mismo ang pamilya rin nito ang nag-surrender sa kanya sa kapulisan. May iniindaw manong postpartum depression ng ina matapos ng dalawang beses na nakunan. May iniinom rin umanong nagamot ang ina para sa nasabing sakit. Nagpag-alamang nag-iisang anak lamang si Sia na isa ring person with disability o PWD. Nakatakdang ipasailalim sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
2: Sensitibong balita pa rin, 2 anyos na bata na sawi matapos bugbugin ang kinakasama ng ina. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Sa Labangon Police Station ang isang lalaking suspek sa pagkamatay ng 2 gulang na anak ng kanyang kinakasama sa Barangay Tisa, Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Lyle na 8 gulang. Ayon kay Christine Serrano, 22 anyos at ina ng biktima, ngayon lamang niya na-discovery ang maraming pasa sa katawan ng kanyang anak. Bunyag pa ni Serrano na ilang bisis niyang nakita na sinasampal o inaampas ang suspek ang bata na inaakala niyang paraan lamang ng pagdidisiplina. Hindi naman umano niya alam kung patuloy na sinasaktan ang kanyang anak habang siya ay nasa trabaho. Batay sa isinagawang otopsi ng medical legal, namatay ang bata na si alias Max dahil sa matinding pambubugbog. Natukoy rin ang pagdurugo sa ulo o head hemorrhage na iniugnay sa matinding pananakit. Nasa kusudiyan na ng pulisya ang suspeka habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: 19 anyos na estudyante, dinakip sa muna'y pangingil o paniningil ng pera o pangingikil ng pera sa government employee. Katropa natin sa balita, Roel Dumantay, XFM Jensen.
7: Sa kustodiya na ngayon ng National Bureau of Investigation sa Rangali District Office o NBI Sardo ang isang 19 anyos na babaeng estudyante mula sa Pulumulog, South Cotabato matapos na aresto sa isinagawang entrapment operation sa likod ng LGU General Santos Building nitong nakaraang gabi. Naaharap po ba siya sa reklamong pangihikil mula sa 54 anyos na government employee? Ayon sa ulat, nagkakilala ang dalawa sa Facebook page na Pulumulog Meet Up at nagkita noong November 2025 sa isang inn sa Barangay Lagao kung saan nagkaroon umano sila ng pakikipagtali kapalit ng bayad. Noong Disyembre, sinabi ng babae na buntis siya at humihingi ng karagdagang pera, habang noong May 2026 ay ibinilita nitong nanganak na siya. Ngunit hindi kumbinsido ang lalaki na siya ang ama ng bata. Matapos putulin ng lalaki ang komunikasyon, ilang beses umano itong nagtungo sa kanyang opisina upang humingi ng pera at nagbanta na isusumbong siya sa mataas na opisyal kung hindi siya magbibigay. Umabot umano sa mahigit 600,000 pesos ang naibigay ng complainant bago muli itong humingi ng 60,000 ngayong buwan. Dahil dito, dumulok ang lalaki sa NBI at isinagawang entrapment operation na nauwi sa pagka-aresto ng babae. Ayon kay Attorney Noel Morales, head agent ng NBI Sardo, posibleng may ibang taong nagtuturo sa babae kung paano kumuha ng pera mula sa complainant, samantala hinihintay ang resulta ng DNA test upang matukoy kung anak nga ng government employee ang sanggol. Kung mapapatunayan kanya ang bata, ipinaalala na mayroon siyang legal na obligasyong suportahan ito. Sa dami ng iniisip at kinakaharap araw-araw, piliing alagaan ang sarili. Santon Plus Gold para sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Roel Dumantay, XFM News.
0: Kaso ng ASF sa Cagayan Valley patuloy na tumataas. Monitoring at inspection pinaigding. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw. Live
8: otoridad ng monitoring at inspeksyon laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng patuloy na pagdami ng mga lugar na may aktibong kaso dito sa Cagayan Valley. Ayon sa Department of Agriculture Regional Office 2, umabot na sa 57 barangay mula sa 23 munisipalidad at lungsod sa 3 probinsya ang apektado ng ASF. Bilang tugon, mas mahigpit na minomonitor at iniinspeksyon ang mga livestock na pumapasok at lumalabas sa mga munisipalidad, particular sa mga pangunahing entry at exit points. Kasabay nito, inatasan ang mga meat inspection officer na paigtingin ng antemortem at postmortem inspection sa mga slaughterhouse upang matiyak na nasusuri ng maayos sa mga baboy at walang karne na posibleng kontaminado ng ASF ang makarating sa mga pamilihan. Pinaigting din ang panawagan sa mga hog raiser at trader na sumunod sa mga itinakdang biosecurity measures sa tiyaking kumpleto ito ang mga kinakailangang dokumento at agad na i-report sa Municipal Agriculture Office ang anumang kakaibang pagkamatay o sintoma sa kanilang mga alagang baboy. Layunin na mahakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF, maprotektahan ang industriya ng panghahayupan at mapanatili ang kaligtasan ng mga mamimili. Patuloy namang hinihikayat ang publiko at mga stakeholder na makiisa sa mga ipinatutupad na hakbang upang maagapan ang paglawak ng ASF dito dito sa Rehiyon 2. At yan ang ating ulat mula dito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
0: At dyan sa Davao, ang Bureau of Fire Protection po, may fire incident sa Davao na sumipa pala 47.8% ngayong taon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
5: Sumipa ng 47.8% ang mga naitalang fire incident sa Davao City ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Davao City Fire District spokesperson, Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, umabot na sa 683 ang naitalang fire incidents mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na mas mataas kumpara sa 462 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, 41 casualties na ang naitala kung saan 37 dito ang sugatan at 4 ang nasawi, kabilang ang isang person with disability o PWD na nasawi sa kamakailang sunog sa Obrero, Davao City. Dahil dito, muling nagpaalala si Sandriha sa publiko, lalo na sa paparating na holiday season, na huwag iwanang nakasaksak ang mga appliances at tiyaking walang naiiwang bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Layunin nito na maiwasan ang kaparehong trahedya at mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat pamilya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Katropang Ryan, LPA ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero maliit lamang ang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod 24 oras.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City, Palawan ng LPA at bahagi ito ng Intertropical Convergence Zone o IPCZ na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samantala, mga katropa, nasa labas pa ng PAR isang tropical storm Duhuan na may lakas ng hangin 75 kph, malapit po sa gitna at yung bugso maabot sa 90 kph.
2: Sumikat ang araw kanina ng alas 5:45 ng umaga, tinasa ang lulubog mamayang alas 5:56 ng gabi.
1: Balitang international.
0: Ang balita international ihatid po sa atin ng Santon Gold, likas, subok at epektibo. 21 katao, kabilang 5 bata ang nasawi matapos gumuho ang isang 6 na palapag na gusali sa Tal al-Hawa area dyan sa Gaza City. Ayon sa Gaza Civil Defense Agency, dati nang napinsala ng mga pag-atake ng Israel ang gusali na tiniterhan ng mayigit sa 100 displaced Palestinians bago ito tuluyang gumuho at tumama sa mga kalapit na bahay at tolda. Umabot naman sa 45 ang mga nasugatan at dinala sa ospital. Habang ilang oras na nagsagawa po ng search and rescue operation ang mga rescuers sa insidente. Ayon sa mga otoridad, 5,000 gusali sa Gaza ang nasira o nawasak na sa digmaan. Habang hindi kumulang naman, 2,000 gusali pa ang itinuturing na nasa panganib din ng pagguho.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng aktor na si Ninyo Mulaka at ipinagbawal na magmaneho sa loob ng 2 taon dahil sa aksidente sa Antipolo, Rizal. Ayon sa investigasyon ng LTO, nakatulog umano si Mulak habang nagmamaneho dahil sa matinding pagod noong August 23. Bumangga ang kanyang sasakyan sa mga establishmento at isang nakaparadang motorsiklo bago tumama sa isang pedestrian sa Marcos Highway. Idinagarang liable si Ninyo sa reckless driving at itinuring na hindi karapat dapat na magmaneho ng sasakyan habang mananatiling naka-alarm ang kanyang sasakyan para ipatupad ang parusa. Nauna nang inamin ni Ninyo na siya ang nagmamaneho at sinabi niyang nakatulog siya habang nasa manibela. Habang iniginiit naman ng LTO na ipatutupad ang batas trapiko anuman ang katayuan ng isang motorista. artista. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!

0: live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Mga katropa, sumayin na po XFM News Nationwide. E po ano ito ng Webes, September 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian Dipas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita din mo.
3: Nga XFM kid,
5: inanay ang music ah.
6: Wala sang konkretong sabat, wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
3: may how kita pag
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how.
2: XFM 103.9. XFM 103.9.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
12: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Ako si Sara sa aking katipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay pa ko sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas mo manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala o hala agad ka pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatamang.

0: maayong panahon. Kinanglanon sa lawas tana. Pero bangod sang kasakoon sang tanan, masako ang pace sa ato sa ning kabuhi. Ang iba hindi nakapreparar sa manamit nga pagkaon. Manamit in the sense nga puno sa nutrients. That's why nga may mga food supplementation kita para nga makaparan ang kakulangan sa mga nutrients sa ato sa ning lawas. Bangod sang hindi kita makapreparar. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health sa Bilog Sininga isla sang Panay, mabatian kita sa tanan sininga mga XFM stations amuman sa Negros Island region. Ang ato na sininga advice sa inyo, base kon may mga dapat kamo dira klaruhon, may mga pamangkot kamo sa inyo sininga ikayong lawas, feel free sa pag-message sa ato sininga live Facebook streaming. Sa inyo sinigin na pamatian balang XFM station, may mga Facebook pages sina sila. I-PM nyo lang dara or ipadala nyo lang mensahe para ma-forward dari sa aton. Para mapangayuan tas ang advice salin sa ato sininga consultant sa ato sininga pagparagad. Or hindi gani, pwede nyo na ma-PM directa or ma-comment sa ato sininga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa ringa pagparagad, as usual, upod ang ato sa ringa certified naturopath practitioner and our consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad. Kasubong man yung gina-welcome man nato ng aton sa mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sa ringa tingog sa pagwaragwag. Kag siyempre, Sir Josil, ha? Halos sa bilog ng kalibutan sa ringa. Basta may internet lang, makita ako, mabatian makita through Facebook Live broadcast naton. Kag tiyari naman kami ni Sir Josil, nagapadong balik sa pagdulong sa inyo. Sa pila na naman ka, ayan, simple, nga pwede naton gamiton, pero tuman galing ka dako ang ila sa ringa role kung papel, especially pag sa paglikaw sa nagkarinlayan ng mga balatian.
0: And tuloy ang ato sa ninyo mga nagapabakal bala, nagapabakal dari sa Pilipinas, labi nagi dari sa ato sa isla sang Panay kag Negros, sa mga produkto sang Yes to Health. Kalabanan ginapadala dito iya sa abroad, ha? Ang Sanson Gold Capsule, kagang Premium D3 Softgel Capsule, plus ang Visionix Plus, Dok Leo, may nag-order dari sa clinic pagkatapos ginapadala dito sa abroad kay nanamian sila, kay user na sila nga daan paghalin dari sa Pilipinas. And sige, ang ila sila nga order, box and box, ining ginapabakal nila, Dok Leo, kay ginapadala sa gwa.
1: Correct, Sir Josil, no? Ang iba gani sila nga timing nila nga may mga kababayan bala nga magpauli, and then pagbalik dito, ginapasabay na lang nila. Pero may ara, Sir Josil, hindi na makahulat, nag-direkta, ganda padala from Philippines para pakadto sa kundin sila sa nga puso ng hamtang.
0: Kay bago lang gid nakaistorya man kita gani sang isa bala nga pa-check up ang iya sining blood sugar level, ang normal is 5 ang rating abi or ang iya sining level. Nagpa-check up sa last month 9. Pero sige-sige ya kainom, sila nga gin kabos ako sa budget, sila nga ginabulos-bulos ko lang subong siya Premium D3 capsule, pagsunod niya adlaw sila niya Sanson Plus Gold capsule. Lugar nga magpa-check up sa after a month, nagnubo, nahimo na lang 7 ang iya sila niya blood sugar level. So ginasigisigi, subong sila niya may kulukwarta ko, ginsigisigi ko na sila niya Premium D3 soft gel capsule. Hopefully siya next na makapa-check up ako basis niya mag-normalize na ako ng blood sugar level.
1: Posible, Sir Joseph, ginatangaw na ito na, no? Kung magsigisigi blong mayo sila niya resulta. Especially, kung nalimbawa, Sir Joseph, doon pag-idbala ang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sanson Vitamin C, kami positibo, hindi na sila, Sir Josil, yung efekto pag-abotin sa pag-panormalize sa tansaring blood sugar. Para na from high blood sugar, makadto si Sir Josil pabalik sa normal range sa niya sa tansaring kalamay sa dugo.
0: Actually, kung hindi man gid ka mo makainom sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kay Sanson Vitamin C, adlaw-adlaw. Ang importante sa niya, kung may kwarta ka mo, tiyanon, takon ka isa, ginakabos kin man sa kwarta bi, Dok Leo, no? But much better, Dok Leo, nga upuro nila ining tatlo. Mas manami ang epekto ya sa ila sini kayong lawas.
1: Correct, Sir Josil. Or hindi man gani, kondo piga-piga gada sitwasyon, kung tamo na balunggay sa palibot, tamo ang palayada, may ahos kumudra, pwede nyo na magamit.
0: Ang hambal sa iban, sini ko na muna ginamuno gani na ito nulis niya. Amat naman sila, ho.
1: Amat-amat naman, no?
0: Opo, sapo naman kami nila sa ahos. Pero tali makabulig na kung kaya nyo man lang, ang ahos is, di ba mo na masamigin na hambal nga, kung gulpi mag-shoot up ang imo sini nga blood pressure, ginapausap ikaw sang ahos.
1: Correct.
0: But it takes time actually, hindi niya outright nga pag-usap mo, manubo dayon ang imo sini nga BP ha, blood pressure ha. It takes time siguro na 15 minutos pa.
1: Kag balan mo, Sir Josel, tiklaruhon na ton, balan mo ang atong inistoryahan dari pag-abot sa ni sa mga pagkaon and supplementation, more ang papel sa niya sa prevention.
0: Mm.
1: Kag balan mo may klase-klase mo, Sir Josel, yung maintenance mo. Ano ba lang aton ginamaintain? Ang aton balatian? O ginamaintain na ito ng aton maayong pamatyagan? So dapat kabalo kita dara kung diin kita sinahamtang. Kaya kung kinanglan niya, Sir Josel, sa treatment, tibulong na gini ang kinanglan na ito sana. Kinanglan na ito reseta sa aton sa mga medical practitioners. But then, kung kinanglan na ito, iya sa ginatawag prevention, especially i-maintain ang maayong pamatyag. Pero kung kaisa, kinanglan nun sa support sa aton sa mga treatment, pwede na ito magamit, iya, Sir Josel, ini mga supplement kang pagkaon na ito.
0: Kaya if we speak about maintenance sa pag-intiende na ito sa ni Kumon, sa simpleng pag-intiende, Doklayo, kasi matag para matita. Kung nagamalik ang maintenance, imo sa niya blood sugar, taas may blood sugar mo, may maintenance ikaw para sa imo sa niya blood pressure, while you are taking religiously sa inyo sa niya maintenance, manotis ganyan ninyo, why nag-shoot up inyo blood sugar, why nag-shoot up ang inyo sa niya blood pressure, pero testingin ninyo kag-unta tibala, kay ara na siya kag mabalik gihapon. Because maintenance gani para ma-stabilize lang imo blood sugar, imo nga blood pressure, but eventually hindi na ya medication no kon treatment sa imo blood sugar kag sa imo sini nga high blood pressure, Doklayo.
1: Tibalan mo, Sir Josel, ginabantayan mo lang sina ang normal sini nga level mo. At least hindi ka magtaas o hindi ka masobra sana, dira, which is nga makatalagang giman sa aton sini nga lawas. Pero ang mga contributory factors kung nga nagataas imo sugar, kung nga nagataas imo sini nga BP, dapat talupang doon mo naton, Sir Josel, para nga hindi lang kita nakasalalay sa maintenance, kundi eventually basi mauntatan na to ng aton sini mga maintenance medication.
0: Kag hindi na naton paghulaton nga we will go towards treatment.

0: flashlight, batteries, power banks, ang mga balay nga medyo mahina, Sir Joseph, sa umasa rin sa una, ginahigtan ni mo. Ginapalpalan, ginahigtan, no, kung ginaangot sa kahoy. Problema na galing kung pati kahoy, madala. Ang punto, Sir Joseph, samtang, why pa magabot ang bagyo, nagapalhanda na. Amo man sa salakyan, pala Sir Joseph, sa mga tag-iya sa salakyan, nagyakadto ka mo sa kasa, sinir, or sa talyer, para sa iyasan nga ginatawag periodic maintenance. Ang punto, Sir Joseph, for prevention. Lain naman na iya kung nagyakadto ka na sa talyer, tungod nga, di na mag-andar ang imos rin nga sa lakyan. Kung din guyod na lang pakadto sa nisa, ginatawag talyer, Sir Joseph. Timsan mo makatingwa na, Sir Joseph, may dapat na ginsin na kayo uhon. Hindi na for preventive maintenance iya. Which is, ang aton programa, Sir Joseph, ang emphasis na ton sa naturopathic medicine, kung mahimo palang malikawan na ito nabalatian, pinaagi sa pagpabago sa pundasyon sa gusto sininga pang ginawi.
1: So, ang pinakaki, ang pinakaliabi dari among pag kabuhi na ton, healthy living, balanta makahalit sa lawas ta, hindi ta na pagsigihon. Balanta nga makapayo sa lawas ta, bisan pa kon kaysa nga daw hindi gid manami ang imo sininga panabor, but go with it, sa sigi-sigi laman gid, manadaman lang ka galingon mo kag primero daw hindi ka gid man kauyon. May mga pagkaon nga primero hindi ka man kauyon mo, pero sa ulihi kay naanad na kita para sabi kimchi. Hindi man tanan ka uyon sang kimchi, pero naligan ni makatilaw, tigamay-gamay, kagpermi lang may kimchi, yan ang pangita mo na sa ulihi, Bagleo.
0: Yeah, correct, Sir Dosil. Dapat man di ka uyon sang durian sa una, pero sabun uyon na naman nila. Puyo, gani ko no kon primero, pulot-pulot pa sa parilya, pero kung manag, ipamuyong na lang.
1: Sa morning nga to, sir nga programa, gindisin niyo, parang ma-prevent na ton ang occurrence sa mga malala labi na gina. Mga malala, mga balatian bala. Life-threatening sining mga balatian, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag dapat din na ton seryosohon tingaman. Kadamo subong sa mga balatian, Sir Josil, na tuga sa ginatawag faulty lifestyle, kung unhealthy lifestyle. Nga, aton ginatag dire, tama gigkuntani, inaka-preventable. Pero, nagadata.
1: Kaga dapat natin tandaan, ang pagdako sa aton lawas, hindi buot hambalon dayon nga healthy kita.
0: Pwede, Sir Joseph, magdako ang lawas natin kung maskulo or muscles and bones ang ginabuild dira. Pero kung tambok, iba na nang istorya.
1: In short, sini kung tambok, nagaano ikaw? Let's say for example, ang imo belly, bala? Imo sini nga chan, ang love handle bala kung sumababae pa, kung nagadako, ina nga nagadako, ang danger ni mo nga makadalawat balatian, dako man ang risgo.
0: Yeah, correct, Sir Josil. Pero may mga nilangas-langas ang kaisang ako ng partner mo kung ano, o may kilalakan mo ako. May kanta ko na ginatawag, Sir Josil, o kung ang tinaga niya, ginatawag ko ng, ang iyasan ng lyrics, Shelter in the Time of Storm.
1: Pero tandaan, tagid ina, nga mismo kita kay Balo, sa mga ginakaunta nga hindi healthy. So, ang ara, dira kalabanan na bisa mga hindi healthy, gid nga mga pagkaon na manamit.
0: Correct, Sir Josil. Kaya pwede kita magkaon, Sir Josil, sang namit lang, pero waay sa nutrients. Pero dapat, tunaan na ito ng aton sa taste buds, nga makakaon kita sang manamit, kag matunaan na ito mag-adjust sa sabor, nga may nutrients, Sir Josil.
1: That's why nga today, ang ato sa ninyo, mangin topiko, mag-asintro kita sa ano bala ang madulot niya kayuhan sang garlic o konsang ahos. Kay ang garlic o kon ahos, mag-survey ka sa balay, subong basi kon mga 99.9% sang balay may istaka gidyang ahos sa Dokleo sa dalapugan.
0: Correct, Sir Joseph.
1: Bangod man kay ti, magsinangag ikaw kon tawag dato sini kalokalo gagamit kalabanan sa aton garlic. Mag-utan kita, gagamit kita garlic. Depende sa inyo sininga paggamit. Even sa mga paggisa ninyo dara, gagamit garlic. Kaya iban hambal nga para sininga maghamot. Why kita kay balong ang garlic gali? Kung aton sininga ilang kaysa aton maginaluto, may proper way ina sa paggamit para ma-preserve na ton ang mga nutrients nga dara nga pwede na ton mapasulod sa lawas, Tadok Layo.
0: Correct, Sir Josil. Kagang iban man, tinagabitay sa garlic sa labdapugan, sa labintana, para kung hindi makasulog yung lain ginawa.
1: Para at least lang ako nakabati quick. So, diri kita sa garlic o kon ang ahos. Ang kumon nga ginabatsyag na subong,

0: relate na to nini sa mga may taas ang blood sugar kagtapos taas ang blood pressure. Una kita sa blood sugar abi Dokleo. Kung ikaw abi palakaon sang garlic, ano makabulig ina para nga hindi magtaas ang imo sininga blood sugar, Dokleo?
1: So sa kadamo Sir Josil no, sang mga may diabetes sa sininga panahon. In fact, kuro, nagapamati sa ato, may ara, kuro nga may mga problema sila sa ilasin ng blood sugar balance. Pero kabala-bala ka mo nga, ang regular na pagkaon sang ahos, pwede gali makabulig sa ato na makalikaw kung tani kita.
0: Mm-hmm.
1: Nga magka-diabetes. Kaya man, ang ginaobra sang ahos kung nagkaon kita sini, gina-enhance niya ang insulin sensitivity. Ikaduha, gina-reduce niya oxidative stress na nag-worsen sang insulin resistance. Nga nakabalo kita, nga insulin resistance, nag-resulta sa aton sininga pagtaas ng blood sugar or diabetes, especially full-blown type 2 diabetes. So, in effect, kung ma-enhance ang insulin sensitivity na itong serbosil, ma-lower o kung ma-reduce oxidative stress nga nagapadumul pagin sa natong cellulosin eh, sa pag-response ang insulin, mabuligan ng aton sa ni blood sugar maging istable. Pinaagi sa pagpabilin nga sensitive kita sa niya sa insulin.
0: So, ang garlic hindi lang gini makabulig para makalikaw kita sa high blood, pati gali sa pagtaas ng blood sugar level, Dokleo. Kay tikon hambalon ta nagid man ko na yangot-angot naton sa mga pagtuon sang siyensya. Related ang pagtaas ang blood sugar sa high blood pressure and vice versa.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagtaas mo high blood o kon blood pressure related man sa posible pagtaas man sa imo sining blood sugar level.
1: Mm-hmm.
0: So dapat kahibalo kita mag-manage sang ato sining ginakaon adlaw-adlaw kag ato sining pagsinalayo. Hindi la pagkaon na pati na itong pagsinalayo. Pagsinalayo, aso sa ito sa nga pag-exercise, pagpainit, paglakat-lakat right after every after meal. Amo na nang ginahimo, lakat-lakat ka lang, Dokleo. Pero makabuligin na para sa imo sa nga maayo nga panunaw. Pagkatapos, siyempre, upo dira ang possibility kung magluko ka lang sa pagtaas mo blood sugar level and ang pagtaas mo sa inyong blood pressure. Now, sa bone health naman, Dokleo, amuning pinakimportante sa atin, could you imagine that kung wala kita sang tulaan? Ano ay nang atong sininga pag sinalayo siguro ng mga ulod guro kita kag mga lukos, Dokleo?
1: Posible gid Sir Josel, ano? Tay siguro mga namo man ang aton sini pamagi sa paghulag eh.
0: Mm-hmm.
1: Tekay wa kita sing tulaan mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero since nga gindesign kita nga batulaan tapos gulpi iba wa kita sing tulaan Sir Josel. Kasubong kita siguro sa utan na laya eh.
0: no kalabasa ko no kag no ganini alog bating ako ni nimpo butangan ko no sang iya sini nga kalabdan di sa kasaka pa ibabaw.
1: Mm-hmm.
0: So importante nga to sining tulaan ang bone health naton. So ano mabulig sa pagpabaskog sa ato sining tulaan pagpanami sa ato sining bone health sang ahos, Dokleo?
1: Especially sa makababinahan Sir Josil. Kag ilabi na gid sa mga nakatapos no, sa pagmenopause. Actually, sa halin sa perimenopause, pagkatapos sa pagmenopause and postmenopausal sa ninyo mga kababayanhan. Kaya kung tapos sa Sir Josil sa pagmenopause, no, ang estrogen levels ni kag ang balanse, afektado na. Which is nagabulig diri ang garlic, pinagi siya sa ninyo alasin kag adjuwing nga mga sangkap. Nutrients nga ara dira sini sa garlic na nagabulig sa parang bisan pa ano ang ginatawag estrogen level sa kababayanhan maamat-amat increase o mabulo-balanse mo lang o kundi basta ma-answer niyo sa pagkanubo na nagresulta sa madasig na paggabok sang tulaan pagkatapos sa isang pagmenopause. Nagresulta man sa mamudlay i-manage ni Sir Josil na blood pressure and even blood sugar na mabinipisuhan kag mahimo Sir Josil mapahagan-hagan kung malikawan kung regular nga nagakaon sa isang ahos.
0: Amo ni nga ang aton sa ninyo protection sa lawas ta, bisan gamay-gamay lang kung adlaw-adlaw. Kay hindi iniabot ang balon nga kung na-miss mo kahapon, let's say ang kinanglanon mo kahapon is piso. Pagkatapos na-miss ni mo, subong adlaw mambal ka ay doon ko ka piso. So hindi, amo ina ang sistema sa aton lawas. Adlaw-adlaw may ginakinahanglan sa nga amount sang nutrients nga dapat siya konsumuhon. Kay parehos man ina sa mga pareho sabihin na nagpakonsulta, nagpareseta. I can take this as an example, ha? Pareho sa may problema ka sa imo sa mga joints. Resitahan ikaw, for example, sa collagen. Ginabutan na sa eksperto, 400 milligrams of collagen ang kinanglan mo adlaw-adlaw. Hindi pwede nga na mismo today, himuon mo 800 buwas. Bisan diin ka magkadto ng eksperto, hindi ina kag amo na ang sistema, hindi kapag panugutan sina akigan ka pa sang eksperto, akigan ka pa sang doktor, Dokleo.
1: Correct, Sir Josil, balay mo itong prinsipyo sang lawas na ton, ang mekanismo dira sa sulod sang lawas na ton, ginagmay pero sige-sige. Hindi mo pwede nga dublihon o kontriplihon, so ma-expect ka nga damas nami kidang iya sa ning efekto. Amo gani ginatawag, Sir Josil, may ara kita sang termino sina nga overdosage.
0: Oh.
1: Kung nalibwa, hindi husto ang pagtumarni mo sa bulong or even sa mga suplemento nga hindi timing kag hindi managakasinanto ang ilasan niya kombinasyon.
0: So amo ini nga, ang mga ginakaon ta, hindi gidman tigdamo gidnya gasulubra ang mga nutrients na makuha tadira. But could you imagine that if you take that 3 times a day, but amalo sinay masupot man, kag ang lawas naton kun sa mga kauhaw hindi pag-uhawon doglayo, hindi ma-dehydrate aton lawas, kay adlaw-adlaw may ara ikaw sang intake ka tubig o kon liquid ginainom, unlike nga hindi ka mag-inom today 8 glasses of water kinanglan mo for today, why ka gidya ka inom mambal i-16 kubos insur sini nag-set in ang dehydration sa imo. So hindi ina mabulong dayon kag makaparan sa isa lang kaadlaw nimo sini nga pag-inom, kay gindubli mo na ang 8 ka oras nga tani kinanglanon mo nga ipasulod sa lawas mo kahapon, subong mo na lang ginting obdog layo.
1: May problema, Sir Josel, nga itong sariling sistema, nga itong sariling heart, even nga itong sariling kidneys. Kabalo-bala ka mo sa pag-inom sa tubi, hindi gali recommended nga ginainom na ito sa kabaso, gulpi-gulpi, kay kilalang kalabok. Tama mo notice na ito kung damo na yung ginainom na ito, sako man na itong sariling ihi. Isa niya ma-rehydrate kita, posible ma-dehydrate pa kita. So instead, amat-amaton gali ang pag-inom sa tubi para nga ma-absorb sa aton sa mga selula kag mamag-an sa pagproseso sa aton sa mga kidneys.
0: Kay parehos man ini kon palakaw ni kauya sang ahos para sa imo high blood, para sa imo diabetes, so hambal ay do isa kasi manaw ikaw kaon abis na makaon ko sang kapungpong tulad ko na kay ti ikaparan ko ang way ko makanan sa saksimana, Dok Leo.
1: Tilawi
0: ah. Ako na hambal nila kalapalak lang imo dila kag imo sininga ngaragnag.
1: Laban-laban yun, Sir Josel, magalasunog ito na.
0: Sa ato sininga panunaw abi gut microbiome, Dok Leo, may maambag dira ang nasamisin nga pagkaon, sige-sige nga pagkaon sang ahos, Dok Leo.
1: May ara gid, Sir Josil, kay ang garlic may ara sang FOS o kano fructooligosaccharides, amuning prebiotic fiber. Nagamori sinisang, Sir Josil, no, sa beneficial microbes kasubong sinisang bifidobacteria. Ang healthier gut microbiome kung balanse dira ang aton sa nga mga friendly bacteria sa aton sa nga tiyan, nagresulta sa better digestion, manami sa nga nutrient absorption, and even mood regulation. Naganami, magaling, Sir Josel, paminsaron ato, naganayan na yaman. Nagbonus pagid. Since nga ang aton sa nga immunity, 70% nag-i-star dira sa aton sa nga tinae, ang bonus na aton, Sir Josel, si nagpabakod pagid sa aton sa nga resistensya.
0: So, dako ang mabulig ya sa manami sa nga panunaw, ha, gut microbiome, ang masami sa nga pagkaon sa host. Ang ato sila na talupang danok layo, even ang pinakalimpyo nga tubig, kun magdugay na, Dok Leo, stagnant na ara na da, may lagdo gidya nga nagapurma sa dalom. May ara gid bisan gamay lang. Now, sa lawas na to na mumana, sa mga ginakaon ta, may mga toxins kita nga ma-intake, may mga tawag na to sa ni heavy metals that could possibly affect, disrupt sa normal nga function sa ato sa nga mga body cells and body organs. Paano ini ginabuligan? Kaya importante ni mga heavy metals intake naton sini, mapagwa nato sa lawas, abi Dokleo, through or excrete, no? Malahas, ihi, kag pamuhin. So anong ginahimo sini, Dokleo, sang ahos?
1: Pinagi sa sulfur compound, Sir Josel, ano, dari sa garlic, nagabulig ini para mag-deal sa toxic metals, especially sa lead. Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Nga mabuliga niya mapagwa sa aton sa ringalawas, pinagi sa aton ihi, pinagi sa aton sa ninyo pag pamuhin. Sa mga pagtuon na ipakita, na ang garlic makabulig reduce ang blood lead levels, kaginabuligan sa ninyo, para nga ang mga sintomas tungod Sir Josil sa sining lead sa aton sa ringalawas, ang maamat-amat man na kuha. Ang simple, gali Sir Josil sa ninyo, pagsakit permisa ng ulo, muscle pains, may makita ka balo kung ano ang kabagdanan nung kaisa, paghina sa aton sa ringan memorya. May angot rin ni Sir Josel, posible sa accumulation sa lead sa aton sa ringan lawas.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton sa ringan dugo, may sasinabuligan galiin ano, sa sulfur compound sa ahos na ginaamat-amat, ina sila tipon, ginaamat-amat, ina sila himos, kaginapagwa, sunod sa aton sa ringan pagpamuhin, upod sa aton sa ringan pag-ihi. Which is ang iban sa Sir Josel, kung naba, dako na gid ang accumulation o kung damo sa accumulation dito sa sulod, no? Kinanglan gid niya inigani sa medical calculation siringa process para mapagwain ang mga heavy metal sa aton siringa lawas. Pero pinaagi gali sa regular nga pagkaon sang ahos, hindi gali na magtipon sa aton lawas Sir Josil. Kaya ginasunod ina limpyo. Which is, sa manubo nga level sa nasa aton lawas, so may kitahalo siya na sa mabatsagan. Ang problem kung mag-accumulate na sa sulod sa aton siringa lawas. But much better, may regular nga nagalimpyo sila dira isang makabulig ang ahos.
0: So, amo na ka-importante kay mamangkot ka, mati din naghalini ning lead nga nagasulod sa ato sa ning lawas. Number one, dira nga culprit actually, ha? Ara sa mga ginagamit natin nga mga utensils sa kusina.
1: Mm.
0: Pareho sa abi, magkalo-kalo, kamor, magsinangag. Ang masami nga ginahimo natin, ito niya masami nga ginahimo, ni ordinarily ha, nalika ni kita magkalokalo, ginapadukot-dukot tagin sa kalahaan na ikagbalis karon, kaginasudsod sang aluminum ang inugsudsod, aluminum man ang aton sininga ginalutuan. So, do you think ganipis gambal, ganipis ang kalaha ko? It's not because nga ginasunog lang somehow sang init sang kalayo ha, but somehow sa kudkud tanga kudkud man kun magluto kita sa kalaha ta Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kati ko nadawad lang kita nagaluto. So, naman ginagamit na to, naman ginaluto na to, kinanglan sulsuron. Ito may friction na nagkakatabo kada adlaw Sir Josil.
0: Oh.
1: May pagbag-iran ay. Kag may mga residue, gina na sila Sir Josil, may pagkapudpod. Kag nagaupod din na, nagasamo sa aton sa nga ginakaon. Kung ay kapakaroon sa ginakaon, sininga panguntra o bisan pa ano, pang pahagan-hagan o kung pang-neutralize mo na sina, di ano nga itong sina expectation. Kundi amat-amatin ang nag-support sa aton lawas.
0: May rason galing isang unang ginagamit natin sininga luwag, ang paya sa lubi.
1: Mm-hmm.
0: Ginaputangan natin sa uluyatan nga kawayan kag ang aton sininga ginatahi. Kung kaysa ti kawayan man, sinuklap na kawayan or ligani, why?
1: Yes.
0: May rason galiin na parang hindi siya makasudsod kag makakakas sang parte sang metal ta kalaha kaldiro or whatever nga tipo sa lulutuan nga ginasudsod ta masami.
1: Correct Sir Josil, kag magluwas pati way pa man sang invention suna sa mga moderno nga ginagamit aton mga luwag, mga spatula nga himo sa aluminum kag iban pa gyud mga material. Magluwas ang una nga ti indigenous Sir Josil, ano ang material nga makita naton sa palibot nga madali naton himuon o madali makuha kag safe sa aton lawas.
0: Oh. So isa ina ka function sang garlic ha. Garlic amo nagapagwa sa mga heavy metal nga nagasulod sa ato sa ninga lawas, pinagi sa ato sa ninga number one culprit gid ba. And then to di Dok Leo kuno kun pala kaon kahos kuno do ganaya na ya ang imo sa ninga panit.
1: May kilala ko si Sir Josel no babae, senior citizen ha. Si Chix ang iya sininga buya Sir Josil mahamis o ay kahalos ang kurinot sininga makitaan sa iya nga guya. So kanong sekreto man lang lang kung gani primero, so kanuman gainom ko parmesang Santon Gold Coffee Mix.
0: May collagen kagyota tayo.
1: Yes, so actually gainom eh, actually gainom siya. Tapos ang ginahabon niya pa gani sa ni is clear skin. Hindi lang siya para sa kwa na, hindi lang para sa mga teenager ay sa mga hamtong. Kung may bisan pa sa mga may edad-edad na okay man nagyapon katika mga ginagamit niya. Pero magluwas sina, nagkaon gaya Sir Josil sa hilaw nga, ahos. Which is sa pagtuon gali may antioxidant gali nga beneficio kita sini sa pagkaon sini sang ahos nga gina increase ni activity sang glutathione nga amo ni ang master antioxidant sa aton lawas.
0: Actually hindi man butang balon sini nga isa ka liso dayon may ara dato kumalag ko kadalag ko nga mga liso sang ahos ko naming tubo yala binigid ang native balang lokal. Hindi man butang balon sini nga usapon nyo dayon pwede nyo namupod sa pagkaon ninyo kaya kaya doon nyo tinipis pagkatapos iupod sa pagkaon. Pag timo mo na karon isa kakutsara nga utang karon pasundan mo sang ahos. So hasta nga makakonsumo ikaw da karon isa kaliso, dua kaliso sa kada pagkaon dog layo.
1: Correct sir Josil. Kadiri sila ni kasulod pa lang tanon sa iban. Permi mo ko nagkaon sang ahos pero daw hapdos sa tiyan makuha kuhaw. Duay mo ko sang benepiso sa ninyo na batyagan sa kon lawas. Ina karon to kibo naton. Kung ano gani ang tama nga pamaagi para mabenepiso ang kita sang ahos kay basi sige la kita sa ni consume sang ahos hindi usto aton pamaagi useless.
0: Tao. Parius man sang abono bala. Hindi man tanan niya buno, tipo sa buno, nagakabagay sa tanan niya tipo sa duta, sa tanan niya tanom.
1: Correct.
0: Lain ang epekto sa urea, lain ang epekto sa triple 14, lain pagid ang epekto sa organic sining fertilizer. So dapat kay balo kita, anong applyanta, anong size ang anong tanong applyanta, anong size ang duta may ara kita para nga nagasanto ang abunong ibutang ta. Amo man na pagkaon dapat kay balo kita paano nato ni preparar and then ano kag sano naton dapat ini nga kaunon. Ang isa pagi dari Doc Leo na notice naton may mga katol-katol sa panit bala pareho sabi para ubog ka sa tubig. And then may baboy, ikaw tawag namon sini sa uma, iaalungahig, o kunlanag, sa pagkakatul sina sa singi-singian mo. Makita, kagsang gamay pa ko, may makita na ko sini, nga ginakihad ya Doc Leo ang ano bala ahos, tapos ginalughod sa iya sini nga makatul nga parte sa singi-singian, nga may lanag. So may anti-fungal effect ang ahos, Doc Leo?
1: Base sa pagtuon, Sir Josil, ano, ang ahos may antibiotic benefit. Nagapatay ni sa mga kagaw, tugas ng bakterya. Pero magluwas sina, pati pagli sa fungi, Sir Josil. Makabulig man siya. May anti-fungal benefit man gani, ako na anti-fungal properties, na makabulig siya para sa mga common fungal infections. Ang orto nga ba ni Sir Josil, kung makaubog ka pala parmi sa tubi o, nakahig ko ang tubi, ara dira ang alungahig o kon ang lanag. Ara man Sir Josil, sini ang baw, ang pagkinatol, mansang tiil, lakag kung pag-uba, masang sapatos mo, nagapangalis nga, wala nga doon, masang patay nga naga, bro.
0: Nila gani Doc Leo selinya guba gitara mo pre. Mambal nga guba how setting nga ang singi-singian sa tiil mo sagi mo kakuting-kuting dinakarus ko
1: kag imbes nga dere dapit sa imo sunay nga tubang dito kay mo sa tiil yun nga araman Sir Josil sini ang ginatawag fungal infection bala ning sa mga hita bala nga ba perte man ka katol
0: kag kahuluya gina mga alot sa hita ya Doc Leo kung damo tao mo
1: tag iban siya ni Sir Josil ka daw gina kuwan eh gapungko daw hindi umabalaan ko. Daw hindi mapahamtang samtang nagapungko eh. Ang ibang ganis rin Sir Josil, ano, maapektuhan pati ang private parts sa mga kababainan, pati sa vagina, ganit. Posible nga magka-infection na dira tungod sunis ang fungal. Pero kung fungus, pero siyempre hindi nyo pagbutangan sa ahos na iya, kati problema yun na karam. Ang pinaka-point na to, Andre, samtang gabi nagkakaon kita sa ahos, ganit na bakod suning aton, suning immune system Sir Josil. Kung sila na bahala, sini maghimos sa kung ano man nga mangin kabagdanan sa infection, pwede nga virus, pwede sini nga bacteria, pwede nga fungi, pinaagi sa naturalesa sa natong sini nga lawas. Though, may mga pamaagi sini nga pwede na to ma-apply directly ang ahos iya sa may mga infection nga parte.
0: So, amun na ka-epektibo gali ang ahos, ha? Ang sumun sini, Doc Leo, isang pinakimportante sini yung brain functions tamo. Kiti amuning nagadikta sang tanan tanga mga reaksyon sa ato sininga utok parehas ni garo hambal dalaga na kidelikado na butamulon utok ta sina nagasugo and then mahambal nga hindi pagtanduga ina kay mainit utok ta sina nagasugo ang importante sininga maayo ang function sa ato sini nga utok. Pero speaking about our brain, ang kondisyon sa ato sini nga utok, dapat mapabili na ato sini nga healthy man. May mabulig man dari ba kayo ang ahos?
1: May aral Sir Jocelyn, no? Kag actually damo ang nagkakaon kaya nagagamit sila ng ahos, so magali sila nagamay nga bibeneficio gali sila sa nga brain. Nagabulig gali ni bisan paano, ha? Hindi man siling na nagapaalam ni Sir Jocelyn, pero at least hindi man tama sobrahan gid ka dungol kag mango bala.
0: Ati kung makapaalam siguro ay timango subong do kayo. Maubos garong ahos kalibutan sini isang usap.
1: Pero may hambala nun Sir Jocelyn nga tiyang kaalam sa tao, alam sa siya siya kung galingon. May kagaling ngayon siya mo. Theory. Magaling na may mga ibang nga nag-augtas. Sa ibang man, kati para sila hustong ilaya mo. Kati sa ilang man niyang interpretasyon. Pero, para gali ma-preserve mga tons ng brain function, nagabuli gali ining ahos sa Jocelyn para ma-reduce ang neuroinflammation. Maprotehiran ang tons ng neurons from oxidative damage kag ma-improve ang cerebral blood flow. Nga nag-resulta sa Jocelyn sa healthy brain, ma-reduce ang inflammation, maprotehiran ang brain cells kaya ma-improve ang blood flow sa brain na nagabulig ng panami sa natin sa nga memory ang even may mga pagtuon pa Sir Jocelyn gali no nga ang healthy sa nga pag-function sa brain ma-reduce ang inflammation sa nga maprotehiran ang natin sa nga brain cells matanubo man natin sa nga ang isa ka neurodegenerative disease kasubong sa isang Alzheimer's disease
0: ina sa amat-amat ha maano ya ma-prevent ya ang occurrence kontemprano pa nato ni nimpisanin. Sure, tuwi pag bala kita, may ginabatsyaga simptoma, healthy pa kita, parang hindi na kita kalabot sa amuna nga level. So, importante na start, saan ka mo ma-start? Start now, today, not tomorrow. Not after this hour, but dapat subungin. Now, ang dako ka pala magkutanong si ni Doc Leo is, paano nato ni makuha sa ahos? Ano ang dapat nato sa ninghimuon pagpreparar kay ari ha sa sinangag kay mo ning himplo ta kakaina sinangag o kon kalokalo ginagisata and then upod sa ato sa ninga sinangag kon magutan man kita iban sini ginasampaw sa utan pagkatapos sa takluban kag ibakit para lang abi nato sa una pahamot lang. Kaya namin ini sa tambo, bala ko nag-utan ka mo tambo, pagkatapos ninyo naluto na, inugbakit nyo na, may tatlo, apat, ikaw kakloves ang ahos, paon mo, pagkatapos ibutang, sampaw si ibabaw, takloban do kayo, pag-abri ni mo, munang hambal nga daw, duha gawa ka, dubling guto mo, mabatsyagan mo.
1: Sa kanamiton, good sir, Diyos, sila, yupin pa, bagong bakit mo sa nga kanon?
0: Oo.
1: Di ka kapangagdang iban sa mo.
0: Tang iban, hambal nga, ang ahos akon. Pero, ang pamangkot sini, ano ang insakto nga preparasyon? Antes naton kaunon? Or direkta na lang naton nga usapon pagkatapos naton panit sang ahos? Para makuha nato ng mga benepisyo katulad sa mga ginapang-discuss nato ng Leo.
1: Ang isa gali, sini Sir Jocelyn ka technique para na makuha nato ng mga benepisyo sa nga istorya nato. Hindi lang sige lang kita kaon pero doon kita sinis na appreciate sini nga benefit kay mabatsaga nato sa lawas nato nga doon mo sinabago. Kauna gali nato Sir Jocelyn nga hilaw. Ang ahos. Hilaw ha, ang aton sa nga pagkaon. Kag ang pamaagis ni, hindi nga pagkakita na to sang ahos, so sabniton dayon na to, panitan kag usapo na to dayon. Kundi, ang himuon na to sa ahos ni, pagkuha na to sa ahos, paon na to. And then, pabayaan lang na tondra, hulat kita hasta 10 minutos para ma-activate ang yasari nga benepisyo sa lawas, sari mga sulfur compound niya, ang yasari nga adjuvin, ang yasari nga alsin, kag ibang pag-insini nga mga ginatawag compounds, nga amuna ang maghatag sa benepisyo sa aton sari nga lawas kung gaan na ton sang husto sa nga tiyempo para ina ang ma-activate.
0: Kita nila may kapinasahi ang kada isa kag isa, ha? Pati nga hus, pinasahi niya kang iban pwede nga pag-ipo mo nami gani kung preska gin pag-ipo mo kaunon mo dayon. Pero ang ahos, hindi gali pagkatapos ni mo sining makuha ang iya sining sinipad, hindi nga usapon mo dayon, Dugleo. Kundi papaon galian na hulaton mo mga up to mga 10 minutes and then amuna ang pag-usap ni mo, pagkaon ni mo, kay may mga activation. Grabe daw wifi man dog Leo no pag-on mo sa imo sa ning router hindi dayon sa magandar kay mano pa sa mahulat ka pa 1 minute para mag-activate ang imong internet.
1: Correct Sir Dosil, and even gani nagandar ng imo sa ning router pagkatapos nadula Aksyon mo ganun na Sir Jocil eh.
0: Mm.
1: Hulat ka, 1 minute or couple of minutes, antes mo i-on luat para nga ma-reactivate siya.
0: Okay. Ti ang iban si ni Dok Leo, kag ang masami na ito siya nga ginahimo, ang practice na ito, paglakot sa utang, ginasampaw tabla sa utang talabi, nagigong tambo, kag ang puro, gitba na tawag na ito siya nga tinulang utang.
1: Linapuhan?
0: Linapuhan. Ari lang, masami nga naluto ah. Kalabasa.
1: Mm-hmm.
0: Okra, tagabang, latoyo kung tawag natin sini ang iban balatong.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni kalabanan ni Dok Leo, pagkabakit ni mo, sampawan mo dayon sang duha, tatlo kakloves ang garlic, kag tabunan, pag kaon ni mo, gaulo-usbong pag aso-aso pa, sa karami. Now, ang iban sini, amo na ang pagkaon na kaahos, para nga hindi tama ka-offensive ang baho, kag hindi ka tama ka-offensive ang sabor, Dok Leo.
1: Kaya Sir Jocil, no, kati ang balong yung banaton, ang kwansari, ang pros, kung dariba, may pros and cons mo ni Sir Jocil mo.
0: No.
1: Ang recommended siri para na magtrabaho sa mayong beneficyo sa aton sa galawas, uo, garlic, most potent.
0: Mm.
1: Abalo na galing, medyo mabaho, maka-irritate sa stomach, kagti, kanabanan sa mga tao mo may acid reflux, hindi kin sini makasawa, Sir Jocil. Pero, kung kauna na ito ni hilaw, strong antibacterial and antifungal action. Best, Sir Jocil, for gut pathogens and detox, kag maximum antioxidant activity kuntani.
0: Mm. Kung may antifungal effect pagidi ni Sir Dok Leo, ginkaon mo, ginpasulod mo sa lawas mo ang fungal infections ara sa imo sininga panit, mabuligan niya pa ini Dok Leo sa pagpaayo sa imo sininga fungal infections.
1: Actually, healing to Sir Joseph from inside and out eh.
0: Salagaling pagpati. Taka, kung ara sa sagwa ang katol, sagwa taman lugura, no?
1: Kung katol mo Sir Joseph, sagwa, sagwa mo kaluton eh.
0: Sa salud mo mulgon.
1: Pero pinaka-point na tandari, part lang na ginahimo na ito, may gina-applyan na ito sa gwa.
0: Oh.
1: Tamo, notice nyo bala? Bisan ano nyo ka-apply sa gwa sa kung ano mo nyo ginanusnos o mga ginatuwag ginabutang nyo dira ang mga bulong. Kung hindi ma-correct Sir Jocil ang problema sa sulod, gabalik-balik lang ina.
0: Mm.
1: Pero try nyo bala i-correct ang inyo lifestyle. Kag magkaon ka mo sa mga pagkaon na nagpabakod sa inyo sa nga immune system, bisan hindi mo na pag-apply yan Sir Jocil Pirme. Amat-amat lang ina yung napali.
0: Sa mo galina nga ang tanan nga mga conditions ta hindi pala reho. Butang balon siya nga ang tupad balay mo to. Amuning gingamit niya, butang balon nga epektibo manina sa imo. Kay why kita kahibalo kung ano ang ato siya nga kondisyon ni matutuod sa lawas. Amuning nga importante, kay balo kita, nga ang ahos gali, dako mabulig ya, if kauno na ton ithilaw Dok Leo. Kaging saktong preparasyon na, paunin niyo anay, pabayaran ra na yung mga 10 minutos antes ninyong usapon. That's the most effective way.
1: Correct, Sir Jocil. Pero basi mag-ahambalig ibang subong tido ay naging kita sa choice nito. Hindi kailangan mabinipisuhan sa isang ahos eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung mag-amor ng plastada, kahit may problema kuya sa tiyan.
0: Oo.
1: Gahapdos akong sininga tutunlan niya daw masunog kung magkaon kasing hilaw sininga ahos. Di ba ano kuya karong mabinipisuhan, Sir Jocil? Amo di ba mangkong siniban?
0: Mm. Ang toasted garlic ikidamugid yang ay namin niya para niya sa high blood niya dugang-dugang ibi ang fried garlic or toasted garlic ko. Uh-huh. Dok Leo, linuto na, toasted na, fried na Dok Leo.
1: Ama, order ko bala sang kanon bala garlic rice.
0: Kaya may high blood sa ano, ti garlic rice lang
1: ang pinakapunto sa ni Sir Jocil kontani kung hilaw full spectrum of compounds naturally forms nga alasin kag no processing and cooking loss. Ano kung tanin ni Sir Jocil, yung ginalaga sa ton nga Russia.
0: Mm.
1: Pero kung pananglit, kaunong yung manaton, kung halimbawa sa utan, hulato na ton yung maluto ng utan, tayo mong paglunod na ton. May ara yapon sa binipiso, pero compared mo sa hilaw, mas nami kung tanin kung hilaw.
0: In short, hindi 100% ang makuha na ton yung binipiso kung na naluto na naton.
1: Correct, Sir Jocil. Kagatin yan kita ma-expect sa isang abong binipiso kung mga ginatawag ginprito,
0: mm-hmm,
1: ginsanlag sa nga garlic ang ato ang sa nga gamitan.
0: May ara gihapon, pero maybe gamay na lang.
1: Correct.
0: Oo. Unlike ang garlic iya sa Sanson Plus Gold Capsule actually, it was specially processed nga ma-retain ang tanan sa nga mga binipisyo nga makuha ta. Amuna ka kakugi iya ang kag tama kauting nga pagpreparar Could you imagine that? Nga hindi ini magtiner actually kung hindi mayong pag-process mo sang garlic. Kaya nga, ang garlic kay balobla ka mo, hindi nyo dapat pag-store, susulod sa inyo sa ninyo mga refrigerators or freezers, pati ang inyo sa ninyo bumbay, bangod kay gina-absorb niya ang mga bakteriya dira, kag mga fungi.
1: Ano yung mga technique, Sir Jose, no, sa kada mga prutas o kung mga sangkap nga dapat natong si sundon? In fact, hindi man dapat yung naginabutang ina sila sa dulong, bisan na ipagsulod sa ref, Sir Josil, dapat sumasanag na sila ginabutang eh.
0: Hmm.
1: Kaya kung butang mo na sa madulong mga bahin, dara sa itong kusina, basi nga mamubo sila.
0: Nasig magguha ang iya sa niya dahon.
1: Correct.
0: Tingala ka lang, oops, niya daw ay mandi dalapugan ko sa butang sila niya. Naggamot ni kag nanubo ang akon niya ahos ka Bumbay.
1: Mm-hmm. Ihagay-hagay niyo sila sa masanag ah.
0: Mm-hmm. So, kay balo na kita kung paano ini-preparahon. Ah. Pero, sa naglalain sila niya sitwasyon na Dok Leo, may ara sang nagakabagay sila niya preparasyon Dok Leo, no? Pero ang tawag nato sa ni, if you speak about standard, abi, may gold standard kita, Dok Leo. Or ang pinaka the best sini nga sistema kag pamaagi sa pagkonsumo sang garlic. Hilaw, no? Hilaw, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang gold standard sini sa paggamit sang garlic. Napromobla, Sir Josil, sang Santhon Gold Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Na kung nga aging tawag sa nga gold, o ang iban na nga ton, sir, nga premium D3, aging tawag sa nga premium, tungod nga gina-idiid ang mga sangkap siya na dira, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Nga, as much as possible na preserbar ang iyas ni, o kanang ilas ni mga health or benefits. Kasubong sang garlic, fresh garlic, amuning gold standard gid. Pero sa kadamong ang nagareklamo, ang kabaho, ang kainit, ang kakahang, ang kapdo sa tiyan, that's why amun ni Sir Josil ang isa sa rason na nahimo kag natawo ining Sansong Gold Capsule.
0: Mm.
1: Para sa mga tao nga gusto makakuha sa beneficyo, hindi lamang sa garlic, but especially sa garlic, amun na ginastoryahan na itong subong, sa ibang pagiging mga sangkap, nga makuha na ito na mapasulod sa lawas na bisan paano mabiniplisuhan gihapon kita hindi mauyang sa pagsulod sa itong lawas, Sir Josil.
0: Pero sa may mga existing sininga balatian, may mga tawag na ito, medical conditions, magambal kita medical conditions, balatian bala. Antes ninyo inihimuon ang pagkaon sang garlic, pagkonsumo sang garlic ng hilaw, much better kung mag, labi na kita may mga maintenance medications sa pakonsulta ka mo anay sa eksperto sa inyo sininga doktor. Kung may ka mo inugbayad, kanto lang mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Mayulu Street sa City Proper.
1: Correct, Sir Josil, kati pinakamanami, yun nga may ara kita sinisang nagkakaigo nga guidance o kung giya kay Timus Manami, yun nga Sir Josil mo kung nagalakad ka especially sa dalanon yun mo kabisado, may ara ka sa mapa.
0: Kaga ang isa pagidari, ang iban sini may mga allergic reactions. Hindi man niya ginamunot ang maayos tanan, maayo kung tani sa tanan. Pero may ara iya mga tao, may mga sensitivities na tawag ta, may mga allergic reactions. That's why nga, we still prefer nga antes ninyo inihimuon, pakonsulta ka mo, kagpagiya ka mo. For example, sa clinic, kanto ka mo dito, para mahibaluan, kay base ang iban yung ginabatsyag, allergic reaction sa inyo sining mga ginapangkaon.
1: Correct, Sir Josil. Kagtiang balong yun na ton, though, gold standard, kung tanin fresh garlic niya kauno na ton, pero yung mga tao, yung Sir Josil, hindi makasaho sina sa pagkaon. Pero, kung inumon nila nga nakakapsule na, okay man sila sininga pamatsyag.
0: No.
1: So that's why, mas manami kay Sir Josil, kung nalibaw, may mga pilian kita kay, halimbawa, sa fast paced na ton, sininga pang ginawi at lawan-law, habalugin ba na ton sa praktikalidad, Sir Josil, hindi tanang makautan mo, hindi tanang makalapwa.
0: No.
1: Ang ibang ganyan, nakadepende na lang sa mga instant nga tubian, na lang nila sang tughungon na lang nila sa mainit na tubi, pagkaaga, hanggamon na lang hulatong maluto o higupon, which is, makamatsyag kita sa temporaryo sa ring kabusog pero waising halos nutrients kanang lanon sa lawas.
0: So mo ni gani nga ang iban hambal na ito ng mga allergic reactions kay iban sa simple lang gid sini nga baho ang scent bala allergy may allergic reaction sila. Sa simple lang sabor may mga allergic reactions depende sa sensitivity sa tao. Tingnan nga, balga, mag-inom ko Sansong Plus Gold Capsule, kay may ara man na sang garlic, nga wala man sang allergic reactions. Ina, bangod kay, ito as, ang preparasyon sinito maintain the gold standard, sa Santon Plus Gold Capsule sa preparasyon sa garlic. May proseso ina siya nga ginhimo nag-agi sa laboratory para nga i-preparar. Wala ka na sa may masinghutan nga baho o consent, wala ka naman sa may masaburan sini katulad diya sang aho sa bidoklo or in may allergic reaction sa iban.
1: Correct, Sir Josil, no? Kaya dapat mo na pong magka-ideya kita nga ang allergic reaction, Sir Josil, resulta ina sa hindi na nagkakasinanto sining response nga itong sining immune system.
0: Nagkasinala sala na?
1: Nagkasinala sala. Ang iban sa nadresor Josil is overreact or are overreacting. So manami sa nisa aton sa kombinasyon Santon Plus Gold Capsule ara dara isa sa sangkap sa ni ahos. Ara man Sir Josil kung i-combine na ton kaya gina-recommend kita to namang premium D3 softgel capsule kag Santon Vitamin C na kung i-combine mo yun na siya hindi lamang pagpabakod sa aton sa nilawas sang balanon sa nutrient kaya gina-provide nila Sir Josil kundi kinabuligan mo nilang mabalansya ang reaksyon sa aton sa nga immune system.
0: Nagapalak-palak ang nagatrik-trik man galiya nga ito nga immune system na nukleo, no?
1: Ano, may makulong Sir Josil kung dasig kag-abtik akong suguon mo.
0: Hindi ka lang magpalak-palak.
1: Oh, pero kung pulok-pulok ka plamunggo ka na, lain naman nga istorya.
0: So, muna nga allergic reaction sa sobra nga pulok, nukleo, kag sobra sini nga reaction. Nga hindi gidman tani amo nang himuo ni mo, pero ginhimo ni mo. So, amo nang manifestation sa pati man sa lawas ta, something is wrong, may bukot, may adyan, may patimaan siya.
1: Correct, Sir Josil. Kaya nga aman, ang tao yung healthy, parehas mo lang ka maging kaon, parehas mo lang ka maging inom. Kung why is this a manifestation? It is because mahandol sa iya sa ningalawas, Sir Josil. Though, biologically, iba-iba yung pag-function sa aton sa ningalawas, Sir Josil. Pero sa kalabanan, resulta ina sa hindi na balance na aton sa ninga immune response.
0: Okay. So that's it, ha, ladies and gentlemen. Ang ka-importansya sa ahos, which is also presses sa Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Cap. Santon Plus Gold Capsule. And then, mas manami, kung updoni mo pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, kaya mga vitamins dira nga nagakinanglan sa good fats para ma-proseso sa lawas ta, pwede masupplyan sa Premium D3 Soft Gel Capsule. And to maintain nga mapagsik ang aton sinayin nga immune systems or immune system body cells ara dang Santon Vitamin C. And sa kape, aradang Santon Plus Santon Gold Coffee Mix, aradang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, kagang Premium D3 Coffee Mix, wherein iniiyag and preparar gid para sa mga conscious sa ila sininga blood sugar level. Actually, ini sila mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sila ni sang Turbo Dietary Supplement for Men, sila ni sang Visionix Plus, Sisda Pain, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, Santon Plus Herbal Oil, sila sa Santon Plus Gold Herbal Tea. Quality products initanan sang Yes to Health Incorporated. Aprobado sa Food and Drug Administration. Timamangkot kamo din kami kamo pagid pwede ka bakal. Actually, ang kompleto nga istaka sini ara da sa mga Yes to Health stores. Kung may makita kamo Yes to Health store sa inyo lugar kadto inyo na dayon dala kamo bakal kompleto na da sa mga ginapanglawag nato sa mga produkto. Pero available man ini sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag sa Watsons. Pwede ka mag-order sa Yes to, ano ha, sa Shopee kag sa TikTok siya. Pero siguro doon ninyo nga sa official store kamo sa Yes to Health, mag-order sa Yes to Health 2011 or to Yes to Health Inc. 2011. Sa Bacolod City, may store kita dira mo. Arada sa Barangay 39, Lizari Street. Bacolod City at ubang sa Marayo Bank. Kompleto na daan ito sa ninyo mga produkto. Sa siyudad sa Iloilo, hindi lang kay store. May clinic gidya kag may libre nga konsultasyon. Ang Yes to Health Wellness Center. Arada sa A. Young Building sa Yulo Street at ubang inasang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Amo ni sa mga taga Kapis, Aklan, Antique, sa Matay Gimaras. Kung makapa Iloilo ka mo, hapit ka mo dara if you want libre nga konsultasyon. Lablayra ha, mabakal ka mo kompleto nga linya sang produkto sang Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store or Yes to Health Wellness Center. May libre pa daw ang konsultasyon sa Yulo Street sa City Proper Area. So, tika ba ipang Nangataga naman namon kamo sang ideya, ha? Sikrito sang garlic. May sikrito yung garlic. Ang pinagsikrito sang garlic, ano? Kung gusto ninyo ang maximum niya sining effect. Good effect, ha? Sa ato ni kayong lawas. Paon nyo, anay. Patiniro na, anay, sa limpyo nga lugar. Huwag ginayabukan, huwag ginakamangan sang kung anong sapat-sapat. 10 minutes antes ninyo sininga konsumuhon, Nukleo. That's the secret of ahos.
1: Correct, Sir Jocelyn. No? So, padumduman kong isa sang message na ton, isa ni siya ka bana. So, doon try ko. Ang proseso, bala, kinamang ko, kinsa kung paano. Tusin ko, pagtapos pa, pa pabilin na yung mga 10 minutes. So, again, try ko do, ka isa ka simana, again, every other day ko. Tagduha, kaliso sininga ahos. So, manotice ko, doon na mag-agresibo ko, pero doon na init ala trasa. Sangko.
0: So, damo man na nagkaon ka, kakatumbal bala.
1: Kaya rekomendasyon ko siya sangko para mabuligan nga ma-remedyohan di masunusunan ka makuha ng magbalang init simula trasan, turbo dietary supplement para mapabili niyo pag-agresibo.
0: Oo. Luwas sa gapalang init, agresibo pa. Pero te discovery yun tapag itugang di. Kung may pikto ini nag-agresibo sa sakaon sang ahos, discovery yun tapag itandugang sikrito sina sang ahos. Pertaining niya sa paghimo na mangin agresibo iya, for example, ang lalaki abi, no? Sa kinanglanon sa iya sininga partner, pero aray na sigurado ang ang pag-agresibo ko nun, dala niya sa pagka-aktibo mo, mandokleo mo. Presence of libido, bla. Kaya kung kaya sabi, ay kagana ako. Nung bisa na nun, pa kunok maskulado, humble, grabe. Siya may 6-packs, ha? May 8-packs. Tapos yan niya, dumabuslot sila niya ang iya ng mga muscles. Hindi sa landigan niya sa performance, dokleo. Pero sigurado kita, bisan huay ka lang dako nga muscle, kung may turbo ka, siguradong performance.
1: Hello, bang yung Sir Jocelyn, ano na kung nukong daw mabuslot muscle mo kung hindi ka makasulot sa mabuslot na daan? Ikaw ba nami, sini Sir Jocelyn, sa turbo dietary food supplement, hindi lamang for ginatawag sexual purpose, Sir Jocelyn,
0: no.
1: For sexual activity. Nagabulig man na nilabaw, labi nilabaw sa tanan. Panami sa ato sa nga blood circulation, mabinipisyohan ang nagkalain-lain na parte sa ato sa nga lawas. And even Sir Jocelyn sa pagtuon, ang kombinasyon sa maka ang klapong huwas ka, nagabulig na ni para magpanayanaya sa aton sa nipaminsaron nga isaman makabulig para nga mabalik amat-amat ang aton sa nga gana for our private and intimate activity, siyempre sa mga mag-asawa.
0: Actually, ginapanami isa ni yung blood circulation. Triggers lang ina ko nami imo blood circulation. Nag-sensitive ikaw, labi na gid sa imo sa nga mga private parts, Doc Leo. In short, ara bala ang tawag mo siya ni gana. Kung sa pagkaon pa ara, gana mo bala, Doc Leo?
1: Dali ko na makalaman.
0: Dali ko na mag-aha-aha. So, nag-sensitive ikaw, konami ang imo sininga blood circulation.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Sa mo na nga bagay, ha, sa mga mag-partner, ha? Kamu man na dapat sa sensitive skin, ang ato sininga inirekomendar sa inyo, kung maligo, kamu manghamoy, ang iba siya hindi maligo, manghamoy na lang. Kung manghamoy lang, kamu gamit kamu clear skin herbal soap. Pero kung maligo, kamu sa lawas ninyo para makuha ang heat sa inyo sininga ilok, hita, mas manami kung manghabon kamu sa lawas gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kagamanami, sinikitul ba kung kasawak yung magkaon sang hilaw nga ahos, pinapabakod imo sa nga immunity para magbato sa mga infeksyon. Nagabulig ba, Sir Jocelyn, protect sa pangsagwa yung abahin nga ang mga infeksyon nga ra nga daan like may bacterial infection, fungal infection, mabuligan man nila, Sir Jocelyn, nga maamat-amat tapna. Tukod may in and out kang protection pinaagi sa nisa Santon Plus Herbal Soap pag-abot iya sa paghalong sa panit.
0: You know, ang younger looking skin actually, internally dapat siguron tang solusyon hawas sa internal organs tang limpyo ha, wala damo toxins to bala. Why kita dapat balatian para nga younger looking skin ang ato sa ni panit ha. Pero kung hindi manami man pagsagod actually, nagakurinot ang panit naton. Bisan healthy ang internal organs mo. Kung hindi manami ang imo pagsagod sa panit mo, from the outside, amo na kung saan problema. Parehas lang sa masami na ito, sinigin na pulo pamanyos, balang ibang hambal niya, palang huyos, pati palad ko ba? Adlaw-adlaw siya lang yung kagkaduha, katatlo ko mamanyos, gahuluyos siya lang yung palad ko. Parehas lang sa muna sa pandemic. Kung sa din, sige kita kagamit sa alcohol to i-disinfect sa ito sa lawas, ang palad nyo tanawa, bla kay nag-kolorinot.
1: Sobra kamala.
0: Sobra kamala, naga-dry skin. So, muna nga, kung mamanyos ka mo, makapakalma pa sa nagpalamoy po inyo sa inyong mga kaunuran, gamitan nyo bala ang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Correct, Sir Josil. Hindi bagod sa tatlo ka-importante ng oils, peppermint oil, virgin coconut oil, and ringa oil, may positibo kung manami nga binipiso sa atong sir nga panit. Kag labi pa, Sir Josil, ang dapat na palikawan sa ni ang mahimo sining hasol. Madalon sa atong kung mahapunan kita sang sapat-sapat, labi na sang lambok na nagadala sang dengue.
0: Mm.
1: Which is, mabuligan nga ma-safety kita dira kay hindi kita mapalapitan sa lambok kung nagpamanyos kita sa isang Santhon Plus Herbal Oil.
0: So dapat saguro naton internally, externally, external sagwa, internal sulod, ang ato sining lawas. Hindi lang ang sulod, pati man sa sagwa. That's why nga ti para mahapos sa inyo, ari mo ning mga produkto sa inyo sa Incorporated, tested and proven, mabakal nyo susulkin nyo sa inyong mabutika kag pharmacy. Amo man na ang ato sining mata. Kung may ginademand niya mga nutrients, specifically aton atay, aton baga, ang aton utok, ang aton mata may ginapangita gid ang ginatawa ginadlaw-adlaw si lutein, si beta carotene, si vitamin E, si asantin ba kayo?
1: Correct, Sir Josil. Nagtindi niyo para sa panit nga basta mo lang mabanyosan, Sir Josil. So dapat pakanoon gid nato ng aton sa ninyo mata sa sulod. Pinaagi man sa pagpasulod naton sa ni sa mga antioxidant kasubo sa lutein, sa asantin, and beta carotene plus vitamin E nga para mas mahapo sa aton. Makuha natin nila, Sir Josil, kag mahatag sa aton mata kung nagtumar kita sa niadlaw-adlaw sa Visionex Plus Soft Gel Capsule.
0: Oo, oh, kagsama daw hindi naging kagwantas ang palanakit sa lawas. Remember, kinahanglan ko naging pain reliever. Gangot-ngot ang inyo sa ninyo ngipon, gabusog ang inyo sa ninyo mga joints, matyaga ninyo daw nagabanog. Amo nang masami, reklamo na batsas nyo daw gabanog mga joints ko. Palanakit inyo mga hawak, pagkatapos na sore throat ka mo, tali pwede ina kamo mabuligan, inom ka mo sang Sis the Pain.
1: Correct, Sir Josil, no? Kaya kung may palanakit kita sa lawas, kalabanan din man sila, Sir Josil, may irritation and inflammation inang nagkakatabo sa sulod.
0: No.
1: So dapat may anti-inflammatory kita sinagamiton, isa dira abang pagtumar sa isang Cess the Pain.
0: Initanan mga quality products ng Yes to Health Incorporated, truly approved sang Food and Drug Administration. Okay? So kabay pa may nakuha naman kamo, ha? Nga mga ideya, sikreto sa mga pagkaon, tanom, kagkon paano na ton sinisagurun at sinikayang lawas para makalikaw kita sa malala nga mga pamanatian. Alang-alang na kita sa tiyempo sa ato sa ringa pagparaga din lang kita kutub sa programa The Secrets of Health. Pero lastly, ko ang tanay sa ringa parting words ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos, Doc.
1: Sa kanamo, siguro batyag na sa atong kilawasan na event, kulang lang kita no, sa pagtuki bago sisa sa mga sangkap dira sa atong sinikusina. Ayun, may ahos kita dira, pwede makabuling sa atong ano para sa atong sinipanginahanglan. Pero para nga kita mabudigan, ma-maintain ang mabakod ng lawas, makalikaw sa badatian, ang regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, o Santhon Vitamin C, kita mabuligan. Sa kinahandan ng inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagpasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagasiling sa pag-ayos sa balutian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon na sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Selbanias, XFM News.
2: And the Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa
3: Exciting!
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi! Bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
6: Lahat ng problema
3: ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-take time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawadlaw ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic,

0: FM 103.9.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi Santol
3: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweetener. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3, ka pampapaskog sa atong natunan, pampagkaras ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santhon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist,
10: consult your doctor.
12: Mabili sa mga butika.
10: Santol Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santol Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
10: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: X FM 103.9.

0: exciting!
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Mababayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

0: kayong hapon, Bacolod! Alright, kamusta na ito ng mga katropa? It's a Thursday! And 2 days na lang, no? Day off na naman sa iba, no? Pero mamaya, harap niya kasulod niya every until Saturday ng ilang obra. No? One rest day lang niya per week. May harap naman iba niya. Alabi niya sa mga student, no? Saturday and Sunday is Lagaw Day. And syempre, kira shoutout ko dira nga ato ng mga katropa nga nagatutok sa aton nga Facebook live stream, no, sa XFM 90.3 Bacolod. And of course, sa aton nga mga nagatutok sa aton nga official page, walang iba ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. And of course, sa mga gusto magtawag, no, meron kita sa XFM na official hotline number 0915-628-7926. Or pwedeng-pwede man kamo katawag sa aton nga official man nga isa ka number, no? Ang aton nga XFM hotline number na 0950-522-2818. And of course, sa mga gustong magpag-greet sa ilang mga relatives, sa mga katropa nila nga, nagka-birthday subong, please, ibuta lang diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page para matamyaw na aton tingob. And amiyara kita, I believe, amiyara kita diri, no? Nga nagka-birthday, no? Happy birthday to Benny Vlogs from Municipality of Pulupandan. Happy birthday to you. Ari lang a message sa imo. Wish you a good health and more birthdays to come. Enjoy your special day and more blessings to come. God bless you. From Jaya Gerpil and Jennifer Sumugat and Tagayers Forever Team. Hindi ko sila magtigo lang kay puro tagay, no? Tama na yan, inuman na. And of course, i-share tayo ng aton nga live, ha? Para at least mabada mo ang makakita sa aton nga live, no? Share tayo sa aton nga mga kaberts, no? Ready, search. Wait. Aray. Alright. At the same time, mga katropa, solo lang gyapon kita, no? Kay tungod, sako gid siya sexy di sa iyang Iloy, no? Tita, get well soon, ha? I hope nga maging successful lang gid ang imo nga operations, no? I hope nga you will have a fast recovery. At syempre, upo din naman ninyong Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Ka-Vocal. Syempre sa programa nga X-Rated. Diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Thank you! And gira, shoutout kuman dira gali, no, ang aton ng mga katropa. Dira nga riga pamati sa La Carlota City, no? Especially kay bro Dennis sa iyang pag-atindir sa akon ng motor, no? Nga gipakayo ko dira kagapo, no? Thank you so much. Madamo gid nga salamat, bro Dennis. Kung taga La Carlota ka mo, no, kakater siya big bikes, any kinds of motorcycle, no, mapatricycle, mapagamay, from the smallest cc to the highest cc, kay certified niya nga legendary pagabot sa kay uhanay motorya, kay grabe gini nga mga training niya, no. At the same time, nahalim pa rin sa Japan. Pagkita, alang dira, no, aralang sa likod sang McDonald's, sang La Carlota, kung sa likod na sa McDonald's makita nyo kita dayon ang Aden's Motorcycle Parts and Services. Eh, di sa kamamainit nga panahon subong, no, ang aton gina-experience. I'm not sure kung karon madulugaloom, no, kahit ginabawi dahil sang temperature, no. Kadali lang mag-init, tigidagay, bugnaw naman, or galoom naman, no. Subong nga panahon, bigyan na lang tao ko, do kainit. Pero sa punta, medyo gagulugaloom na naman. I hope nga hindi lang gid mag-ulan. Kaya kung mag-ulan, may baha. Daw mo ginayang partner dahil, no? Kung mag-ulan, may baha. And of course, gina-shoutout ko din ang akong mga katropa, no? Ng mga The Lost Boys. Sa mga bro ko dakag mga sis. And of course, especially to Bro Combat, thank you so much gigina sa pagupod sa pag-lunch, no, dira sa Sangyup, dira lapit sa temple na yun, no, dira sa may sa kilid bala Sang Lil's Diner, no, ang Sangyupan dira. Actually, ini Sangyupan ini alin ini sa ano mo? Sa Lasal nga Sangyupan dira. Nagsailo sila diri sa may tabok sang Tito's car wash bla. Malapit dira sa temple sa Villamonte. Kumbaga do sa kilid sang Upper East Mega World. No, shout out dira sa ato ng mga katropa. Daw ay blood ko sang kaon sang baboy. And of course, shoutout magali kay Tol Marby, no? Get well soon sa imong bata nga si Sofia, no? Nga rasubong sa Riverside. I hope she will have a fast recovery, and I hope makagawa na kamo karon later on, no? Prayers to both of you. Eh, gina-shoutout ko man dira nga akong mga katropa, no? Nga si Bro Julian, Bro Bert, Bro Limar, Bro JR, Bro Joey, kay Ma'am Nancy, kay Ma'am Sunshine, kay Ma'am Kichi, no? Kaga arap man dira si Bro Raydan, Bro John Thunder, Bro John Ray, Bro Noel, Bro Sijan, no? And the Mauricio brothers, Sir Paul, and to Engineer Joves, no? Shout out to all of you guys. Kitanay naman kita sa Sunday, ah. Sabawa naman ta sa DSB. Grabe, no? Nagamahal na gid ang gasolina. Nagtugong ko diri sa Shell, no? Ara na sa 94 agoy. Marides pa tani ang aton ginyintos do lima lang kalitro. Ang balik din nila rain or shine, biskan magmahal ang gasolina, marides gi kami. Madula ang sense of therapy sa amon lawas. Grabe, no, kung isipon mula mga katropa. Pila magas every 3,000 nga mileage mo sa lagan, gagasto kami sa amon nga change oil sa nubo pala na asisi, ha, sa mga 500cc para na, ha, gagasto ka mga around something ano, mga 2,500 to 3,000 sa change oil pala, dala sang filter, dala sang bayad sa change oil, dala sa oil, no? No, kay amon nga mga oily, mga hindi ni mga fully synthetic ini, no, te kinalan mas the more mas nami, mas grabe amo na nga. Sakto gilang balga nila, hindi kagadya mag big bike kung wala kayo pang maintenance. Maputo kagadya. And shout out tagali, no, kay tropang paing, no, ang pinaka legendary da nga nag-obra pipe dira sa may sa tabok lang sa Vista Alegre bala tabok sa Petron no sa kilid sang Royce Motor Parts no dugay-dugay na ginya si Paing yung mga katropa ya ever since ya dira ko mangipobra nga ako ng first motorcycle nga Kawasaki KSR no te imagine ha wala pa tong subang ko so mga pila na ka years I think 2017 no ako nga motor grabe dugay-dugay na ginya si Paing. Nakapobra ka mara siya, bro, Chris, kay Paeng. Kilala mo si Paeng. Paeng, bla, sa may bangga, da, bla. Sa may Vista Alegre, no? Kitugay na ginaya shop mo. Grabe, yung mga ginaya shop. Wala, may nagbago mo na. Siyempre, may nagbago na ang technology. Eh, kay nakatig na siya, ang welding na, bla, tig. Tig na ang tawag mo. Pino, nagidya balayaw, hindi niya. So, una yung welding, yung may tendency nga mabuslot. Pia mo, no? Sobrang ka welding. Ari subong yang iagamit sa shadow ng kamahal ya. Tig na gid no. Tig pa kayo o naging santang butso. Taga grabe dira ya mga katropa kay imagine bala. Magpa kayo kada sa inyong mga tambutso no. Pa schedule ja mo na sa edo artista. Ginapilahan. Duwala ya sa adlaw nga hindi puno yang iya nga tawag ni nga shop ya kay tungod grabe gid ya. Do siya gidang kilala pagabot sa tambutso kaya shout out da kay Paing no bro Paing thank you so much sa pagpagahod pagit sa akong motor. And of course no speaking of kilala no dapat kilala akong tagid ang aton nga mga produkto nga manami gid sa aton kalawasan syempre hindi nato paggalimtan nga ini nga aton nga ultimate trio nga gina-endorso sa inyo mga katropa. Isa ini ka mga suplemento nga makabuligid sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, no? Kay Health is Wealth. Amo na ang Balsang Yes to Health Incorporated nga nag-ubra or naghimo sa aton nga mga suplemento, no? Nga para gid sa aton kalawasan no nagapangunadra ang aton nga Santon Plus Gold ining Santon Plus Gold ta mga katropa isa ini ka suplemento no nga kagamay lagi na sang kapsula niya pero yet super powerful damo ina nga nutrients nga mahatag sa aton no kay may ara ina sa mangustin ining mangustin mga katropa isa ini no ka importante man nga prutas no kay drigahalin ang talan nga mga antioxidant no nga kinanlan sa aton kalawasan para makakasantaran yung mga toxic sa aton body. And syempre may ampalayaman ini no nga mapait lang no actually mapait giniya kanon ang ampalaya pero kung sa benepisyo naman niya, dako giniya ang benepisyo makuha mo sa ampalaya. Kaya nag-regulate ini sa blood sugar. At the same time, nag-lower down sa cholesterol sa imo kalawasan. Kag may malunggay ini, no? Nga lakot ang ato niya Santon Plus Gold para mas madamo pagin ang vitamina kag minerals nga makuha ta sa ining nga produkto no gidugangan sang garlic para anti-cancer naman at the same time anti-inflammatory meaning to say kakas ang mga bukol-bukol sa aton kalawasan gidugangan pagid sang ginatawag nga spirulina para naman bastante sa protina ang aton kalawasan. What if kung dugangan ito pagid sa ginatawag natin nga Premium D3? Ini nga ang Premium D3 natin mga katropa, isa naman ini, no? Or ikaduwa sa produkto sa Yes to Health Incorporated nga magkakompleto sa ating Ultimate Trio. Ini nga Premium D3 mga katropa, isa ini ka suplemento nga nagabato or against sa virus kag bakterya sa aton kalawasan. Bangod miyara inis ng virgin coconut oil, miyara inis ng malunggay oil, kag miyara inis ng vitamin D3. Last but not least, syempre, no? Ini nga ito nga Sunson Vitamin C, importante man sa aton kay para mapagsik kita, no, magkanto sa eskwilahan, sa obrahan, kag kusa diin man, kay bangod ginaboost niya ini aton nga immune system. Ini ang Sunson Vitamin C naman ang nagabulig sa aton para hindi kita dali matapikan sa mga bakterya, hindi kita dali mamasakiton kag mapagsik kundiin man ta dalon. Sa ano pa ginaulat nyo? Ultimate Rio lang gid, no? Himo sa Nias 12 Incorporated. Babakal nyo ini sa mga butika malapit sa inyo lugar or pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada. Pagitaon nyo lang ang Y2H 2011 or ang Yes to Health Incorporated. Kag pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara sa inyong mga screen, no? Madamo kita dira sa mga produkto. Mayara kita dira sa premium D3 coffee mix. Mayara kita dira sa Sunton Herbal Soap. Mayara makita dira sa Sunton Herbal Oil. Mayara kita Clear Skin. Mayara kita sa Sunton Herbal Tea. Sunton Coffee Mix. Mayara makita dira sa premium D3 coffee mix. Mayara man kita dira sang Turbo Dietary Food Supplement for Men sa mga matata. Mayara kita sang Vision X Plus and more products. So if I were you, no, manami gid ini hatag sa atong mga pamilya, labi na gid kong concern kita sa ilang mga health. And once again, gina shout out to dire, no, atong mga katropa nga naga tika-tika diri sa aton nga XFM Colored News and Public Service Authority page, no? Nagapanguna diri si Rihanna Diestro, mayong hapon man kay Jessica Gonzalez, Ginelli Lanario Gazon, ari man diri si Ma'am Mispa Marino Montano Villanueva, kagari diri si Laline Bakungko Perez, and thank you so much gid Ma'am Rihanna Diestro sa always nga pagtutok diri sa programa. Thank you. Kag syempre subong hapon, no, magbasa kita later on, no, sang another naman nga sulat nga gipadala sa aton diri sa aton mga katropa. And I hope may mag-learn na naman kita nga, may ma-learn na naman kita nga mga lesson in life, no? Kung sinaligad nga adlaw, it's about nakatutok siguro sa cellphone ng bata, no? O tutok sa gadget ang atong kabataan. Subong naman, it's about siguro, naipit siya sa, kung gano'n natungaan siya sa yang nga ano nga biyanan, no, sa iya nga mister amo naman aton nga talakayon siningapo, no, may mga problema sila guro pag pamilya ti ato naman ni Tokibon kag kung ano naman ang mahatag ta nga advice sa aton nga letter sender. Okay, so once again guys, syempre mamati kita na isang malipot ka painumdum ha kag musika kaya sa aton pagbalik magbasa kita sang sulat ipadala sa ato, no? Siyempre, dari lang eh sa X-Rated, no? Every Mondays to Friday, 2 to 4pm. Kaupulin yung Uncle Bob kag Sexy D. However, si Sexy D subong absent 1 week kay ginatipan niya iyang mother, no? Get well soon, tita. Pagkabalik ang programa nga X-Rated, kaupulin yung Uncle Bob. Dari lang siyempre sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: X-Rated. XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture.
1: Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
0: 103.9 XFM.
3: Yes, to help.
4: May namang kodire, Doc. Pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira. Inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira. Pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo. Kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
4: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The secret of health.
4: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom kuno siya kape, Doc Leo. Anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Arvin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
5: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Dr. Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Santon Gold,
4: yes.
5: May ara sa mangustin.
4: Mm-hmm.
5: Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The secret of health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
5: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
4: yes.
5: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
4: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
4: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
5: Consult agad siya
4: sa
5: medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
4: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
5: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
4: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. dehydrated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
5: Yes,
4: kung isa kulang kita tubig, amo man nagaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
5: Mm-hmm.
4: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The secret of health.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
11: Ako si John Maris. Ako construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka po, always hagiha po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamunga mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
10: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Ma-duty ka gid nga fresh.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Go!

0: And we're back! Once again, alas 2:39 na sang hapuan. Pag-ining oras, ginadulong sa inyo sang aton nga paborito. Walang iba ang aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa aton nga mga precious eyes. Siyempre, kinalang tigid nga. Halungan ng aton nga mga precious eyes, ladies and gentlemen, sa mga katropa tadra, no? Importante gid nga mahalungan kay bangod ang aton mata, amo ang yabi sa tanan. Sang nalak ang akumpertahan, gintulok ko lang, wala nag-abri. Habi ko yabi para sa tanan. Hindi, ang nanamin ko, yabi para mas na, kumbaga importante siya, no? Kay yabi siya sa tanan niya bagay. Imagine bala kung wala ka sang mata, or may problema ang imong mata. Paano ka makakita sa imong obrahan, sa imong eskwilahan, sa imong mga pagsakay sa pagdrive, no? At the same time, paano ka kakita sang guwapa?
1: Guwapa!
0: Ay, sorry. Guwapo naman eh.
1: Wow, ka-perfect!
0: Siyempre, no, halungan tigin ng aton nga mata, no, labi na gid sa mga naga-office dira, no? Kinanlan nyo gid, or biskan sino nga tao nga nagasubo nga panahon da, no, nagatutok gid kita sa cellphone. Labi na gid, no, nga mga ining, tion, no, sang panahon, it's what we call the cyber world, di ba? Cyber world. Winong, mga robot na tayo. Kasi mga robot na kita, no? At the same time, syempre, halungan ta, no? Kay diri ng mga factor na to nakuha ang ato mga problema sa mata. For example, gadgets, no? Kung nakatutok kita sa cellphone naton. At the same time, mga laptop, mga PC, tablets, or kisa sa direct sun, no? Sunlight, no? Kisa bala na labi nagid nga wala kita sa mga, like for example, mga shades or mga eyeglasses, no, nga mga UV nga nagaprotect sa aton sa mga sinag sang adlaw, medyo makadaot man sa mata. So, syempre, dito na pagulaton nga mahulog sa mga seryoso nga problema sa mata ang aton mga beautiful eyes, no, labi nagid subong iban nagasuffer sa katarata, glaucoma or pterygium area. Gina-endorso ta sa inyo, no, ang aton nga Vision X Plus, no. Sa word pa lang vision, no, taro halungan ta nga aton nga vision, no, pinaagi sa Vision X Plus kay may ara ini sa mga vitamins nga kinanglanon gid sa aton nga mga mata, no. Labi na gid may ara ini sang vitamin E, lutein, beta carotene kag zeaxanthin nga suabe gid para sa aton mga beautiful eyes. Mabakal nyo kinini sa mga butika malapit sa inyo. At the same time, pwede orderon through Shopee and Lazada or magkanto sa Yes to Health Wellness Center, no? Ang aton nga mga produkto ngayon mo sa Yes to Health Incorporated, BFAD approved ini kag halal certified. Amo nang pwede kinini nun sa aton ng mga kauturan ng mga slim. And of course, no, gina-shoutout ko man din agali, no, si Sir Fritz, no, Brian, isa ini sa mga swabi ginaton nga mga nga sir, no, ini si Sir Fritz Brian Rojas Claridad, isa ini ka host, no, sa mga wedding or any events, no, naupot na gin-book niya kami for Roy's event, no. Thank you so much, gid, ha. Maraming salamat taga Royce Manisha, Royce Hotel Manisha, si Sir Fritz, no. Thank you so much, Sir Fritz, no. See you on September 28. At the same time, promote ko lang, no, September 23, ara kami dira upod sa akong nga banda nga Six Rings Attached Band sa The Fort, ladies and gentlemen, 9:30 p.m. Pero may isa pa gid ka solo performance around 6 p.m. So kadtogi ka mo dito, ha. Kita na kita dira. That's gonna be Wednesday night next week, no? At the same time, thank you so much, Miss Leslie, ha? And sa tanan yung mga members ang The Four, thank you so much. And may harap man din nga nagpa-shoutout sa ato, no? Mga taga-Camellia naman niya, no? Shout out dira sa aton nga mga Camellia people, no? Ari diri si sa Camellia and Lisandra staff, no? Kay Sir RJ Gonzalez and Sir Stephen Montinola. Ara man diri si Miss Sarah Jane Almodia and Miss Criselle Oloro, no? And syempre sa pinakagwapo tada ng mga maintenance, no? Kay Sir Joseph kag Sir Ram Ram. Madamo gid nga salamat. And ngako na nga sugaal iog lang sa posteng. Kadulom sang poste ko dira, no? Piling ko ang poste ko lang wala ka siga, joke lang. Hindi kasi siguro napektuhan sang mga dahon-dahon lang ang nagasulod or I believe grounded na. Pero puste ko dabi. Pero hindi na ako mapasiga sa ako na suga. Maluwi ka. Kamahal sang kuryente, subong. And syempre, no, we're gonna have our meeting probably tomorrow, no? And syempre, bisika na maamulan ng inyong Uncle Bob, ya. Vice President ako ya sa Alessandra. Sa 50 kabilog na nagboto sa akong, thank you so much, kita. Well, lagi ko man nag-expectar lang ang mabay president pa ako, no? Kay, kabalo naman ka mga kasako sa ako, no? Doon din ako kayo makikatulog, ya. May mga pending pa ko nga mga vlogs na kinanlan ko i-edit. Amugin ang pinaka, this is the hardest part of being a vlogger, no? Or ano, kay ang pag-edit, kapimpa wala ka sa mga editor, wala ka sa mga mag-edit-edit para sa imo, no? Nga ginabayran. Solo flight ka. I-extract mo sa 360, i-extract mo sa ano, ibutangan mo tema, butangan sa mga sound effects, ang clarity, tarantanan, ay, mga pa-effect-effect. Kabudlay, ganyan. Anyways, magkabasa kita sa ngaton nga sulat subong nga panahon. Shoutout lang dagli no kay katropang Jelwin. Good PM Uncle Bob and Sexy D sa October 1 opening na sang Mascara Festival diri sa Bacolod City, no? Pwede maka-request sang kanta nga All for One and ayak a song sang All for One ang title I Swear. Amo na siyang I Swear. But a moon and the stars in the sky. And later on, galino, ara kita dira sa NGC, no? Sa Chateau Alfresco. Kita na kita dira, ha? 8:30 p.m. mag-start ang banda. Upod ko nga akong nga guitarista singer, si Mark Bordicillo. Alasotso, ha? Imedya sa Chateau Alfresco. Sige, Jelwin, ato na patukaroon ng mga request karon, ha? I swear, no? Pero subong nga panahon, sininga oras. Magbabasa kita sa sulat, no, nga may kaangot sa pag doon na ipit sa blasa tunga, no? Sa iya nga biyanan kag mister, no? Ato ni Tukibon ang ipadala nga sulat ni katropang Maria. Alright, so dear Uncle Bob, tawga lang ako gali sa ngalan nga Maria. Taga Negros Oriental. Kinsulat ko ini para mangayo bulig party sa akon nga

In other words, ugangan. Ini nga kun nga ugangan nga mama sa nga kun nga asawa. Kaintindigi ko nga gatigulang na no. Kakaintindi man ko nga kinanlan niya nga may matarong nga panimalay. Kasi siyempre, may times nga nagatudong ulan, gabinagyo, kaga importante, malakag safe sila. Siyempre, bilang bugtong bata, ang akon nga bana, feeling ko daw gusto niya nalang gidya na magtinir ang iyang ginikanan sa amon. Pero nga akon nga suggestion or suggestion is why not paobrahan na lang siya namon or sila namon sang ila nga personal nga panimalay or nga balay. Karen kay do hindi gid magsugot ang ako nga bana kag ginatutulan niya gid ang ako na desisyon. Ang iya nga gusto imbis nga maggastos ta sang madako nga kwarta, why not diri na lang sila sa aton paistaron. Mas maayo na kay the more the merrier. Kag at least mabantayan nila nga ito ng mga kabataan o ilang mga apo. Kag vice versa, mabantayan naman naman ng duwa katigulang. Hambal niya, hindi na lang pagipalayo ang akon nga ginikanan kay mas komportable ko kag malipayon kung upod ko sila. Wala man ko bala nagambal ang kulbab nga ginapalayo ko nga akong nabana sa iya mga ginikanan. Ang akon lang ay matagaan sila sa ilaman mismo nga privacy. Ang ilaman nga kaugalingon nga space. Pero ano ang ginambal sa akong nabana? Sugod nga nag-asawahay kita. Kabalo kagid nga upod ta na nga akong ginikanan. Hindi ko makasaho nga wala ang ginikanan ko sa akon nga tupad. Ang kulbab sa tutuod lang doon naga-confused ako no or nagalibog ang ulo ko kung ano ginibala ang dapat namo nimuon. Siyempre, gusto ko lang na mabutang sa kayuhan ang iya ginikanan. Siyempre, di ko mang gusto nga maguba ang amon relasyon. Labi na gid sa iyang mga ginikanan, kag labi na gid sa akon nga bana. Paano ay ano maging isa ang among desisyon kag ma-unite kami kag wala sang baisay kag inaway nga matabo. Siyempre kay Pilipino kita, naanad kita daan nga mag-atipan sa aton ginikanan. And I'm proud to say nga yes, kakatabo na diri sa aton sa Pilipinas. Ang akon nga modernong approach na para man sa kabat sa iya nga mga ginikanan daw hindi niya naintindihan. Susubo nga Uncle Bob, ginatry ko no nga istoryahon na akon nga mister. Pero daw, hindi na siya gusto mamati. Ano kayo bala ang dapat ko imuon? Kito dudulaan na kita ko sa option na Uncle Bob. Once again, Uncle Bob, hindi nilang ako kutob. Tani mga hatagan mo kami sa advice. And once again, ako gali si Maria. Madamugid nga salamat. Thank you. Alright, katropang Maria, thank you so much gid sa imo nga gimpadala nga sulat, no? And madamo gid ang makarelate sa imo nga story. Thank you. Labi na gid nga daw

0: I think exist gina no ang amo nang mga issue no nga may ari iban nga kabataan no, may napati anak ko sa isa ka bro ko gani no nga hambal niya yung bakla niya kuno ang ginikanan niya sa lakyan no. Actually wala ginabla problema kung na we buy things to our parents no because it's part of giving back the gratitude to our parents no. There's no problem, wala ginang sang problema no. Importante, mag-asawa ka mo, dugay unite pala inyong decision, no? It takes two to tango, no? So, dapat, you have to know when to be, what you call the, upod bala, kumbaga, partners in crime, di ka mo dapat, kay mag-asawa ka mo, no? You're not supposed to be rivals, no? Pero, don't you worry, Maria, aton ina balikan no ma ano lang ko anay maginatawag di ma concentrate ko anay kag masulat dere sang akon nga advice sa imo okay hindi pagisailo ang inyong mga radyo kay magkabalik ang inyong nga programa nga X-Rated kaupo din inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal syempre dere lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll just gonna take a break for a bit, and I'll be back.
1: X-Rated, XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa, exciting!

We're back! Alas 3:06 na sa ngapon. Kagampecha subong, September 17, 2026. And syempre, ining oras, gratulong sa inyo. Sa katong paborito nga suplemento para sa mga kalalakihan. Walang iba ang atong turbo dietary food supplement for men. Ining atong nga turbo nga manamigid sa atong kalawasan na binigid sa mga kalalakihan, naghatag ini sang extra nga kusog. Kusog para maglabing-labing gid darling, indi bitin. At the same time, makalabot kikaw sa pilaka rounds. Bala mo ini nga ito nga turbo dietary food supplement for men. Ginhimo ini sa maca, kagklavuhas ka nga mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. So kung ako sa inyo mga katropa, 30 minutes before sang labing-labing, kinanlan mo gid-imno ng atong turbo dietary food supplement for men para magbalik ang imong gana, magparang init imong lawas, kag may kusog ikaw para sa 12 rounds. Makalugid din sa mga butika malapit sa inyo, kag halal certified, pwede-pwede gito maroon sa aton mga kauturan nyo Muslim and BFAD approved. And gira shoutout ko din galing nung aton nga katropa nga si katropang sexy D. I miss you, Uncle Bob, and I miss you too. No, miss ka na namon. And kamusta na si tita, no? How's her operation, no? Ginatry ko gid, no, pangita sa mga friends ko kag ano, mga ka-help, pero however do wala gid sila kilala dira masyado sa dira sa korazon, no? So I hope okay lang gid si tita, no? And I wish her fast recovery gid, okay? Kag sa imo man ni para hindi ka man ma-stress da, ha? Relax gid, tulog gid, no? Kay kita na kita next week, okay? And sa mga gusto pa na magpatamyaw, pwede-pwede ginyo ibutan din inyong patamyaw para aton matagaan sang greetings.

And syempre, gina-shoutout ko man dira, no, ang aton nga mga katropa sa Central Market. Walang iba ang aton nga New G Marker Enterprises, no, mga taga-borda sa akon nga kalo. Shoutouts to Sir and Ma'am.

0: And balikan tani nga aton nga story kagina no. It's regarding sa iya nga ano no, iya nga ugangan kag iya nga mister no. Ano man ninyo nga mga hatag nga opinion dira no kay i-advisean tani si sino ni si Maria. Dugay-dugay no. Wala to na ako inyong mga opinion ha. Again guys ha, iningaton nga nga ako na pag-advise based lang niya sa story kag based lang niya sa opinion. My own opinion ha. We are all entitled to our opinions. And again, shoutout ko dagali no mga katropa ta dira sa 202 Cafe dira sa DSB no. Kita na kita dira sa Sunday mga mam and sir. And sa mga nagpamati dira sa ilang mga radyo sa ilang mga salakyan no. Big shoutout sa inyong tanan kag sa mga nagpamati dira through e-bikes, tricycle, taxi, mapatrak, bus, modern jeep no, sa tanan ng mga drivers no, shoutout sa inyong tanan. Labi na gid sa mga papangta dira kag mga nagabiyahe no, in terms of food delivery services, please take care guys ha. Hari na mag-advise na kita kay Maria no. Maria, kung nagkapamati ikaw dira, well actually ang akong ma-advise lang sa imo is in that na every situation no, may ara gini ginatawag na solusyon no. May ara starting point, may ara solusyon no. Meron na mga ginahilinan no. So normally ang pagbaisay or pagilinaway isang duha ka couple, meron ginaya sing na root cause ginatawag mo. May ugat kun di inaghalin. So abalo naman kita nga ang gusto ya sang ang tanging hangad lang gid sang imubana no is since ikaw na ginagambal nga only son siya. So hindi ta mabasol nga malapit siya sa iya mga ginikanan. Ang importante lang di is mag-intindihan ay kamo. Wala akong maginasili nga hindi manami ang imo nga opinion or ang gusto matabo sa iya ginikanan. We understand na may kumbaga may punto ka man nga ginatudlo sa imo nga bana no. Labi na gid nga we're Filipinos. No, sa ibang nga lugar ya, actually mga katropa no. Mga ginikanan ginabutang lang sa home for the aged, no. Ginapabayaan lang gid bala no. Not all but almost no. Lain diya sa aton sa Pilipinas ya mga katropa. Nga ini aton mga ginikanan niya gina atipan tagid no. Kung pwede pa lang do wala ta ginapaubra. No, kay para kami naman ah. Do it's one way for us na makabawi sa atong mga ginikanan. Pero sa iba na lugar, depende man ano. Like for me sa Mexico, no? Pagambal mo yung mama yang nanay sila ya do. Grabe gini ya. Alam papa nila no do mag grabe gini yung pagtaha nila sa ilang nanay ya. No? Siyempre, kung ako ya ha, kung ako lang ya ha, kung kasarang malang kuya mag-provide sa lakyan, balay, or ano pa da, no? Or financial assistance sa akong ginikanan, I will do that. Kaysa hindi mo mapamangkot, no, katropang Maria, ako ganaya kung given a chance, nag-promise kuya sa tatay ko, no? Na I told my dad na ginbuhi mo kami since the beginning na nagsakay ka sa barko and you've been working for us ever since no. Ambal ko, it's one way for me to you know give the gratitude back to my dad is mabaklan ko malang siya sa iyang dream car no, inablang jeep na Rubicon Ay, pangarap, tigid na. Durang blur. Ano na, siyempre, kung makakaluyaan ka baka gwa ko yat, eh, amugin na yung akong nga baklon. Kag sa nanay ko naman, despite nga abis ka na halos doon di kami kasama kinsindihan ay, pero ang ambal ko lang sa nanay ko nga, pag-abot ko sa iba na lugar o sa Amerika, ako naman niya matipan sa iya. Amugin na yung akong niya nga, yung promise. Bala, magyayaw-yaw ka na. Kaya di, siyempre aran ako yun sa poder mo. Kita kayo pagpabayaan. Siyempre ako tigulang na akong parents mo. So they need to retire soon enough, no? Imagine akong tatay, pila na edad? I think 65. Sobra na, siguro 65. Eh, net ka sakay pa sa barko, di ba? Diba niya, 60 pa lang ka po, why na? Pero siya, sige pa, because he has mouth to feed. No? So, I hope naintindihan mo ko, Katropang Maria, no? Nga, akuha mo man na. Siyempre, although apat kami ka magululutod, pero bilang subang, I have dreams for my parents as well. Hindi gini madula sa Pilipino, ya. Ara na gini sa Pilipino ang pag, ginatawag tanga, ginadala tagi ng ginikanan sa aton pangarap, no? Pero based sa imo, for sure may utang na loob ka sa imong umaamay na ugangan, di ba? And one way siguro nga nakita ko, based lang sa sulat mo, para mahatagaan mo man sa ginatawag nga gratitude back is paubrahan mo sila balay. Di ba kanami, gima mo, ikaw ginikanan, nas paubrahan ka sa balay sa imo bata, it's a very nice feeling. So, muna man yung nakita, may actually pariyo ka mo nga maayo ang punto, no? Maayo ang gina-suggest nyo. You both care for the wellness of your parents. Galing, kaya hindi lagi ka mo mag-insindihan ay because siyempre may mga kanya-kanya ka mga tawag ni ng pag-insindi bala sa sitwasyon. Kumbaga, ang kay banahon mo, abiya, ilapalayas mo ng inikanan niya or hindi mo na gusto. Pero ang imo lang niya, nga point of view is, matagaan sila sa their own space bala. Diba? Kaya normally, pag edad na, takal na sang gahod, medyo laina na ilagawi, di ba? So, it's understandable, no? Kagang importante, guro, bilang mag-asawa, kamo, katropang Maria, is that mag-storyanay ka mo, no? Heart-to-heart ka mo sang bana mo. Ang balon mo, darling, isama lang galing aton nga pinaka-ginapunto din, no? Ang mabutang sa kaayuhan ng imo ginikanan. Hindi mo ko pagkabigon nga kontra, hindi mo ko pagkabigon nga against ako sa imo nga decision or suggestion. We're a team, no? Teamwork ka mo dapat, kay mag-asawa ka mo. Through thick and thin ka mo dapat obdanay, no? Kag syempre, always ka mo butang boundaries, no? Butang nyo limitasyon, kag Arab lang, always mugid ninyo putangan what you call this, privacy ang inyong pamilya. No? Amo na gani nga against kayo sa mga lumun-lumun, di ba? Agyan ko naman kapila. Amo na when I had my house, no? Sang naka-stand ako sa balay ko sa pamilya. Dili lang sa pamilya sa out, no? Grabe kitang peace of mind ko. Wala yung may masita si mo kung naglapaw yung tulog. Wala yung may mga kiksi mo kung wala mo nabutang ang tubig ang tubigan. Wala yung may mga kiksi mo kung kamay lang yung mugintigang. Wala yung may mga kiksi mo kung kaapat ka maligo si Sakadlaw. Diba? Because that's your house. Miyara yaki sa, honestly, hindi sa lahog-lahog. Sa unay nagyan ko yung pati pagpaligo ko yung ginaisip. So, diba? Ito ko, syempre, tubig, balahiran, tanan, hindi mo man maano, hindi man kamangkaranon. Pero diba, kabudlay kong nagalumon ikaw. So, wala, para sa akin, wala man sang malain, ngaraay mo ginikanan. Because, again, makasave ka. Instead na magkwa ka sang yaya mabantay sa mga bata, pwede mo lang ipalihog sa mga nanay, di ba? It does not mean nga ginimok mo timbang yung nanay. But what I mean is makabulig siya, bantay. Ibig sabihin bantay na lang, no? At least may upod ang kabataan nyo habang nag-work ka mo, di ba? So, amo na bala, depende na sa pag-intindi mo sa isang bagay. No? And I hope nga one day, you both will came up, no? Sa isa ka desisyon, no? Na mag-ugyon ka mo nga. You will produce two heads producing one condition, one result, no? Or one decision. No? Always gig ka mo mag-give and take, pag-asawa. Always ka mo magbuligay, no? Because again, pinag-isa ka mo sang simbahan kag sa matasang tao. You are bound to be together, no? As husband and wife. Okay? So once again, kung nagpamati ka dira, katropang Maria, God bless you and madamugid nga salamat sa imong sulat. Thank you! Okay, kung sino may mga gusto na nga i-advise, no, sa aton nga programa, please isulat nyo lang din sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no, nga may ara sa 154,000 followers. Thank you! Kamubla mga katropa, may amuning mga instance, no, gabot sa inyo nga kasi abala do halos na natungaan kabla, no? Nga arang gusto mo, let's say, tagaan regalo, no? Imo tatay, no? Baklan bisalakyan. Tapos maabot sa punto nga ang imo nga asawa mambal nga, ay, hindi lang, ah. Hindi pagbakli kay idugang panagasto, idugang tanan lang sa aton nga project, no? Di ba? Ano yan ma-feel nyo, no? Is that part? Kumbaga, are you gonna feel bad? Yes, it is, no? You will feel bad. Kay ang gusto mo malang is mabaklan sang salakyan kay tungod probably necessity sa isa ka parent kami salakyan. Kay tiso, bungon, to, balagi na, init-init, no? Sa gwa, habang istorya na ito, dirisang mga around alas dos. Subo nga mga alas 2:23 na ulang tabla, nagadulom na naman ang kalibutan. Diba?
1: Wow! Ka-perfect!
0: Ka-perfect yun eh.
1: Guapa!
0: Ano ka magguapa ni kung basa ka, no? Pero mas mayo na, ulan na. Kaya para sa Sunday, init na ta, no? Di ginasindot ka ng buli, blandi ka, motoro. Grabe. Ang ako sa lakya niya daw, ay na, di ginalimutan na lang.
1: Yahoo!
0: Pero ipakayo ko muna. Siyempre, may mga, ining mga, ano tabla, mga equipments, mga salakyan, motor, no? May maintenance ganyan, guys. Whether gamitin mo na or hindi, you're gonna have a maintenance ganyan, no? Kaya iti, siyempre, ginagamit mo. Hindi mo na pwede nga, nga wala kasang i-maintain sa imo nga salakyan, no? At the same time, no? So, tatagalin, no? Once again, no? Are you there, yo? Be? Guys, good day. Alright, have a... Oy, sir, bro JR, no? Are you may nga gawin sa sakay, no? Mostly sa nga mong members sa Lost Boys, medyo mo... Puro man si Man mo, no? Si John Ray, si Man. Si Bro JR, si Man. Si Bro Limar Siman, si Bro Sijan Siman, si Bro si Bro Darren, no? Siman man. Grabe, no? Ako, pilot. Pilot sa lubi. Have a safe voyage, no, sa tanan ng mga seaman dira, no? Including my dad. Bro, JR, longgit, ah. Have a... Have a loko nga gintawgan ka na sa imong, ah... tawag ni gintawgan ka na sa imong, opisina. Have a safe voyage, longgit, ah. Have a safe voyage, bro, JR. Alright. Grabe nun. Tosang sana, ulang sana naog, subong sakay naman liwat. Wala, hindi daw official sa mo, 6 months, no? Pero mga kapitan niya, mga ano ya, mga high-ranking officers, 3 months lang niya. 3 months off, 3 months on, ang muna yung ano. Eh, sa mga, sa una, nagapungko man ko bilang, APO or applicant personnel officer, recruitment personnel officer, hasta nga naging assistant branch manager ko sa company nga Bernhard Scholte Ship Management or BSM. Dumduman ko sa una sa Manila pa, wala pag-ikot yata to. Gamay pang buo sa akong dalunggan, pero mas nami kijay ang amarides. No, no, hindi man sa napuringan ko, no, nami ang sweldo, nami ang benefits, nami kaya halos tanan, no, pero actually, pag for me, be, no, though, dumastack up lang ko to sa amuto, I know that I have talents, no, so, actually, no, na, actually, na, shout out to sa bata o nga si DJ Norino, aristobangan ko. Actually, yung story ano namon, ginasang ako nga bata nga si DJ Norino. Na ba lang, kumbaga, nagkadepende niya sa imong kalipayan. Para sa iba niya, ay, kanugon sa imong success, no? Like, let's talk about Charisse, no? Nantabla si Charisse, no? She has a very, she has a golden voice, di ba? Si Charisse, isa ka bata nga, very talented. Pyramid, and I've got a witness blowing, and I'm... Di ba? Grabe ang talent ni Charisse, no? Pero gin-turn down niyang tanan sang gimpagwain ang iyang true identity. And subong, syempre, yeah, there might be some, or I mean, a lot of bashers, but hindi niyo mapilit ang tao, kaya dira siya nalipay. Ang pag-expose ang iyang true identity, ang realidad sang iyang kabuhi, at the same time, kung ano man ang iya ginaagyan subong, kasi may kwarta naman siya, nakasupot man siya, may business man siya, kagano. So, wala na ka mo to. Kaya isa pa, no, may punto man ang ako nga daughter, no. Hinabalang, after niya gin wagayway ang flags ang Philippines sa ibang nga lugar, after niya gin represent ang Philippines sa American stage, no, nga nalabot siya sa punto, gani nga pati si sino to nga sikat-sikat nga David Foster, no, nga ginkuha siya, no, tungod lang kay nag-change na sa sangya, no, sukmatan ta sa dayon, i-bash ta sa dayon. Honestly, no, honestly, ah, amuning kisa hindi ko gusto sa Filipino nga pamatasan, no. Pag may kayuhan na ginobra ang isa ka Filipino man, ara ta dira. Pero oras na gani nga mapuway na siya kahit gusto yas magamon eh. Dula ta bala utang na loob, dula ta gratitude sa tao. Diba? Pera nyo si ano? Hindi ah, parang kanay ta di ano, amugin niya ang batasan sa mga Pinoy ha? Which is kauluya, I admit, kauluya. Katulad pareho ni si ang sino nang do nag-gymnastic na si sino gani dai ang ga-gymnastic nga nubo na blang tumtumbling bla si sige na lipat ko sing iyang ano, but anyways, no, gymnastic na siya, no, nga no, Tapos nagporma-porma lang nga mga crop top. Nga doon nag-ano. Ito ginasuyaan da yun, no? Pero, diba? Ang pinakagrabe nga mahisaon nga lahi, no? Masakit man batunon, pero ang mga Filipino. Sa Amerika, yung maglabay ka, hey, nice outfit. Hey, I like your cap. Or you get a nice watch. Grabe, compliment yan dahil yun. Diri yan. Hindi siya lang ngayon, siya nga rili. Ay, kadamak. Ay, pasilbe-silber siya nga kaitom siya. Diba? Aminin. Karakter ginaya ka Pilipino, yan o. Oh. Ang una niya pa na hilabta ng ibang tao. Kasi sa, pero siya bala, wala pa nakapang spiyo, dugo pagwapagid. No? Ining otro nga magkilatis sa mga manggaranon, amo pa ning imol. 'Di ba? Instead ikaw bantayan mong mga gawi sa manggaranon, magpakabisi ka maging manggaranon. Para hindi ka nagailingling, actually rich people knows kung sa mga isa minakuha ni ngasing sa mga manggaranon, no? Nga hindi ko lang pag-mention ang ilang last name. Hambal nila, only rich people knows, di ba? Sila na kabalo. Kaya ni Slia, iban, wala na niya time. Pagkara ka na sa babaw, tamad ka na niya maglingling sa dalong, no? Pero yun yung mga nagatangla, ang upan niya dugay-dugay, damo kuminto. Thanks, Joy. Kumaga, the sad reality of living in the Philippines, no? Pareho sa ako, no? Makanta ko. I'm not saying na sagad-sagad, hindi ko makanta. I do live in TikTok, no? For example, malive ko sa TikTok. And kabalugi ka mo nga free lang ng entertainment, no? Nagkakanta ko for free. Inang free naging inakanta ko, i-bash ka pa, kaya muna. Nablang, where's the sense of gratitude? Gilibre na ka mo kanta, may comment ka pa. Tapos, inabalang na miya, naginandunggan mo, let's say sa mga banda din, no? For me, ha, may mabatian ko nga kabandmates ko or kabanda ko, no? Biskan hindi ko pa nakabandmates, no? Pero same kami ara sa music industry. May isa ko din kabukalista nga laki nga namihan ko na sa tingog niya. As in, do, din siya katukar sa Stowaway, no? Every Thursday sa Stowaway. Namihan ko na sa tingog niya. Honestly, no? Namihan ko na isang tingog niya. As in, na-unikan, hindi ko wala kaga swabigid. No? May taas man siya nga timbre. Ginadayaw ko na siya. Nagpalapit ko na siya kaga. Isa kang iba sa mga namian ko din nga vocalista, di ba? Iniaray yung mga tao, ya guys, yung honestly, ha, na namian na gina sila, pero i-deny pag gina sa nila yung kagalingon. Pero nila doon, ganyan kapalakpak na, ayala ka nami, pero di siya nami. Alibagon. Di ba? Magpaka-busy, kaya nimuon mo, ay, gantala ka mo tip. The reason why yung mga tao iba na sa babaw, busy sila sa pagtrabaho, busy sila pangabudlay. Kung pagbugtaw mo yung kitamaran kaya, tapos amunay ay mo sitwasyon, di kaya mangakig kung may manggaranon sa palibot mo. Isang time nga nagabisyo-bisyo ka, nagainom ka lang, nagatulog, nagapawala, nagapakabaka sila ya. Karon niya kay may mga motor sa ngadako or may mga ano sila or may mga salakyan or may mga negosyo, yung mga akig ka. Bupuls ka ba? Kung amuna yung mo ginapaminsar, basi kinanlan mo pa mag-eskwila liwat. Para maka-injindi ka kung anong tama o mali. Diba? Amuna kinanlan mo kaya nga dapat be aware gid nga. Siyempre, kumbaga, i-giyo ka man eh. Kaya kumbaga kung di niya sala sa iba na tao, yung nag-relax-relax. Pero sa una, no? Kadumdum ka sang time sang japayuki, panabla nga term, no? Mambal sila nga, ay, Ara blao. Bata na sasang by ano, bata na Japayuki mo, no? Chismiso no. Japayuki kuno ang bata, no. So li ay nagkasinso sila kay bata na sa Japan mo. Ka so tsao to ga patibol-tibol mo mga iban-iban lang mga do ginapakanubo nila bala. Sino ba sa matuntuod lang bala? Ang term nga Japayuki is when you are a worker, no? Nung nag-aubra ikaw from Japan, no? Muna yung terms ng Japayuki, ha? Ah, muna ito may ubra ka to, no? Isa ka sa mga Japayuki. Para sila, yan Japayuki, ha? Is GRO, doon muna yung ilay pag-insindi, no? Karon, siyempre, may nakabati. Ang bal Japayuki, okay, sige. Karon kay nag-inanlan ka mo sa kwarta, nang inanlan ka mo sa bulig. O, di ba? Papadamulo nyo yung nyuguya para magpalapit to. Sa gilibak nyo nga dyan pa yuki. Kay man, sila may kwarta nga inugpaulam sa inyo. Correct? Si ang gilibak nyo, mo pa nung mga yuan nyo bulig. May ara kanina nag-share sa ako, no? Di ko lang pag-mention, no? Mayroon isa ko kakilala nga nag-share sa akin nga ginasunlugid sila ko noong isang time sa una, sa kabataan pa sila. Mga yagit. Inisla mga yagit, yagit na ginasunlug sila. And you know what? Nagtatak sa tao nga ginabalansa nga yagit. Nagtatak sa tao, no? Ang ginatawag nga yagit, yagit, yagit. Gina, ano, anong bal niya? Tapuson ko, makatapos kami. And now, those siblings magulutod, all are professional. Hindi lang isang kurso, kundi kasi lulubra pa. Now, kung magpanyapon sila sa ilang ancestral house, agalin niya ang mga salakyan. Halin sa tatay, sa asawa, sa bata, sa mga hinablos tanan. Ay, hindi kay gualo sa isa bangga nila. So, hinang nagambal sang yagit, ahay na nga, yung pabulig makakita ubraya bata. Sa mismo ginambalan niya nga pamilya nga yagit. Imusuka, imukaon. Bilog ang kalibutan, hindi araw-araw Pasko. Maabot sa punto nga ikaw manginanlan. Pero you know what? Anong ginaubra to sa ginambalan niya yagit? After, despite of everything na ginambal nila, kinagahip pangibabaw gadya ang puso niya na maayos siya nga tao, imbuligan pa sila. Diba? Amo na dira. Ako ya proud gig kuya nga gipatako kuya ako na bata no labi na gid sino rin. Makita na siya mga kaluluoy nga kabataan. As in ari oh, there's one instance no nagpanyapon kami sa ako na bata nga bahay no, si DJ Norin. Nanyapon kami diri sa may Takuling no, nakita naman mga friends naman from the call center industry no. I think that's from TP yata. Teleperformance, no? Na may isa di ka rin diri, no? Sa may bangga lang diri sa aton lang, diri lang sa may Takuling, may bangga, no bala? Lapit sa may city hall, may barangay hall, sa Tabok dira, no? Mayra dira sa ginatawag nga ka rin diri, ha? Nga ginakanaan sa mga katropa, tama na. That was evening na, no? Gabi na kami nagwa ni Norin. Hindi nagkaon kami. And then may there's a cute boy, no? Bata, pakatama, no? I'm not sure kung nanay, I think tita niya, or basi hindi niya man kadugo, or basi gin-employed lang siya, no? Or gabulig-bulig lang siya, parang may pangbalon, or something like that. No, kanami lang kay, di ba, nag-bulig siya. Ito na, amazed ang ako na bata. Ngaway ko man na yung siling niya, gin-ambalan nga, uy, gaito, no? Pahala lang niya. At the end of the day, namian siya. Then, nagbayad kami. Actually, ginlibriya lang ko ito, no? Kabuot sa bata ko, di ba? Kasi kaya ginagmay nga bagay, bala gabawi ang kabataan mo ka na. At the same time, syempre, no? Sang, muna to, no? Ginbayaran na ang amon bill, no? Nagwa kami. Then, yung bata ni Duging Kapoy, bala nagpungko sa bangko, nga malaba, no? Paway-way siya. Pagpaway niya, siyempre, nagkuta nga ako ng bata sang, ay ginbayar, gingadyo sa sinsilyo niya, no? Kuta siya. Nagkuta siya 50 pesos. Gindaho niya ini sa bata. Tapos nagkabalang bata nga, ate, ate, ate, ano ni, ano ni, ano ni? Siyempre, ang bali lang niya. Imo lang na kay kakyot sa imo. Di ba? Pero ang punto, taya sa kako na bata, ginatag kay nanamian sa iya kay bata pa lang siya, kabalo na siya mangita kwarta. Kabalo na siya magbulig siya, mga tiya-tiyo sa ginikanan niya. Amo na gani kamong mga kabataan, no? Nga nagdako sa golden spoon, no? Nga halos ginahatag ang tanan. You have to be grateful and thankful. May mga kabataan nga sa murang edad nila, nagka-tricycad, nagka-pamisak, nagka-agwada, nagka-panglaba, nagka-luto, nagka-pamaligya, because salat sila sa buhay. So let's be mindful, everyone, no? Especially sa mga kids nga nagka-pamati. Be thankful, no? Be grateful. Kay tungod kita yung may manamit nga ginakaon, may balay nga ginaistaran, no? May halos tanan niya gusto mahatag, no? Pero iba niya kaluoy ahay sa murang edad niya to. Muto nga nabilib ang ako na bata. I mean, for just 50 pesos, makita mo gid nga naga pating matas ang bata, nagakadlaw sa kalipay. No? And I'm bragging, no? Ginatikal ko yung kayuhan sa akong bata. Yeah. And I'm proud to say, no? Because namigid siya sa iya intention niya. Mayara man instance, gani nga, we had a meeting, no? With this producer, nagapungko kami. Tapos, may nakita siya nga, nga may bit-bit bata, bala? Nga baby pa, tapos gabaligya sa planilya, na bala? Or nang kita mo ng trapo sa mga motor, ano? Actually, hindi man na naman kinanla, no? Kaya may trapo mo kami. But yet, nagkuha pagkaon niya si Intay sa lamesa. Without asking permission niya, nagkuha sa dayon. Give it to the lady na may bata. And then, nagkuha siya 100. And then, she bought that piece of rag. No? And then, pagbalik niya, ambal niya, I just want to buy it for, para kung ano niya man ang kwarta, para sa baby niya, di ba? Imagine ang mga bata, ganing kapaminsar ni, no? Mga kabataan na, how much more ang mga tigulang? Hindi ito magdalok. Let's be, kumbaga, let's, kung gusto lulubra ang inyong grasya, then give back to the people that needs that. Kumbaga, it's one way to give back to the community. Hindi man pag-ubusa talong. Ay. Tapos pag magmasakit kita, dira na lang natin maintindihan. Dira na tayo mangayo patawad. Dira na tayo makakilala sa Diyos. Dira na tayo tanan ma-start bulig. Dira na tayo ma-start simba-simba. Really? So dapat may mga negatibo pa maabot sa imo kabuhi before mo makilala ang Ginoo. You should always give thanks, no? The moment mapuli ka nga safe ka, give thanks. The moment nga pagbugtaw mo sa aga, kag nakaginawa ka, buhi ka, give thanks. The moment makatagaan ka lang tinapay, da nga worth biskan 2 pesos lang nga tinapay, pero ginagda ka, give thanks. Always be grateful of what you have today. Mayroon man, di ba niya taga sila na tagaan? Mga king pa na, no? Gwapo, lima lang ba? Eh, pilagi dyan ako isugo, ta kayo ka mapatrasaw. Di ba? Inukol ta kami. No? Shoutout agali sa mga kapatras, no? Kamu ba lang nagapatras, mga bala? Ang mga backing boys na bala, no? Mga parking boys. Wala ka mo yung ginobligar na mag-ano da. Actually, mayroon na kita sang anti-barking law. No, basta gusto nyo nga magsulod sa presohan. Kay pinagbabawal na, no? Pinagbabawal naman ang limos, no? And yet, 'di ba? Sa tutuod lang, wala pa kamuya sa industry, wala pa na nausong pag patras atras, nakabalo na kami mag-drive. Anong pulos nga may side mirror kami kag may ano kami, kabalo kami magpatras yung sang salakyan namon kag motor. No? Hindi ka mo yung mamilit kung tagahan ka mo hindi, pero may mga good people kuya nga ginabutan nila karton ng imo nga ano, at least may pulos bala. Nga hindi lang niya mapaatras ka ginabutan nila karton para hindi ka mainitan, nga the moment magsaka kasi mo motor, hindi magsakit, maginit imo buli, no? At least may pakonsuelo bala, matagaan mo gidyay biskan lima lang da. Diba? Iba niya wala na may ginobra, no? Nagparking lang kadali, no? Tidigay ang bantayan lang, mag-gol, gige! Ah! Dili sa may McDonald's na yun, sa may, honestly, sa may, dini? Lopistis, no? May aragi ko dang, wala agi ko kapasinsya, no? Agi panaw, gusto nga ilaot. Dala ko sa lakyan ko na nag-atras, nag-park lang ko sa McDo, may ginkuha lang kong order. Tapos, nagsakay ko dahil. Tapos, nakadali lang man, blood. Wala mo yung nagdugay. Kagiyan na yan ka-property sa McDonald. So, hindi mo na yan tagi. Hindi kaya tagiya da para magpa-tras-atras yung manukot ka pa. So, pag atras ko muna, oh, hindi nagawa mo sa at. So, lido nagkabanti ko bala nga wala ko kapanaog sa windshield ko. Kaya, hindi ka pa nga. So, kaya, blagin sumbag ako nga snack yan. Lauton ko siya. Gakuripas ka magaling. Next time, kung mag-tok-tok-tok-tok ka, panindugan mo, nga ma-ready ka mag-bumbanay sa akon, kay kanugon lang sa imo peso-giso kung di mo malang mga panindugan, di ba? Ano gayambal, gani? Bala, iya madula o sa kalibutan, pero protektahan kayo kung galingon ko. Hindi kayo pwede, duklon-duklon lang yan. Hindi kayo pwede, singal-singalan lang yan, no? What's the point of my life, no? What's the point nga may ginatawag ko nga life? Kung mapatukul-dukul lang ko yung mga. Sakit-sakit na yan sa buot ko yan. Yung muna mo na, duroon mo na, balion ko yung tudlo mo. Wala ko yung maginalanto nga status sa kabuhi ya. Na mapamagarano, no? Basta respetuhan lang ko ya. Hindi mo ko marespeto, di sala. We should give value to our life, no? Ang kabuhi ta diya, may value niya, no? Hindi niya basta-basta kabuhi lang. Hindi tayo pwedeng pasimo-simo. Kahit kung magpasimo-simo lang kita ya, maandan nila, you're gonna be a laughing stock. Alright, shoutouts to katropang Nanette Vasquez Souza, no? Good PM po, Uncle Bob, and Sexy D, and sa buong XFM Bacolod City. Thank you. Shout out to you as well, no? From Batangas. It's a 3:48, no? Sa ngapo, no? Sa mga gusto pa na mag-comment, comment lang diri, ah. No, doon na gapanamit ko diri sa nga chika-chika sa inyo, no? Wala ko na nakatalupangod na 3:48 na gali, no? At the same time, syempre, no? Gina-invite ko ka mo gali, no? Once again, no? Sa later on,

Mark sa 16 sa Touch Band. At the same time, syempre, no, ano yung mga bookings ko, Dreaman? And wait. Ima-promote na lang gig ko, no? On 19, September 19, no? Amo na ni ang amon nga releasing sang amon na kanta nga Between, no? Hoping, excited na gig ko yan. Soon, mabatian yung gini sa XFM, no? Ang aton nga kanta nga Between, no? Between sa langit. Kanami, balas ang story, ang song na inino. Do kita mo na nga, do star ka ba lang, hindi mo pili kapon, hindi mo man malabot, hasta tulok ka lang, no? Kisaga kadula pa sa kung maggulugal om, hindi mo na gusto matabo. Do mo na sa person. abangan nyo na kay Pabation, tagi ka mo diri, ha, mga katropa. Yan. And syempre on September 23rd, that's gonna be a Wednesday night, no? Ara naman kami sa The Fort. And on September 28th, ara naman kita dira sa Royce Hotel. And hasta na na sa October, no, mga event, no? May mga event na kita, I think 17 gani mera kita eh. October 17, no, ara kami sa Pepsi. Pepsi stage, no? Sa mascara. So, kita na kita dira. Thank you so much, kid. Kumbaga, madamugig salamat sa tanan yung mga nag-book na nagsalig sa amon. Ariban din si katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle. Late ko ba? Don't worry. It's now or never. Bawa ka na. May ko ka-sexy sa iyang profile pic, ho. Diba? Kasi sino na sa lakyan yung napungkuhan mo man. And once again, gali ha, na sa mga taga-Lakarlota, dira, no? Kung gusto nyo magpakayos ang any kind of motorcycle, no? Aralan dira sa likod sa McDonald's, no? Aralan dira ang Adins Motor Parts and Service and Accessories, no? Pwede kami nakadto. Pakitao nyo lang ang pinakagwapo nga pinakabuot nga mekaniko nga si Dennis. Thank you so much, kid, sa panyaga mo kagapon sa amo na. Madami salamat. Pati kay misis mo, no? And of course, kita shoutout ko man dira galino si Manager Lil, no? Nga ito nga bro man sa The Lost Boys, no? Sa good motor trading dira sa Kawasaki, no? Nga sa magsaysay dalan. Sa kilid sang New Smile. Shoutout to Lil, Manager Lil Bidonia, no? And of course, shoutout sa mandala kay Barry Works. Sa mga gusto pa na magpa-shoutout, guys, ha, pwedeng-pwede good. And of course, kay Engineer Jobs, no, nga sa China, subong, no? Bro, Jobs, along dira, no? Pasalubong lang da. Na, meet ko niya ride sila. Yaw okay, sa China. Yaw kaya mga dalan. Yaw, grabe ako. Grabe ako. Gabawod yun dyan pala ako, no? Nga, ari. And of course, shout out kali kay Utol from Australia. Thank you, good sa sponsor, no? And syempre, sa Sunday, no, batch 2 na sang akon nga road to finals, no, kay mag grand finals ng akon nga programa sa TikTok nga KVK Vocal Clash. Gusto ko lang pasalamatan, no, ang akon ng mga sponsors, no, mga nag-sponsor sa mga prizes, no, Miss Lynn Villar from Singapore, Utol from Australia, Miss Malot from Cebu, and Miss Rona from UAE. Diba? Thank you so much. And of course, no, 3:56 na sa hapon, no? Aridri, and I would like to give a shout out sa tanan kong mga admins, no, sa akong programa sa TikTok, no?

0: Shoutouts to Admin Lori, Admin Lynn, Admin Noah, Admin Marimar, no? Shoutouts to all of you in Admin Ice Plus. Ang mga KVK family ito, no? And if you need, kung gusto nyo, if may mga business ka mo, kag, need nyo nga, magaan some vlog, something, no? Or you need a host, or you need a band, mapaduo, trio, 5-piece, 6-piece, 7-piece, no? Kontakan nyo lang pa. Para sa jauntang inyong mga birthdays, fiesta, debuts, kag ano man na, any events of your life, no? Shoutout tagli sa mga Martisano family sa La Castellana. Pero mayara kita dira sa good moto trading man sa La Castellana mo. Actually, ang wife ni Sir Dennis Cobra dira. Shoutouts sa wifey ni Bro Dennis no sa good moto trading sa La Castellana. Kag syempre ginapasalamatan ko gid no ang mga nagatutok always diri sa aton programa no. Thank you so much madamo gid nga programa diri ang ari diri sa aton nga XFM no. So morning mayara kita sa mga news kag iba't ibang mga programa nga swak na swakit para sa inyo no. Thank you so much gid sa tanan yung mga nakatutok no. Sa ilang mga radyo, sa ilang mga cellphone, sa ilang mga sa YouTube, no? Thank you so much, gid, no? Ay, wala nyo ginapabayaan ang ato ng mga programa ginatutukan nyo, gid, kag ginapulawan. Awa, pulawan. I hope nga i-blessed ka mo ni Papa God, no? As always, sa tanan nyo nga mga adventures sa kabuhi, no? And may you have good health, gid, no? Managaning ang yes to health, arigid para buligan kita tanan nga maging healthy no. Amo na gani nga please always find time to check out all the products from Yes to Health Incorporated. Tandaan nyo, health is wealth. Kaya mag Yes to Health. Alright, so hindi na kita maglawig no. Wala na kita sa oras. It's 3:57 na sa hapon. Kita anay naman kita, same time, same person no. I hope hindi mo kamo masumuran sa akong nawong. Dili lang gyapon ha, every Mondays to Friday 2 to 4 p.m. Depende pa na kay tikis ako Monday to Wednesday. We do have what we call the impeachment. Amo na gani kagapon no, halos alas 4 na nag-end. So nagkakalapakan na nga kon nga schedule ang amon schedule sa X-Rated, pero we're trying our best no para hoping na maka-cope up liwat, okay? Alright, syempre diri lang no sa X-Rated ka-opening inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal diri lang syempre no sa pinaka ginapamatian nyo gid diri sa Bacolod ang 103.9 XFM Bacolod ka tropa nyo. Exciting and goodbye.
1: X-rated. XFM 103.9.
2: The secrets of health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The secrets of health.
5: Southern Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Di dugang panaton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Di dugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang panaton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
5: Southern Plus Gold, the secrets of health.
4: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinanglanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega 3.
5: Southern Plus Gold, the secrets of health.
3: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
4: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
5: The secret of health.
4: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
5: The secret of health.
3: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
4: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
5: The secret of health.
3: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
6: Jose Amelia.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diyari ng nagapanguna nga balita. Luyag ang imbestigaran sa Office of the Civil Defense Negros Island Region ang ginapatihan artificial damming sa mga debris gikan sa bulkan kanlaon. Sunod sa kay Donato Sermeno III, ang Regional Director sa OCDENIR, magahangyo sila sa bulig sa provincial government kag magasapul upod ang Mines and Geosciences Bureau. Dugang pa ni Sermeno III, tinutuyo sa ilang nga pangabay ang pagpalupad sa drone sa palibot sa kanlaon para masiguro kung may nagakatabo nga daming. Ang daming amo ang pagtipon sa mga debris gikan sa bulkan kanlaon nga nagatuga sa pagbara sa pag-ilig sa tubig kag magaresulta sa pagtipon sa niya. Nagakinahanglan nga matap na ang pagtuhaw sang daming bangod nagatuga ini sang flash floods nga magaresulta sang dako nga halit sa mga pumuluyo. Kaya na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sang Suntone Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Bacolod,
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Nasuguran kita, yun ba? Ah, oh, gusto ko lang mapabala sa inyo, tanan! Yeah, I was born here in Bacolod City, Negros Occidental! O, oh, diba? Pang Bacolod Miss Mascara? Lapit na lang! Pila na lang gadiya kasi mana! And mag-enjoy naman na Biloga Bacolod para sa Mascara Festival. Ay, ako na yan, mapakilala ako si Mommy G! Tag welcome na sa programa nato, sini nga hapon! Extra dry. Basta kitala sa isang gabi, ano? And we will have a mix music para sa siniya nga hapon para ma-enjoy man naton ang kakalmahon gid. So siniya nga mga inoras, kalma o ba si nagasugod na, no? Ang ginatawag bali nga rush hour. Kahit ungod nga, papuli na giban. Ang iba naman niya, bagulang buhi. Wala klase kay ina pa or bago pa lang gid si teacher na gambal nga sige pwede na kamo ka puli sa mga nagapuli halong-halong lang sa mga nag-drive still halong-halong man ang weather natin check natin later on and syempre may mga cases makita nga dapat nga iya pabalo sa inyo hindi niya politika health ni siya ya inakaroon ang inyong mabatian but for now o kamodera ang nagatuyo-tuyo na. Kagay na si Criso, dumalipungan ako no. Gapiyong-piyong nagidang iya nga mata. Para alert ka, Chris, ari ay ang pinakamanamit. Pinakamanami. Ang ato niya nga Santo Plus Coffee Mix. Makainom ka ni bala sa isaya ka tasa ay sigurado gid, no? Nga mamuklat ka. You will have that energy. Even hasta pagkaroon sa gabi. And hindi lamang ina ang energy ang ginahatag niya. Kag-focus. Kundi, pampanami pa, pampaglow pa sa aton. Amoy na nga dapat daily, we will have that kind of energy and active lifestyle. And syempre, radiant looking skin, they get along together. Dapat gijaya nga amo ina, no? Kung good looking ka, busun yun, active ang imong lifestyle, mayara ka sang energy every day, kaya nagainom ka sa atin nga Santon Gold Coffee Mix. Why nga ang nga nagpa-radiant looking nga ang ato niya yung Santon Gold Coffee Mix? Kaya mayara ini sang added nga glutathione and collagen. So, refreshing na and ma-enjoy mo pa ang imuyang nga coffee experience with Santon Gold Coffee Mix nga himo sang Yes to Health Incorporated. Narang hindi madumduman, dali lang because you can always say yes to health. Kapi pa kung makahapit ka mo sa mga butika ng Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Southstar Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drug Store. Sigurado gid nga kamo ang maka bakal sa ato yung Santon Gold Coffee Mix. Ihanda na ang ining hapon and ako gani may harap sa question later on. Gani pwede nyo masabat sa ato yung Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung wala pa ka mo naka-like, ay maulihigi ka mo. Dapat like nyo na now na and follow ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. There I will post a question. And you know, may angot sa ginatawag ba lang loudcasting. Ano ba lang loudcasting? Amoy na ba lang ara ka be sa sulod sa sarakyan? O hindi gani, ara ka sa sulod sa isa ka restaurant, taga-kaon-kaon? O hindi gani, ni ara ka lang sa isa yaya ka room, ano? For example, sa isa yaya ka boarding house, no? Although, sa sagwasin na, pwede gi ka mo yaya ka... I mean, sa mga ano ba lang, mga hotels or hindi gani, no? Sa mga lounges, no? Lounges. Mga lounge ba la? No? Dira, gatinir ka mo. Or hindi gani naga, sakay ka mo sa mga jeepneys, ano? O, say locally, sa atin yung mga drivers dira. Now, someone nga sa tupad ni mo or hindi gani maski sa punta pa sa ang sinayaya nga sa lakyan or sa sinanga room or sa sinanga restaurant, wow! Namian! Gid siya yung magpa-loudspeaker sa iyaya nga ginalantaw nga TikTok, dira? No? Kapin pa ko na AI na bala, no? Nga mga story sa Facebook or hindi gani sa TikTok. Ate, mabatian mo git ikaw nung ginalantaw niya o hindi gani nag-video call o hindi gani nag-tawag git siya. Kagbaw perte.
Gidya katunog, gaya no, sa gilang conversation. So, amoy na karoon ang atan nga pag-aistoryahan. Ano ba lang inyong mga reaksyon, dera? No? Kung may mga amoy na nga klase sa sitwasyon na nga kung sa diin, ano ang inyong nga mangin reaction? Let me know later pag na-post ko na sa atan yung page. Okay, so that's it para sa ato niya yung extra drive. Busilingon, puno na naman ang ato niya yung pag-inup danay. Dara lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Parte ako ng Indak Pinas.
1: We could use someone like you in our team, Jen.
2: Paano kung ako yung magkamali? Diyan naman si Vin para sa'yo.

0: FM.
1: Southland Plus Cold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Southland Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Southland Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa, excited!

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman ka-kondisyon. Very unique ni nga kondisyon. Ambot ko nabatian yun na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health condition is apektado. Sige. Istorya nato nini. Diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga pagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan ug ni kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya with grass barley grass kag vitamin C
2: Evergreen Herbal Capsule
1: patimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen Coffee mix.
1: May kape ka na. Protektado ka ba? O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kibisan ako gani daw na magkuhan kag daw bagol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Nga kung sarin, ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight body shape kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kung exercise ang pagambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sang ila sininga weight. Gausar pa ni sila sa mga laksa tips para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus makahalamot na mga simptomas sini pirmi ka lang nagapanumdum sang pagkaon pero ang pagpanumdum mo bala kung ano nga pagkaon ang imo hindi kanon kag kung ano nga pagkaon nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon kag do halos do hindi ka na gani magkaon kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot ang palaya with grass barley grass, mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa atong sining immune system. Sampat sila dira sunod sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sininga lawas. Ang saluyot no, hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manininga source ang calcium, phosphorus, folic, and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya, kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa, nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C, nga present sa halos tanan ng mga sangkap, sang Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
2: Edukasyon edukasyon.
3: Edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa Dugang Sayuran, mag-text sa kay Dr. Spin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nanyang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang, music, magkatapos, bugtaw ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs nila, kanta, bla,
7: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how, kita, pa?
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM

Ang Hintay is brought to you by Sestapain. Ang Sestapain, ang himo sa Yes Health Incorporated. This is for everybody nga naga-suffer, as in suffer gidiya, no? So body pain, or hindi gani nagahilanat ka sa karon, or nagaubo, or hindi gani ang imudarayang trangkaso, ano? Nga daw hindi kagid mag-ayo. Ari-ay, kahit kung trangkaso, gabat siya kagidya sa palanakit sa kalawasan, mag-inom sa Sestapain. It can help relieve ang pain, nag-reduce ang fever, and even nag-ease ang imo nga ubo, and can help relieve nasal congestion para nga mangin maayo ang imo nga pamatsyagan. So dapat nga mag-inom gid sa Sestapain. You can buy this one sa atong Yes to Health Wellness Center dira sa may door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, sa Bacolod. O kagina na play nato ng Hintay. And feeling ko do hindi ka nagidya mag-hulat, Chris Librando, no? Kay nagreklamo ni siya nagligad. Baw, siling niya kuno, nagsakay siya sa iya yung hybrid. Hybrid nga car. Abi mo, wala siya ginpasakay. Ano na tabo? Diba? Uso na mo. Daw kadamo na subong sa mga electric vehicles or EVs and then hybrid cars, no? Hindi na pwede mapasakay sa Ro-Ro vessel sa karon. May pila na abi ka mga shipping companies, ano, diri sa Negros Occidental, nga nag-refuse na sila. Nga pasak yun ining mga electric vehicles kag hybrid cars sa roll-on, roll-off ng mga vessel. No? Ang ina, mismo sa gipahayag man sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental, wala pa man direktiba, no, from the Maritime Industry Authority o kon Marina, no, o nga nag-order sa pag-prohibit nga ini nga mga sadakyan ang hindi na pag-ipasakyon, no, sa Ro-Ro vessels. Apang may pila na yaka mga shipping lines, no, ang nagapa-implement sa sininga klase sang pulisiya for their own safety and the safety man sa mga pasahero. And ang companies nag-refuse na ginman sini, no, including ha, Ario, ang TriStar, Togo, Montenegro, and FF Cruise Shipping. So, kung may bala ka mo magtabok, no, sa City of Love from the City of Smiles, hindi na ka mo magdalaanay sa inyong electric vehicles or hybrid cars because alang-alang sa sining mga Ro-Ro vessels. Wala pa man ginag-issue sa explanation, no, paagi sa ilang mga pulisiya or policy. And although ang initial information nag-indicate lang nga ang ini nga mga shipping companies ang concern lamang sa possibility nga kun sa diin ang ini nga mga salakyan ang ilaw lang nga engine basig babasa during the paglayag or pag-travel abi nga may ara yes ang fear nga basig bala no makatuga ina sang short circuit and syempre no tunaan sa ginatawag yang sunog so para iwas lang again para sa safety lang no hindi na ka mong magdala anay sa inyong mga EVs or electric vehicles. So, look, ang dami, ginalantawon. Pang tiko ni travel naton, may mga worries lang git, ano? And for prevention as well. Ngayon, hindi pwede isakay, especially kung magtabok na sa, ano, sa iba niya yung lugar. Especially diri man sa, halin diri sa Negros Occidental. Okay? So, amoy na, ha? Ang pinakalatest sa karon. So, kung kamo ang mag-sakay git man, may dala ka mga salakyan ang normal lang anay nga na salakyan no kun hindi gin malikawan at alang-alang baka na lang kamo to sa tabok sa so, bago nga salakyan para dito nyo gamiton in case balik-balik kamo dito liwat. Okay, so that's our latest update. Because of the lithium battery kay man kung masimpunan sa salt water it will cause fire according sa amon engineer dire. O diba? O kadami, kami nag-explain good job. So, amo na nga dapat mabalaan gid naton ina. So, in case gid man, no, hindi magpadala sa init sa ngulo nga hindi ka mo pagpasakaon. Kay man may reason behind it na. So, mapagwa man isang ano ah, mapagwa man isang abiso, no? Ang pila ka mga shipping companies sa nasiling na even if wala pa nagpagwas ang direktiba ang Marina, pero gapang ang manay nga daan ang pila ka mga shipping companies because this is very delikado. Remember what happened dito yes, sa Palawan, sa Coron, no? Nasunog ang barko nga wala na gid halos kalabanan, no? As kadam
tinamaan gidya sa mga pasahero ang wala nakaluwas. So iwas-iwas lang sa mga disgrasya na ginatawag. Although dito ya yeah, it's a different cause or different reason kung ano sunog ang sa may Kuruan Palawan, pero diri naman sa aton pangaman lang, no? Maintindihan man na sa aton yung mga katropa. Alright, so speaking of sa pag-travel, wala po man sa long weekend ang naka-schedule, pero basta travel gani ang paghahambalan, dapat gid kita maghalong. Pero there are times na kung mag-travel kita, especially kung nag-commute kita, no? Or makakadto kita sa place na kuntani, makagusto nato niya nga medyo tawhay, no? Makapa-unwind. Apo mayara gid siya nga do hindi balaya sensitive, no? Sa mga kung ano ang mabatsyagan sa nga pila nga tupad nila or mga tao nga ara sa area nga kundiin sila. Especially kung may ara nagatawag, no? Baho sa salakyan, nagatawag gid, no? Pagkring, baho sa pagkatunog-tunog gid sa tingog. Amo na gitawag nga loudcasting or di nagapamati sila without the earphones. So, medyo tunog gid ya, no? Kahit kinahanglan Manila mabatian kag kung mag-travel, di ba, gahod man ang salakyan, no? So, hindi daton malikawan nga may mga amugid na iya nga mga instances nga daw hindi lagit sensitive ang pila sa aton niya nga mga katropa. So, ang pamangkot naton nga mahimo ninyo nga masabat sa aton niya Facebook page. Again, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari ay, okay lang bala sa imo katropa ang ginatawag nga loud casting, no? Amo na siya ang ina palang magahod o sa sulod sa isa ka shared space. And when you say shared space, amo na sa salakyan, sa mga restaurants, so kundi in man nga areas nga kun tani bala respetuhan na ikikadamo sa tawo. Ano ba lang imo ginahimo kung may kasakay ka nga mga amo sini sa sulod sa jeep o kung hindi gani may kaupod ka sa imo ya or sa isa ka kwarto. Dara ha, sabta ninyo, basi ka-relate ka mo kag na-experience nyo gina. Gusto ba naton mahibaluan? Mag-comment lang sa post naton sa Facebook page sa XFM Bacolod. Oras, it's now 5:03. One more hour to go para sa atin yung Extra Drive with Mommy G.

0: Exciting.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Kinkumpirma sa Bureau of Immigration nga nakagwa na sa pungsod ang staff ni Anay House Speaker Martin Romualdez na pareho niya akusado sa kaso nga plunder. Suno sa Bureau of Immigration, nakagwa na sa Pilipinas si Jocelyn Serenio. Antes pa nag-issue ang Sandigan Bayan sa whole departure order. Wala na naghatag ang ahensya sa dugang detalye base naman sa Data Privacy Act of 2012. Nagpapabili naman sa pungsod ang isa pa kaakusado nga si Felicito Cristobal Guevara, presidente sa Sampchan Foreign Exchange Corporation. Gayun pa siguro sa BI nga estrikto ang ipatuman nga mga aksyon batok sa iban pa nga sakop sa whole departure order. Kagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Exciting, bro!
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig pusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
12: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
11: Maluwas sa manamit game.
12: May free collagen.
11: Ang guta tayong kapa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
0: Mga katupa, exciting!
13: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Jack!

0: might be lost in time, but let me just remind you, katropa, it's now 5:25 on the clock. And oras na parin check man ang ato niya nga pag-asa update. Ang Giningo weather update is brought to you, of course, by Santone Vitamin C. Ang Santone Vitamin C, yun yung pinaka-importante man no, sa ato niya pang adlaw-adlaw. Kaya nga, this will keep your immunity strong every day. Kay man, kung strong ang imong immunity, iwas ka sa mga sakit nga trangkaso o bukag sipon, pati gani hilanat. So dapat git ano, ng bilugang pamilya ang mag-take sa atin nga Santone Vitamin C. This is also available online. Pwede nyo na naman, add to cart and then check out pagi sa Shopee and your TikTok account. Don't forget, mag-inom git always ha, as in every day, sang Santone Vitamin C. Himo ini sang Yes to Health Incorporated. Now let's go sa atin yung pinaka-latest na weather update. Sunod sa pag-asa. Base sa ilang datos, mayara sa low pressure area sa karon. Ini ang yara iya sa 160 km east sang Puerto Princesa City, Palawan. Or 130 km southwest sang Cuyo, Palawan. May ara man kinabantayan nga severe tropical storm sa Sagwa sa Philippine Area of Responsibility. The international name, yara na siya international name, it's Duhuan. Yara ini sa 2,910, nga kahinay ni sa iyaw, 2,910 kilometers per hour, 2,910 kilometer east sa extreme northern Luzon. May kabaskugon sang hangin, 95 kilometers per hour, malupit sa tunga, medyo mabaskug ha. And ang pagmadlo, 115 kilometers per hour, kaga, kadasig magali, 50 kilometers per hour, northward naman ang iasiniya nga direksyon. Now, kung makasunod na ni siya, no, sa Philippine Area of Responsibility, it means pagkatawag naman ini siya nga Bagyong Queenie. So, punubantayan man ina because it will most probably, no, magatuga man ini sa ulan. Well, kabay pa hindi lang madamol-damol. Mga duwamu-amu ni gani nga weather, do ka favorable sa ato, na, no? Na-feel ko na Christmas na ginagahilapit. Amo na ginabulubantayan man ni Chris Librando. Gusto niya na naga... Hindi yung wedding bells, kundi Christmas bells na. Ang iyang mababatian. Alright, so ang nag-aapekta naman din sa ato niya sa Visayas, no? Lakip ng Negros Occidental and of course, Bacolod City. Ang LPA, o low pressure area. So we will have cloudy sky. In fact, we have cloudy skies, no? Kaga I'm sure may iba na dira nga natupan sa pag-ulan. Mayara abi sa malaka-laka nga pag-ulan kag thunderstorms nga nag-aapekto sa atos sa karon. This is along with Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Batangas and Quezon. While Metro Manila and the rest of the country may ara iya sa experience nga partly cloudy to cloudy skies kag may isolated rain showers or thunderstorms due to the localized thunderstorms. So that's our pinaka-latest nga update gikan niya sa pag-asa. Bantayan naman sa ato niyang pagbalik. Katropa ha, may ara na sa may nagasabat. Parte iya sa ginatawag nga loudcasting. Or ina ba lang magahod nga tupad nimo ano kay tungod nga naga-video call no without wearing an earphone or earpods and then nagapamati iya sa social media or sa TikTok abi Facebook man dera or mga reels man dera nga too loud maski ara susulod sa salakyan maski nagakaong kamo sa isa yaya ka fast food chain or restaurant or sa isa ka kwarto. So ano pala ang inyong mga reaksyon kung may amo sini sa imo yaya nga tupad? Amo na ang gusto natin nga mahibaluan. Sa pagbalik lamang sa atin yung programa, Extra Drive with Mommy G. And this is 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Plus Gold!
2: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus

0: Robin, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa,

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay.
4: Wala ka lang, music, magkatapos, bukta ko, blamay, arakli sa mga balita, blamay, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakag,
5: wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply,
1: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
7: Di mo!
6: XFM 103.9.

0: love him, or capital H-I-M.
1: XFM.
0: FM.

pasubot si Lingon sini. Ari na. Ari na kita sa punto. Nga ato nalawagon ang mga nagsabat sa Saturday nga. Question para sa siniya nga hapon. Katropa, it's time to know what's on your mind about loud casting. Ukunin na ba lang magahod sa sulod niya sa isa ka shared space pareha sa mga jeepneys nor public utility vehicles, isa ka kwarto or hindi gani, isaya kakalanan, restaurant or fast food chain or maski gani sa karinderiya. Pero kung ang background music sa imo yung salakyan, ano nga amuto pareha sa katukar nga Born This Way tapos sa ka-XFM, okay na naya kay tanan makabati. Pero kung naga-background music na kagina, no, parehas sini, subong nagawakal man ko, tagara ka dala sa jeepney, tapos bang, may nagtawag si imo, naka-loudspeaker ka pa. Ate, ano ay hanamasay? Sag imo yung atupad. Okay, sige. Okay lang bala sa imo ang loudcasting o kung magahod sa isa ka shared space o kung hindi. Ano nang ginihimo mo kung may kasakay ka sa nga amo sini, no? Sa sulod sa isaya ka jeep o kung sa isaya ka kwarto. So, may ara din nagsabat si Cheryl Charisma. Sunod sa kay Ma'am Cheryl, ginahambalan niya kuno nga kung pwede, hinayon lang ang tingog. Ilabi na kung call, ano, kay galingin kunong ulo niya. Oh, approve pa na. Yeah. Pwede man, ano, hambalan mo lang kay ti kung kisa hindi man madala sa singgitan. Ay mo nga, muna nakagaw, tapos maninggit kapag it. Thank you again, Ma'am Che. And si Jelwin naman, si Linya daw hindi, kaya namin ang loudcasting. Ah, kaya ang iba niya nga tao, nagkakaistorbo kung tuman kagahod, kag nagkakaistorbo man sila kung nagapahuway-huway ilabi na. No? So, amusin na ang sabateya or ang punto ni Jelwin. Okay, so ang loudcasting mga katropa, no? Ina pa lang mayara ka nila sa katupad, nga naga-video call, no? Nga naka-loudspeaker pa. Tapos, everyone, halos na nakabatid ako anong gina-istoryahan nyo dira, ano? Pero wala man kamuya sa may ginsainan nga kontrata nga dapat mabatian gid nila, no? Pagtapak nyo din sa salakyan or pagsakay nyo sa salakyan, na wala kamo sa kontrata nga gipirmahan nga dapat gid kamuya ya mamati, no? Sa ilang gina-istoryahan. Ang loud audio kung kisa, no? Sa mga shared spaces, medyo frustrating ina siya. Diba? Usually, ang mga reaction naton, kung hindi rolled eyes, no? Ang iba nila, gapakiwi, no? Hindi ganyan ginatulok masakit. Laman-laman, amo ganyan mga reaction. Ka-relate ka mo, no? So, amo yun ang mga habit kung kisaan naton bala, especially kung na muna ang mga tupad naton. Makapagkalinong-linong sa sulod niya sa salakyan, especially kung public utility vehicles, kagahod niya sa motor niya sa salakyan, tapos gulpi lang, ano, may magtawag ba sa pagkatunog-tunog? Maka mapakabati ka pa sa ano nga, anong gina-shot-shot mo? Ano? O, diba? Wala ko nagamit sa earbuds o kung sa headphones. O, kung ako naman niya, kung makain may katawag sa ako sa sunod sa sakya, ginahawa ko na kahinay-hinay, ginatabunan, ginangakon nga ba para hindi sabi nga istorbo sa ako niya nga mga kapasare, ano eh, kapareho man nga pasahero. So, may aragi dyan nga, they don't realize, ano, nga, ba, sa pagkatunog-tunog, nagali sa ilay nga tingog, or hindi gani, okay lang niya sa ila, nga, amun na iya, nga, basta yung may mag-call sa ila, bahala na kamudera, no? Pamati lang kamuya eh, kung hindi ka mo gusto, hindi ka mo mamati, no, mga muna mga rason, ano? Pero, you know what, bilang etiquette, no, kinahanglan sa mga, amun na, public spaces nga ginatawag, dapat be mindful, kid, sa nga, kung ano, or sino ang ara sa inyo yung palibot. Dapat always mindful gid sa mga privacy, especially kung conversation. Kay man, gakasturbo ang iban. To hindi ba sila yung gusto yung mamati sa inyo ng istoryahan? Ay, kag isa pa, kung kamo man lang aduwa, kahit ikaw man lang gani, no? Ang makabati sa nimo na yung gina-istorya sa piyakali niya. So, dapat gid yung medyo pahinayan mo lang. And even sa

later na lang tatalk na mga amusin na. So, dapat amo na ang ginihimo nato. Now, kuna may ara naman yung iba nga just like Cheryl ano ang nag-comment sa atin kaina, they are too polite enough no nga maghambal sa ilang ipahinay lang because taga-kaistorbo na ako or hindi gani gatglingin na daan ng ulo ko. Basi pwede man lang mahinayan or pwede man lang mapaiway anay, no? Ang inyong conversation. Kapi pa ko ba, may dakadlawan na yung dala? Forte. Mga amusin na. Or makahambal nga, excuse me, no? Muna ganit siling nato, no? Can you kindly switch your music or conversation sa isaya ka private area? And then magpasalamat ka. The simpler and the fewer ang words na ginabuyan mo, the better. Para wala iabala sang initay, wala sang asabtanay, no? Sa sulod niya sang kwarto manina, sa isa ka lugar, no? Or inigani sa sulod mismo sang salakyan or jeepney. Parang everybody, no? I'm sure, hindi lang man ikaw ang kakaistorbo, may iban man, ano? Nga doon, hindi yan na namian na amugin na iakatunog sa sulod sa salakyan na ang iban nga tao. Okay? So, amoy na, no? Dapat, sa loudcasting, be mindful gid always. Dapat, bikawana na gani ang mga loudcasting. Use your, I know, I appreciate and ginarespeto gidang iban nga nagagamit gidaya sang earbuds so hindi gani earphones. Ako, Daniel, wala ko na yung gagamit. So, amoy na ginahimu ko. It's either you call me back or I call you back and later na lang tama istoryahan ay because ari ko subong niya sa isa ka place nga daw hindi na proper, no, para sa amuning a conversation. Okay, aside from that, may dugang lang ko. I thank you, galiha, sa mga nagsabat sa aton. I know, ang ibandara, no, may arayas ang mga experiences nga amuman sini. And I'm sure may ginihimo man sila nga tikang parang malikawan man bala, no, ang sabtanay o di gani paglainay buot tungod lamang sa ginatawag na loudcasting. Sige ha, wala magiging salamat sa inyo. Pero may dugang na ko nga information bago pa man kuya magpaalam sa inyo. Kay man, may ara na sa 11, no? 11 ka mga dengue-related deaths. Ang report sa karoon sa probinsya mismo sa Negros Occidental. Nagaling, humalin pa ya sa Enero, tub-tub, Setyembre 15 for this year. Totals 2,889 ang kadamuon sa dengue cases nga na-report sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Reported cases sa 2,899. Total number of dengue-related deaths, 11 na sa Negros Occidental. Number 1 gid ano sa Negros Occidental nga may ara sa 566 ka mga kaso sang dengue and 1 death amo ang La Carlota. Apang ang Bago City although may ara sang 2 deaths, may ara naman ini galing sang cases nga yara lang sa 236 followed by Silay City with 233 cases apang 0 deaths. Sa Cagayan 182 cases, 1 death. San Carlos and Sagay, ano? Wala sang deaths. Apang ang San Carlos, may 152 cases. Kag Sagay naman, 140 cases. Kabangkalan City, 122 with 1 death. Talisay City, 116 cases with 0 death. Cadiz City, 104 cases. 2 deaths man ang sa Cadiz, ano? And sa Manapla, 74 lamang ka cases and 0 death. When it comes to death, ano, mas damo ang Bago City kag ang Cadiz City. Apang kung sa kaso naman niya or reported cases, La Carlota City ang nagapanguna. So problema gid sa karon ang ginatawag niya nga dengue. Amoy na gani nga recommended gid. Sa Yes to Health Incorporated, ang aton nga Santo na Santong Gold Herbal Oil.
Kaya nga, may ara iniya sa natural ingredients. And ang pinakatap, mas gusto gid sang halos ng mga iloy na maprotektahan ang ilang mga kabataan kagabilog ng pamilya laban sa kagatsang lamok. Gani, magpamanyos na, no? 4 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon sa ang ato niya nga Santong Plus Herbal Oil. Epektibo ini, pamparipel sa ginatawag niya nga lamok.

amoy na nga dapat nga magpagamit git or ipagamit git sa inyong mga kabataan. Kalabi na sa ano ha, kunara sila sa schools, protected man sila dapat sa mga kagatsang lamok. Any time of the day, pwede gid ini mabit-bit, very handy. Basta sulod lang sa ilay nga bag. And then hapos lang kay man ibanyos mo na gid niya sa mga parte. Ilabi na nga mostly ginakagat kid sang lamok. Aside from pagparipel sang lamok, ang atan nga Santom Plus Herbal Oil ang sarangman nga maka-relieve sa mga mild muscle pains. Himo sa Yes You Health Incorporated. E sarang ini mabaka sa tanan nga mabuti ka nationwide. It's now 5:56 sa aton yung orasan. Madawag yung salamat sa aton yung mga katropa nga nagupod gin sa aton sa Extra Drive. Aba, pila na lang kaadlaw. 90, pila na lang kaadlaw katropang Chris, no? Before Christmas. Days until Christmas. Amo na ang gusto nato niya nga may buluan. Inaisip lang nato na no, katropa, kay ti nakatungtong na kita nagligid sa 100. So we have 98 days, 6 hours, and ang seconds of course counting. Subot si Dingon, kung ito talo nato ni na, 99 days until Christmas. Wow, gustong-gustong-gusto, nagindi na nga makabaton sa ilay nga mga bonus. Pero mas dami subong suguran ng Karoling, ah. Salamat ka, tropa! Patayin na ang pagtutok sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix!

0: Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santan Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
9: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa, excited!

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9 XFM News.
3: At sa pamtama, alas 6 ang gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Hindi mag-file si Senator Rodante Marcoleta sang furlough kung temporaryo nga or temporaryo kag-authorized na leave of absence o kung release gikan sa employment, military duty o kung prison custody agud nga makaboto sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Parindugan ni Marcoleta nga klaro sa konstitusyon ang threshold. Sunod sa senador na para sa iya ang threshold ang hindi na subject sa votation na bangod yara ini sa konstitusyon. Dugang ni Marcoleta na wala sa individual ang may kinamatarong sa pagbaylo sang lingwahe sang konstitusyon. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang digestion mag Santon Gold Herbal Tea para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Kadropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM
4: 103.9. XFM.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inami ang music, ah.
5: XFM kid.
6: Ay,
7: pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blab, may harap kayo sa mga balita blab, so nabibigit sa mga DJs nila kanta.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X. Simply
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang
5: nga XFM kid how.
10: Timo
2: XFM 103.9.
11: Ipun patra ang hapon. Hapon.
12: Bring it on.
11: Musika? Musika? Historia? Historia?
13: Ito ba?
14: Ano?
13: Parini?
11: At iba pa.
2: Extra service.
15: Extra service.
2: Extra service.
15: With James King.
2: With James King.
15: Sa XFM.

Hey! 6:18 na ngayon oras mga kadropa sa 103.9 XFM Bacolod. Sabay-sabay kita sa inyong pagbiyahe, papuli sa inyong panimalay, gikan sa inyong ulubrahan. Ari nagpa-shoutout na sa Jeep Subong si Cheska kag si Jorin. Hello! This is James! Tanan mga katropa, extra service with katropa James King. Inadulong sa inyo sa mga produkto nga makabulig sa inyo ay kayang lawas, produkto nga mga makapalawig sa inyong buhay, produkto nga makapapagun sa inyo, produkto sa Yes to Health mga katropa. Sarang yung mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Unahon naton sa Liwat, permi naton ginasugid, ginambal, kaginapamatuhod. Ang benepisyo nga makuha nyo sa aton Ultimate Trio, ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ay gabi kay Tatay Alberto. Ay salamat kay Tatay Alberto kay abi-abi mo kami kagina sa imong balay kag dala of course ang sagsi mga storya. Anong Santone story mo? Yan, may anak ka da? Isugid bala katropa. All the way down till 8, mag-off the night kita mga katropa. Pero sa subong pa lang, bawo nalipay na naman ang aton nga pambansang kamao. Amo saya po ng tawag sa iya mga katropa. Ala, nag-shave siya, dula nang iya, no? Wala siya masyado, bro. Clean, na-shave mga katropa. Ang anay senador, no? Kung sa diin, ginatagan siya sa Philippine Normal University o kung PNU sa honorary degree na Doctor in Physical Education and Sports. Ang aton nga 8th Division World Boxing Champion kag Senador Manny Pacman Pacquiao Miyerkules kagapon September 16 mga katropa. Idol ni Steven may gabi da, nagabiyay pa ka mo ha? Ara pa ka mo sa jeep tunogid ang aton na no, jeep da mayang gabi. Mga katropa, suno sa ni Senador Manny Pacquiao, no? Ginbato niya ang ining pagkilala. Hindi para sa pagkilala sa iya, kundi, no? Ininakuha niya, bilang ginkuha niya, ginbato niya bilang responsibilidad sa padayon nga pagserbisyo sa masa sa Pilipino na maghahatag man sang inspirasyon sa mga kabataan kuno inang pila lang sunod sang iyang speech mga katropa pila niya for me this honorary doctorate is not simply a recognition of what I have achieved, it is a reminder that every blessing comes with responsibility, you know, to give back, you know, to serve, you know, and to help others rise. Yeah, manang bal ni Manny Pacman Pacquiao, you know. Congratulations! All right. Sa mga katropa natin nga naghapit pa sa mga butika, kikinanglan nila may baklon nga maintenance. Updain nyo na sa aton nga food supplement. Bakod pagid katropa. Food supplement nga sang Yes to Health. Arada sa mga butika, isang ding nga butika, Mercury Drug Store, Nationwide, South Star, TGP, Generica, no? Sa aton Rose Pharmacy, Watson's, mga katropa. No? Pati sa mga Sincere Drugstore, Negros Grace mga katropa. Kag sa mga lokal nga mga butika sa inyong mga lugar, malapit sa inyong mga lugar. Dani, kung luig nyo nga sa kompleto nga pamalaklon, kag makapamangkot pa kay Miss Angeli sa aton Yes to Health Store. Namdang sa Manilizara Street, Sakop, Sur, Barangay 39, Bacolod City! Ito ang 103.9 XFM Bacolod, Extra Service, Kaupod, si katropang James King! Extra Service!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Softgel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Softgel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jewel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo sa bagit ka sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka. Samson Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sa borsang Samson Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya

0: Nota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Mga katupa,

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: at iba pa.
2: Σα Extra Service.
0: Extra Service.
2: Extra Service.
0: With James King.
3: Alas mga katropa, alas 5 kagina, alas 6 na subong. Alas 6:40 sa gabi mga katropa. 6:40, kagoras ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang atong food supplement nga mga bulig para pagun ka bilugan daw. One time, nakahapit ko dito at sa atong Yes to Health, no? May nakita ko yung nagpundo taxi. Pagpundos ng taxi, nanuktok siya, nagbakal kay Miss Angela sa Turbo. Tinamakot ko, la, Turbo, ginbakal niya nga itong ang adlaw mga katropa. Kay G, ang muna galing ginagamit nila para pagun sila. Siguro pulaw, no? Para padayon nga may kusog, kusog no, sa biyahe, para sa pamilya, kinanglan nila sang supplement para sila lawas. Para hindi sila matuyo, mga katropa. Samtang nag-drive. Para safe sila, safe man ang ilang mga pasero. Ang Turbo, mga katropa, hindi man lang pang-finance sang libido sa lawas. Pampakusog man eh, pampabakod man eh, para sa bilog na adlaw nga ubrahanay. Sa nga itong mga katropang mga macho. Ayon kami sa inyo tanahan ng mga XFM drivers natin, mga lovers sa katropa station. Mahilang ang pagtutok at pagpamati samtang nagadulong nagpapanawag sa mga pasahero upod ng inyong mga konduktor sa mga modernized jeep natin pati sa mga traditional jeepneys. Wala ka naman ng mayarap kaya po, no? Gorsad yung mga traditional jeepneys natin, mga katropa. Well, kaupod sa Gyapon sa katropan James King, extra service sa mga mahilig din sa sports. Sino diri? Sino dang fan ni Alex Ayala, mga katropa? Balikan na ito ng fan nga man, si Alex Ayala na naman. Fan mang kubula mo! Fan ko yan ni Alex Ayala, mga katropa. Ang highest rank WTA Women's Tennis Association player, mga katropa, sa 2026 Asian Games, no? Sa entry list nila, mga katropa, inig si Alex Ayala. Alexandra Alex Ayala, no? Nakabig, nakabig ng highest rank Women's Tennis Association player, no? Sa initial entry list ng women's singles tennis nga kinpublish sa 2026 Asian Games website. Check nyo ang 2026 Asian Games website. Yara da siya. No? Initial list, mga katropa, no? Highest rank. Wow! But actually, si Alex Ayala, world number 18, kag iga-represent niya ang Pilipinas, no? Sa paglaom nga makakuha sang gold medal, kag potential ticket naman para sa 2028 Los Angeles Olympics. Yan, si Alex Ayala, mga katropa. Hindi lang pang sarili, no? Pang, para man sa, no? Para man sa Pilipinas. Para sa pungsod, mga katropa. Ganyan niya kamahal ang aton nga pungsod. Ako isang Pilipino. Yeah. Hindi amo ako. Sa mga nagalagaw pa da, halong-halong lang sa mga nagahulat sa ilang mga salakyan papuli, i-check maayo. Lantawa kung hindi ko lorong. O, i-check nyo mga yung driver, base bala, nakahay. Ay, may mga muna mga katropa, no kidding. Ako yung kagi ko na, balaanon mo na, daw hindi mapakaliyaw. Kung isa gani, hindi na magpasakay sang ano, hindi magpasakay sang mga pasero. Na nag-enjoy drive Dasig. Ate, may ano yun, may ego. Halong-halong nga. Sa atong nga mga drivers, do not, ano ah, do not, don't drink and drive. Yan. Parang ganito na batay ko nagdino. Think twice before driving. Saya ya. Don't ano to? Joke mo na pa tapos. Anyway, sige, 6:44 pa tayo na ito pag of the night, katropa, ha? Ipamati ka bala sa inyong tiyangge? Mayang gabi ka ba'y pa maubos ng imo nga baligya para buwas mangumpra ka na naman? Kapoy ba? At least, baka lang yung mo tiyangge, ano pala sa 103.9 kay Lantawa. Oh, ari na! Ubusan na! No? Last minute sale! Kaya nga tiyangge! Kapod, si katropan James King, katropa, ini ang extra service sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Exciting!
4: Exciting!

0: Exciting!
1: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
2: Hi! Bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na,
5: may gamot ka pa,
7: mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako ay isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Dani, isa ka bus driver. Pagpunig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Clarice Sang Handumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kuya. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!
18: Yeah!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 7:05 sa gabi mga katropa. Kikain sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Nagpandam si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagbalo sa nag-atake sa Israel. Samtang gindayaw man ang recent demolition sa Hezbollah tunnel network sa southern Lebanon. Suno kay Netanyahu ngang pagpamumba o pagpamumba sa Israel sa posisyon sa Hezbollah sa Beirut sa Ali al-Taher Ridges ang makabig nga massive victory. Ibaluan nga sa nagligad nga semana ginbombahan sa Israel ang vested network of tunnels kung sa diin ginatago sa Hezbollah ang command center, living quarters, kagpondo ng mga weapons na ginagamit kontra sa Israeli troops. Dapat yan ang matunong pagsigabong nga may pag-uyog nga kangay sa magnitude 4.4 nga linog pahayag sa US Geological Survey. Naibaluan nga sang Hunyo, impirmahan sang Israel kag Lebanon ang US-sponsored framework agreement sa dinlakip sa kasugtanan ang pagdisarma sa mga Hezbollah, withdrawal sa mga Israeli forces sa South Lebanon kag deployment sang Lebanese army sa rehiyon. Ilang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata, mag-Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.

0: Ati Baba
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Final Hour Stretch! Final and Second Hour Stretch, katropa. Alas 7:19, 7:19 na dororas. Nakapuli na ka mo, nanyapo na ka mo, o diet ka mo. Hindi mo kinanglan mag-diet. Count ka sa gihapon, mga katropa. Sabihin mo, Diane San Santon Gold Herbal Tea. Ibo sa turmeric, cinnamon bark. Makabulig para sa digestion namin tulog mo. Makalikaw sa bloating, mga katropa. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Available sa mga butika sa inyong lugar. Labi na get Santon Yes to Health Store. Mayang gabi sa mga classmates natin. Good evening, everybody. Kumusta ka mo? Mahilig ka mo mag-gown isda. Kagina nagbakal ko isda. Lagaw. Hindi man kita sinmahal. Tsaktuhan lang, mga katropa. Dami sa bawan. Sa bawan lang kita butangan mo kamati. Sukun na ano. Naganit na. Batuan. Ano? Sabaw, no? Lahon mo, painiton mo, anay, ang ano, katropa, anong tawag siya nagan? Ang tubig. Butang mo dayon ang Mumbai. Oh, siyempre, ang Batuan, Mumbai. Pwede mo mandugangan sa, ano, sa powdered mix, sinigang. Butangan mo sa, muna dayon sa, ano, iban pang, ano na, oh, ang pwede mo down sibuyas, pero later na lauhin na lang yan. Magkulo na gani ang isda, tapos magkulor ng tubang ang tubig agin pakuluan, tapos mas tumastum na ay ka na mitayan. Tugang dugangan mo lang sin tiplaw mo na putang mo dahil ng isda, mga katropa. Pagkatapos lang sang pila ka ano, ay may ano ka na, may tinolang isda ka na kanamit lang magkaon, mga katropa. Magdamo na naman ang imukan on, mga katropa. Matamaan ka na naman sa karbon sa mga sudan. Hinay-hinay lang. Atsaktuhan na. Hagan-hagan lang, mga katropa. Labi na gid kong gabi na. Speaking of fish da, bo fish da. Kamalukan mo bala, mga katropa, no? Dito, mga katutasan tike, ha? Mayong gabi sa mga tagantike, kung kalabot kami daw. Tantike, mga katropa. Mayaras ang duwa ka giant nga opa. Ang tawag nila opa. Ba do Korean fish ba? Opa! Oh, okun moonfish. Opa, gali tawag nila dito. Duwa ka giant nga opa, okun moonfish ang nadakpan dito sa may kadagatan sa Kaluya Antique, mga katropa, no? Nakuha ini sa mga mangisda, giant opa, okun moonfish, no? Okun, kisa tawag nila da, Lampreys gutatus. Oh, nandiyutahin na lang na yun, glutatayon. Lampreys gutatus ni siya, mga katropa, no? Dito sa Antique, tugudog ko. Tapos, yun ang color, orange ka isda. Hindi mo ni pwede butang, himuon nga pet, ibutang sa aquarium. Ito ko dakugid, mga katropa. Kung hindi, pasimento ka ganyan. Or daw, ang guwamo daw, Ocean Park. Dako. Kabalo ka po, duwan nila dako na kuha nila, katropa. Ang kabugaton sin eh, mga 80 kilograms. Kagang isa naman, 60 kilograms. Makon mo na, no? Dako ka mo. Yawan ka rin, mga katropa. Dapat, namigid niya, ubusan mo ginaya. Pang barangay, mga katropa, ang inangisda. No? Ubusan mo ginaya para preska, no? No? May birthday timing, okay na na, pang handa. Dako pa siya sa lechon. Makon mo ng 80 to 60 kilos. 60 kilos, masubray siya kasako na sa bugas. 80 kilos pa, hana. O, oh, diba? Pambihirang mga isda. Sino mga katropa? Do katakom po. Ito color orange, mga katropa. Eh, luyan mo na. Dami to, no? Mga muning oras, count ka isda, no? Ano sa danyo da, mga katropa? Enjoy lang ang inyong pagpanyapon. Ikaw po dang bilog na pamilya. Ikaw po dang mga kabataan. Kumukustahan na imanda, no? Kumusta? Bukon kung hindi mangumusta si nanay kag si tatay, si ka muna manugin. Hindi niyo pagbutong na mangumusta sila. Kapoy, mga umugid na, mga katropa. It only takes na one person or two nga mag-initiate sa conversation about what happens sa eskolar. Bukod sa opisina, istoryahan ay sa pagkainan. Lapit na ginatawag na, ini actually, katropa, ano na, ang ginatawag na National Family Week. Sinigabulan sa September, National Family Week na. Actually, sa September 28, kabalo ka mo, yari naman itong kada hapon, mag-half day ang mga nag-obra sa gobyerno. No? Para mayaras ang para i-enjoy upod ang ilang bilog na pamilya, ang ginatawag nga happy na kainang pamilya tayo. Kainang, o tatama, kainang pamilya, kainang hapag, kainan, ano daw. Oh, na for the National Family Week celebration. Yan o, yun na mga katropa, kay half day na sa mga gobyerno. Iban pa, no? Para tagaan sang gano'n, sang time ang kada empleyado, kada tatay, nanay, bilya nga makapuli temprano para updanay kaon. Kainang hapag kainan. Ano doon? Kainang Pilipino. Basta, National Family Week na mga katropa, no? Well, mayong gabi 7:24 ang ato oras. Padayon ang pagtutok, pagpamati. Kaupot sa giyapon si katropang James King. Sumabay! Oh. Kada gabi, amazing! Kada gabi, exciting. Pero this time, we go with the flow.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Joe Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nag-iapon na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nag-take ako mula sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and save. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sample Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
9: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa, exam.

0: service.
1: Extra service with James King.
2: Salamat gid ka madamo mga katropa sa pag-upod sa aton programa Extra Service with katropa James King. Well, enjoy your Thursday night. It was Friday na. September 18. Tasik, no? Damo na excited. Sabi nyo ka mo lang. Ako man, excited. Again, hindi magkalipat mga katropa. Sa mga produkto nga makabulig sa ranggit, makabulig sa inyo yung kayang lawas. Hindi magkalipat, magbisita ka mo sa ito, Yes to Health Store. Okay? Gabi, pantayan, nag-phone pal with katropang Troy Tisoy and company, Dolphy. Si katropang James King saying, good night. Bye. But not forever. Yeah, di mo dumaan. Ini ang 103.9 XFM.

0: Philippines ay
1: Department of Agriculture.
2: Kamusta ka?
1: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. XFM 103.9
4: The Secrets of Health.
5: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal tea.
6: Southern Plus Gold.
5: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
7: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuuna na ito ng mga makalamay, ginuuna na ito ng carbohydrates, ginuuna na ito ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi resulta gali sa ginatawag

0: overeating. Posibleng magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Tumod hindi husto ang aton sining pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinakapraktikal na kon nga masuggest sa inyo, Senthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may aras sa ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Senthon Plus Gold. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
1: Senthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule.

0: show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kiti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingot.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta nga ito siningilawa. So arada, Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad-law ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The Secrets of Health.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sa Angtapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.

0: the pain.
1: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga try, eh, sakit-sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Center.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Hello everyone! Happy evening sa tanan-tanan. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Makaupod nyo sa programa nga
1: Phone Pal
0: until
1: 12 midnight.
0: Gab isang
1: September. September 17.
0: Yes.
1: It's a Thursday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: It's
1: a Thursday.
0: Wrong.
1: Why?
0: It's Webes.
1: Webes.
0: Ay, ma-day off na tigali was, no?
1: Yes.
0: Ay, may inulan na gin man subong. Abi ko gani kung may ara super ill ninyo nga inulan na. No?
1: Kay may low pressure man kuno nga masulod.
0: Nga may kuno na naman, hindi ka pa sigurado?
1: Hindi pagi.
0: Kaya inulan, no? Asad-asad, no? Sunod-sunod ang inulan, no?
1: Kasi mag-ulan sa nga ugto.
0: Ha?
1: Kaduwanan niya nga ugto nga grabing ulan.
0: Matyagan mula na iya.
1: Nga man?
0: Ha? Oh, wala kami yung kabalo kung anong ipang intake mo yung
1: pwes,
0: substance.
1: Wala kabalo at siyagon.
0: Wala ko yung kabalo kung anong ipang intake mo yung substance.
1: Amo na natin ko wala kabalo at siyagon.
0: Nga, madiparahan mo gid nga. Timing gid nga. Kada ugto gid liya ang gaulan sa mamatsyagan mo, hindi man.
1: Kada ugto.
0: Ha?
1: Oo.
0: Grabe nga substance mo gintira.
1: Sige na lang gani.
0: Ano na nga substance? Ano naman ang ginabutang sa atop?
1: Grabe ba?
0: Bulkasil.
1: Ano? Hindi pwede nga ipoksi lang ano.
0: Hi everyone, welcome na sa Phone Pal once again. Ang tanan naton nga mga XFM radio station nga naka-hook up na. Una-unta ang mga taga Iloilo. Ay, mga taga Iloilo, hello sa inyo nga tanan. Nagamamati ka mo sa XFM, Radio Patrol Iloilo, 100.7 upunta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa kaban ka lang, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. XFM Bacolo, doon po ito si katropang
1: Chris
0: Chief Junel. XFM Rojas, 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay 87.5 sa FM kag sa television Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Silay Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay kag Iskalante. Sa mga single nga nagapangita sing kamingol kag sa mga bana nga wala gin pa-score sa ila asawa kagabi. Pwede ka mo kaluib. Tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-8311-431. Duat, 0915-8311-431. May gabi sa mga taga La Castellana, Randy Magbanwa, buka ka na.
1: Yala.
0: Chuna Artizuela, gamamati ko di si mo Sir Troy, Lee Fardigno, hello to you, and Rinante Cam, mayong gabi kay Wifey Baby, kagsamon anak ka si B-Boy Cam, gamamati kami diri sa Dayao, Roja City, Capiz. Salamat!
1: Wow, mayong gabi man sa kay Dangdang.
0: How many days more to go until Christmas?
1: 98 days more to go.
0: Perfect, it's 98 days. 2 hours and 29 minutes before Christmas. Season's
2: greetings. Hala, ka-exciting!

0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Mantika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na mga ipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magstruyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nagagawa ganyan yung music yan. Hindi ganyan mo pong ganang imo pakalam kada gabi nga sonata ba, no?
1: Yeah.
0: Good evening, everyone. Good evening. Happy birthday sa mga nag-birthday today. And tomorrow will be the birthday of your love.
1: Who?
0: Nanay Rose.
1: Oh, yes. And kadungan sa nga birthday, it's my first anniversary.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: So, meant to be, kamo?
1: I think so.
0: Grado ka. Hindi ka magano ha. Hindi ka magdigwa-digwa kung masimutan mo si Nanay Rosa.
1: Ito nga madigwa man ko.
0: Basi kong sikakaan niya ka, be.
1: Ha?
0: Basi kong sikakaan niya ka.
1: Pwesto log.
0: Balik ka sa phone, pal. Ang inyong programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C, ang non-acidic ascorbic acid. Santon Vitamin C, papag-una, pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang duwa, ka-herbal food supplement ka makabulig sa inyo ngay kayong lawa. Santon Plus Gold, kag Santon Vitamin C.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Daw hindi lang halata nga naglagaw kami kay Ina sa bakulod, no?
1: Oh, correct! Na ano ka mo to?
0: Nahidlaw kami kay Nung John kagay Nung Rogelio.
1: Otoot! Nakitanay ka mo?
0: Oo, pati si Migo Chris, ara.
1: Ara siya agin na.
0: Migo Chris. Bit-bit siya isa kalitro nga coke.
1: Eh, wow!
0: Ano ba yung birthday ko ng Migo Chris, subong?
1: Dugay na to yung birthday.
0: Ating pala niya gagit man guro nila. Ara man si Migo Andro. Makita ko si Migo Andro. Makambal ka nga. Hala! Kagwapo pa ba niya siya galik kay Rudel?
1: Totoo. Sige lang.
0: Talaga bang doduwa sa nang sapat ka ba?
1: Aman man sa'yo. Sige lang. Sa Rojas lang.
0: Araman si Doc Erwin, si Boss Rems na timingan namon, kag si Doc Nelson ka din na, kag si Sir Mitch Lipa, kag si Sir Win Salinas.
1: Ay, wow! Oh. Nakitanay ko. Daw Rio, niyon eh!
0: Pero pag sunod na muna una daw ka Linong ha, basi sako sila guro. Pagkadugay-dugay, mapuli na kami tani. Nagwa si Boss Rems. Aragali si Boss Rems. Oo. Mato tayo na ginawa ng tanan. Ara si Nanday Sir Mitch. Okay. Kaya plano nga daan si, ano, si katropang Angelo Mapa. Nga maano siya, makuha siya sa lakyan.
1: Gason?
0: Makuha siya sa lakyan. Magarano na siya, di ba?
1: Wow. Ako yung ma-show pa lang.
0: Ma-show?
1: Para maging magarano na.
0: Abalo ka na kung anong sabat ko.
1: Amugani.
0: Anong sabat ko?
1: Paimunong. Ay, na yun nun, kuniya.
0: Hindi na.
1: Ah,
0: hindi na.
1: Ngahaw.
0: Amo man na Japon na magwa to para sa kanlaon ng intro mo.
1: Ay, lain. Lain.
0: Te, tapos na ko drama. Te, ano, masaot na ta?
1: Te, ay, wala man ka mo nagsinaka. Kundi,
0: ano ang iyo ano na plano mo nga, ano?
1: Actually,
0: mga ipaitan sponsor, ano plano mo nga isyo?
1: Nang daw, variety show na siya, siyempre.
0: Variety o kung dog show?
1: Ha? Dog show yan sa kanyaan. Kamulang tayo, dog show, ah. Ano bala? Ano? Ala, wawawin nga.

0: Tapta ko.
1: Wala kang jamin lim sa ako na. Na may transition kang jamin lim sa ako.
0: Sige na, give me a break.
2: Kay... Mga pila budgeton ta kay tingwaan ng pangitaan sponsor para sa tayo yun mga paghuway.
0: Ano ko ano?
2: Mamati, wala, di pala. Ano? Para sa tayo yun mga pagka... para sa tayo yun mga pahuway. At least may ara ka man sing ano bala, legacy nga nabilin.
0: No? Amo lang vote ko sa lingon. Legacy.
2: Legacy. No?
0: Nahimo naman sa Iloilo, nahimo malamon sa Bacolod, pwes si Muunta Mande.
2: Ah, really? Yes. So, aba, ang mapilagan ni Badgeton.
0: Makanvas tanay.
2: Anong kanbason mo?
0: Kung pila ang gastoon ta sa lugar, pila, ka, pila ang aton nga i... i-price. Amo na bala.
2: So dapat ya kung kapinsar ka na nga ma-show ka na nga daan, naka-prepare na yung mga prices.
0: Oo eh, pwede, kwanon ta na siya. Basta ah.
2: Mga pila da ginansyahon ta?
0: Ha?
2: Mga pila da ginansyahon ta?
0: Huwag pa ganyan. Kasi... Taga, eh, kung lang sa big break, wala kayo mo. Ang pa, kung matigay yun.
2: Bala.
0: Ano?
2: Ano pa na pangayo mo nga big break?
0: Nga.
2: Kasi dali pala ganyan sa studio, mas pinakadako mo na ni nga break ang imo ginapang obligasyon.
0: Kung sabagay, di. Hindi anamin ko yung...
2: hindi mo man gaya perfect. Ano pag big break ang imo ang pangayo?
0: Oh, sige lang bala. Give me the opportunity na lang.
2: Do hindi ka na gani, ka-switch gani, isang tagol switch nga iya ka RN.
0: Ano?
2: O nga, ayaw ka pa big break.
0: Ano kay millennial nga panudlo ang inyo? Kasi nila naging ko mga tinigulang lang bala.
2: Ako na gani ka-adjust. Actually, wala na talaga gagamit sing tagol switch. Ginsuldahan, tagid ka. Kay kabalo ko nga ikaw ginatig transfer. Tiyara na, tinigulang na naganing approach ha. May toggle switch na on and off na. On and off na lang yun na. Center, up and down. Up, center, down.
0: Dali lang.
2: Oh.
0: Wala ko yung kaginagin instruction. Kaya sila niya, tublo ko lang ko ng vote. Yung finger ko na, hindi pa mag-andar. Kaginagin, paagi ko naman sa mouse. Amo to nag-andar.
2: Oh, wala bala nag-andar ako na bala nag-andar pag
0: ay, saka ko. Ay, sino ba sulon mo ako?
2: Ako bala na nag-andar pag saka ko nga. Naga-CR pa ko, gadali-dali ko lagan pa kanto, di kay dead air.
0: Tiyo mo mo to yung tulong. John, ikaw na buwas na ubras ang imong ulubraho na. Hindi na ako na mag-ilabot. Amo to yung tulong. Yeah.
2: Big break, ha? Ay, ang bossy mo na. Ay, tawag na ka mo, mga katropa. Oh,
0: doon na na ka mo isa mo. Panawag na ka mo, de.
2: Okay, do, ano bala, do ka. do ka comedy bala nga. Ngayo ka big break. Pagkatapos yung naghahan ka na gani break. Hindi human, no? Hindi human gani, ma.
0: Hindi masasa, ah. Ma, ang worried.
2: Pero, sige, kaya ito, siyempre, di ba, may ara man kita na iasing, ara lang, kung baga bala may ara kung sa pagkaon may menu kita yung ma-perfect na gita bala ang mga ingredients.
0: Yes.
2: Siguro sa imo sa technicality, hindi mo gimana yung line ang technicality. Pero basi, who knows sa ano, sa mga live show abi.
0: None.
2: No. Live show.
0: Oo, ah?
2: Live show.
0: Yes.
2: Dog show.
0: Wala ta kay ma pole dancing. Sige na panawag na kamo din. 0912-0076-793. Ano nga nalingaw na kamo sing istorya na mo now?
2: Kag 0915-831-1431 0915-831-1431. Ba, kami gali buwas mo partner ni ano ni katropang Moody. Ako ma program buwas sa ano sa balita.
0: Gason.
2: Ako mo balita nga. Ano? May trust issue ka man sa akin kung ako magbalita.
0: Ano title? Ako mangkot anong title?
2: Mabulsay gani.
0: Abi ko ni David and Gulaya.
2: Labot tao kayo dyan na may caller na tayo. Line number 2, good evening. Hello?
3: Hello, Dan.

0: Yan biya ay Troya.
1: Ah, wala pa kami ka pa mangkot.
2: Okay, mangkot pangalan kayo. Unahan mo na kami. Man, doon pa kami gani. Mag-greet pa kami gani. Mayong gabi.
0: Mayong gabi, Troy.
2: Taka din si Janjan.
0: Sa Puna, Troya.
2: Sa?
0: Sa Puna.
1: Ah, di na dyan Puna, man.
2: Si Katuna.
1: Ah, si, di na si Katuna.
2: Sa Bela. Boundaries
1: ah, ang... okay.
2: Amo naman ang boundaries ang Oriental kaysa ang Occidental. Yes. Sa daw sa South na malang apart na. Oo. Oh. Te ano karon?
1: Pakadto Isabela no?
2: Isabela gidya.
1: Isabela gina so, saya.
2: Ah, dumduma mo na da nga may meara na da dalan man from Sikatuna ang imon ato lalapsan sa Oriental Gyulngan.
1: Ato ka dito ka sa South Mage?
2: Oo, sa Isabela gidya. Sa Isabela ka, masulod ka sa Isabela. Then kadto ka subayon mo na ang dalan pa ato Sikatuna. Then from Sikatuna dire-diretsyon mo lang ng highway.
1: Gyulngan na.
2: Ang lapos sina Gyulngan. Mm. Ang ano gidya plaza gidya ka Gyulngan ang yaguan sina. Amo na ang sa Sikatuna. Di ano balita?
0: Hey, minsan ako ko tanong sa inyo nga live.
2: O te. Why ko live sa bang?
0: Retiro ito po yung tiro akong gi.
2: Ah, gin-Island ko na. Gin-Troy Tisoy XFM ko na.
0: Nalaman
2: ko. Oo.
1: Kiti,
2: nakwanto? Kita mo? Kita mo?
0: Wait, ito ay tapang zero naman tapong kwa na why mo sa ano, mga DTX ng tong...
2: Troy Tisoy XFM gani. Tika-tika, agad ulo ya ah. Troy Tisoy XFM. Na, amo na da subong akong live. Te, ano na ang may bulig kasi imo subong agab eh. May ara gimang kami inog bulig. Uy, dali lang. Nagapadala ka na to sa GCash gani. Wala naman ka mo to?
0: Ay, Troy, kay subong ko lang. Why naman ka na ito, Troy?
2: Nga, wala na ka mo, ha?
1: Ikwartahan niya lang ka?
2: Sad, but batunon mo kayo muna na subong realidad. Sila na gani edad mo? Dyan-dyan? Tantay 9. O pwede pa galit Tantay 9 pa o. May ara ka da, di ba, ano, sari-sari store sa Sikatuna?
0: Oh, may TikTok mo ko, Troy. Ay, ano lang.
2: Dali lang kay mamangkot lang kami. Hindi kami pag-unahe. Bala kay mamangkot. Hindi kami. Kadali ka kayo na nagligat. Hindi nga kami namangkot kami kung ano, Facebook mo. Wala ka mamayatag. Subong may ara na. Ikaw nag-una-una subong. Oh, i-describe na lang imo ka o galingon para sa mga uyab nga nagapinamati.
0: Ganda po. Butan, mayroon dito ah.
2: Ah, huwag yun na chance.
1: Amo na ka, wala ka kakita sang uyab ka eh. Buutan ka mo.
2: Oo, oh, bunguton ka mo. Huwag yun. Dapat ang yambal mo da iya, damo ka kwarta. May salakyan ka. Na, amo na, damo-damo. Kina iya, may matek sa yun sa imo iya.
1: Masa nga, balo mga palakuot.
2: Na?
1: Na, amo na.
2: Pangihi lang pa huway.
1: Te?
2: Te?
0: Damo ko kwarta, Troy. Kaya aling ko sa Cebu, Troy.
2: Ay, dali ba? Nagano ka sa Cebu?
0: Gaobra ko agency.
1: Wow.
2: Ah, dali lang. Gaobra ka agency o kung ikaw ang nagaobra sa agency?
0: Ako, Troy.
2: Gaobra?
0: O, nagbahid ko dino sa tahag. Pinandit
2: adlaw. Pila-pilang adlaw?
0: 700.
2: 700?
0: Oh.
2: Dako.
1: Wow. Di ano gino? Ano gino bra mo da?
2: Jealousy ko no gani. Itigbahig siyang jealousy na bala. Kita mo na ang ano? Ang jealousy na gani. Ang crystal na gani. Crystal, oh. Nga lang yung sa bintana. Namo na ako no yung
1: ginagawa. Ah, siyang kasabit?
2: Oo. Oh. Tinga nga nagpuli ka pa.
0: Okay, nung bakasyon lang ko kadali di sa balay na sunod
2: lang, mabalik naman ko to. Sus, sana wala ka na lang nagbakasyon. Nantawa na kayo, nakatawag ka pa. Ay, ambot ah.
1: Sa din ka ganit sa imong gobra sa Cebu?
2: Din sa Cebu?
0: Sa ano, Mandawi.
2: Ah, sa Mandawi. Wow. Lapit gid sa ano.
1: Sa Cebu to?
2: Sa Cebu to siya. Pila ka na to kabulan nag-work sa Cebu to?
1: To?
2: Ha?
0: Tatlo
1: kabulan.
2: Tatlo kabulan. Tika, guwanta ka pa man?
0: Try lang.
2: Mabalik ka pa to?
0: Oh.
2: Ha?
0: Mabalik naman. Mabalik pa ko.
2: Ah, mabalik pa sa ko, no? Mugi na iya, basta... Galing kay T, wala man siya, ano? Wala man siya siling ulikdan kay sultiro man siya.
1: Mga mo na gani, kaya nga nag-intra sa liwat, kaya wala pa sa uyab.
2: Unless, kung may ara sa uyab nga demanding.
1: Oh, correct.
2: Nga mo na, nga tingwaan niya. Galing, hindi ang negosyo mo dahil si Katuna, paano na lang na, bay?
0: Wow. Sobra mo lang sa si Katuna, why mo so gani? Gabulig lang ito sa lindaya.
2: Nagliga, dambal mo. Ikaw tagiya sa lindahan.
1: Ikaw tagiya, oo.
2: Amo, galigin mo lagan ka. Wala ka ng sugid tuod.
0: Walang tagbantay.
2: Ah, tagbantay lang sa gali. Amo, gali ito nga... Mascore sa tayo sa uyab. Galing kay nabisto sa guros ng uyab.
1: Base eh, kasi ring mo ikaw ang tagiya.
2: Romaro, ginyaya. Oh, sige na, plug na number mo. Kaya kadlaw subong si Winston Villanueva o Arasamon Live o Glantaw.
1: May yung kapin sa team mo, Pastor.
2: Oh, sige. Oh, liwat, plug na, go.
0: 0909-055-1185.
1: O, liwat.
0: 0909-055-1185. Bumsa kong Facebook. Bumsa.
2: Ngalan mo sa Facebook, ano?
0: Dan, Tabana.
2: Okay, goodbye. Mayo, gitsa, mayo, gitsa ang pasakay sa unang-una. Oh, kapila gitsa katawag di sa aton. Oh,
1: tapos na pilaya pag itang balon nga siya, gitsa ang takiya, sa oh, Changi.
2: May bugasan sa kuno, may sari-sari store siya. Oh, diba? Tapos may balay na sa nga iya. Mm-hmm. Ang ending gali, siya lang yung gali yung gabantay.
1: Gabantay, kiti, kiri lang sa gali.
2: Pero nami na da wala labyan daw kay makaagi kada sa daw ano daw may ara na da sing ano bala daw may suba na da nga tawag nila nga Enchanted River. Amo na siya nga way. Bali part na siya sang giulngan pero dira kay maagi si Katuna sa uluunan sina may palaliguan at dira nga ang ginatawag nila nga Enchanted River. Oo. Oh. Tomtahum gi mo.
1: Sige na kay Katuan tama na.
2: Ako ko mabakalan ni Angelo ang yasalaki.
1: Kabay pa.
2: May kurtina galing.
1: Ba?
2: May kurtina.
1: Ah, tuod ka. Inang pagkatapos, kasakay ka tuod sa silang atrakyan, gatangla ka sa kristal.
2: Ayan gabi kay Jayden Reta. Request lang kami da. Mga taga Funda Landing sa Jose Antique. Request kami sing Bee Gees. Amo na kuno hambal lolo na.
1: Ano nga kanta sa Bee Gees?
2: Damo, no?
1: Oo.
2: How can you mend a broken heart? Yan.
1: How deep is your love again?
2: How deep is your love? How deep is your love? I really mean to be.
1: Kung gusto mo sa fast night fever, night fever.
2: Winston Villanueva, happy viewing. Ariel Lestino, watching from Hail City, Saudi.
1: Wow.
2: Abi mo, namian ko da sa Saudi, most especially ang mga OFW ang magpuli diri sa aton balang may pasalubong.
1: Mm-hmm.
2: Namian ko ginadaya ang perfume.
1: Ako niya ang kwan ng leather jacket.
2: Leather jacket?
1: Yes.
2: O, ito yung leather, ya? Yeah?
1: Niyara, gani eh.
2: Kamil lang gina to, ma-leather ka pa.
1: Amo na, gani.
2: Giannis Villarta, hello. Regina Lamparero, happy viewing also. And Virgie Germalin, happy viewing. The time now is 9 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dofilangka.
2: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil, garantisado.
3: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sanfon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik na sa phone, pal. Opo, dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kal, si Katropang Don Filangka.
0: Dinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto. Magwapa kagwapo, makakape ka na healthy ka pa. Inom ka mo, sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kakara man ang Santon Plus Herbal Oil, makabala o kung...
0: No.
1: Balan news nga makapadula sa panahon kapanalakit sa kalawasan.
0: Na, so good na. Gamala na puwak niya. Wala siya ka deep throat mo. Padayon siya mo sa programa ng phone pal, dial na ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Mayong gabi, Anay. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Kalibo Aklan, most especially sa PDRRMO Aklan. Ang nagpabate, John J. Litunwa from Kalibo Aklan, PDRRMO.
1: What do you mean by that?
0: Ha?
1: Ano namin sina?
0: No, mangkot ka pa haw, kabalo no meaning sina.
1: Kung sabagay, wala ka mga nakabalo. Hindi mo na.
0: Kabalo eh.
1: Oo ba? Sugiri ko be.
0: Ano?
1: Sugiri ko be.
0: Nga isugin ko pa na sa iyo mo, mawalaan mo na karon. Di ba ayaw man ka sapat? Huwag ka na galing kabalo. Ako ba iyo mo yung pamuaron nga sugiran na ka, mawalaan mo na karong aluminik.
1: Ang mabigay ya.
0: Iambal na lang kasi mga estudyante ka nga pula-pula wala. Gakadlaw lang siya ito wala sa kabalo ng meaning sa PDRRMO.
1: Nan.
0: Bali, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: Okay.
0: Sila na yung mag-assist sa mga, para sa bala, mga magbagyo-bagyo gani.
1: Oo.
0: May mga calamities, wala, nan. Nang sila na nag-assist sa mga kinanglan i-evacuate. Kag kinanglan nga buligan like mga aksidente-aksidente. Te kompleto na mayara na meaning sa PDRRMO kag anong function sa PDRRMO, okay?
1: Okay, afan.
0: Do ikaw man ding maestro nga ako nga tudlo sa.
1: Ti jempre ya maestro nga pa man ko hindi bala.
0: At isu jan di ko gali.
1: Oh, isu jan ka sabat.
0: So, may lang nagtuon ko sa ako notes gabi ba?
1: Ano,
0: may Q&A ganyan ni Sumong.
1: Ano kaya lain nga nota? Ang natunan.
0: Ngayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Ay, katingo gaw. Na, check one na yan. Hello, may gabi. Hello?
1: Wala ka siya katingo
0: gaw. Awagin dyan ka sa bat siya. Daya lang liwat. Ang sa Globe, 0915-831-1431.
1: Kang sa smart naman, 0912-0076-793.
0: Do ara na ang sign and symptoms. Ano gani? If symptoms persist?
1: If symptoms persist? Ano, gawa na kita symptom, ha? If symptoms persist, insult your doctor.
0: If symptoms persist, insult your doctor. Te, insulto, pamangkuton lang guro, ha?
1: Correct.
0: Punsult.
1: Ang managani siling nila.
0: Ano?
1: Symptoms persist because of the erection of the doctor.
0: Symptoms persist
1: because of the erection of the doctor. Sa muna yan, injection of the doctor.
0: Lingaw naman yung mga taga-ER. Daw maka-stock ini sa aton ga page siguro kung nabatian ni nila aton nga pakadlaw ba.
1: Oo, eh.
0: Oh, pakitaan niyo lang da Troy Tisoy XFM. Ara kami na sa bongga live kami ha. Joms Atero, New Washington, Aklan. Good evening.
1: Ka mga lagiyo ba?
0: Oo, oh, damo-damo na tabala listener sa mga muna ang mga area.
1: Gani?
0: Ang Rojas gito, grabe ang listenership sa Rojas. May Bakulod man, galing kayo mga taga Bakulod, subong huya-huya na sila. Yahuya na sila.
1: May pagkasosi na daan na sila.
0: Ah, sasyalan ang mga taga Bakulod, no? High-end sila, no?
1: High-end sila.
0: Dapat ang ato, hindi na pang play. Mga Chris Brown, mga Usher. Yan. Mga, ano po yung gani? Mga Nintendo, Mortal Kombat.
1: Mga Voltes 5.
0: Super Mario. Oh, mga Battle City. Battle City. Hi kay Ton Palma. Oh, you're welcome always, Sir Jan J. Litunwa. And dahil lagi da ari oh.
1: Litunwa ni siya sang Iloilo.
0: Aklan.
1: Ati oh.
0: Emmanuel Emmanuel Dihero nag sing along, nakatutok na sa MP3, naganap ng single. Naganap ako naghanap. Areo daw, ako naman yung ga-adjust sa iya, ano yaho. Hambal ko no ni Winston Villanueva, mangita siya ko no diri uyab.
1: Pwita, hindi ka namun.
0: Wala guro, wala da guro mong iyang asawa, no? Ha? Wala da guro iyang asawa. So,
1: o kung basi katulog na.
0: So, chat-chatsa, no?
1: Gani.
0: Oo. Pero bala, ano na nabuhas ko nalaguman sa?
1: Abi ko bala na isang una, sino serious ko sa nga tabo mo. Baka malang gali nga mapahulag si mo.
0: Daya lang ka mo. Uy, dali ilang gid. Last draw buwas ang Santo na next FM libu-libong pa-premyo. And Friday tabuas mo, no? So, yes. May duha pa kita ka-draw, Japon. Pero ang Santo na next FM libu-libong pa-premyo, muna na ang last sa buwas nga draw. Pero makontinue ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is ang sa Gold Eagle, 5,000 pesos ang cash nyo madaugan. Ang sa Santo ng XFM Libu-Libu pa Premio, 3,000. Then sa September 27, sa City Mall Rojas, dito ang venue sa aton nga Grand Draw, which is ang maswerte nga persona nga magabutan sa first prize, 50,000 iya mabaton, second prize, 30,000, third prize, 20,000, kag may pulo kabilog makabaton sa tag 5,000 pesos. Sa Grand Draw na na ha, September 27 sa City Mall Rojas. May ara kita mga product sampler dito, kag makita nyo ang inyo paborito nga mga DJ, kag mga anchorman sang XFM 106.5 Rojas City Capiz. Kag ara man ang mga representative sang nagkalain-lain nga radio station nga nag-join sa aton nga Santo na next FM libu-libong pa-premyo, kag siyempre ang tag-iya sang Yes 12 Incorporated, kag sang XFM Philippines, sang Y2H Broadcasting Network Incorporated, si Boss Rems at tuman dito sa September 27. So, kilit anay kita dito tanan, kag may pa-zumba man kita, may 5 groups sang manug-zumba ang magpa-indis-indis sang ila pag saot sang ano tawag sinigani man paindis-indis saot sang gin-crear na balang daan dolp nga ano nga naka-mix na nga music halin sa XFM Rojas sa pagpamuno ni SM Jobs.
1: Wow!
0: So may caller kita sa line number 1. Good evening!
2: Hello. Hi, Troy. Good evening.
0: Hi, good evening. Sino ni?
2: Ako nga po na si Rams.
0: Oh. May ano tani?
1: Si ano tani? Rams?
2: O bakal ice.
0: Ah, wala na. Rado na. Sumunga pa mabakal. Tunaw na. Hindi na ni ice sumung. Mm-hmm. Ano na sumung gani? Kung wala na ice, ano gani?
1: Ha? Tiyagugo. Kaya ano, masup-sup ka, Gogo.
0: Tim, may nakita. May nakita ka na, Rams?
2: Sa
0: Wagi Pro, ya? Wagi may nag-text. Paano man?
2: Sa nas...
0: Ano?
2: Magkakuligat ko, wala ka nag-text.
0: Ay, na ano?
1: Amo na ganyan, yung silingan ni Troy, si Amo, nga, hindi ka para sa mga babae.
0: Para ka sa?
1: Para kaya sa mga jugels. Ah. Di ba la?
0: Tisingi man bala si Dolpo, bala ba si mauyunan mo?
2: Hindi na.
1: Sige na bala.
0: Hindi, nahikapan mo naman ni sagali sa itong pagpamasahe mo.
1: Ha?
0: Amo ni siya nahikap ang pagpamasahe mo sa gaysano.
1: Amo to gani, ang ipatay naman ang suga.
0: Romaro man si Dolpo, kay isa bala si Dolpo do hindi mo ginisaya masaligan sa mamamo mo ng abutang. Wala gid jaga pa munong yakamot ya.
1: Nagatilig-akan na, hindi ka pa mapayo. Ikaw man bi ko magtilig-akan na.
0: Amo ni siya ang gitudloan sa iya uyab kung anong ano no?
1: Oo.
0: Anong kurti kay kanoy itsura? Nga nagadinamguanon
1: siya. Nasa damgoy lang kung nakita.
0: Oo. Pero sa dalalayon nato nga istorya sa iya, gintudloan gisagali siya.
1: Correct. Oo.
0: Kay kita ya, hindi yun tayo magpati nga ma-picture out niya ang insakto gin nga detalye.
1: Kapati ang kolor kabalusa. Kaya makon mo na.
0: Wala yan lang galing matilawan. No? Lay alam at tilawan.
1: Tani sa tonga chimporam, sige tilawan mo na lang.
0: Muman. Wala ka nag-try. Pero sa edad mo na subong ram, so lagi makatilaw tuod.
2: Virgin po ya, Troy.
0: Ah, virgin.
1: Ha?
0: Ay, sa galing katilaw. Sus ka nugon, sang higa yun nga naglabay na sa kabuhi mo.
1: Correct.
0: Tani, sa nga mo tonga time nga gina-describe ya sa imo. Nagambal ka na lang tani si iya nga. Pungkuin na lang ni Bala.
1: Correct.
0: Diba? Tapos na tani ang mga maliligayang araw mo. Mas galing sa bagay, kaiti, siyempre, those were the days man to yan mo. So, subong ang pinaka-importante ang future, gid. Nga, ang makilala ya. Kag makaintindi sa iya, nga bisan hindi sa mga kita. Pero namit ka man, ayan, Rams?
2: Kusa namit, eh.
0: Hindi man ko no hambal ni Dolpo. Hindi ba daw? Hindi ko no? Hindi Dolpo no?
1: No, medyo maasin.
0: Balaan mo giyaw. Nga daw maasin na. Tilawan mo giyaw.
1: Siyempre na, tilawan mo.
0: Ano daw ano? Daw ang baho niya? Daw lago?
1: Hindi man.
0: Daw ano man?
1: Daw iba.
0: Di ba bang patam? Ibatuan lang.
1: Ha?
0: Di ba patam? Ibatuan lang.
1: Ang laba-laba daw iba. Pang bilog-bilog daw batuan.
0: Di ko matilawan mo ng laba-laba. Kag ang dalom-dalom. Ati apyan na ang tawag sina.
1: Sinigang guaya eh.
0: Kulang na lang si Grabanos.
1: Correct.
0: Namiya ba lang pag-plug sa'yo mo number, bla? Kaya wala mo mang ginatarong pag-plug.
2: Kayo, kumangani.
0: Lain man itong number. Lain man itong number ang imugin plug bi last time mo.
1: Saan nagliga to? Lain nga number kagwa. Di, lain nga number ginlawag mo.
0: Gani.
2: Sige, ang ini na lang ang isa ka number.
0: Hindi, kita mo. Damog isang number mo ba? Sige, okay, nahinaya. Hambalo mo, Globe niya. Globe kay damo subscribers. Ang Globe isa sa ano? Sa Smart kag TNT, no? Damo kay dya Globe.
1: Ganit man.
0: Kay ka, mahal, abis ang Smart kag TNT.
1: Wala labot siya sa Iloilo. Bla, Globe users yung laban.
0: Ah, really?
2: Mm-hmm. Di sa... Ano?
0: Namisina
2: sa TM.
0: Ah, TM ka pa ya?
2: Oo.
0: Oh, sige, ang Globe na lang i-plug mo kay para damo may ma-text. Go.
2: Are gid ang Globe number ko. Sa gusto lang magka-text ato na magtawag. Sa makipag-friend lang. Are 09 05 195 1268. 09 05 1268.
1: Mata mula na.
0: Mula na.
2: Ma, isi... Dungan ko pa isa?
0: Oo, dungagi ah. 09
2: 05 195 1268.
0: Thank you so much. Bye.
2: Okay.
0: Montes Hilbert, mayong gabi sa imo. Good evening, Dol. Damo da uya. Wala mga bigatawag sa nga mo nung ginaplaga number. Oo. Hindi ka mo magsagad chat lang, kundi matawagid ka mo. Kay kinanglan na nagiging magamit messenger, Dol.
1: Amo na gani man.
0: Messenger kita, kay ang iban nag-rely na lang siya sa internet mo.
1: Sa bagay.
0: Oh, ang imo lang account atong gamiton, bala.
1: Pwede ah.
0: Ay, hindi lang gali.
1: Nga man.
0: Basi una yun naman ang imo nga lang. Ang color o na yun, mga blau?
1: Depende sa color.
0: Lain kaya nga daan niya mag-discarte yan.
1: Nga.
0: Makita mo pala nga daan nga type mo, buang-buangan mo naman.
1: Correct.
0: Do sila pakaagi buang.
1: Amo ka dyan.
0: 10:46, nagapaday ng phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sunfong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahit na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sunfong Plus Herbal Oil.
4: Uy! Boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka.
4: Mag-Sunfong Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Sunfong Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Balik sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dothi lang ka.
0: Good evening sa Amunsuki nga taglantaw sa Troy Tisoy XFM, Madam Lelani Labrador from Edmonton, Canada.
1: Alay, layo ba?
0: Oh, suki na rin siya. Mapuli siya sa November. Itong hambal ko si Mubala.
1: Oo.
0: So may pasalubong ta sa iya.
1: Size 38 lang.
0: Snow? Sa Bacolod, di siya madiretso puli. Pero mapasagay gin sa iya. Kaya gusto niya gin siya nga makita tanga duwa. Pero pwede naman lang sa Bacolod. Kaya ti, di ba, kada weekend, gapuli man ta sa Bacolod.
1: Gani man.
0: Di sosyal, gapuli sa Bacolod.
1: Kailanlag mo. Hindi mo na ipas sa si Sosi.
0: Actually, ang amon giman niya weekend getaway gidye man niya. Sa Bacolod yes. Giman. Oh, si Idol po may mansyon na ito siya tapos kami may araw.
1: Araw-araw ka
0: sa Santa Clara ka kapuli, no? Santa Clara Subdivision ka.
1: Capitol Heights kami yan.
0: Wow! Ano na nga phase ang Capitol?
1: Phase 1.
0: Ah, really? Sa ako niya, hindi kaya mamangkot. Ikaw lang permi yan. Ikaw lang yung permi gina...
1: Hindi ka naman dapat niya pamangkot.
0: Ikaw lang yung permi. Nga akong ginapagwa ang manggarano. Ako pagwa.
1: Sige, isugit ko na lang. Dili ka nito sa guys sa isa ka-exclusive nga subdivision ka man.
0: Ay, tool. Di ba? Sa Sendam Paro. Sabi to.
1: Sige lang bala.
0: Exclusive subdivision.
1: Basta may X, ah.
0: Bakulo dyan itong ginabala. Hindi namin kuya bala, kahit gusto magkipagkita ni Ma'am Lilani. Alin sa Canada, tapos si Meet Up yata nga duha. Hindi, ang mas maayo na lang, hindi na lang sa Dimagado, sa Sagay, kikalayo na sa Bakulo.
1: Dito na lang sa Bakulo.
0: Oo, kaya kada weekend, ara man tayo sa Bakulo, di ba?
1: Kung gusto mo, dito, tapos sa Villa Monte.
0: Ikaw, kapuli ka sa Capitol Heights, ako sa Santa Clara.
1: Wow, ha? Sosyalan ka, Gijia.
0: Santa Clara Church. Oy, hindi sa division.
1: Bro, kuya, sa totoo lang. Aga, dito ta sa Villa Monte, kay Parbisan paano, madang akong pakaista nga nagaluto. Tindra ta.
0: Oo, nami kong sa Villa Monte na lang tarikta gali. Kay parang iya nga pa sa lubong dito na lang naton bahin-bahinon.
1: Na.
0: Wala kami yung balaga baton bala Madam Lilani Labrador sang ano, sang taga tag isa o kung duwa ka items.
1: Mm-mm.
0: Gusto namo niya isa gidya carton kada isa.
1: Eh, so kung paano ang pamilya namo? Tutan mo padala ka nag ilang man. Hindi bala.
0: Abusan gini ato niya yan, no? Mm-hmm. So at least ya, pagkitanay nato niya, preparar niya gini ang one box gini ang balikbayan box.
1: Correct.
0: Kaya para may ara kita ano, pilian na kung ano gini ang ato na gustuhan.
1: Kakun mapadala, kagin lang mandi sa mga footwear.
0: Footwear,
1: gijaya. Hindi mo kuno pag duhan nun.
0: Dapat isa-isa lang.
1: Isa-isa lang.
0: Ang wala una, tapos ang ikadwa to.
1: Oo na. Ang muna lang technique.
0: Di paano ba kung padala ang iya ka bra?
1: Ha?
0: Ang wala man una, ang kaduha sa tuo, ang muna na pagpadala.
1: Ang wala lang, na foam.
0: Araga, lakragin ang atngal.
1: Correct.
0: Dalom-dalom. Atngal. Duya kababoy, atngal.
1: Hindi mo lang, ipabutahan garter.
0: Tawag na XFM call and text line mga katropa sa mga single. Tawag na.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. And ang phone pala ng programa ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Manilin Villarbasa, good evening, Montes Hilbert. Hi sa inyo da sa mga nagalantaw pa da sa Troy Tisoy XFM. Comment lang mo da kay ginabasa ko na sunod. Every time nga mag on air na kami. So kung meaning kung nagagwa na da ngarang logo lang anay nga naka standby mode. Naga-music kami na. Pero kung araw naman nga itsura, sabay kami na broadcast sa amon nga radyo. Naga-live broadcast kami pati sa TV. Siya.
1: Social.
0: Kasi naman lang niya mong mga itsura ya, pero pang television na niya.
1: Pang artista na kami.
0: Yes!
1: O, diba?
0: Artista sa?
1: Ha?
0: Artista sa?
1: Support. Gabayo kami siyempre sa ano kumakita nyo kami. Pero actually, mga pelikula naman, porn.
0: Buwas nga adlaw, hindi ka magalipat. It's Friday. 5,000 pesos sa inyo madaugan sa aton nga ika week 7 na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, which is dasig lang gid ka tama mag-intra baka lang kamo sa Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan hindi nyo pag ihaboy, isulod nyo sa puti nga sobre, isulat nyo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number kay ang suki nga tindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle Beer. And then ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa Panay kag Negros Island. And every Friday, 5,000 pesos nga cash ang inyo madaugan kung magabutan ang inyo nga pangalan. Kag sa grand draw, nagahulat sa inyo ang grocery package kag gadgets nga papremyo sa palaabuton nga grand draw sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo.
1: O, tindi pa kamo lang, no?
0: Dasig lang naka week 7 na ta?
1: Gani man?
0: Week 7 na sa Friday 8, 9, 11. Ay, salamat. Dugay matapos at tapusan na ni B.
1: Hindi lang, anay.
0: Kaya nakapuy na, kuya. Okay lang, tani kung isa lang ka-stasyon. Ako nga ginadala sa sininga promo.
1: Ako sa bagay.
0: Kinsi ka-stasyon. Bala, Bisaya sa Mindanao ang aton na ginahandol sa promo nga Gold Eagle Berti.
1: Sige lang kay Blessings, managyapon.
0: Tawa ba lang akong agtang balao?
1: Nagalapad na ginagalapad.
0: Ginahambalan kong barberong hindi pagkaksa ang bangs para may tabon man. Oo. Kay ano na gidya? Nagapakadto na gidya sa North. Ya?
1: Barbero, payang basolo. Abala na lang bala ka kung kap. Iglaganit ka.
0: Nagapapanort na gidya yan. Hindi na gidya pa south. Papanort na gidya. Oo.
1: Padlapad na gidya sa kwano. Pero, sa runway.
0: Pero at least okay lang na yan sa agtang na yan lapad. Pero ang akon upo dya kung kakson na yan kalokalo na. Ang tunga-tunga ang bunbuna niya.
1: Ipos.
0: Wala naman na bilhin. That is why nga every time nga mag-live kami sa Facebook, iya ginagilatabunan niya bunbunan para hindi siya panuhuton.
1: Mm-hmm. Mula labot. Basi mabustot. Ang ako nga, ano bala, yubon-yubon.
0: May ara pagali. Wala pa nag-kipot.
1: Wala pa nag-kipot.
0: Sa din dapit gid ang sadari gid dapit, oh? Sa sentro gid.
1: Ha?
0: Sentro.
1: Ara, mas dalong. Wala pa
0: hindi man na yubon ang ara sa dalong.
1: Ano man gali.
0: Ha?
1: Ano man.
0: Ano man na siya ng ano na gani man. Hindi sa yubon mo. Ara ganing daw ano man na, daw kumunoy man.
1: Grabe ba? Quicksand.
0: Dalong-dalong. Iyan pa yubon-yubon ka ba? Sa edad mo, may yubon ka ba? Kumunoy na na
1: iyan. Ang malagang sisi ko, quicksand.
0: Isip. Te, sa din ka ba na makabati sa kamo na ang mga humor man?
1: Mula na to sa piyak niya.
0: Ako na mga tigulang. Nagreklamo sila kung hindi sila kano katulog ang gabi. Kaya ka pamati ka mo sa amon.
1: Nasun kami pa kanya ba? Ani ka mo kapamati. Kagbasulo nyo kami.
0: Kung gusto niya matulogan, patyon nyo yung telebisyon.
1: Amo.
0: I-off nyo yung cellphone. Pati radyo, patyon nyo para amo, makatulog.
1: Tapos maambal nga. Eh, kasadya sa inyo. Eh.
0: 16 minutes after 11 o'clock, final hour na sa phone pal. Mabalik pa kami. Opo nyo man si Giyapon, katropang Troy Tisoy.
1: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: 7:32, madamong salamat sa mga nagintra sa phone pal, sa mga tech on duty, kay sa tanang station manager sang XFM NIR Kagpanay, sa ngalan sa amon CEO Boss Rems, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Excited.

0: to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito siya kung sa Sister Pain. Pero sige na magulang pagsakit sa
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nagatake ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanahas. Ang gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Department of Agriculture. Kamusta
1: ka? Hi, I'm happy.
2: 103.9 XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: System pain. Sigari mo sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
3: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipay-lipagig ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

了，跟不上，但是你盯着孩子们不会弄我了哈。

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Umino

0: galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline. No,

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patchab ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Please,
1: sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pag-ibig sa mga buki ka.
3: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadatay ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Samsung Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Samsung Gold.
0: Samsung Plus Gold. Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Mas gari mo sa kaservice ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Tuned now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna, ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain.

0: After one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasi gid katama na dula ang sakit nga gimbatyan ko.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominique, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Samsung Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samsung Gold Coffee Mix.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, X

0: exciting Pilipinas. Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa programa natin diri sa Exciting Pilipinas. Subong mga katropa nga adlaw sa Vietnam! Wow na wow kay Friday na September 18, 2026. Exciting sa mga upcoming events here in Bacolod City, especially 18 na, pagka-October, Mascara Festival na. Pero syempre, exciting pag ng subo nga adlaw, no? September 18, kung nag-celebrar ikaw, sige mo ka-adlawan today, mga katropa. So, sa tanan natin yung mga katropa, peeps! Nga nag-celebrar sa ilang birthday today, September 18, 2026. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Mga katropa, live na kita sa ating official Facebook page diriya sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And of course, mabatian naman kita sa inyong tag sa karadyo sa 103.9 XFM Bacolod. At kita sa FM Gawan sa inyong mga tag sa karadyo. And sa mga aga, sa programa nato nga Pampuga Kunaga diriya sa Exciting Pilipinas, kaupod ninyo si katropa ang Wendell Balidario. Good morning! And mapapa TGIF na naman tayo kasi nga Friday na. Ano na naman ang naisip ninyo nga mga lalagawan kay Friday na? May get together with families bala, may plan this weekend. Ano ang mga plano? But syempre mga katropa, ngati sa ton nga, ano no nga, tiyempo sa karon, don't forget good nga mag inom sa mga vitamin C. Kitikita nyo naman na init-init kahapon tapos di gadadlaw kaulan. So, dapat protektado ang aton galawas mga katropa with of course, pag-inom sa vitamin C. Sa dariya sa aton, syempre ginaindurso natin sa inyo aton nga vitamin C from Yes to Health nga makapabasko gid sa inyong resistensya adlaw-adlaw, makapadula man sa germs sa inyo yung mga lawas. Ako na hindi mga katropa ang Santon Vitamin C, no? Kung sa diin nga makapabaskog sa ato niyang resistensya adlaw-adlaw. Makapabaskog yun sa nga itong lawas batog sa mga balatian with the Santon Vitamin C. And meron pag kita sa ano man, perfect nga combo dere, especially kada aga, magpaligo ka. Para bang padula naman germs mga katropa ang ato niya Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang nga papadula sa germs, kundi makaprevent man sa early signs of skin aging. Plus mga katropa, ini makapadula gid gani sa mga ano dra pikas-pikas man sa inyo nga panit with Santon Plus Herbal Soap. And sa mga katropa pips naton amat-amat dra komento sa ato niyang Facebook live stream sa buong aga sa mga luyag niyo ipa-shout out sa inyo darang mga palangka sa kabuhi, sa inyo darang mga kakilala. Kakilala. No? Di, matama ito na komento. Comment down. Kay atong inabasa ko, kag isa-isa ko na dari lang sa Exciting Pilipinas. Sa Lisa XFM Bacolod. Gagawin mga katropa, sa ato naman na update sa panahon as of 8 PM kahapon. September 17, 2026, na base sa DOST Pagasa nga tiyari diri subungo sa update sa Negros Occidental Operation Center. Ang low pressure area kon LPA 09E ginamonitor na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kag meron ini sang ano asang gamay nga chance kumbaga unlikely to develop into a tropical depression within the next 24 hours. Samtang, ang severe tropical storm naman with international name Duyuan or Dujuan, I don't know. May international name nga Dujuan, formerly naman ng LPA 09D mga katropa, ang ginamonitor naman sa sulod niya sa Philippine Area of Responsibility.
That's why nga dapat preparado. Kamu dra, prepare kamu for in caso nga pag inulan na naman mga katropa. No? Ate, matamat lang dra, ano ah. Prepare sa mga food na nga daan, in case mong burnout, mga power bank ninyo. Also, pamatigid kag kapag i-update nyo kid ang inyo-yaparmi nga mga cellphones, follow kamo sa GOST Pag-asa para nga ti may baluan ninyo ang mga update mga katropa sa lakat sang panahon. Gina follow nyo dagan ni mga vlogger nga sus wala may tika pulos-pulos. Ayan pa yung mga agencies, for example, the FIVOKS, DOST Pag-asa. Hindi naman makahatag sa atin sa information when it comes mga katropa sa mga ganap. For example, bagyo, mga kung ano pa rin mga katropa nung makahanda kita yung bala. That's why, i-follow ninyo para updated kita tanan. Oras natin mga katropa, alas 5:13 na sa aga. Kagamat-amat na kamo sa liwat komento kaysa magbalik natin after sayang musikahan. At tamyawan ka upod man, syempre natin TikTok and video for today. So hindi nyo paglisuwang yung mga tag sa karadyo. Pamati na, pamati lang. Yadariya sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Kay Friday today, yara yung mga musikahan na itong mga pang-baile. Mga pang-diskuhan sa 90s, mga katropa. Aga pa, di ba? Brother Louie.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santol Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
8: Istorya eh! Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
9: Wala-wala, gid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome dali sa programa na ito, Exciting Pilipinas with Wendell Balinalio. Wede ka trapang Wendell sa nagapamukaw kod aga ng programa Exciting Pilipinas here sa 103.9 XFM Bacolod. Bugtaw na ba lang tanan? Subong yung aga. Biyernes nga adlaw sa liwat, September 18 kita 2026. And sa mga katropa pips naton, nga nagatutok dito sa programa naton, sa ilaya Drini, Sir RV Chris Casiris, good morning. Sa ilaya ni Ma'am Elvira Gilugo, Sir Jillwin, good morning. Amali Sir Jillwin dili. Tapos ako na sa share sang live naton, kag naka, yan nakabunggo kagapon sa posting ang isa ka mixer truck, kag pwede maka-request ang kanta. Ay, ni Willie reveal yung title kung para sa iyo. Uy! Wala na kita sa time katrapang Jillwin pero ang ining nga kanta pwede natong hindi siya ma-play sa dasun nga mga inadlaw. Oo, ato ako digto katrapang week up ay katrapang Jillwin kahapon no sa mixer nga to nga nakabunggo sa poste kagang poste natumba sa isa ka itom nga pickup truck. Hey, Sir Lloyd Davales, good morning man. Happy weekend. So nice to wake up early. Kuno wala kag 12 days to go before I smile. Bye! And syempre mga katropa, subong. Ato naman pala padulungan ng ato niya nga TikTokan video. Nga ti, wow! Gin kasadya naman, naging kalipay sa mga netizen ini nga video. Kamal nila, lesson learned at the same time. Nga ayhan, lesson learned. Tapos, kadlawan. Ano ni how? Mga katropa live, subong bala sa ato niya official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, TikTokan na. Nagkaon siya sa isa ka ice cream. Ah, ice cream na wala nga ako, no. Super thick na wala ko, no. Nga. Hindi bala madagdag na akong i-ho-ho bala. O kung i-balis karon mo na bala. Hindi ko na mataktak na wala ko, no. How? Di ba meron na sila before daw, commercial nga do challenge nga hindi madagdag. Bisa ni balis karon mo na hong ice cream mo na siya ka thick and kumbaga super white ang color ni asang ini nga brand. Basta makita niyo ni sa mga wall. Si mother dear ni ho si nanay sa video nagaflex ang iya nga ice cream nga ginasulit-sulit niya. Ginapakita niya nga oy. It's giving. Literal nga, wala. Giman siya kahulog. Nanay tried it for almost 5 times and ayun! Nahulog! Sa last part ka video, nahulog natin. Ang pagko naman sang video, nakat naman eh. Siyempre kung ikaw ka video, hindi mo pamakat ka to. Yun, so te imagine ang musina imbes nga pagkauna uy nahulog pa te mo na mali lang ati kaladlawan siya pero at the same time lesson learned hindi na masyado pag ipamatud pero kagi man kamo ni bakal kagi na mamon yun na ako bulap ako ni bulak kakaon eh. No, so ati sa mga katropa pips na tundera ah si mother dear daw to ka ano pa pala sa reaction niya bakit like amazed pa pala amazed pa siya tapos gulpi ay nag-slipped away na ang ice cream. So muna kung kamudra may may mga amusin ng mga ganap balaw try niyo man video hito od para nga kung matagdagid man at least may video. May gamitan kita. Diriya sa sa ato niya nga TikTok and video. Oras naton alas 5:33 na sa aga mga katropa.

0: Kang sa itong mga katropa pips sa wong adlaw. Sa liwat, thank you so much sa mga nagupod sa aton sa aton programa here sa Exciting Pilipinas. Sa mga nag-commento man dire. Mayong aga sa inyo sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano. Kay Arnold Albito. Good morning. Sa tanan ng mga katropa pips naton all over Negros Occidental, Negros Ireland region. Mayong aga sa inyo mga tanan. Kag kita-kits na naman sa Lunes. Enjoy your weekend, ha? Enjoy your weekend, mga katropa. Kang sumungadlaw sa Biyernes. Hinay-hinay lang, ha, sa mga nagabiyahe na dirate. Salamat kay nakalabutan naman kita diri sa buong adlaw, September 18, 2026. Lapit na lang ang Christmas! Gapapalo patsyag na ang mga iyada. Kag-iyado. Na? So mga katropa sa liwat, happy, happy, happy Friday! See you naman on Monday. And ingat and enjoy in your weekend! Sa liwat, kaupo niyo si katropang Wendell Balidario. Hindi niyo paglisuangin yung mga tagsaka, mga ano din, ano? Mga pag-tune ikay, magabalik kita karon. Nagkapun si katropang Franz Andrew Borgos para sa Balitaan Express Balita. Salamat, salamat, salamat sa liwat sa mga katropa pips naton. Happy, happy Friday and good morning!
1: FM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: FM.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Gusto

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akin ang kutipan ni Lilo.
7: Sa akin ako sa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Zanton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ang akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Zanton Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Zanton Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang yakotis. Gani kamo man, mag Zanton Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis. Kag manami ang inyong pamatya.
2: Zanton Gold Coffee Mix.
1: Nakakapi ka na.
2: Nagagwapo ka pa.
1: Zanton Gold Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
4: Exciting!

0: Yes, to health!
1: Iarina na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may mag-set in ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in na gani mga simptomas ang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sini nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sini nga lifestyle. Ina mga abyan makabuli gagud to makalikaw kita sa mga grabe sini nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad, upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Gina-welcome man aton ang aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon nga mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Di na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kitang may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mabuligan.
0: Yes!
2: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Yes to Health.
2: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans. Ang Santon Plus Coffee Mix may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo why kape, why ya sang coffee beans, why ya therefore sang caffeine. Pwede kainom sa inyong kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga rasa Santon Plus Coffee Mix. Amo ang pagpa-activate sa ato sa inyong brain functions.
3: Gagtuman kita na kaimportante, Sir Jocelyn, ano? Kay Tanawa Blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subang doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Na nagabulig pa aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
0: Yes!
2: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia and that is premium D3 coffee mix do Cleo.
3: Kinasuggest gani naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ilang sininga sistema dira lawas especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
2: Sample Plus Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini. Botang balos ni Doc Leo ara na naduktan ka na.
3: Kag posible Sir Josil may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
2: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga PP or blood pressure ta depende sa readings no. The systolic and the diastolic nga reading sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Doc Leo. Pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
3: Para mahambal naton Sir Josil nga normal kag healthy nga aton sining blood pressure ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
2: Speaking about less no manubo sa 120/80.
3: Correct.
2: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sining nga over. Let's say for example 120 matuod pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100 ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Doc Leo.
3: Yes Sir Josel, kay imbalance na siya dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sining diastolic pero diastolic nimo is less than 80 may mga bagay kagyapon nga i-considerar sina.
2: So kon mag above and below normal butang balon something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected Doc Leo.
3: Correct.
2: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80 but tamalon sini 130 ang iban sini okay pa pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension Doc Leo.
3: Kumbaga Sir Josel ti nagaulo umpisa na ang pagtaas imo sini nga blood pressure kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
4: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema

0: ay ibandok layot galabot tag 200 pero okay man lang sa ila pero mm-hmm. makitaan mo nagapalamula nga daw palanggit om lang ang pagkapula mm-hmm. galabot tag 200 over 120 180 over 120 pero kaya gyapon sa ila sining ilawas pero anong risgo mo sini Doc Leo
1: at yari sini Sir Josiel hypertensive crisis na ni very high crisis na, ha? Risk
0: crisis na ni Doc Leo ha
1: yes masiling na nato yung emergency situation lagan ka dayon sa imo sini nga medical doctor kikinanglan mo na sining immediate medical help
0: in short kung nakalabot ka gali sa amo nining blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas
1: correct
0: about this problem sa hypertension gulpi man lang ini nag set in sa aton ang ibang triggered for example ang iba nabi palakaon sang matambo labi na gid kon palakaon ka aligi para sang alimango kag kasag
1: mm-hmm.
0: nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy pero sa baboy just to give you a trivia ha ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga ma naga uyog-uyog kundi ara sa panit ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated that's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagakaon sa litson kon magkaon kita gamay lang sa panit bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah
1: mm-hmm.
0: hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno hindi man manami sa lawas
2: kung dati

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amo ning bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin aton sining ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kundi inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, Sir, makuha na itong sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ni Kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sining hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josiel, no? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Mayong iya sining pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan, o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang premium.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha natin, nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Joselo, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josil, pag abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control ni siya iya sa renin, angiotensin, aldosterone system which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risk ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sining nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sining nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagi na Sir Josil, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sining nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton among kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi ginato na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sa nitag

0: King Santon Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule, ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pa gid nga mga mineral. Wit sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pa gid ang spirulina. Ang spirulina nag angkon niya sang phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, ng efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santon Gold Capsule, kasubong lang Sir Josel ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
0: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sinimahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
1: Amo ni Sir Josel, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS bala nga ginatawag. Kini siya, Sir Josel, sa BP regulation. Isama ni sa rason na kung nga nga dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system naton kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masensya nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josel sang enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni itrigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagakonstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise ang aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sa niya ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine nato ni siya ang iyang sining efekto, nagapataas siya sang aton sining blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sining blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josel ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag naton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sa nga blood vessel constriction o kung sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ng aton sa nga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josel. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent targets ang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josel, kung nag-overactive na ini siya, nga nag-resulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
0: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Doc Leo.
1: Tama ka importante, Sir Josel, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circulate kular ini alin sa korason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sininga lawas. Kag more effective gid Sir Josel ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini kag mataas ang ilang sininga stress levels o kung stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
0: So ang vitamin C nga makabulig gid ya sigurado kita para nga ang lawas naton maka-function sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santon Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab atong sulok-sulok.
2: The Secrets of Health.
3: Yes, to health.
0: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nga damo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka

0: drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
1: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa manghilamos man lang. Kaya nga man ginapabay-an naton ang mga nag-clog dira nga mga oil, ang mga oil dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko kag mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya sa aton sa nga panit sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
2: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojake with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil, ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sini nga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sining nga kutis. Ginatawa pagtakutis baby.
1: Correct.
0: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
1: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasa nga ton sining kilala no. Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Sunthon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kun nga mahumok, kun nga mahamis, kun nga ang adong kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
0: Firm pang ila sining panit.
1: Yes.
0: If you speak about mahamis inang hindi kitaon halos ang imo sining pores, sa imo sining skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Sunthon Herbal Soap. Ang Sunthon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sining bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok Dok Leo.
1: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang pa na gani Sir Josil sa sinabawan. Indi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun sang Sunthon plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit ka may antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad bala nga dugay magpali.
0: Oo.
1: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa niya mga kinadtan sa sapat-sapat nila Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots. Mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sa Sunthon plus herbal soap.
3: Sunthon plus herbal soap. Puno ng whitening formula lab sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Dok Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan-init.
1: Hmm.
0: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
0: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo Sunthon Plus Herbal Oil.
1: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthon Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami mahimi sa aton sini nga blood circulation. Mahumutan, mahaklo o pala Sir Jose, silang sense sini nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo pang huna-huna, naganami imo tulog.
0: Try it ang Santon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipoy imo sini nga lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan di na kamo magmasahe, batya ganyo gid ang pag-usbong bala, batya mo dagasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos kamo sa Santon Herbal Oil.

0: clean, fast, and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Please, sa mga buki ka. The secret
1: of hell. Kung nagigkamo ka gwanta, ha? Sang palanakit sa lawas ninyo, ha? Mag-cease the pain, Doc Leo.
2: Gina-discourage man naton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, na pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung na sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sa nga mga muscles, ga pala manugma na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin nyo na lang sang cease the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mm-hmm.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josil, ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sa good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm-hmm.
2: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay,
1: mm-hmm,
2: dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sang kilalata, may ibuga ka gid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
2: mm-hmm,
1: dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadulanab la libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before and loving mag Turbo Dietary Supplement for Men. Kali ni sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, nang narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala nang mga sintomas ng kidney problem.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
3: Science on Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
0: Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si

Hilton Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Hilton Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Gold!

broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalak. Diri mo mabalayan. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo nga nasagap pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:17 na may nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsering ka man sa bungabahing sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Biyernes. Thanks God it's Friday. Setyembre 18 na. Tuig 2026. Kag, suong aga. Kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinabe.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Sigadulo naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton, mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency na 103.9 ng XFM Sagay City, naman sa radio frequency nga 87.5 XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa XFM San Carlos City, sa radio frequency nga 98.9. Kag sa mga katropa nato dira sa Negros Oriental, makaupod yun naman kami dira sa XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita ang malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM. Mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod, mahimo na ninyo ma-download ng libre sa inyo nga mga Android phones ang ating official streaming apps ng XFM Philippines. Search nyo na mga katropa ang streaming app ng XFM Radio Network sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa. Kag ma-download na ninyo, and then you can access the 53 on-air stations of XFM Philippines from Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayroon sa text line. Adres sa itong estasyon ng atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na, mga katropa. Atong padulungan ang mga pangulong dinalain sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibat pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Wala pa matapos ang RSSI sa tubo. Department of Agriculture nagabiso na nga may pagpangatake sang peste sa humay salin bulan sa Oktobre o kuno umpisa sa bulan sa Oktobre tubtob Disyembre.
2: Mga rugby boys nagtudlo sa isa ka baligyaan ginabakla nila sang rugby syudad magausi sa sini.
1: Maskara organizers nagpasalig may alternatibo na inkaso bahaon ng SM Road sa highlights sa selebrasyon. Sa ating mga headlines naman sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
1: Mayor Basti Duterte ang ginsabpina sa impeachment court sa September 23.
2: Department of National Defense sa gidbasura ang panawagan sa China nga kakason ang BRP Sierra Madre sa Ayung and Shoal.
1: Kaya sa ating mga headlines naman sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Anay presidente sang Kosovo ginpamatbatan sa International Criminal Court sang 25 years nga pagkapriso bangod sa war crimes.
2: Strait of Hormuz yara gyapon sa idalom sang kontrol sang Estados Unidos.
1: Sa tanga mga headlines sa sports, defending champion nga China ginlutos ang alas Pilipinas women sa 2026 Asian Games qualifying.
2: Sa ito naman balita sa showbiz, Myra De La Torre nagpagwa na siya statement sa kinaligar nga siya ang rason sa pagbulagay ni Samuel Wicag Catriona Gray.
1: Kag mga katropa, sa itong karong nga balita, espesyal mag-obonante si katropang James King. O pasahero ko no, nag-drive. Imbes nga ang driver ko, no, kay ginakapoy. Anong istorya sa likod? Sinay, balunta ka ron, mga katropa. Alas 6:22 na. Aton pa dulungan ang mga detalye sa ating mga balita. Parentesin ang mga katropa, ang headlines. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ang napadulungan ang detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Wala pa matapos ang RSSI sa tubo. Ang Department of Agriculture nagapahibalo na nga may peste naman sa humay nga magatuhaw sumugod sa bulan sa Oktobre, tubtob Disyembre. Ang DA Negros Island Region ang pagwas ang pest advisory nga mahimo may rice stem borer nga mag-aatake sa pananom sa humay. Ang mahimo mapiktuhan namo ang Negros Occidental kag Negros Oriental. Ining bungas ang sobrang gamit sa nitrogen fertilizer kag hindi pasunod nga paggamit sang duta. Ikaduha mo ang pagtuhaw sa peste nga bacterial leaf blight o kanang pagkalaya sang dahon sang humay. Inibungas ang paggamit sang variety sang humay nga madali dapuan sang sininga size sang peste. Ang mahimo mapiktuhan mo ang area sang Negros Oriental. Ikatatlo nga peste, amo ang leaf folder o kon ulod nga magakaon sang dahon sang humay. Sa Negros Oriental man ang forecast nga mahimo mahalitan. Kagikapat ang rice blast o kon ang malawig nga tion nga basa ang wala pamaharvest nga humay o kon mataas ang humidity. Ang Department of Agriculture ang subong pa lang nga nagpaandam sa mga mangunguma nga dapat makahibalo na sang ila nga dapat himuon kon may kasubong nga peste nga maobserbahan sa ila nga humayan.
2: Luyag nga imbestigahan sang Office of the Civil Defense ng Negros Island Region kon OCDNIR ang ginapatihan artificial damming sa mga debris gikan sa bulkan Canlaon. Suro sa kay Donato Sermeno III, ang regional director sang OCDNIR, magahangyo sila sang bulig sa provincial government kag magasapol upod ang Mines and Geosciences Bureau. Dugang pa ni Sermeno III, tinutuyo sang ilang pangabay ang pagpalupad sang drone sa palibot sang Canlaon para masiguro kung may nagkatabo nga daming ang daming amo ang pagtipon sa mga debris gikan sa bulkan Canlaon nga magatugas ang pagbara sa pag-ilig sang tubig kag magaresulta sa pagtipon. Nagakinahanglan nga matap na ang pagtuhaw sang daming bangod nagatuga ini sang flash flood nga magaresulta sang dako na naman nga halit sa mga pumuluyo.
1: Mientras wala pa sa kasuguan nga nagamando sa postponement sa barangay kag sangguniang kabataan election sa ranggi hapon nga mag-file sang ila certificate of candidacy sa September 28 ang Luyag magkandidato sa BSK sa mabot nga Nobyembre. Pero bisan nakasugod ng filing kag may kasuguan nga permado sa presidente, ang tanan nga si Using nga na-file ang kabigon nga Muth and Academic. Apang, nagalaom si Comelec Negros Island Region Director Attorney Linel Castellano nga may kasuguan nga mapermahan bangod hindi na mag-agi sa bike cameral ang ginpasar nga kasuguan sa lower house kag Senado ganima direkta ini sa Malacañang para mapermahan sa presidente. Dugang pa ni Attorney Castellano nga bisan preparado ng tanan sa bahin sa Comelec konfirmado na sa presidente ang postponement, may mo magakambyo ang kalendaryo sa komisyon para naman sa madason nga eleksyon kag ini para na sa 2028 presidential election.
2: Pilason ang duha ka mga persona matapos magluntad ang insidente sa pagpanglampos sa pagpanglabo sa Purok Tultugan, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod, gabi sa Setyembre 16. Ang biktima ang kilala sa kay Jerry Catalogo, 62 anyos. Samtang ang suspect ginkilala naman sa kay Jean Paul Medez, 36 anyos. Sulon sa mga residente sang nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Rami Saison, ang station commander sa Bacolod City Police Station 3. Nagagwa ako nagwa si Catalogo sa iyang balay. Agod nga magbakal kung tanong isang katol apang sang ini ang naglabay sa gwa sa balay ni Medez. Ginaligar nga ginsukbatan sang suspect ang biktima nga nagakuha sang picture sa iya. Dugang pa ni Saison na may naglunta nga komisyon sa tunga sang duha tubtob nga ginapusan sang suspect ang biktima gamit ang butilya sang ilimnon sa ulo apang gilayon man nagbalos ang biktima labo matapos nga nagkuha sang binangon sa iyang abalay. Lunsay nga may pila sa ulo ang duha ka ginabulong sa ospital samtang ang suspect gilayon nga naginhunong sa kustodiya sang kapulisan kag sa karon ginahulat sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sang kaso. Nagagwa man sa investigasyon nga si Medez ang nakainom kag ginapatian nga hubog kag masami nga naga maoy.
1: Ginatunan sa karon na sang kumagapasaka sang kaso ang himatas sa senior citizen. Ngagin pa si Bangdan nga nagkuha picture sa iyang kaingod balay kagilampusan sa Purok Tultugan, Barangay Mandalagan. Siya din sa Bacolod Gabi sa Setyembre 16. Kung madumduman ang biktima, aging kilala sa kay Jerry Catalogo, 62 anyos. Ang tanong suspect, aging kilala sa kay Jim Paul Medes, 36 anyos. Sa Lucemar Sidete, sa nasa bit lugar. Sunos kay alias Leah, bayaw sa biktima, nga ginapatihan nga ang biktima nagwa siyang abalay agud magbakal sang katol kag natabuan man nga may naglabay nga nagagamit sa flashlight sa ila nga cellphone. Dugang pagilay nga nakita sa suspect na sabit nga suga kag sapin sa sini nga ginkuan picture sa biktimang iyang abalay kag mismong suspect. Tudob nga naglunta ring insidente bangon ang suspect ang ginaligar nga nakainom. Sa karon ko unsa kustodiya sa kapolisan si Medes samtang luwas naman sa katalagman si Catalogo matapos makaagom sa pila sa ulo kag ginahulat pa ang desisyon sa pamilya para sa pagpasaka sang kaso batok sa kay Medes.
2: Dako pang duha ka mga persona sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa kapolisan sa Seaside Village Barangay 1, siyudad sa San Carlos, gabisang Setyembre 16. Ang mga nadakpan ginkilala sa kanday Julius Aligato, 29 anyos, kag Michael Orantoy, 44 anyos. Lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa San Carlos City PNP, nakuha sa duha ka mga sospek kang anom ka sa Shays ang Shabu, kag may kabugusan nga bugat sang 20 gramos, kag nagabaloro sang 137,904 pesos, kag isa ka unit sang caliber 35, kag tatlo ka mga bala sang nasambit nga kalibre sang armas luthang. Sa karon nakahunong naman sa kustodiya sang kapulisan ang duha ka mga suspek kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag ang RA 10591 kon ang illegal possession of firearms and ammunition.
1: Tatlo ka mga rugby boys ang na-rescue sa Bacolod ng Tamanic and Sea Division sa isa ka-rescue operation duha kadlaw nakaligad sa bahin sang Lasal. Lakip ang duha ka minor de edad nga nag-edad sa 15 kag 16 kag isa kaligal na ang edad. Ang duha ka minor de edad naginbalik sa ilang mga ginikanan matapos matagal sa intervention sa Department of Social Services and Development o kanang DSSD. So na kay Anjanette Servano, Program Coordinator sa Bacolod ng Tamanic and Sea Division. May pila sa mga kabataan nga na-rescue kag nahatagan sa intervention nga wala na nagbalik sa dalanon. Gimpay ni Servano nga positibo kag epektibo ang intervention sa DSSD sa pagbulig sa mga rescued street children. Apa may pila ka mga kabataan nga wala pa na profile sa mga otoridad. Halin sa bulan sa Enero, tutob, subong nga mga bulan. 52 na ka mga minoridad nga street children ang na-rescue sa division. Samtang may pila sa mga rescued minors nga nagatudlo man sa mga establishmento nga ila ginakuhaan sa rugby. Kag nasiling ginampadala nila mga kung nagapadala sila sa mga tigulang agad mo ang makabakal sa solvent para sa ila. Gin kumadumduman nga ginpanumdom sa syudad ng mga negosyante nga hugto ng pagpatuman sa City Ordinance number 328 series of 2003 nga nagadumili sa pagbaligyas ng delikado ng inhalants pareho sa rugby kag iban pa nga mga volatile solvents sa mga minor de edad. Ginpanumduman ang mga establishmento nga i-verify ang edad sa mga nagbakal kaya hindi magbaligya sa among mga produkto sa mga minor de edad. Ang mga maglalapas ordinansa may mga ma-revoke ang business permit kag ipasaragil ayon ang establishmento. Nanawagan man ang syudad sa mga ginikanan kag guardian nga magbuligay sa mga otoridad sa pagtutok sa mga kabataan batok sa peligro sa paggamit sa rugby kag iban pang mga delikado nga mga kemikal.
2: Preparado na ang mga kinahanglanon sang Gugma Foundation para sa posibleng pag-ulan sa tion sang Arena Dance Competition nga pagapatigayunon sa bahin sa reclamation area sa pihak kon sa SM City Bacolod. Sunod kay Gugma Foundation Director Rodney Escalon, padayon ang ilang koordinasyon sa management sang SM agud nga mamonitor ang sitwasyon sang lugar ilabi na kun mag-ulan. Ginpahayag man ni Escalon nga pila na kabeses nga nag-ulan sa lugar apang wala man sang pagtaas ang tubig o kon pagbaha nga natabo. Sunod naman sa SM Management, basta bukas ang spillway, wala sang problema sa posibilidad sang pagsakas ang tubig sa lugar. Samtang may nakastandby naman ka water pump ang syudad bilang contingency measure kung magbaha o kung magsaka ang tubig. Suro ka Escalon, ginalantaw nga sa sulod lang sa pila ka mga minutos, masuyo pa ang tubig kag wala man sang dako nga lutak nga mabilin base sa experience sa lugar. Nagpasalamat naman si Escalon sa suporta sang probinsya nga nag-offer nga ipatigayon ang kompetisyon sa paglaom sports Complex apang ining sarang maka-accommodate hindi na ini sarang maka-accommodate sa karon sa mga bisita bangod sa kahimtangan sini nga kondisyon sa venue kag ginagkabing nga hindi na safe para sa among aktibidad. Wala man ginpili ang Bacolod Public Plaza bilang venue bangod sa posibilidad nga hindi sini maka-accommodate ang kabugaton sa mga ga-install nga disenyo kag equipment bangod sa mga lights, fountain kag mga installation sang tiyesa sa lugar. Sunod naman kay Escalon, tatlo ka konsiderasyon ang ilang ginpili para sa pagpili sang venue. Ang safety, tradisyon, kag proximity, kag business. Malapit naman ang SM sa pila ka mga venue sang festival samtang pagkatapos ang kompetisyon. Magabalik naman sa plaza ang mga aktibidad para sa warding nga mahimo naman makabenepisyo sa mga manugbaligya sa lugar.
1: Nagpatigayan sa clearing operation ng mga katapos ng City Legal Office sa Libertad Public Market sa Bacolod kahapon Setyembre 17. Kabayan sa operasyon ng pagpangbaklas sa mga estruktura kagagamitan nga nagakupar o nagabalabag sa dalan kag mga lagyan sa sulod sa merkado. Gimpag ni City Legal Clearing Operation Head, Retired Police Colonel Levi Pange, ngayon ang tikang sang syudad, agod mapabilin na nga matinlok ag batawhay ang palibot sa merkado kag malikawan ang pagbalabag sa mga dalan. Dugang sini sa nga isa sa mga rason nga wala sa nga nagasulod ang mga manugbakal sa merkado bangod sa nagaginutok nga pwesto bangod sa nga papag kag mga lamesa. Bangod sa kagutok, nabudleman ang syudad nga maglimpyo para sa pagpatigayan sa flushing sa sulod mismo sang merkado. XFM Time, alas 6.33. Na inyo nabatihan ang detalye sa balita sa lokal kag ginadulo sa inyo mga katropas ng Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At napadulungan ang detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Ginbasura ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro ang liwat nga panawagan sa China nga kuwao ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nagapanindugan nga wala sang jurisdiction ang Beijing nga magpasilabot sa aktibidad sa Pilipinas sa lugar. Sino kay Chudoro, ang mga tikang sa Pilipinas sa Ayungin Shoal ang base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kung UNCLOS kag international law. Iningipaig ni Chudoro matapos liwan nga ginakusaran sa Chinese Embassy in Pilipinas nga ginaligar nga nagapatigay sa malapad nga pagkayo kag pagpabaskog sa BRP Sierra Madre agud may yara sa permanente nga presensya sa Ayungin. Samtang ipaig man sa Department of Foreign Affairs kawala sang kasugtana ng Pilipinas kag China nga nagaobligar sa Manila nga kuwaon kon guyuro ng BRP Sierra Madre. So na sa DFA ang Ayungin Shoal ang nalakip sa Philippine Exclusive Economic Zone kag Continental Shelf.
2: Nagpagwasang sa Bina ang Senate Impeachment Court kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kag ginmanduan ang ininga magatubang sa impeachment trial sang iyang autod nga si Vice President Sara Duterte sa maabot nga Setyembre 23. Si Mayor Baste ang isa sa mga testigo nga ginasabpina o kung ginsabpina may kantanan sa Article 2 sang Articles of Impeachment nga nagaangot sa aligasyon sang wala mapathag ng manggad batok sa Vice Presidente. Suno sa kay House Prosecution Panel, posibleng pangayuan si Mayor Baste sang impormasyon angot sa GenCorp Industries Incorporated, isa ka kumpanya nga may kantanan kay VP Sara, partikular kung may mga transaksyon ini sa gobyerno sa Davao City sang siya pa ang alkalde. Sunod naman kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., mahimo maklasify nga hostile witness si Mayor Baste kung mapamatunahan na agabatok sa interes sa prosecution ang posisyon sini bilang witness.
1: Ang Bureau of Internal Revenue sa pagpamuno ni Commissioner Charlito Martin Mendoza nagbutang sa heightened alert ang tanan ng enforcement units sinibatok sa paglaptas ng illegal vape kag tobacco products sa samtang nagadamo ang consumers samtang nagasulod ang beer months kag nagilapit ng holiday season. Gimbuyagin ni Commissioner Mendoza nga ang Bureau nagabaton sa intelligence information sa nagadugang risko sa illegal nga vape kag tobacco nga nagasulod sa merkado samtang nagadamo ang demand sa publiko subong holiday season. Ginatagan niya sa pagtamon nga wala sang holiday o kung paway ang ilang kampanya kagugot nga pagsundo o kung pagasundo na hapagpatuman sa kasuguan kontra sa mga nagalapas. Sa siling rason, ginmanduan sa BAR ang mga talatapan sa rehiyon kag pagpatuman nga pabaskugon ang pagbantay sa mga ginasuspetsahan nga mga pabrika, bodega, alagyan sa distribution kag mga retail outlet sa Bugos nga pungsod. Subong man ang makikoordinar sa iban pang mga ahensya para sa mga operasyon.
2: Ginsuspend sa Department of Agriculture kon DA ang pag-export sa purple yam o kon ube sa ibang nga pungsod agud masabat ang kakulang sa planting materials. Ini ang lihok nga kadungan nga gintinguhaan sa karon sa pungsod nga mapasangkad ang lokal nga produksyon sa pananom sa nagkalain-lain nga rehiyon. Una nga ginpatuman sa Bureau of Plant Industry kon BPI ang opisyal nga suspension sa Agosto sini nga tuig. Ang direktiba nagasakop sa paguntat sa pag-export sang ube kag tanan nga sa isang planting materials nga ginagamit sa pagdamo sang pananom. Ginadumilian man ang bisan ano nga pagdala sa ube bisan pa nga ini ang gintuyo lamang para sa direkta nga pagkonsumo pagtanom o kon sa research.
1: Alas 6:38 na inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa National. Gagin na doon sa inyo mga katropas ang Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At yung napadulungan ng detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ang anay presidente sa Kosovo nga si Hashim Thaçi ang gipamatbatan sa 25 anyos nga pagkabilanggo sa International Criminal Court matapos nga napamatudan nga guilty siya sa war crimes. Sa tiyon sa trial ang 58 anyos ang gipamatbatan sa mga krimen sa tiyon sang inaway para sa kailwayan sa Kosovo batok sa Serbia sa tuong 1990 kung sariin kapin 10,000 ka mga individual ang nagkalamatay. Ang desisyon gipagwa pagkatapos ng tatlo katuig nga pagbista sa mga panumbungon nga pag nga nagalakip sang pagpatay, illegal nga pag-aresto, pagpaantos kag pagpamintas mapintas kag pagtratar. Si Thaçi isa ka co-founder kag commander sa Kosovo Liberation Army, isa ka grupo nga nagapakig-away para sa kahilwayan kag ginakabi nga isa ka baganihan sa Kosovo, kag nangin una nga prime minister sang Kosovo sang nagdeklarar ini sa kahilwayan sa tuong tuig 2008, kag nangin presidente pang nagresign sang 2020 agud natubangon ng trial sa The Hague. Gipamatbatan siya sa upod sa tatlo ka ni commander sang KLA.
2: Ang Estados Unidos sa nagapanindugan ang Iran wala nagakontrol sa Strait of Hormuz. Suno sa tigpamabas ang US Central Command Consent Com nga si Tim Hawkins nagabulig o kung nagkabulig ang militar sa Estados Unidos sa mga commercial vessels sa pagdala sa masubra yara sa 900 million pesos o kung 900 million ka mga bariles sa sang krudo humalin sang Mayo kag ang trapiko sa mga barko dito nagauswag man. Naginipektibo man sunod sa iyang pagbalabag sa US sa mga pantalan sa Iran bangod ginpahalin nila ang mga nagatinguha nga magpalapit sa ila. Ginpanginwala man sa US Central Command ang mga alegasyon sa Iran nga target nila nga ang mga sibilyan sa tagsa nila ka mga operasyon.
1: Alas 6:40 na mga katropa nyo nabatian ang detalye sa Balita sa International. Kagining na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa sports.
3: Express Balita. Sports.
1: Napaslawan ang alas Pilipinas women nga lutuson ng defending champion nga China sa pagbukas ng ila kampanya sa 2026 Asian Games. Gimperde sa China ang tiglawas ang pungsod sa score nga 18-25, 22-25, 8-25. Uyat subo sa alas ang 0-1 record sa Pool B. Bawon sini kinanglan sa team nga maperde ang Kazakhstan sa final group stage match. Negligad nga adlaw agud makabansi sa quarterfinals. Kag sa latest update sini, nangin man din nalagoon na sa karon ang alas Pilipinas women batok sa Kazakhstan. Balita sa sports. Ginadulo sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Ato na padulungan ng detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz balita, sumung niya nga adlaw sang Biyernes, nagsalita na, no? Mo na ganyan usually ginambal kong mga netizen sa wakas, hambal naman gid ining si Moira de la Torre, may angot yung mga katropa, sa pahayag una na, nga ining mga aligasyon nga ini siya ang kabit ako naging third party mga katropa sa relasyon ni Samuel B. kag Catriona Gray, rason kung nga nagbulagay sila. Mga katropa, sa inilanggit nga si Juana, nagambala si Moira de la Torre, guy, hindi po ako yung third party kay Kuya Sam at kay Kata. Alam ko po yung nangyari sa kanila, but that's not my story to tell. I will protect them at wala rin pong third party sa kanilang dalawa at hindi rin po ako ang third party sa kanilang dalawa. No? Amo na nangin, ano niya mga katropa, nangin pahayag niya. Kahit di, mga katropa, ginaano siya eh, ginadrug siya, dumakita sila permi of the nine ni Samuel B, Lucas Sweet sa ila, tiyambol sa mga netizen, ikaw guro ang rason kung nga nag-break sila, kay daw may something fishy, no? Amo nasunod sa mga netizen between Sam and Moira, mga katropa. Pero ti, rason ini sa mga talks online, mga katropa. Kay ti, imagine na grabe na to ang mga kumbaga, relationship na to, mga posting ni Sam, the time, kag Catriona, pero gulpi lang nga ini mga katropa ang nautod o kung nag-end ang ilang relationship. Pati si Moira, itong isang ginatudlo mga katropa, nga rason kung nga nag-break up sila. Pero nag-klaro siya nga muna, hindi siya ang rason, pero ginatawag ini siya daan nga kaklingi sa iya, tapos ginatawag niya siya sa iban nga, like, muna yung managuba siya mga katropa. Pero tiyan muna, hambal niya sa karon, nag-speak up na magid siya. Ito pila nakatuig na 1 year na lang ang ginatawag siya nga amusin na nga siya ang destroy sa relationship sang duwa, pero subong lang siya nagambal nga hindi siya yakag, hindi third party ang rason sa ila break up, pero hindi yaman story to tell, hindi man kung siya may right nga mag-istorya sina, pero ginaprotect kaya ang duwa muna ang rason nga tiligad to sang daw ang issue aragid sa peak bala, wala man siya nag speak up, although ginambalan sa nga siya ang rason sa break up. Pero timbal sa mga netizen, we may gambal man Japan ngayon, nga netizen nga we, pero ti at least no, nag-speak up siya. Kag sa karon daw, wala man gani boyfriend si Catriona. Kag daw, so far, daw wala pa man boyfriend si Sama, pero muna daw, ginalink lang siya kay Moira de la Torre. Oras na itong mga katropa, 6:42 na. Kag ang mga balita natin sa showbiz, ang ginadroon sa inyo sa mga habon natin nga papaputi sa Yes to Health. Una, diri ang ato naman, Santon Plus Herbal Soap. Pangatong yung Santon Plus Herbal Soap, makaprevent sa early signs of skin aging. Magkapaputi sa itong mga panit sa natural sa nga ingredient, adlaw-adlaw. Makapadulagid sa baho, kagamoy sa inyong alawas para sa bugos ka pamilya, ang ato niya nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon, so nga mahilig naman sa glutathione and collagen, ginipunan pa sa virgin coconut oil kung sa VCO, ginisa sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na mga katropa. Inyo na ba tiyan ng mga balita sa showbiz? Kagato ni Balon ng Istorya sa Balita Espesyal. Kapot si Katropang James King. Kaya mo gina, no? Kung ikaw ba, for example, driver, ginakapoy ka, work ka anay, pigil kita kung power nap ka for 5 minutes. Para rin makatropa na driver, pasahiro, nag-ngin driver. No? Kay bangod ngin driver, kuno nga ginsakyan niya, nakapoy. Habay, katropang James King, basi masakyan mo man siya.
3: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Pasahero, nagbulos sa pag-drive sa ginbuksin niya sa lakyan, agad makapahuway ang kapoy ni driver. Ini ang balita special sa 103.9, nakaupod si katropang James King. Mga katropa, sa subo na panahon, mapos na lang ang pag-commute. Managmahimo ka makabook sa salakyan, agad nga idulong ka sa iyong kalantuan. Apang paano yan? Kung imbes mangin pasahero, ikaw ang mangin driver. Sa India, isa kalalaki ang nagbook sa salakyan agad magpadulong kuntanis alin sa Noida pakadto sa Lucknow. Bangod sa kalayoon sang iya kalatuan, sa tumatunas ang biyahe, nakita sang pasahero nga nakapoy na ang driver. Gani ginambalan niya ini nga magpauway, tagsabaylo, siya naman ang magabanaho. Impatulog sang pasahero ang kapoy nga driver sa backseat, samtang siya ang nag-drive, tubtub akabot siya sa iya nga destinasyon. Buot ba? Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa pagpon kag baskog ka pang lawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Oh, tsakto man na, no? Para safe ka mga duwa. Kung ano man, kay tikaluoy man sa driver, siguro nag-baka-baka man blabi yan.
2: Pagid matsagya,
1: baby. Pagid matsagya. Kasi naka-nubla. Kapulaw dra. Oh. Sige, alas 6:47 na. Ang oras na mo mga katropa ginakulabos na. Pero at least kami blani magtakop ay ipakilala rin naman sa inyo mga produkto sa Yes to Health.
2: Mga katropa nga itong mga produkto mabakal sa itong nga mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi man mabakal sa mga butika sa Decorse Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Store, kay TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications, search na lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kahit sa mga katropa natin rin nga nag-monitor, good morning, dira sila, katropang Wendela.
2: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Mayna Sila Duredo Mipig. Good morning dira sa mga ma'am sa chapter sa Punta Taytay. Good morning. And of course, sa mga miyembro man sa ma'am's chapter all over here, no, sa Bacolod City. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning, ma'am. Sa kay Sir Jelwin, papuli na siya ko nalin sa skulahan. Suga, kag-suga. Tamay ko nung karoon, ang Friday, nga adlaw ko, no, ang sumongte, weekend na naman, buwas. Te Mayo gid no kay
5: Tim.
1: Yeah.
2: And katrabang France 98 days na lang kag Christmas na.
5: Wow, ka perfect.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Oh, birthday ya. Kailan na 90 days? Oh, te birthday ya, 98 days left na lang. Birthday ya na.
2: Gina-countdown taman party papati birthday ya.
1: Ginaisip ang inadlaw para sa birthday mo, katropang Chris. Amo ka na ka-espesyal.
3: XFM, balita espesyal.
1: Ay, balita espesyal. Ay, nagbalita espesyal man to ba? Sige, no? Bro, sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday, ha?
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: 98 days na lang. Paldo, nisaya sa December, ya? Paldo, okay. Nasa kong December, kaya iti may bonus na sa, may 13th month na sa, may birthday pa sa.
2: Cash gift pa
5: sa. Wow, ka-perfect!
1: Sana all! Mukha na kay special ya, katropang Chris, ya, kaya ginaisip birthday mo. Ah, ginaisip birthday mo. Ginaisip pa nga lang sa birthday mo, no? Sige, ang oras na mo mga katropa ginakulabos na standby ka magabulos ng bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyo matag balita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagahugyon ng Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe, kising.
11: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
12: Oh, yes.
11: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
11: System Pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa alad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take na akong lalas ang System Pain para diri-diritso ang trini.
11: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
16: XFM 103.9.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hala! Ka-exciting!
2: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Kamusta ka?
4: Ayong hapon.
5: 103.9 XFM.
6: The secrets of hell. Kung kulang ka permisa tulog Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ginom ko kafe para hindi ko matuyo.
7: Southern Plus Gold.
6: Pagkatapos Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
8: Oh.
6: Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsag wise ang kondisyon.
9: Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
6: Malabo Sir Josel mo sa nipensar o mo sa nga memorya.
8: Permi ka lang naga ano?
6: Nagalag?
8: Loading?
7: Samsung Gold Coffee Mix.
6: And then, aray Sir Josel, ako kayo sa manang silim lang Sir Josel nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
8: Oo.
6: Kapiyan ba kung kulang yung tulog? Kay irritable Sir Josel. Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms sa ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang Sir Josel magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng bulubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na Sir Josel mabantayan at mapabayaan posible magkado sa malala nga balatian.
7: Southern Plus Gold.
6: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini isang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na ton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Yes to health!
12: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: The secrets of health.
6: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kundi patong bawal didto kagid na namitan mag
7: gitilaw. The secrets of
6: health. Tekay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
8: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ning lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
11: Yes!
1: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
6: Ang Sunthorn Gold,
1: yes.
6: Mayara sa mangustin.
1: Mm-hmm.
6: Nga mayara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini ang mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
7: Premium D3 Coffee Mix.
1: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang Sunthorn Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthorn Gold, ara na sa ngaton nga Sunthorn Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
7: The secret of health.

0: ang pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: XFM 103.9.
5: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
6: Exciting, bro!

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Uy, wag-upo ng bata, tapos may balay ng impapisma sa ako, pero wala man nila kinatap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Maayong aga mga katropa, maayong aga sa mga suki naton nga tabarmati. Welcome na sa pagpangalagad ta sa Bullseye. It's another day mga katropa. Today's Friday, TGIF. Thanks God it's Friday. Adlaw subo mga katropa daw kadasig lang no. Sang san ulang nagsugod ang Setyembre, subong managtapos naman ang Setyembre ho. Tugnaw ni so to gali ya hindi pa man iba tugnaw dala sang Christmas dala pa ni sang bagyo. Ay nako oo. Excited tarat mga katropa para sa sining ginahambalt na Christmas but medyo may ara patla sa ginaatubang nga mga sitwasyon. Pero sige lang no, importante may ara lang ta sa mga may ara lang ta sa mga aspirasyon sa aton kabuhi para magpadayon kita hindi ta matak-an sa paghimo sa mga bagay nga makapasanyog panami sang aton pagpakabuhi. Mosta ato ba pira ka mga turan sa mga merkado publiko may aga sa inyo tanan. Sa mga kultura naton sa ila tagsa ka mga panimalay, sa tagsa ka mga kapihan, nag-istorya sa mga bagay-bagay, angot sa barangay, o istorya sa mga issue, nga daw pamatsagta, daw gatandog sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpakabuhi, katropa. Mas mayo na nga mayara ta pag inistoryahanay, rather than be silent and pawala ang termino by ida way man tayo sumahimo pero ti may mahimo ta may arat ta sang pwedeng maamot abi sa pag pukaw sa igdulungog patogsiling sang aton nga mga official sa gobyerno para maghimo sang pamaagi para buligan kita sa sitwasyon ginatubang tasubong. Oras mga katropa, 7:17 sa pagpakalaga natin. Ariyo mga balita natin ho, no? Comerec pa dayon nga nagapreparar mga katropa para sa barangay ni SK Elections samtang banning sa mga proyekto sa barangay. Sugod na subong nga adlaw katropa. Ang ginalantaw sa mga opisyal natin sa barangay nga base mapospone, no? Ang ining barangay ni SK Elections kay doga laot sa oras. Ang aton nga mga kongresista, mga legislators naton para mag makalabot sa pitsa 28 sa Setyembre ang ining approve ha sa unified nga bill ukon nga approve nga bill nga i-aprobahan sa lower house kag sa Senate. Duha ni abi ka version mga katropa mo no halin sa Senate sa Congress pakadto sa Senate may ara sa mga naglain nga version so I think i-unify na lang ni no i-adopt na lang ni ang isa ka version probably base sa Senate kay para diretso na lang pagkatapos why na diretso na ni no aprobahan sang Senado kag sang Kongreso kag ipasa sa Office of the President no para sa approval hindi na mag-agi sa bicameral conference kun sidin sipad-siparon katropa mga provision sinip ate madugay para mo no kung mag-agi pas bicam ti subong ho galaot ang ato mga kongresista kag ato nga mga senadores nga hindi na mag-agi sa bicam diretso na para mga pirmahan ng presidente. Pero di, maka-catch up ayahan ko mga katropa. Istoryante na bla karon. Ako, kung hindi nila mapasa mga katropa by 20, it's too late for 28. No, I tell you, it's too late for 28. Ang ining postponement sa barangay NESC elections. No? May mga pwede matabo nga, ako naman sa mga kulturan ta, kung naka-file na ka mo, kung naka-prepare na ka mo mga katropa, ang filing is 28 mga katropa, file lang ka mo sa inyong, it would be Budlay na sa Badbaron kung may maya-ara na sa filing of Certificate of Candidacy, mga katropa, ang ginisturihan today ang pag-contest sa pinakamang kuturanta sa ining deadline. Ang passage no, sa bill nga i-postpone ang barangay and SK election. So, ako sa inyo mga katropa, kulo kampanya, kamuanay, doon nga nagpasalig man to ang Kongreso, kag ang Senado, na they will come up with a unified bill nga idiretso na sa Office of the President, mga katropa. Take note, there's still 15 days publication and that's mandatory. And may pwede ka ba no kung base may makontest pa na sa Supreme Court kag mag-secure sang TRO. So it would be medyo gipit-gipit sa oras. No? Pero depende niya no? Kung sino ang ano, sino ang maduso sini mga katropa sang pag question no sang barangay NSK elections naton mga katropa no 721 sa aton pagpakalagad sa aton paratuntunan diri sa paratuntunan Bullseye mga byan Aryo LTO nagpasalig nga istrikto nga i patuman sa konsinuman ang mapamatud-an nga nagbiyular sa kinamatarong sa mga pasahero sa pampubliko nga mga salakyan. Oo. Halos tanan ni mga katropa sa ma-modernize kag sa mga traditional jeepneys ang paghambal sang aton LTO tanan eh. So kung may ara sa mga paglabag o kung pagbiyular sa sining mga bagay katropa ang posible mahimo sang LTO dagdagan ka show cause order no and dagdagan ka sang preventive suspension pending investigation sa mga nagakalatabo sa higad. That's why sa mga drivers natin bala ang courtesy importante din siya nga hindi man ta magpinagusto bala ahambal sa mga tiraga nga hindi maayo para sa mga pasahero ta kay kalaw ay man kong kiss nga ara ta sa pampubliko nga mga salakyan pagkatapos may ihaboy ka nga mga tiraga huyan taos na di ginakonsider na mga katropa nga di insulto pagkatapos base makasuhan ka pa harassment kung daw ka pamuyayaw ka pa da mas bugat-bugat pa nga mga kaso ang kaso ya mga katropa kalabanan sa mga kuturanta pwede mo lang sila ayo mo no? Pwede mo lang sa kambal nga pwede maariglotan lang ni pero ang problema ya ang suspension kag revocation sa imo driver's license amo na medyo mabugat-bugat istoryante na karon mga abyan sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye. Okay, ari pa ho mga katropa ang aton nga City Legal Office busy no sa paghimo sang ilatag sa mga mandato. Ang ginhambal sang aton nga City Legal nga mahimo sila sang o kun mapatigayon sila sa mga road clearings no sa mga lugar kung saan may ara sa mga obstructions sa mga pampubliko nga mga venues no mga dalan ta sidewalk ta nga ara da may ara vulcanizing may ara parking area ginhimo nga talambayan ginhimo kapihan ihambal sa City Legal sinya hindi na siya pwede no kay dapat i-clear na sa katropa no isa sa mga nag na tabo di ang barangay 27 the last time no gagin clear man siya kag iban nga mga barangay nga nalapot man sa clearing operation sang aton syudad. Yesterday mga katropa nagpatigayon sa clearing operation dito sa Libertad Public Market most probably ano na ni tuhog na ni sa mga merkado publiko sa bilog nga Bacolod katropa so i-clear ini mga katropa sa aton nga sa aton nga mga barangay sa aton nga mga syudad ang major naton nga mga markets naton diri sa Bacolod mga katropa kag sa mga major streets naton no ati kabay pa nga makonsistent no ang aton City Legal sa pag laot sini i-mention ta naman lang katropa since nga ti ang aton City Legal nagapanikasog subong sa paglimpyo sa mga obstruction sa madalanta. Tani bala sa para hindi man ta mahambalan nga may ara ta double standard. E daw po, puro lang ni mga kuturan ta ang naigo sa atong clearing operation. Pwede ka mo to ka-clear dito sa shopping area, oh. Oh, sa mga ano na bala, sa mga secondary roads pagid nga ang dalan talami nami iya mga katropa mo. Pero ang aton nga mga dalan ginparkingan sa mga negosyante, dala sa mga lugar. May isa ko ka amigo sa kung nag-mention sinya makapungko ko gani balbal. panghawanan ko ginis na galing ti why nagkadto siya ang Committee on Transportation mo, no? Pero ang bot lang ang aton nga City Legal mahimuan nila paagi ang aton din nga plastada ng mga katropa kay kalaway nga ang aton nga mga pumuloyo naglantaw sang being unfair sang aton syudad sa paglimpyo sa mga lugar naton katropa, no? Nga ang masarangan nila amo lang to limpyuhan nila. Yung gusto talang tao natong lokal na panguluhan nga bisan sin opa notwithstanding sa ngalan kag ila status pagpakamuhi, kaya nila nga limpyuhan ang aton nga mga dalan sa kunsin oman ang arada nga nagabutang sang ilang kunano nga magpagkabutang da. Ti amo naton ginanantaw man sa aton City Legal, no? Kaya para hindi tamahambalan nga may arak kita sa mga double standard sa pagpatuman naton sang aton road clearing, paglimpyo sa mga mayor nga mga dalanon tas makulod ay diretso. Are pa mga katropa mga balita naton subong ho, no? Ang Supreme Court nagmando o kung naghatag sang direktiba sa Kamara de Representantes kung magpasar na sang bill para anti-dynasty, no? Sa mga political dynasty na nangluntad sa pungsod Pilipinas mga katropa, tinutuyo sining ilang pagpagwa sang direktiba nga dapat ginaaktuhan na sang aton Kamara de Representantes ang pagpasar sang anti-dynasty law, no? Diri sa pungsod Pilipinas as well with the Senate mga katropa, no? Hambal man sa presidente siya amo man ang akon nga mga priority bills, no, nga gusto ko nga may arat na sang standing law on political dynasty, no. Ding ato naman di mga katropa may arat gin pasar to si Congressman Sandro Marcos nga naghambal may arat sang restriction na sa pagpadalagan sa pinaka pinamilya pinaka mga magkadugo sa public position pero second degree lang, no? So meaning to say ang ibanda nga pariente hindi ka padalagan, no? Pero hambal sa iban sige at least may ara na sang nasugdan na, no? May ara man sang ginpasar to ang Makabayan Black nga version sang anti-dynasty bill mga katropa until to the fourth degree of consanguinity mga katropa nga dapat i-restrict gid sila, no? Dari sa Negros Occidental, isa sa mga lugar nga nakita diri ang Negros Island Region, no? Nga tiribri ang talabak ang ginakabig naton dynastya sa public position sa politika. Di kita ginadi ang mamamaan sa ulihi mo. Halindaan sa tatay, pakadus bata, pakadus pakaisa, pakadus pangatlo, pangapat. At kung sino pang mga kaapu-apuhan ang nagapungko sa pwesto kung wala na sang nagapungko nga clan sang politika diri sa Negros Occidental. Diri ka man kita mga katropa nga mayor pungko ang iya nga vice mayor, iya asawa mayor, ang iya vice mayor, iya bana. Gapungko dito sa Sangguniang Panunsod, pariente utot, no? Eh, paano kayo mo kapanirbisyo na mga katropa kaga paano tayo iduso na ang checks and balance sa ato nga panggobyerno kung pinamilya naman lang. Di ba? Oras ta. Katropa, 7:29 na sa pagpakalagat ta. Balik-balikan ta. Ang Comelec mga katropa si ginahambal ding posible makahabol pa sa 28 mga katropa. Ang ini nga mga bills, no, nga ipasar kagpapirmahan sa presidente para makahabol dito sa ginagabig natin postponement sa barangay Nesca elections. No? Pero si Comelec George Garcia, mga katropa, Comelec Commissioner, nagapating nga hindi na ni kahabol. Hindi na kahabol ang ining ginalantaw nga bill, mga katropa, postponing and fixing the terms of barangay Nesca officials to 5 years. And that will result, mga katropa, sa postponement naman sang barangay Nesca elections, mga din. Hindi na ni kahabol kuno, no? Ang ining mga pamaagi, pero hambal nila, sige, tinano pa man, waita kabalo, basi may mag-check niya mga tabo, kinanglan kami mag-prepara, mag-prepara.
1: Pari na sila! Larga na!
0: Anyway, mga katropa, welcome sa pabagalaga natin. Ako naman si katropang Win Salinas, upod natin sa technical side. Si katropang Chris Librando.
1: Kambala
0: pa. Amo na yung punta din sa atin nga pagpakalagad. Morning ha. Salamat din sa mga unat na nga nag-check-in sa atin nga programa. Hello sa kay Randy Santisas. Nakatutok naman sa atin nga para tuntunan. Thank you ha. Salamat din. Sa kay Ma'am Elvira Gilogo, thank you so much. And also kay Mayna Siladora Dumipig, no, sang punta taytay, members ni sang Mamas. Thank you. Mabuhay po kayong lahat dyan. And also, ariho, sa kay Eden Peratir, nakatutok naman sa aton para tuntunan. Thank you, ha? Salamat, kid. Ang shoutout lang sa team My Reality kag Moms Across Philippines Mansilingan Chapter, good morning sa inyo tanan. Kag sa kay Remil Mamilya, nakatutok naman sa aton para tuntunan, mga katropa, dira sa Barangay Makagahay, sa Moises Padilla, kag dira sa kay Batol Tinto, morning. Junior Alegria, Makagahay, labi na gin sa kay Bisaya Nibay. Thank you so much. Salamat gid. Junior Alegria, nakatutok naman si Indroy kag si Batoy Batol Tindo. Samtang nagapangapi diri sa overflow sa ano ho sa overflow sa Makagahay. Dominic Acomador, thank you so much. Salamat gid. Thank you sir. Kag Jelwin, parin Jelwin, morning sa imo. Salamat gid ha. Welcome sa programa Dan Share. Tapos dulong sa bata eskwelahan. Nakabunggo ko kagapon sa posti ay ang isa ka mixer nakabunggo kahapon sa posting isa ka mixer truck nga sa circumferential road. Oo, amo to sir, oh, nakuha ta ma'am. Ma'am Sol, good morning, salamat gid. Mayong aga ti dayon dayon ni ma'am ah. Hindi lang mawad-an sa pag-asa dayon niya. Kinanglan ta na mag-check sang aton nga mga asalig, diba? Sa mga nagapungko nga mga officials barangay ta. Kay for the longest time, we entrusted them our trust for them to do their functions, no? In favor sa interes ang atong tao, pumuloyo. Pero ang iban, may medyo frustrated. Ang iban nga ma-official ta, puro lang pangako, napako man. anyway, mga katropa, ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health, mga bayan, ari na, available na sa mga merkad o kung sa mga butika. Para pinsa inyo mga lugar, mga katropa, ari ay ang aton premium B-free, ang aton supplement nga vitamin D para sa mga kauturan na nga medyo gainad-inad na para sa aton. Kinahanglan ta mag-reinforce na, mga katropa, sang ano sang vitamin D, ma'am. Ma'am Sol ha, make it good and get well. Oo, Ma'am Sol, good morning sa imo. Salamat gid. Oo. Kag sa pila ka kuturan ta, supplementation sang vitamin D, no? Ang premium D3, mga katropa, ang aton nga DOST sang una nakita nila benepisyos ni lawas ta para mag bakod lawas ta kontra sa mga masakit, no? So that's why gin tagaan attention more than sa vitamin C. Ang vitamin D mga katropa, makuha naton sa adlaw. Pero subong ti kabalo naman ta sa pila ka mga data ang ipagwas ng WHO, damo gid deficient Japan sang aton nga supplementation o kung vitaminang vitamin D sa lawas na to. That's why ang ato naman ang responde kita mga katropa sa panawagan 3, no? May-ara kita sa supplement o kung source of vitamin D in a soft gel capsule. Ang ato naman, we assure people na may-ara kita sa supplementation plus gin jack-upan tapa sa mga supplemento nga magapanami pa sa aton nga lawas, no? Tungod ang premium D3, may-ara sa virgin coconut oil, tag malunggay oil, all extracted ng mga supplements, vitamins, halin sa una nga puga sa gata, no? Mga katropa nga may ara sa ginakabig ta bulig binipisyong lawas naton sa pagpabakod sa aton nga mga antibodies, no? Para matuan ang mga viral infections diri sa aton nga pag adlaw-adlaw nga pag pangabuhi. Wait na kabalo, pagwata sa opisina, may virus. There were millions of viruses, mga katropa outside. O galing kaya sa lawas tayo, ha? Nga mag, ano, nga mag bato sini. Okay? So, okay lang. Pero kung kis, nagkadasma kita, ha? May time nga naganubong aton nga immune system. And that's where ang mga viruses nag-atake. So, kung may ara kita sa premium D3, mga katropa, isure, bulletin lang, ha? Mainom kita dugang sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa, may ara sang mangosteen, may ara sang ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga makabulig sa aton sa pagpabakod sang aton nga lawas mga abyan. All right, kung medyo hulo high blood na, diabetic na, may ara na sa mga pre-existing conditions mga katropa. It's nice kung may ara kita suporta, no? Ang Santon Plus Gold, mga katropa. Nga, may supplementation ta. Because nga, sa lifestyle ta subong, ang nutrients nga nakuha natun sa una, sa mga utan, nga, sa panahon namon ni katropang nga Tris, makaon kaya pamahaw, may ara sang utan. Ha? Makaon ka pamahaw, may ara sang isda. Nga maluto, pero subong lain, ha? Pagkaagaya mga katropa, hindi ka na magtigang noodles na lang. Pagkaaga, hindi na ta magtigang, matigang ta, pero sudan ta, mga katropa, ay, sus, hotdog na lang. Mga processed nga mga foods ba na? Di ang ginahambal, hindi ni siya makabinipisyo sa lawas na to, no? Si Sir Ipi Hilye, kag si Ma'am Mary Jean Balyo-Alyo, na gets gidni nila, no? Oo. So early as now mga katropa, let's make measures, precautions para hindi kita matam-an sa mga chronic diseases. Okay? Ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa, vitamin C, nga ginahambal naton, bulig mo naton para sa pagpa-absorb sa mga vitamins, minerals, nga kinahanglan sa lawas naton, which ammonia ang role sa aton vitamin C sa aton nga ultimate trio. No? Kung pinapadasig niya, ang pagproseso sa mga vitamins mga katropa para lawas ta magamit ya dayon. Okay? Mabakal dyan sa mga butika malapit sa inyong mga lugar ara sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP kag generica drug stores nationwide. Kag para sureball na lang mga katropa, pwede ka mo kabisita dira sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga abyan, okay? So, okay, dogs. It's Friday after all. Today, mga katropa, is September 18. Lapit na ang 20. Katropang Chris, pito, walo ka adlaw, ang hulaton ta na lang. Oh, pero kamang-kamang, anay eh. Oh, 7:39, mga katropa. Let's pause for a break. Balikan ta mga balita. Pagkatapos yun, mga katropa, ha? Stand by.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
4: Santon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
6: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Salon.

0: Overrated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sang Handumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhol Plus Gold.
9: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhol Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santhol Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
6: Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalaya.
2: Ini ang Bullseye.

0: oras mga katropa, 7:46 na katuan ng mga balita naton sa aton nga patrol, no? Ang pila ka mga latest updates sa aton palibot sa mga barangay kahapon daw ka sa Janio. Ang nagluntad nga ano? Nga mga hitabo sa ano sa mga barangay dito sa Banago, mga sa Mandalagan last time mo, no? Ano pero kamaru balita naton sa aton patrol kwaon to ni mga katropa, no? Witness sa pagtiro patay sa tong Agosto 20 sa Barangay Mandalagan, wala pa nakapasaka sang kaso batok sa suspect. Oo, kag pila ka mga latest update mga katropa, tanawon ta karon ang mga ano, mga reaction sang aton nga mga traditional jeepneys mga katropa. Kay daw may ti saka sang presyo sang gatong laguan tahon tani, pero kinanglan tani, no? Oh. Anyway, oras naton 7:47 na. Chekonta, sinong ara? Si Katropang Franz. Okay, dali lang gid. Establish kita ni sa mga linya ta sa aton patrol katropa. In meantime, morning sa mga katropa peps naton sa kay Betsa Gelvison. Mayong aga, Ma'am Sandumanan. Thank you. Salamat. Ma'am Mary Jane Balioalio, nakatutok naman sa atong tatuntunan, no? Unahon ta na si John Gali o kag pa, sa traditional jeepneys ni nga nag tawag sini nagakwater reaction na sa aton nga mga drivers to, ha. O kun kumusta kag may clearing operation dito sa Libertad. Ambot kumusta ihan to ang aton pinakamakaturan. Damo to mo. Magin panghawan, no? Si gay ko gani sa kompleto yung ano? Balaan mo, edad-edad na ta, gakalipat-lipat na ta sa ngalan. O, ganyan talaga, oo. Anyway, kwaon ta si katropang dyan, no? Oo. Sitwasyon dito sa Libertad Public Market. And kwaon ta ang Mariones, mga katropa. Si katropang Fabi John Ayungon, no? Argo rin sa linya na ito mga katropa. Kwaon ta pinakaman na interest update situation dira sa Libertad. Katropang John,
1: katropang Wilma yung aga, no? So sige na nag-hakit kami ito sa Libertad Public Market para magkuha sa nilang mga sentimento sa natabo na clearing kagapon sa sulod yun sa Libertad Public Market. Dito sa may mga isda sa PET.
0: Oo, no? Dito sa so, wet area. Oo, sa wet area to.
1: Pagkasama ng mga pamangkot ng kagapon o sa kagapon natabo ang clearing operation sinasulod. May harapan kita sa mga na-interview, no? Para mabalaan na kita, no? Kung ano ang
0: katropong dyan, before sa mga ano interview, anong gin pang clear the how? Anong mga lugar ang gin pang hawanan sa aton City Legal?
1: Ang gin hawanan nila ang mga alagyan sa mga tao.
0: So entrance, may kabaligyan sa entrance gin pang kakasto?
1: Ang susunod lang gin katropong naging clearing. No, ang may kulugua, wala na-clear ang tagwa. No? Susunod lang gin sila ng clearing.
0: Di ba may kalaptama na sa Guada?
1: Oo, katapangwin. Kung makita tama itong kaisa.
0: Pero why na ma-clear? Ang susulod, ang mga nilipyuhan.
1: Ang susulod lang yun, ang na-clear katapangwin. No?
0: Like for example, like for example, ano nga mga baliligyaan ang nakaginpang tinuanda, ang ginpang kakas?
1: Ang mga ginpang kakas, ang ginman ko, no, katapangwin, sunod sa mga vendors, sulod. Ang mga electrical wiring, arskalog, kaya mga ano man, ang mga nag-obstruct naman sa mga lagyan sa mga nag-abaligya sa isla sa sulod. So, mga may tag na gandiyan, wala na sila gandiyan doon. Ang araw lang gandiyan along the pathway sa mga nag-abaligya sa sulod.
0: So, amo nang ginpang kuha to. Okay. So, why manggali sang ano mga ginpang ginpang confiscate nga mga baligya kag
1: wala man
0: ati sige
1: wala man so amo na katrabaho mo no ang una tani nga pamatian ang una naton nga na interview nga si alias Nena kung ano yang iyang mga sentimento no sa natabo ka po na hearing.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano pa yun ang iyong mga komento, kaya kaya tagman sa iyong mga komento ka sa pangwin.
0: Oho.
1: Uh-huh. Nga sa natabo ka po na hearing.
0: Oo.
2: Kasunod yung mga saos.
3: Kasunod yung mga hearing sa buo.
4: Okay lang. Ma'am, nakabidipisyo ka po ba lang, ma'am? Wala gina.
0: Ang gin-clear ya sa sulod.
1: Yes, sir, Pangwin.
0: Oo, ang sagwa ko nga kabaligya, pinabayaan nanto. Amo yes, reklamo sa mga vendor da nga nagabaligya sa sulod nga dapat sa wayong to sila kay tikaw man bala. Mabaka masulod ka pa? Kun ara naman nabaligya sa sagwa da.
1: Mas convenient gid sa Pangwin sa sagwa.
0: Oo, kag barato pa siguro.
1: Problema gin nila.
0: Oh.
1: Kay amo na pare mga tabang si mga bal nga masulod tabi tung araw nang nasagwa.
0: Correct ko ka pabudlay-budlay kay pagkatapos sa wet section ni no. Ang gin ano gin gin katuan sa mga city legal officers naton. Ti amo na yat siguro panawagan. Nakakadto naman sa kuno kay mayor eh. Nakakadto naman to sa city legal. Eh. Kag may mga city legal banda. Nga hindi pa sa wife
1: no. Na, sa propangoy no, nang damo ko niya sa city legal, gid akong kagahon. Pero, si amo na, ito naman sa mal ni Alessana, na ang sagwa gid ako no, ginapabayan lang. Which is, amo din na ang pinaka cause for concern matanin nila kay ang ila gid ang abaligya, nang nakapektuhan gid sa mga nagabaligya ang sagwa.
0: Aton fair man ta pangabuyan man sa mga kulturan ta mo pero plastada man lang ni guro importante sa libertad mo nga ti nagabayad arkabalad sa sulod dito ya may ara sa mga freelancer to kabaligya ti what for kay masulod ka pa barato to
1: ako naman ka to pang no ang ilaman nga gina di naman sila problema pero mo ginang ilang mga ginatumod
0: oo
1: nga ti amo niya sulod nagabayad di sila sa arkabala samtang ya man sa gwa ti ara na sila ang benta tapos ti wala gid sila ga bayad din sang renta sa ilang mga pwesto
0: oo damo ni sila nagreklamo
1: ang ato na interview katrabang winis ka na sila karaya pero mga lima rin sila pero sa karayan eh. Pero ang ilagi dyan nga gina komento, gina komentar. Kalaryos ang gito, maamana. Na, ang sagwa, wala na nahiragtan, pero ang susulod niya, kaya amulan na ang gintayrin kung kapon.
0: Pagkatsindi ko, dras dalan, ka humlad lang na ng nag-abrigays da mo. Aga pa. Okay,
1: ang magandiyo pang win.
0: O, nakapangumprama ko na sa una. Ang baligyanay sang isda, ara lang sa higit sa dalan. Hindi pa man stricto nga ito nga mga traffic enforcer. Why pa man traffic enforcer eh. O, pero ti, amun eh, apektados lang sa ilang kita man eh. Ang atong ginakilantaw da, ang, ano ba na, ang pagiging fair sa atong enforcement sa baligyanay isang sa mga vendors na ton. While ang mga vendors ta ara sa sulod gabayad sa arkabala compliant sa mga regulations na ton, while ang dito sgwa ati ano man niya ng strikes anywhere nila while pa gabayad sa obligasyon nila sa sulod sa syudad ti amo na eh amo na yung angal sang mga nagabaligya isda sa sulod sang merkado sang libertad.
1: Dag presyo si mo gina ba mga katrapang wino na may ara magito no sa mga pangayaw lang yun no sa tulad sa Libertad Public Market.
0: Oho, maghamba.
1: Dag apon sa ang komentar no sa apon na pag-interview sa isa pag ka sa member tulad.
0: Oo.
1: Na amo si Alin Junior no so apon sa pamatian doon pang win.
0: Oh, sige be.
3: Clearing sila te. Ang sagwagan te, wala nila maklearing. Yung saksyon mo na natawag mo. Okay mo na nagapate, mga misang lahi nila eh. Ito na yung plarehos na, why ano, lang, kan? Di kami nga, kami lang tanan nga tira nila. Sa sulod na kami yan, hindi, sa gawin na, nila na ako ka na nang, na, gusto ko yan.
5: Wala mo tayo, diri lang yung sa sulod yan.
3: Hindi, man, kabilugan, manguro, tanan, no?
5: Pero ang sa clearing niya tayo, te, ano man ang mga nabinibisyon yun sa clearing kagapon?
3: Okay man lang ah. Ito, importante natin lo, anong makulod?
5: Nanilala
3: ka all? Oo, tanan mo ro, hindi mo sila nga libertad na tanan ng corona market. Ah.
5: Sa sulod niya yung clearing niya po.
3: No clearing?
5: Ano
3: may memorandum naman yung kami mo?
5: Na i-clearing ka mo.
3: Pero yung patay naman lang kami. Huwag mo kami nag-react nga, no? Piling ko ito, kanalam lang ang saksyon mo na ganun sa buha daw.
5: Wala nila yung clearing sa
3: buha. Kulamot, ano nung lakat siya na da? Wala kami kabalo.
5: Hindi pa kabay ka tayo?
3: Oo, mano, wala kami gaso. Paksang kwad siyang gobyerno, tsakto mo na nila.
5: May pangabay ka lang?
3: Ano, wala mo kami gano, ha? Sunod na lang kami siyang patakaran sa gobyerno. Kumporme mo kami yan, kumporme mo kami sa clearing, yung natawag.
5: Nagaling ko, sundan ang tutunan sa kwa, wala din.
3: Hindi man. So, dapat to sa mga sukay mo naman.
5: Mga sukay.